0: abtan pag isa ka bulan.
1: Patay ko eh.
0: Patay ka. Bisag asa nga aspeto ba igala sa intelligence community. Mingon kag adto ka sa adto ka sa drugs. Magpabuang-buang naman kayo ng uban. Musuyop naman kayo ng uban, mga igala. Kana mga gitawag nilag alpha. No, musuyop na lagi na uban. Para maigala, ikaw karon nga under surveillance, ikaw karon nga palitan, maigala. Di ka mududa. Ngano mududa man kung ahente ning dako man kayong adik?
2: Pinawa!
0: No? Ngano mududa man kung ahente ning asus ginoo ko, dragon kayo? Wapay tulog ka oras gikan sa pagtirada mo, paluap na sad. Oh. Ano ba? Ano man na, you need to be one. No, ingin you need to be one of them. Mo man mga tirada sa uban, mga igali, lalim ng trabaho ah. Kinag mo gather kag intelligence information. Pinakalisod ang trabaho bay. Yun naman patyon nimo ang imong true identity ana. No, kalimta na nimo mga higala ang imong tinuod nga identity ni ana mga kaigsoonan. Ayaw nag panalitan ako mga higala, Arnel Cortez ko. Yan ako sa Intel community mga higala, sundalo man ukan. Mga kaigsoonan, kalimta na ako ng Arnel Cortez. Wala makaila ana. Malintan, panganak ko mga igala, si panganak ko dito sa boarding house na musbutuan sa una. Tikboy. Oh. For unom katuig mga igala, wadjoy maka... Wan, binidili ko intel ha, nausap lang yun akong pangan mga igala kay... Kini ka among boarding house sa una dito sa butuan, di as may purok Jess Libertad, di as pukukoy compound. Ang hilig dito gab, bunyagan ka gab. Buy paltik, ano? Buy paltik. O niya, nao ito isa kabata dito nga estudyante. Ako'y nagbunyag ato. Si Boy Takla.
2: Pinawa!
0: Niya, si panganak. Kalimot na ganyan, panganak niya ba? Kay, isa naman ng compound, magdulag basketball, mga igal, magtrabaho, niya, magsigig. Kay, na ay mga loog man niya compound. Oh. Niya, ako kay, na ako'y t-shirt ato nga Tick Boy for Vice Mayor. Oh. Karon, mas sila kaila. No? Stick boy man siguro. Amo na 'tong panganak ko. Karon ako yung mga kauban sa trabaho, kato nagtudlo ko eskwelahan, college. Nasi kuan diha Sir Cortez. Kay mo may ako itudlo ng address, syempre. Atuwa lang ko ninyo kanang kuan magpaka nang malabing magpahapit ko. Atuwa lang ko ninyo anang kaning address. Nasi Sir Arnel Cortez diha. Mo yung buning mga kulukoy. Kisa may Arnel bay. Wala man! Tubag po yung mga kulukoy. Wala man! Wala may Arnel, di ba? Asan na siya nagtrabaho? Katubang maestro sa ama? Ah! Si Stick Boy!
2: Pinawa!
0: Bumot sa itoy. Pag-agin ako, ano ba akong kauban sa boarding house? Arnel, dahi ka, pre?
2: Ayaw!
0: Lamay ka. Unom na takatuig nag-uban din, magkakailan ako. Kaya ang katong identity na ko, mga igala nga Arnel Cortez, huwag man ito magamit. Huwag magamit, basta katong boarding house sa mga ipuyan, dito sa eskwelahan gamit to, no? Pero sa itong, murag, kuhan kayo, may baga nang close kayo nga, kuhan bitaw, no? Kanang boarding house gani nga, dili paraminti ang, alam mo ibang boarding house nga, sunod buwan, lahit na po imong kauban, sunod buwan, lahit na sa katong boarding house, kanang tagdugay mo hawang tao ba? Kay mga mekaniko man to sa kuan, mga taga Surigao to, mga mekaniko sa Mitsubishi. Nya uban may trabahanting mall nya. Gumikan sa barato siya nga boarding house pag makapatong ka dito. No, ayaw na gyud buhi eh. Nagdabilag na ka syudad mga igala nagtrabaho, ngina ngita may gyud barato nga ining kapuy-an. O mo nang di may tagdugay mi tag 5 ka tuig, tag 6 ka tuig maguban sa boarding house. Talag sir kay nang naimo abot nga bag-o. No, Sunny Delphine, sir tagpila man ang pud ang Santon Coffee Mix o Santon Plus Gold Coffee, sir. Ang Santon Coffee Mix, tag 18. Kape mo guna. Ang Santon Gold Coffee Mix, tag 20. No, tag 20. Ano nilang diferensya, ha? Ang isa ka baksa na, siyempre, times 10 na ni muna. Okay. Alias Manganis Irwin sa Amerika, mo gani, no? I-rich, no?
2: Ayaw!
0: Unya karon mga igala, manguta nag-alias. Oh, sige. Di apa? Sane? Kisa itong sige comment rin itong kuan? Ginainom nila? Ray Panes, nasubrahan na sa? Oh. Oh, hindi na kumulitok, anak. Kaya naamugay among turbo. sige, alas 8 na may namigala. Padayon na ito ni Humana na. Humana. Okay, sige. Bullseye. Alas 8.25 na may galandag na sa buntag. Oh, 25. Jess, pwede ay. 825 mo ko'y watching. Sa ato pagbalik, ato ni mga igalan sawan, kaya imukawa niya, kadali lang. Kaya alas 9 na matataman karon. Ato ni sawan mga igala, kining observation, mga kaigsuunan, no? Ni Senate Presiding Officer Chis Escudero, nga daghay sayop. Ang dami kunong mali, mga igala, sa mga figures, numbers, nga gisgutan mga igala sa witness. Nga ano kaha ni mga kaigsuunan? Isure ninyo na. Huna-unao ninyo. No, magtanggal mog tao sa iyang katungdanan. Inyo siyang i-unseat. Tapos inyo ba yun siyang tanggalan sa iyang katungod nga mudagan o magpapili. No? Turan nito di pa public office mga higala. Nya pinaagi lang sa dunay diskrepansiya o dili di ay mao o mali di ay nga mga dokumento. Bullseye. Tung niagi dili mga notarize karon mga way mga pirma. Karon mga mali. Muna kay giuna man aning mga kuan ang siging papriskon. Si Ridon mga igala, dili na mo sigang mata. Ang ilong na'y magsigig-siga, magsigatubang mga igala sa mga media. Aras 8.11 na may galandag na sa bundag. Balik na man lamang nini. Kansot lang yun.
3: Bullseye! Bullseye! This time check is brought to you by Casino Plus. Wednesday at Casino Plus. Win every Wednesday. Wednesday!

0: Casino Plus Wednesday at Casino Plus. Win every Wednesday.
1: Daghana ang nituo nga naayo sa Santon Plus Herbal Capsule.
2: Marlene Ochia, 55, Santander, Cebu. Gasiyok akong dunggan, siging gasiyok. Nang buwa kong babungog. Katul, kaayo to. Dinom lang kong Santon Plus lang. Marte akong dimaintain. Maayo, kaayo siya. Gamit to do Santon Plus kaya dako kay kayuhan sa atong lawas. Dako dito kay isatabang sa atong panglawas ang Santon Plus.
1: Kamusad, mag Santon Plus Herbal Capsule na.
3: Atong paminaon ang nakainom sa Premium D3 Coffee Mix.
4: Kuday sinil kanyero, taga-sityo pagakpag, barangay Bungabong, Antukan, Labaw de Oro. Sa akong pag-test atong niaging duha kabuan, taas kayo akong sugar. Gani, undang nako pag-inom sa kape nga mga tamis, uban sa soft drinks, uban pa mga tamis na pagkaon. Karon, nadiskubrihan ako, naagi aning Premium D3 Coffee Mix, ang akong sugar, nag-normal na. So, dili na ko diabetic. Daku kayong pabor, mikan, nakainom pa kong kape, tambal pa. Busa ka mo, pag Premium D3 Coffee Mix na, garantisado.
3: Premium D3 Coffee Mix.
5: Premium D3 Coffee Mix.
3: Nagkape ka na, may vitamin D3 ka pa.
6: Santon Gold Herbal Tea. Ang herbal tea na puno sa bioactive compounds, anti-inflammatory properties, at phytonutrients na nakatutulong maiwasan ang pamamaga, nutrients deficiency, at pagtaas ng asukal sa katawan. Santon Gold Herbal Tea. Ang herbal tea na may taglay na malunggay, turmeric, cinnamon bark, at pinatamis ng stevia. Santon Gold Herbal Tea. Dito ka na sa health tea.
7: Claire Skin Beauty Soap.

0: Care Skin Beauty Soap, a quality product of Yes to Health Incorporated.
1: Samsung Plus Herbal Oil.
2: Ako po si Aisel Complicado. Si Balam Antique. Masakit ang aking katawan. Lagi narinig ko sa radyo ang Samsung Plus Herbal Oil. Gumamit ako na wala ang sakit ng katawan ko.
1: Samsung Plus Herbal Oil.
3: Maaasahan
1: sa sakit ng katawan. Samsung Plus Herbal Oil. Santon Vitamin C, the alkaline vitamin C.
4: Ako si Rose, usa ka maestra. Stress na jud ko sige sa trabaho. Unya sige rang gataas akong blood sugar, pero sukad nga niinom ko sa Santon Vitamin C, nindot na jud akong paminaw ug mubo pa jud akong blood sugar. Maong thankful kayo ko sa nakadiscover niini.
1: Santon Vitamin C, the alkaline vitamin C. Mapalit sa mga butika. Santon Vitamin C.
5: Bush abo, magpakilo ko sa hubaybe.
6: O sige lo. Ibutang ang sinako sa timbangan. Uy, unsa mo ni imong sinakulo? Bugata ba ani? Nani ba to?
5: Bato good taon. Maunay resulta og epekto. Kung mo ispray ka og Latim Gas G Foliar Fertilizer.
6: Ah, di ko mo to. Iwad na to ni. Tuod no? Kasi na og kahimsog sa mga tipasi.
0: Ang Latim Gas G Foliar Fertilizer kompleto sa tanang elemento nga mapabugat sa humay og sinaw pagayod ang tipasi niini. Makaminos pagayod sa 30 ngadto sa 50% sa sinako nga abono. Busa gamay ang gasto, dako ang abot. Ang Latim Gas G Foliar Fertilizer pwede usab gamiton sa ubang tanom, sama sa mangga, mais ug mga utanon. Produkto sa Soyco Enterprises ug mapalit sa inyong mga suking agricultural supply. Latim Gas G Foliar Fertilizer, bugat ug bulawan ang ani.
1: Naghahanap ka ba ng maaasahan at abot kayang sasakyan sa Tagum City para sa travel, business, family trip o kahit mang araw-araw na biyahe? Nandito na ang DMs Rent-A-Car Tagum. Sa DMs Rent-A-Car Tagum, maraming pagpipilian para sa inyong biyahe. Meron silang motorcycles, hatchback, sedan, compact SUV, MPV, and AUV, midsize SUV, pickup, at van. At good news, ang rates ay sobrang suwak sa budget. Motorcycle rentals starts at 500 pesos only. Sedan starts at 1,000 pesos only. Kaya kung gusto mo ng komportable, safe, at affordable na rental vehicle, DMs Rent-A-Car Tagum ang perfect para sa'yo. Visit our office at Pioneer Street, crossing Cristo Rey Village, beside Blue Panda Gas Station, Mankilang, Tagum City. At ang nilang branch sa Crossing Ursua, 300 meters away from Big 8 Hotel, Manga, Visayan Village, Tagum City. Tawagan mo na ang DMs Rent-A-Car Tagum sa 0912-207-5162 or 0912-535-9334 or i-visit ang kanilang Facebook page at DMs Rent-A-Car Tagum. DMs Rent-A-Car Tagum, your affordable car rental solutions in Tagum City. Katropa, kung nangita mo og di kalidad nga garments o customized apparel, adto na ta sa kasaligan og subok na sa kalidad. Sunrise Multipurpose Cooperative. Sunrise Multipurpose Cooperative. Kay diri sa Sunrise, dili lang ordinaryo nga panahi ang ilang serbisyo, kundili customized apparel solutions nga sakto byud sa imong gusto ug panginahanglan. Ang ilang espesyal nga serbisyo naglakip sa sportswear, jogging pants, school uniforms, PE uniforms, personalized t-shirt ug polo shirt, personalized jacket, sports jersey sublimation, banner, rubberized printing, knitting collar and cuffs, print and press, ug daghan pang ubang mga related services. Sa matag-order, masiguro ninyo ang high-quality products, excellent craftsmanship, o customer satisfaction sa matag-order. Kaysa Sunrise Multipurpose Cooperative, importante nila nga malipay ka sa imong order. Busa kung para sa eskwelahan, opisina, sports team, negosyo, o personal nga gamit, ayaw na pagduha-duha. Basta quality garments, Sunrise Jund! Bisitahan sila sa Purok Katuparan, Magugpo South, Tagum City or i-contact sa 0907-489-6723 or 0965-748-0768. Bisitahan usab ang ilang Facebook sa Sunrise MPC Garments. Basta quality garments. Sunrise Jud! Mayong adlaw Tagum City. Ready na ba mo for a healthier, happier you? Kay niya na ang Yes to Health Incorporated Wellness and Pharmacy, your excellent choice in healthcare. Ang Yes to Health Clinic Tagum City, located at Door 8 M Central Building, Ganti Road, Magugpo West, Tagum City, Davao del Norte. Abri gikan alas 9 sa bundag hangtod alas 5 sa hapon, gikan Sunday hangtod Friday. Anytime you need care, we are here. Good news, aduna gyapoy kita'y free check up ug consultation every Wednesday, Thursday, Friday ug Sunday. Oo, free yun, walay bayad, because your health matters. Plus, mas baratong mga Yes to Health products available po diri. Safe, trusted, and budget friendly para sa imong daily wellness. So ayaw na pagdugay-dugay, visit us now at Yes to Health Incorporated Wellness and Pharmacy, your excellent choice in healthcare. Door number 8, M Central Building, Ganti Road, Magugpo West, Tagum City. Yes to Health. Say yes to health, yes to life.
3: Kung maminaw ka sa XFM.
7: Matay, ako, sutihan na mo. Sa una, sa wapar ko naminaw ang XFM, ila kong sulug-sulugon o puti ko nukong itlog. Talawan ko nuko.
3: Kung maminaw ka sa XFM.
7: Apat sa dihang, sukan ng naminaw ko ang XFM, saan man nga. Diba, buwan po pa'y tigre? Hindi ka banti, pete? Ay, hindi ka atras, pese? Ah, may pay muligin.
8: Exciting!
9: Bullseye! Bullseye!
10: Oras may galado na kita ay 20 minutos. Astilan. Mas pasa sa oras ay. Wala natin komersyal, diretso na ta. 20 minutos may gala, pasado alas 8 buntag. Mga mensahe, gikan ni Tech King sa Tingasin. Watching Sir Midyula ay nakaayo ang trial kay Permi Mali, ang prosecutor unya ma-impeach pa jud unya si Sara. Muna yung makaluoy niya. No, Ramses Salindig, tinuod yun na katropang Arnel. Tungod sa pagpaningkamot ni Ridon nga ma-impeach si VP Sara, ang ilong na niya mo'y nisiga.
11: Ayaw!
10: Masuko na po na si Garin ba ya?
11: Ay!
10: Ay! Nga, kato ni Agi may galang naabot sa laway at suko kay si Garin. Ay! Ay! Utropog ka. Gapo ka, injeksyonan o 20 ka dingbak siya.
11: Ay!
10: Itusok sa imong kalimutaw, 20 ka buok dingbak siya.
11: Ay!
10: Para masulirap ng matahan na may gala. Alas 8.21 na. Prince Jonas Iniego, katrobang Arnel. Kumusta tayong lahat? May bundag mo diha. Okay rami. Na, okay, hinaot nga, okay pagkas all right diha. No? Si Nazario Biler. Dahil lang, as a comment rin. Pa-shoutout ko ni Tio Dudong, Sekretarya Prampun Pandi Bulacan. Magandang umaga dyan sa Pandi Bulacan, no? Si Rilin Navarro, magbutang na pod daw og new baby, new og new si BBM sa Nana. Nana si natudlo, no? No, nagagabi iya tato ni Gawas. Wala na jud ta matanggong natangtanan ani. Daryl Kutara, painuma nag Santon gatong maka BBM. Ridon ang Ridon nagsigalang daw ang imong ilong ingos Marina dunyo. Yapa. Si Shane D, una-una ko si Wing Ortiz. Good morning katrobang Arnel. Pwede gyud magpadala sa Gawas og herbal pero mahal lang gyud. Padala ka sa DHL kay nagpadala ko og barley before sa barley nagbayad ko og 21k pero ang gipalit nila worth 200k. No, dako day kayo, no? No, mahal gyud siya sa padala sa Gawas. Pero sige lang, basin ay ato nang tabangi ko ninyo pangitag maayo or barato para makapalit ato mga katropa diri. Si Dong Nir Yabo Familiar, pero baka uli ba yung maog Pilipinas sa inyo, dool-dool tanin nyo bagay gala? O kaha ako'y makana sa inyong lugar? Mupahibaw ko nga, naakog kuan ron, naakog Canada ron. Nakay mo tambong gab, no? Kung naakog Canada ron, kita tanin nyo dali sa McDo. Tonton Asis Tolentino, maying buntag. Wing Ortiz, mayong buntag. Fernando Inhada Kibin, kiniunta nga party list. Wala on na unta ni kay ayaw po na wala kay mawala na ang maapil ang agwanta. Shandy, good morning Sir Arnel. Ask lang ko pila ang pila ka kapsul sulod sa kakarton sa Santon Plus Gold. 100 kabuok, 100 kapsul. kung isa ka karton imong paliton, pero pwede magamo palit og isa ka kuan pad kanang napulo ka buksod, no? Baby girl, may buntang nimo da baby girl, no? Si Romel Manluluyo, kinsa may namamutar anang senadora in taon? Ambot ninyo. Basta ako, as far as I remember, wadyo ko, mamutaran ng duwa katulpo. Wadyo kong butaran na. Oy, ni ana mga egalang mga... Ha? Insurrectos! Ang katong basher na ko mga egalang... gisi ug ba-ba nga nag-drive-drive og sikad may egala di Cebu, ha? Karong nga drive medika ka mamumo, kaya baduha na ng gisi si mong ba-ba, do. Karong nga ginangi, ha? Ibasin o maduha na ng kabuok. Alas 8.25 na may galang Dagnas Buntag. Now, gusto ka ron, mga egala, before ning observation, before ang observation ni Senador Escudero, is insert lang sa nako ni Gab. Gusto ka ron, mga higala, ni Senador Tito Soto, mga higala, nga usabo na ang pangalan sa confidential fund. Himoon ako nun niya, mga higala, restricted fund. Char. Sa tubaga, mga higala, mura na nag restricted area. Yan siya nga, para ko nung mamahimo, mga higala, nga public pero open. Pero gisaway siya, mga higala, gibadlong siya sa Senate, kuhan? Ato paminahon, kaya para mas madunga, masabta na to kay... ato ni diri na to ni makita kung naminaw ba ni siya may gala sa diskusyon sa kuan o nagsilpon-silpon ra ni. Basi may gala nag kuan ni nag sigira ni tanaw og mga kuan dito sa Bibamax ba no? Sino imo na Gab?
1: XFM Katropa.
12: Senator Mick Subiri, former Senate President, somehow tinkered my cerebral quietness.
10: Amo?
12: When he
10: pakahilom gyud siya.
12: He said something about the issue of confidential funds. So this question would be, as a senator, not just an impeachment judge, I hope you allow me, because this would just one question for the witness, and if we can get the prosecution panel and the defense panel to give their opinion. All right? Yung confidential word kasi, pag ginagamit, parang intelligence eh. Parang ganun din eh.
10: Stay, dili ni it bulaga ha. Himang no lang ha, dili ni it bulaga ha. Senate impeachment ni. Ana tong kung basher diri mga igala nga gisi og baba nga nagsigig drive diha sa may Cebu. Ha? Tarong ado. Tarong ag bash do ha. Ikalat gyud si Bodo. Sige. Para yun, Soto.
12: Para yung sinasabi mo. So, it is abused. Bakit hindi sa budget na susunod, and we want your opinion, para mas magko-conform sa circular niyo, palitan natin. Huwag na confidential na gamitin. Gamitin natin restricted funds or non-public funds. Ganun pa rin, di ba? Private, but... open. Naintindihan na nila na hindi confidential ito, na hindi ito pwedeng hindi nalaman ng publiko.
10: Mm.
12: Something to that effect. Just the opinion of the
13: with the indulgence of Senator Judge...
10: Kani. Pamino. Nindot ning tubag maigala ni Senador Cheese Escudero. Go!
13: It's good to stand up once in a while for being seated for a long time, but the chair will allow counsels to respond and give their opinion on the matter and will simply allow the witness to answer, similar to the chair's ruling in relation to the query earlier of Senator Judge Cayetano. Yes, Attorney Wamil.
14: Well, I submit that po to the commission, to the commission on audit po. I am not authorized po to give an opinion as to that.
10: So, mag-iimo naman yun ng King Koy ning... Manong wanay lami. Manay, matod pa mga igala ni Senador Cheese Escudero nga it's good nga mutindog from time to time kay gikan sa taas nga panahon nga basig nipilit na ng imong lubot niya sa bangko. Ano ba? Talag sara ka mutindog, di pagid mao. No? Gusto ba ganyan mo ilisan ang confidential, limuon ni mong restricted. Lusa naman yung tawon mo, eh!
9: Bullseye! Bullseye!
10: Anong yan? Pastilan. Alas 8.29 na mga galantag na sa tubag panagawaduban ni Tamaglangan. Isunod na ito na yung observation. Nang buntag ni mo diya Ronald Lim Sacco. O diya sa may Andili Mawab Davao de Oro. Good morning. Salamat sa pagpaminaw.
15: Good morning!
10: O, maglagot ko makadungog ni Ridon. Dagana na ninyo kalagutan eh. Kuya, mapunin sila mga suggestion. Good. Suggestion ni Tulpo, ni Erwin, mga higala. Himoon nga, dili na gamit pagamitog alias ang mga agent. Himoon nga, kanang tinuod or true identity. Pag-abot po kang kuan mga higala, kang Rafi, gidiskitahan niya si Atty. Puwa kay Bright Track Uno Kaayo. Ang gusto niya, may galang katong bugo-bugo, may himoon, may galang abogado ni Sarah. Oh, niya, kay conflict of interest ko, no? Gitubag siya may galang ni Senate President Escudero nga, dili man na conflict of interest, kay dili man si Puwa mo atong gi-trial diri si Sarah man. Oh. Niya, ano siya, I rest my case, charlang. Karoon na po, mga higala. Kang kuan po, no? Sa itong kang Bam Aquino. Lahi sa itong iya. No? Pag-abot na po mga higala kang kang Rizon Tiberos. No? Lahi sad. No? Pag-abot sa mo mga higala kang Ridon. Ano ba ni Ridon mga higala nga ang burden of proof ko no karon na mga higala kang BP Sara. Uy. Muro na bali naman eh. Kamu may namasangil so kamu'y produce ang ebidensya. Imo man ay mga higala ay naandan. Imo man ay mga higala ay tama. Ikaw man na masangil, ikaw may niingon nga nangawat, ala, ipakita nga ang say, imong pruweba, bing, nga nangawat ko. Hmm. Oh. Para sa nang niingon din mga higala, kaya nung nag-comment din mga higala nga, kuan? Ining, niingon nga, gihatagan ko nung kogrilo ni Sarah? Abasig ka tong iro, mga higala na sa kung iyaan, kay Sarah may pangaan at...
16: Pinawa!
10: Hmm. Sige, hatagi ko na kong ebidensya. Oh, hatagi kong ebidensya. Dili ako yung magpamatuod kay ako may imong gipasangin lang nga gihatagan kong rilong Sara. Kay naman ko ikapamatuod nga naghatag sa akong rilo si Rimilito, oy, among amo. Ha? Karo kay aligahan man ko nimo gitagaan kong rilo ni Sara be de produce your evidence. Oh, ibutang da dai mo ebidensya, i-comment daw be. Ayaw ng AI. Kaya naman ko'y picture dili AI, nga ako nito si Mustafa. Ah, man na Mustafa, dapit. Dili na dili si Tagum, tuwa na Singapore. Alas 8.32. Oh, kaya naman akong basher o kaya naman akong kining trolls na ni BBM nga naada Cebu, may galang nga gisi o ba-ba. Nga nagsig drive-drive o sikado, makita taga do, balintuwa doon ko na yung sikado. Ipasungay ko na ni mo do. Oh. Ay na lagi kay nakailan ako nimo lagi. Ilan ako? Ibenta ko ninyo nga thou shall not confiance. Mo na ako ang ika 11 na may gala nga sugo. Thou shall not confiance. Ayaw gog kumpiyansa kay daghang tag eye in the sky mga higala, no? Wag ka kay bawg na ara ko simong likod ron. Alas 8:32 na. Pads mayong adlaw diha. Shout out kang Boss Arnold og Bossing Jimwell og si Ambungan nga Seth Clark. Asa man idapit sila Kuya Sir Kuya Stace Dayan Stefano Kuya Stace Mungkano no. Ang buntag ni mo daya.
15: Good morning.
10: Kois daya yan naman hinon. Kois daya kois.
15: Good morning.
10: Si sana eh. Pwede akong ako na lang sangit anak boss. Asa? Katong atong alipuris ni BBM nga taga Cebu nga gisi og baba nga nagdrive og tricycle. Yabuan ko nagtuti nang imong ilong ron. Alas 8:33 may galandag na sa tubag pa nagubaduban dirita karon. Kalimtin ninyo ng suggestion ni Soto. Binuang man ang suggestion na. Sa kadagan pwede suggestion mga igala, ilisan pa ng pangaan sa... Can you come up with something sensible? Can you come up with something... Naku naman.
9: Bullseye! Bullseye!
10: Sa naman po ni mga higala na itong mga magbabalaod ka mga higala. Mura naman mga... Si Trey Compuesto, mayong buntag niya. O si Jerry Binansilan, mayong buntag niya. Alright. Dirita may galas observation ni Senator o Senate President, Senate Presiding Officer Escudero, mga katropa, please.
16: XFM Katropa.
17: Ang dami namang nagkamaling numero doon. From 59,787, ang tamang total is 69,837.
14: Yes po, Your Honor.
17: But the figure you mentioned earlier was what was written here. How did you know that it was wrong, a typo, and now you're giving us the correct figures?
14: Kasi yung 10 million po, Your Honor, hindi na-add dun sa total amount. 10 million po nung payment, reward payment.
17: Attorney Wamel, you read the notice of suspension earlier and you gave what amount again? Can you kindly give him a copy? Counsel for Prosecutors?
18: Uy, Anika, yun, meantime.
14: Sa payment of rewards po, yung total is 59,787,000 pesos po.
17: You're referring to page 1 of the December 13 notice of suspension that you prepared?
14: Yes po, Your Honor.
17: Can you total it again for me, please, sir?
14: The payment of rewards po.
17: I totaled it and your total is wrong. Kindly total the figures that you wrote there.
14: Yes, sir. It was a typo error po. 69,787,000 pesos.
10: Kadamdam mo atong sabina nila mga... Typo error, mga... Way mga... I mean... Di mo good na ni mo pwede ing nun nga. Normal raman ang katropang Arnel. Lamang goy... Yes. Normal man ang masayop. Normal man ang typo error. But in this matter, kaso ni. Musugot na mo, may galag, ma-impeach si Sarap. Gikan, base sa mali nga dokumento. No? Diba? So dapat kutihon yun siya. No, ingana gyud siya dapat dili kay mo dawat na lang kaamo din na figure niya. Mao gyud sa pusa nang i-cross examine gani para masairan. No. Sige pa dayon.
17: Ang dami namang nagkamaling numero doon.
10: Amo na dito mato.
17: From 50
10: sumpay na. Sumpay na no? Oh, sige.
17: 9,787 ang tamang total is 69,837.
14: Oh. Yes po, Your Honor.
10: 10 million ang discrepancy.
17: But the figure you mentioned right?
10: Sa ito pa ka ng 10 million, ipasagay lang sa nag-ibulsa. May mali rades total. Mabura ito, Kabdi, ay. Tuloy-tuloy. Sige, go.
17: Earlier was, what was written here? How did you know that it was wrong, a typo, and now you're giving us the correct figures?
14: Kasi yung 10 million po, Your Honor, hindi na-add dun sa total amount. Mm-hmm. 10 million po nung payment, reward payment.
17: Pangalawa po, yung subsequent issuances, binabanggit po 69 million na, pero yung detalye, hindi na po 10.5 million, 10 million na. Ano ba talaga?
14: Can you repeat your question po, Your Honor?
10: Kanabitaw, gumikan sa kadaghang mali, no? Mawadyo na yung masulti madugay. Usa mang yun? Sa kadaghang inconsistencies ba, no? No? Paminaw diyan niya. Kay di ka maminaw, ikalo ko ng imuhang kuan diya ron. Langkaton ko ng imong ba, ikalo ko na sa imong naong ron. Kaya sige comment diya nga, maayos BBM. Kanaan ng imong BBM, huwag maayo na.
11: Ayaw!
10: Oh, niya, kung guan, aron di ka ma-stress, hawa diri. Diba? Pila mo yung mga basher na to ron, no? Pili lang mo, kinsa mo diha. Huwag mo ko'y gimension ninyo nga pa nga, di ba? Huwag mo ko'y gimension, pili lang mo asa mo diha. Kamu ba ning, bungi nga nag-drive mong tricycad dito, mga igala Cebu? Maayo ni. Okay ba na? Atis kuguyhan mga igala. Now, tungod sa kadaghang mali, o ikaw mo tanaw kag papel, pananglitan mo, basa kag papel, inconsistent, dagag inconsistent. Ano ba talaga? Murag sa, kuan ba, no? May na lang ma-share na kung ako nasabdan gamay. Murag sa kanang family code ba? Kanang sa Article 40, no? Sa family code, mga igala nga, the absolute nullity, no, of the kini mga igalang marriage, no, may be invoked, mga katropa, for the purpose of remarriage on the basis solely of final judgment, no, mga katropa nga null and void tong previous marriage, mga kaigsuunan. Before the effectivity of the 1980 of the Family Code may gala nitong 1988 August 3, 1988, ang Supreme Court mga igala pa usab-usab eh. Mga nagkadaiya ang mga kaso mga igala pausab-usab, People versus Aragon pananglitan mga igala, ningon ang Supreme Court nga di na kinahanglan nga mo secure pa ang usa ka tawo og kining judicial declaration of absolute nullity or of nullity sa iyahang void nga kasal para maka-apply siya or I mean maka-contract siya og another kasal or gitawag og subsequent marriage. So on and so forth, nag-usab-usab. Di mo nang nakaingon ang mga bisan ang mga abogado, unsa man gyud? Ang 1988, ang Family Code mo ay nag-settle sa tanan, no, nga this time kung kung ang imong previous marriage is null and void or I mean void ab initio, imo tong pangayuan ng korte og declaration of judicial declaration of absolute nullity. And then magamit to nimo. Requirement to para sa imong subsequent marriage. Dili kay ikaw ra karoy mo decide nga ay null and void man tong among kasal. Wala man to, matoy bisa. Dili nakaka-decide garon nga ikaw ray mo ingon ana. The court shall decide nga naman. Di man pwede ikaw ray mo hukom ana. No, kay syempre ang imong hukom pabor gyud na sa imo. Pabor gyud na sa imong kaugalingon mga igala nya gusto ka magminyo usab. Mga katropa, pilion gyud nimo nga kag pwede ko magpakasal kay void ab initio man tong una na akong kasal. Wa man to kung itag void ab initio in the first place, wa gyud kasal na itabo. Why legal effect rather? Why legal effect mga kaigsuunan? Ang maong kasal. So ana ra. So even kato ang mga kaso gumikan kay pausab-usab may ilang desisyon sa Korte Suprema, makaingon sad ang mubasa nga usab gyud. Sa magyud desisyon. Amo tong gisettle na sa Article 40 sa Family Code. Mosa na dire, no? Nga si Senator o Senate President Presiding Officer Chis Escudero gumikan sa total ninyo kani. Nya karon na pod kanina pod. Usa magyud ni kuwa. Ang daming mali, ano ba talaga? Oh, di nasita sila. Sige, padayon.
17: 0.5 million, 10.05 million. Hindi po ba yung rewards? Yung reward po. Payment. Yung subsequent documents issued by COA already refer to it as only 10 million. Anong pagkakaiba yun?
14: What subsequent document po, Your Honor, yung tinutukoy niyo?
17: I'm referring to the notice of disallowance later on and the documents mentioned also in subsequent articles, in subsequent documents.
14: Wala na po akong personal knowledge about the notice of disallowance po, Your Honor.
17: So, but na-correct yun? Yung 10 million, yung 10.05 naging 10 million na lang. You wouldn't know?
14: I wouldn't know po, Your Honor.
17: In relation to the question of Senator Judge Soto, he said how much is the total that were provided for? You gave a total in relation to the question of Senator Judge Villanueva. Ano ba yung pinakaiba? Correct me if I'm wrong. You said you were aware of a notice of disallowance.
14: Yes po.
17: How much was the notice of disallowance? Ano yung dinisallow out of the 125?
14: Sa pagkakalala ko, around 73 million pesos po, Your Honor.
17: So out of 125 million, 73 million lang yung finally dinisallow ng COA dun sa notice of disallowance. Yung balance, inokay niya.
14: Ay, ang makakasagot po niya, Your Honor, yung...
10: Nakalibog-libog na!
17: No, if you're familiar with the notices of disallowance, you testified, Attorney Wamil, that AOM, notice of suspension, notice of disallowance. So sa dulo, pag iba na yung amount na nakalagay doon, marami nagtanong kanina, edde yung dinisallow lang ultimately is only 73.287 million. Posibleng magbago talaga yun, di ba?
14: Yes po, Your Honor.
17: So yung AOM mo, yung kabuuan ng 125, yung AOM mo pangalawa, kabuuan ng 125, yung notice of disallowance mo, ay notice of suspension mo, kabuuan ng 125, pero posibleng iba na ang amount ng notice of disallowance rather.
14: Yes po, depending on the evaluation po kasi yun nung nag-audit po.
17: No, 15.
10: Okay na, alright.
19: Bullseye!
10: Alas sa 8.43 sa may galandag na sa tumbag, managubanuban. Si masulti ninyo ana. No? Para yon ta mga katropa. Ako gilaay na pugwa na si paminaw. Dire ta sa unahan, adugang pa nga mga iskutana na to, no? Kalabot ni nim dire gyapon mga igala sa impeachment kung kadto daghag mali. karon mga igala sunod na pod nga witness palpak naman san. Kay di anas tunga-tunga sa hearing mga igala, ana pa man kinukayay og dokumento. Di ba? Kung katong gisita ni Escudero may igala nga daghana magsayop ani. No, ngano nga man ni magtakdo ni inyong mga dire mo ni mong total karon kanina sad, no? Ay total ni mga 69. Pero na-ay 10 million, na-ay 69 million, na-ay 10 million na ma-appeal. Niya, asa man yung charge na?
11: Ayaw!
10: Eh, no, nasa inyo gikawat? Di anapod, mga igala, another. Pag-abot ka ron sa, muna yung mga, kuan ni Moridon? Muna yung mga giingon ni Moridon ng mga pasabog ninyo ng mga witnesses? Oh? Muna yung mga, kuan ninyo, defensor, di ba? Si, kining, sani? Representative Defensor, mao ni inyo ang giingong pasabog nga magkapuliki nagpumangita sa kuan witness wa masuhito sa iyang papel nga dala-dala.
11: Ayaw!
10: Unsa? Sige daw, atong maminawon.
16: XFM Katropa.
10: Waitingog.
20: Your Honor, under
21: diba?
20: Your Honor, can I comment?
21: Yes, counsel for the response.
20: Your Honor, under the rules, the witness has to identify the document in open court. The problem with their stipulation, Your Honor, is that they will be having the witness identify the documents out of court. So therefore, it is no longer part of the trial. And there's a problem when it comes to the offer. There will be a problem when it comes to their offer of evidence, Your Honor. And with regard to the counter-manifestation or the statement of counsel that we want to, you know, look at the witness while she's flipping the document, Your Honor, precisely that is what we are doing right now, Your Honor. So we object to the proposal that the examination of the ARs be done outside the court, Your Honor.
21: I think the purpose,
20: Your Honor, please,
21: counsel for Attorney Kapunan, the court views it perhaps as an opportunity to provide an avenue for possible stipulation as to the ARs that you did not stipulate on. Because if I remember correctly, the reason why the ARs presented earlier, the 845, under the witness, Mr. Wamil, Attorney Wamil, was that the observation of the respondent was it was simply contained in a folder, transparency in a folder, and that there was no real sequence to it. So perhaps we can set a date for possible, again, for possible stipulation on the ARs. Not really for the witness to
10: Wajon makita unsa man nangipangita dai nga mura mag nangita may gala og dagom sa ibabaw sa kuan uhot. Kaila mog uhot mga higala kanang kuan sa humay. Mura mag nangita may gala og dagom diya sa kuan ibabaw sa uhot mga igso. Kanina ra mag mukabuoka ba nang papel wa ba jud nakita nang witness. Ilisi ko nun yung nagpapil, kaya basig di damaw ng papila na. Oh. Ingon may gala si Attorney Christian Pirer nga pag-identify sa imong dala-dala nga mga papel diha, ebidensya, exhibit, usbit, tawag ninyo, anak, inyo naman ang gi-enroll na, inyo naman ang gipangtatakan before nagsugod ning, sani, kining trial, you should identify that in the open court. Open court, kana ba? Kanang naadiha ba? Open court, makita na to. But pasabot mga igala, ikaw nga witness, you know well, kung si dala-dala ni mga ebidensya. Eh, mangita pa man dahil ta. Mura naman ang example, basa. Kuhan ba, eskwilahan, mag-report ta mga igala, naakay slides, naasag kay index card. Usually ako, bang inanak man ko mag-report. Naakoy slides, napo ko index card, guide na ko. No, mga katropa ko sa eskwilahan na. No? Na-slides yan, napo ka index card. Ay ko inag magkabuang pagpangita. Asa man to gayo to dapit na ko gisuwat dire sa ito na. Kinala na anak kabalo na ka. Ano man? Imuhagod ng dokumento, no? Live gayog witness ka diha unya. Tagakuha ka unya padadon kag dokumento nga gikan sa Department of Agriculture lai sa kayo. No? Kung tagakuha ka magdaka di may galag papel. It should be gikan yun na sa inyo ha, no? Inyo hagin ng papel. Inyo hagin ng mga dokumento. De, ingon karon mga igala si Attorney Pereira nga, dili, no? Dili na mo kay kinibang naamanggoy kinibang mga papel ang OBP. Yes. Naasay mga papel, mga igala, ang kuha. Nga naman, gisubmit naman. Now, ang nakapait ka ron, naglibog ang kuha, may gilas papel. I don't know nga nung galibog sila, mga kaigusan. Yung sa ilang gikalibgan. No? So, ang defense, mustik siya dito sa iyahang papel. Nga naman, ang iyang assumption niya, mo man niya mong gipasa ninyo, pero dili may mo gamit anong papel nga inyong gikuan kay basin og usabon pala ninyo na. Dili may sa mo ang gipasa ninyo dito sa inyo ha. O, karon kay nag... Asan niyo gibutang din ang papila di? Ayun? No? Kamura naman mga igalag, ang tawag anak mga igalag, nangukadyang. Nangutingkay. Lala, sige, murag ganang, murag iro, gakalot, og buhangin.
11: Ayaw!
10: Manlagpot na lang, may galang angay, manlagpot. Lala, sige, ukay, ukay. Watch, makita, asa man na, dire.

0: ikaw maghigala, witness ka, you bring the evidence, paper, maghigala, you have to identify that. And you have the capacity to identify that in the open court. No? Ah, kani, muni siya. Ah, kani siya, muni siya. Nadiri nga page. Ana, dili kay magngita patag adlaw nga, cancel lang siya.
1: Ay! Oh?
0: Uy, nade ka di, ade ka basta-basta, ha? Kuyo kag suot, ha? Cancel lang siya, kay pangitaon pa na mo ang unod aning papel. Ay!
1: Ay!
0: Galangan-langan, ramog uras diha.
2: Bullseye!
0: Alas 8.51 na may galantag na sa buntag. O di ah, pampagana. Last na yun eh. Matod pa maghigala ni Ridon nga sa pagkakaroon kuno, gumikan kay nalatag naman maghigala sa prosecution ang tanan nga ebidensya na nakuno karon sa defense maghigala ang burden of proof. Ah, grabe sa no. Baliktad na di Iron. Pag ako'y pasangilan, maigala, ako na din, obligasyon nga kuan ba, matudan? Ikaw may kapasangil, butang og daghang ebidensya, di ha?
1: Ay,
0: Hanukig ebidensya, di ha? No? Hanukig ebidensya? Sabi ni mo, kung hula mo na ako ang pulong ni Jam Magno, kita ko ni Jam Magno ba? Bro, kid, kita ba ka ni Jam? Mia, kita ka video? Jam Magno ba? No, okay, pumbalas. Namiyahok, no? Tininiwang mag-aayo, bay? Lahi naman ang gadayit sa gadaot.
1: Pinawa!
0: Be, ang sa Cebu, magpagbuyong ka gadaot, ganiwang na. Ato ang magudo sa Minda. Di ba, Ralph? Kini kita gadanaw mo na si Ralph. Ralph! Ang ganiwang sa Cebu, Ralph, gadaot, no? Ang ganiwang sa Cebu, gadaot. Ah, sige, magang headset ba? Ang ganiwang ba sa Cebu, gadaot? Oh, na, ah. Basta nagdaot, nagdaot, magabay. Dugay na ng daot.
1: Ay,
0: ato, Adir, eh. Sa Mindanao, pagmingkag nagdaot, matay bataan na daot, bay. Oh. Sa Cebu, may kag nagdaot, nagniwang na. Ato, Adir, nagniwang, may galan na mayat. Kanang namayat na sa ato, may galag, imo nang karambulahon imo nang pulong nga namayat, paingon na nas namatay.
1: Pinawa!
0: Sulay ko no, mga galag, karambula na guan. Anagram may tawagan na, anagram. Hala, sulay, karambula, mga higala ng pulong nga namayat. Di ba ang ending nga na may galag, namatay. Delikado din ang mamayat, kaya padong nagkamatay. Alas 8.53, mga higala. Matod pa ni Jam Magno, nakakita ko ito sa iyang Facebook post. Banya may gala nga. Wala nagpasabot nga daghang ebidensya may gala tinuod ng gipanulti. We will use that statement may gala. I-apply na ito ni sa impeachment. Grabe man kunong daghana, overwhelming evidence, pinagdaghana mga higala nga, karton-karton nga mga ebidensya. Pero gipangutana may gala ang taga-kuwa, nabay gibulsa ang kuanan eh. Tanaw ninyo. Huwag mo po'y matubag.
2: Bullseye!
0: Mo man ay punto, di mo man ay lintungan na yung tadya magkakaiksyonan pa. Matudan ninyo, gagikawat yun. Ayaw ninyo ba matud, kung tao ba na o dili, kana sila may regrespiatos. Kaya na ta maglalis may gala ng identity sa mga tao na naghahatag o mga confidential information. Hindi na ta maglalis, anak. Hindi po ta maglalis kung tinuod ba na silang tao. Tinuod na silang tao. Ang pangutan na diya, kanampangan man. Ang pangan ramay di tinuod, ha? No? So hindi na ta maglalis. Ang atong larisan niya, nabay gikawat. Ngunit pamatudin ninyo. Dili kay, so pag pamatud na may gala nga, anak pa mamunguting kay, muraman mo nagkaraw o gibulad nga man eh.
1: Ay!
0: Anak pa mo magkaraw o ebidensya nang naana mo di atunga-tunga may gala nang, wala na! Nana ta sa dula, nana ta sa game. Mga mo pa'y pagpangita ni mo sa imong sapatos. Naunsa.
1: Ayaw!
0: Oh, aritang Ridon, kaya matod pa ni Ridon. Grabe naman, daghana na mong ebidensya. Daghana naman, bigna pa matudan. Kamu na pod! Oh, the burden of proof now. Kuno may gala, naana kuno sa gipasanginlan. Murag, di man na mao. Sige daw.
3: The burden is not on the prosecution at this point.
0: Mao ba?
3: The burden of evidence is already on the defense.

0: Una ko sa lahat, yung pabinabanggit ni Atty. Kapunan na scam, yung pa rin ho yung pagtingin ho namin, na ilantad ngayong araw po na ito, yung pong pagiging scam, iskandalo, nito pong confidential funds misuse. Nakita po natin yung pattern ng maling paggamit, yung pong mga peking mga pangalan. Nakita po natin na yung pong pera, hindi po ginamit para sa confidential expenses, hindi po nila maipakita yung pong confidential activities na pinagamitan po ng pondong ito. But more importantly, we can say today na ito po ay katulad ng Napoles PDAF scam. Sa Napoles scam, mga kaibigan, na pinag-usapan po natin doon, ghost NGOs, ghost beneficiaries, malalaking pera na hindi ho natin alaman kung saan po napunta.
1: Kadali lang, Gab.
0: Ganun po din yung nangyari.
1: Kasi pasabot niya, una sa tanan, no? Layo ra kay ikumpara ni mga higala sa kang Napoles. Ngano man, ang atong gisgutan diri milyon, wakabot bilyon eh. Bilyon, kung maingon ka, pilo ni mong bangkon lasara. So, may labot ni mo, anag. Mamaligya sila ginamos. Mamaligya sila, may labot ni mo. Kung katong 2007, may gala na halilan na sila yuta, na ikwarta ni suod sa ila, apil pa ba carry doon, anag? Labot ka. Ang atong tutukan, katong panahon nga impeachable siya. Mote atong tutukan, mga kaigsunan. O, the case at hand, mga kaigsoon. No? Kining atong gisgutan din yung mga higala. Kining a matter atong ginahisgutan din. Kining confidential fund. No? Sige, kumpara na ito, mga higala. Pila ang kang Napoles? 10 billion more. Di ba? Oh. Kung may isgut ka, ada, maningil mi anang bongbong. Di ba? Si Padilla, Rebilla. Di ba? Legendary na kayo. Kaduha na naggawasod, may gala sa bilangguan. Muna'y tinuod, may gala nga. Guwapo buhat ang salida ba, no? Kaduha na, may gala. Gawasod sa bilangguan. Pagdaga na 2028, daog na pod. Nilili mo matandi. Ngayon naman, pila tong gang na polis. Billion to, mga kaigsunan. No? Ang mga ipangbutang ato sa mga ghost NGOs, mga higala, pakanag ko. Pila na kwarta, pila resibo nga gipakita nila kang Merig Respiatos, pila. Ako di kumayon nga gamay nga kung kawat na may gala, gamay o dako kawat na siya, no? Mga kaigsoonan ha. Ana na. Pero makita nimong discrepancy, pila nakabutang sa resibo, 70,000 worth of medicine.
2: Ay.
1: 70,000. Ana mga higala ilang gilalisan, 70,000 nga worth kantidad mga higalas medisina nga tuwa dito Merig Respiatos. For your information, Ridon, ay may gilara. Sige na ay! Alas 8.58 na may galantag na sa tubag para kumaduban. Nindot pa man ipadayo yung peruan natin oras may gala. May buntag ni Akim Rod Bilyahanyo. Agikan may galas Bantayan Island, Cebu. Febby Gambe, Maying Buntag, Herson Ryan Kirol Piloton. Shout out and loud and clear watching from Isabela Luzon. Maying Buntag diha sa mga taga Isabela na imbag na bigat kada kayo. Mga katropa na to, mga kakabsat na to, diha may gala sa Ajayte Isabela. Si Ebenezer, si Chico, Mayong Buntag, Marieta Burilla Galano, Mayong Morning, Bibi Girl, Mayong Buntag, diha Bibi Girl. Kaya ako pangalan ni Bibi Girl eh. Maaan man sa taan ni Chick Boy. Judilyn Rocamora, paningkamot Ridon, nga dili mabali ang sitwasyon. Eh mabali ang sitwasyon, mabaligin ang bangag si mong ilong.
2: Ay,
1: Emma Luardo, good AM sir, ilang ebidensya, himo-himo. Di naman sila ebidensya. Naman sila ebidensya, blima lang kay, di nila makita eh. Betty Puntihos, yes, bewang kay Daot sa Cebu. Niwang, no? Niwang, biwang may noon. Niwang kay Daot, Cebu. Emma Luardo, Maying Buntag. Naomi Mulyanida, mga witnesses nila. Murag mga sinuhulan kay kong i-cross examine, dili man jud katubag. Og insakto, walay ligon nga ebidensya. Nag-usik, rajod o sila o kwarta, anag impeachment trial. Alright, Indot naman may kalabasaw ng uban ng mga minsayapan ipitigus panahon kaya musunod na karoon taon-taon. Ang programa may gala sa atong kapulisan sa Davao del Norte Police Provincial Office. Ang katropa mo, Police Dabnor. Tubagkaoban na itong mga maabtikon ng mga kapulisan may galagikan sa nakadayang unit usab dere sa Davao del Norte Police Provincial Office. Pagpanguna sa atong snappy mga igalang provincial director sa atong kapulisan dere sa Dabnor, si Police Colonel Glenn Cristine. Sir, good morning. Og welcome dere sa itong pagpanagubanuban. Alas 9:01 na, may galang tag na sa morning. Ang tulong mabuhon sa mga dagnaw istasyon. Ang inyong alaga at sa kahanginan, katropang Arnel Cortez. Salamat mayong buntag, dalay ko ng Diyos. God bless us all, mga katropa.
2: Bullseye. Kauban si katropang Arnel Cortez. Bullseye.

0: inyong dadugog ang Bullseye. Hangtod sa sunod higayon, sa susamang oras ug istasyon. Daghang salamat sa inyong pagpaminaw, mga katropa. XFM time, it's 9 o'clock.
1: This time check is brought to you by Casino Plus. Wednesday at Casino Plus. Win every Wednesday.

0: Boss Amo, magpakilo ko sa Humaybe.
1: O sige lo, ibutang ang sinako sa timbangan. Uy, unsa mo ni imong sinakulo? Buka ata ba ani? Nani ba to?
0: Bato good taon, maunay resulta og epekto. Kung mo spray ka og Latim Gas G Foliar Fertilizer.
1: Ah, di ko mo to. Iwad na to ni. Tuod no, kasina og kahimsog sa mga tipasi.
2: Ang Latim Gas G Foliar Fertilizer, kompleto sa tanang elemento, nga mapabugat sa humay og sinaw pagayod ang tipasi ini. Makaminos pagayod sa 30 ngadto sa 50% sa sinako nga abono. Busa gamay ang gasto, dako ang abot. Ang Latim Gas G Foliar Fertilizer pwede usab gamiton sa ubang tanom, sama sa mangga, mais ug mga utanon. Produkto sa Suyco Enterprises ug mapalit sa inyong mga suking agricultural supply. Latim Gas G Foliar Fertilizer, bugat ug bulawan ang ani.
3: Katropa, kung nangita mo og di kalidad nga garments og customized apparel, adto na ta sa kasaligan og subok na sa kalidad. Sunrise Multipurpose Cooperative. Sunrise Multipurpose Cooperative. Kay diri sa Sunrise, dili lang ordinaryo nga panahi ang ilang serbisyo, kundili customized apparel solutions nga sakto gyud sa imong gusto ug panginahanglan. Ang ilang espesyal nga serbisyo naglakip sa sportswear, jogging pants, school uniforms, PE uniforms, personalized t-shirt ug polo shirt, personalized jacket, sports jersey sublimation, banner, rubberized printing, knitting collar and cuffs, print and press, ug daghan pang ubang mga related services. Sa matag-order, masiguro ninyo ang high-quality products, excellent craftsmanship, o customer satisfaction sa matag-order. Kaysa Sunrise Multipurpose Cooperative, importante nila nga malipay ka sa imong order. Busa kung para sa eskwelahan, opisina, sports team, negosyo, o personal nga gamit, ayaw na pagduha-duha. Basta quality garments, Sunrise Jund! Bisitaha sila sa Purong Katuparan, Magugpo South, Tagum City, or i-contact sa 0907-489-6723 or 0965-748-0768. Bisitaha usab ang ilang Facebook sa Sunrise MPC Garments. Basta quality garments. Sunrise Jud!
4: Mahal na ko siya, ug dako ko pagsalig niya.
5: Ambo to rene mo, gahi kagyog o. Sige, talaonan bitaw na itong unsay padol nga na ng imong pagpakabuang niya na babayhana.
4: Ma, pasag din na lang good ko good. Kalipay man ako ni.
5: Ay, ambo to rene mo. Bitaas ang pressure sa akong dugo ni mo da. May pagkuhaon ni mo itong akong Santon Plus Gold kay mo inom ko. Baka high blood ka yun. Timplahin na lang sa kong Santon Plus Coffee, ha?
6: Santon Plus Gold. Mabibili sa lahat ng mga butika nationwide.
7: Hello. Ako si Roldan Palma, isang construction worker. Sobrang pagod, mainit. Kaya medyo mahina, mabilis mapagod. Pero mula nung uminom ako ng Santon Plus Coffee Mix, lumakas ang aking katawan. Nawala yung pananakit ng katawan ko, yung pagiging mahiluhin, tsaka marami pa. Guys, iniimbitahan ko kayong uminom ng Santone Plus Coffee Mix para tumibay ang inyong katawan.
6: Santone Plus Coffee Mix. Mabibili sa lahat ng mga butika nationwide.
8: Vision X Plus. User, atong paminawon.
9: Ako dahil si Val, 40 anyos na, taga Dabaw. Sukad na 40 anyos na ko, ibati na ako og hanap sa akong pananaw. Sahay, magluha-luha og hapdos pagyud, dagan akong tambal na tistingan, pero wala epekto. Sukad lang, i-recommend sa akong bayaw ang Vision X Plus. Sa sulod sa kasimana, gaan ng pamati sa akong mata. Di na gud magluha-luha akong mata, o makaklaro na kong maayo. Kamu diha, kung naay problema sa mata, mag Vision X Plus na.
8: Vision X Plus. Ang Vision X Plus, gituyo paghimo alang sa mata. Adunay epektibong potent antioxidant. Sama sa lutein, zeaxanthin, beta-carotene, o vitamin E. Nga makatabang aron malikayan, nga makabaton o glaucoma, katarata, pterygium, o guban pang mga sakit sa mata. Vision X Plus. Mapalit sa mga butika.
3: Premium D3. Ang vitamin D3 nga gipakusog sa VCO ug moringa oil.
10: Pag inom og Premium D3 ra gyud nakapalagsik na kog balik. Kung niaging mga bulan dili na ko halos katindog nya. Luya kayo kung paminaw. Nya murag uy kusog ako mga tuhod ba. Sakit pud pirmi akong kabukogan. Pag tumar na kog Premium D3 sir, ning arang-arang gyud akong gibati. Ako si DIC Leonida taga Barangay Science.
3: Premium D3. Ang vitamin D3 nga gipakusog sa VCO ug moringa oil. Mapalit
11: palit sa mga butika.
12: Ay, padulong na si Nestor. Mag-ready na ko. Kinahanglan, nakaligo na ko. Dapat fresh. Exciting!
13: Mahal, pasensya na. Late ako uli. Kapano naman ka, dakang kaayog trabaho sa opisina.
12: Okay, rakaayo. Ako takahiluton karon mahal.
13: Sure ka?
12: Oo.
13: Exciting!
12: Pero pagkaunsa, para kusgan ka unya.
13: Inunit na mahal. Later na ko makaon. Always ko yan ay energy. Nakaturbo food supplement ko. Hiluta lang sa ako karon.
12: Like yun. Basta nakaturbo.
3: Turbo food supplement for men. Hihimo sa maca o clavuasca. Usa ka herbs na gatabang og boost sa pagtaas sa libido sa mga kalalakinan o kababainhan o gahatag og kusog o resistensya.
14: Turbo, wagas, ang lakas.
3: Turbo food supplement for men. Mapalit sa mga butika.
15: Selthon Plus Herbal Soap. May antioxidant na, may anti-wrinkles pa. Selthon Plus Herbal Soap. Nakatutulong para maiwasan ang pagkulubot ng balat, dala ng stress. Para sa bata at

0: Tagum City, Davao del Norte, maayong buntag. Adlang Huwebes, bulan sa Agosto, pesya 6 ng tuig sa 2026. Ubani kami sa paghatag sa inyo o balita sa kahapsay o kalinaw uban ang atong provincial director o atong mga bisita gikan sa first and second yes, mobile ba, force buntag. Company. Yes sir, no? Ubani kita sir sa programa sa 107.1 XFM, Police Davnor, katropa mo. Karong adlaw sir, mapaminawan na to sir, no? Atong mga bisita. Sita o gang ato ang accomplishment o crime statistics sa bulan sa Hulyo. Live kita sir sa Facebook page sa 107.1 XFM Tagum City. Og usab live kita sa ato ang Facebook page dira sa Davao Norte Police Provincial Office. Yes. Pwede kay mo muhatag sa inyong comments, sa inyong suggestion o mga pasumbingay karong buntaga. Sir, atong paminawon sir ang pagpatimbaya sa atong kapartner walay lain ang amahan sa kapulisan sa tibuok probinsya sa Davao del Norte, Police Colonel Glenn G. Crestines.
1: Mayong buntag ka ni mo, Police Inspector Van.
0: Yes,
1: Kibel,
0: sir. Good morning,
1: partner,
0: sir.
1: Ang buntaga. O bago ta mo diretso sa ato ang programa, atong batiyon sa pagtagad na to, ang ato ang Regional Director sa Police Regional Office 11, mao ang ato ang amahan sa region, no? Si Police Brigadier General Leon Victor Zamora City, sir. Inubanan sa command group, ako mga classmates, si Police Colonel James Ripiano o si Police Colonel Cabico, no? O of course, ang ato ang DRDA si Sir Domingo Hari. So, ubos niya na, ato apong timbayaon ang ato ang amahan sa lalawigan ng Davao Norte, no? Si Honorable Governor Kuya Gov ay ubahin.
0: Yes, good morning, Gov.
1: Ang inusarang anak na pinakabatang gobernador, Clarice Hubahib, kauban sa sakop sa guniang panglalawigan sa 1st o 2nd District. Si Congressman De Carlo, oy, sir, maayong buntag, sir. O si Congressman Jose Manuel Florindo Lagdamio, sir, maayong buntag. Sa kuang duha ka deputies, DPDA o DPDO, sa 11 Chief of Police, all PNP personnel, o sa tanang katauhan sa Davao del Norte Police Provincial Office, ilabi na sa nagsunod ka na to. Dini sa atong programa. Good morning, maayong buntag sa inyong tanan.
0: Yes, good morning mga ma'am and sir, no, sa tanan nagasubaybay sa atong mga audience sa kahanginan. O karon sir, naatay bisita sir, no, gikan sa ato ang Mobile Force Company sir. Atong paminawon sir ang ilang mga pagpatimbaya. Atong unahon sir, ang Force Commander sa 1st DNPMFC, Lieutenant Colonel Jess Anthony Magirang sir. Good morning.
1: Good morning, Jess.
2: Good morning, sir. Good morning, Bok. Una, akong pagtimbaya o pagtahod sa atong amahan sa probinsya, Governor Edwin I. Ubahib. Ikadua, sa atong kapulisan sa Davao del Norte, ubos sa pagdumala sa atong maabtik o madasig nga Provincial Director, Police Colonel Glenn G. Crestines.
1: Salamat, yes.
2: Labi na sa akong mga sakop sa 1st Davao del Norte Provincial Mobile Force Company. Sa tanan tagtigpaminaw o mga viewers sa atong programa, maayong buntag ka na itong tanan.
0: Yes, sir. Thank you, sir. Good morning. Karon sir, wala na paglangay-langay ato pong ila-ilahon o hatagan o panahon sa iyang pagpatimbaya ang atong Force Commander sa 2nd DNPMFC, Lieutenant Colonel Christopher Sabsal. Good morning, sir.
3: Maayong buntag, Ban. Maayong buntag sa tanan, labi na sa atong halangdong gobernur, Honorable Edwin I. Hubahib, o sa iyang Vice Governor, iyang pinalanggang anak, si Vice Governor Clarice Hubahib, ma'am. Maayong buntag. Sa amo ang snappy o respetado nga Provincial Director, Police Colonel Glenn Gokong Crestines, sir. Maayong buntag, sir. O sa ato ang kauban po, sir, si Police Lieutenant Vanessa Kibel, ma'am.
0: Yes,
3: maayong buntag.
0: Good morning, sir.
3: Sa akong mga kaubanan sa 2nd Davao del Norte Provincial Mobile Force Company o sa tanang kapulisan sa Davao del Norte, maayong buntag. Sa ato mga pinalangga nga mga suking tigpaminaw sa programa sa 107.1 XFM Tagum City, daghang salamat sa inyong pagsubaybay o maayong buntag sa ato ang tanan.
0: Okay. Yes, guwapo kayo niya ang ato mga paghahisgutan, sir, no? Karong buntaga, kauban na mga bisita, ilabi na, sir, sa pagmintinar na to sa insurgency-free status sa ato ang probinsya.
1: Of course.
0: Yes, sir.
1: Enjoy yun na to na.
0: Yes, sir, no? So karon sir, atong i-update ang atong mga katropa sa kahintang sa kahapsay o kalinaw sa ato ang probinsya base sa atong monitoring sa crime statistics sa 8 Focus Crime. Ikumpara nato, sir, since August naman juta karon mga katropa, no? Ikumpara nato ang mga niaging bulan. So i-compare nato ang June o July. So sa katong June, sir, natay no, total number of 21 ka incident, no, sa ato ang 8 Focus Crime, na ay duha ka murder, 5 ka physical injury, na ay duha ka rape, isa ka robbery, na ay napulo ka theft, o isa ka motorcycle carnapping. Sa katun ni aging bulan, sir, sa July, ni sakag upat, sir, no, natay natala nga 25 ka incident. So na ay duha ka murder, isa ka homicide, napulo ka physical injury, upat ka rape, isa ka robbery, og pito ka theft. Apan, sir, sa ato ang crime clearance efficiency
1: o
0: crime solution efficiency, sir, ning taas. So ang CCE nato, sir, ni atong June is 90.48% og karon, sir, 96% ang ato ang crime clearance efficiency. Samantala, sir, ang atong crime solution efficiency katong June is 76.19% og karon, sir, karong July 80% ang ato ang crime solution efficiency. Yes, sir, no? Sir, unsa man ang imuhang mensahe sa atong katawhan, sir, sa Davao del Norte with regard sa atong kahintang sa kahapsay o kalinaw?
1: Okay, ako man naman tagka ng deliver sa ato ang month of June versus month of July, no?
0: Yes, sir.
1: Ato na matikdan nga doon ay gamay nga pagsaka sa insidente sa 8 Focus Crimes. Gikan sa 21 kakaso sa Hunyo, ngadto sa 25 kakaso sa Hulyo. Bisan pa niini atong makita sa mas miuswag ang performance sa Davao Norte PPO sa pagsulpad sa paghatag hustisya sa mga katawhan, no, sa atong mga kaso nato.
0: Yes,
1: ang atong crime clearance efficiency misaka gikan sa 90.48 ngadto sa 96%.
0: Yes.
1: Samtang ang crime solution efficiency nato misaka usab gikan sa 76.19 ngadto sa 80%. Kini pagpasabot nga mas daghan sa atong mga kaso nga dali natubag pinaagi sa efficienting investigasyon, pag-ila o pagdakop sa mga responsable o pag-lig-on nga og kanang koordinasyon, no, sa atong mga komunidad.
0: Yes.
1: O uban pang mga law enforcement agencies. Bisan na dunay pipila ka mga kaso na padayon pang imbestigahan, gusto na akong masiguro sa publiko nga ang DNPPO padayon sa pagpaningkamot aron mapanubag ang mga responsable o mapadayon ang kahapsay o kalinaw sa atong probinsya. Ang kalinaw dili lamang responsibilidad sa kapulisan, no? Kiniusang paningkamot sa gobyerno o sa matag lungsuranon. Usa akong gihangyo ang tanang mga lumulupyo, no, magmatngon, mag-report bisan unsang kahinihinalang kalihokan o pakiguban sa kapulisan pinaagi sa atong mga programa sa crime prevention o community policing. Mao ka na, Van, ang ato ang giawhag ang ato ang mga katauhan, no? Mga stakeholders, ang ato ang mga force multiplier nga magpadayon nga kining musuportas ka pulisan.
0: Yes, sir. Tinuod yun na, sir, no? Ilabing na jud, sir, ang komunidad nga magpabiling maging suportado jud sa mga aktibidade, sir, sa kapulisan.
1: Okay.
0: Kay ang ato ang responsibility, sir, sa kahapsay o kalinaw, dili lang sa kapulisan, sir. Whole of, ano yun na, sir, approach yun na,
1: yes,
0: sir. Sa mauna siya, sir, sa itong sisok, ang community, ang atong local government unit, o ang kapulisan.
1: Mo itong pareha sa katong sa national task force, no, to end local government communist armed conflict. Nag-whole of the nation approach, nagtinabangay ang tanan.
0: Yes, sir.
1: So karon na nasinati na to ang kahapsay kalinaw sa insurgency, ano, free sa ato ang Davao Norte PPO, labi na sa Davao region.
0: Yes, sir. Huwag karon, sir, no? Ato ang mga major accomplishments sa Davao Norte Police Provincial Office sa Sacleyo sa sulod sa bulan sa July, sir. Ato ang ihatag sa ato ang mga katawhan. So, alang sa anti-illegal drugs, nakakandak kita og 66 kabuk operation, naka-aresto kita og 73 nga naay standard drug price value nga 1,032,685 pesos.
1: Kani, yes, ban, kung wala nato ni sila mapakgang, no, kaning 1 million kaping na droga, kung wala,
0: yes,
1: nato ni makuha sa mga suspect, so daghan yung among ani.
0: Yes, yes sir, magpabilin jud sir no ang kaning ato ang drug problem, illegal drug problem kun dili nato ni sila ma-stop sir.
1: So magpadayon gyapon tagpangayo kining mga hinabang nato sa mga stakeholders nato, ato ang mga force multipliers ng intelligence nato.
0: Yes, na to, no? Intelligence sir.
1: So ato mga barangay information net.
0: Yes sir. For RA 10591 sir, nakakandak kita og 64 cooperation og nakaaresto kita og 11. Sa 4136 naman sir, nakakandak kita og total nga 2788 cooperation. Naka-issue kita og TOP nga 802 og citation ticket na 3538. Sa anti-illegal gambling, nakakandak kita og 21 kabuok operation, naka-aresto og 16 kapersonahe, og naka-confiscate kitag amount of bet na 6,394 pesos. Og sa katapusan, ang arrest sa wanted person, sir, nakakandak kita og 66 ka-operation, naka-aresto kitag most wanted person na 17, other wanted person na 48, ug tanan top 10 na most wanted person in provincial level sir sa month of July na aresto nato sir.
1: Ayo kay hurot silang tanan ng kaning napulo no.
0: Yes sir. Karon sir atong balikan ang ato ang mga guest sir gikan sa atong Mobile Force Company. Sir, unaw na to ang first Davao Norte Provincial Mobile Force Company, sir, no? Kumusta ang inyong accomplishment sa inyong unit, especially, sir, sa pag-maintain na to sa insurgency status sa ato ang province?
2: Yes, Bano. Ang first Davao del Norte Provincial Mobile Force Company, mauni siya ang nakasakop sa first district sa Davao
0: yes,
2: del
0: sir.
2: Norte, no? So, as Provincial Mobile Force Company, ang among yung tahas is to maintain sa masag-ingon ni PD ganiya, nga among tahas gyud og challenge sa moa ang pag-maintain sa atong insurgency free status.
0: Yes.
2: So part sa among trabaho no, aduna kita ginatawag nga revitalized police sa barangay.
0: Yes,
2: so maugi kini atong main effort karon sa atong effort nga ma-sustain nato ang gains sa National Task Force LCAC sir. So kaning RPSB nato o revitalized police sa barangay mao ni siya mga kapulisan nga makita nato sa atong mga kabarangayan og mga kasitwahan no.
0: Yes,
2: so naani sila sa mga medyo hilit nga lugar o ginatawag nato nga
3: GIDAS
2: areas o geographically isolated and disadvantaged areas. So ang trabaho sa atong RPSB no nagsilbi silang maong murag tulay or bridge para mapaabot sa atong mga katawhan labi natong nasa bukid ang tanan serbisyo sa gobyerno. Kay sa una man gud part sa murag source sa insurgency kay napasagdan nato atong mga katawhan sa kabukiran. So karon ang RPSB naa sila nagpundo diha aron masuta kung unsa gyud ang mga panginahanglan sa atong mga katawhan sa bukid aron dili na sila malinlang o madani pa sa mga komunista. So aside ana no naabot tay gipahigayon nga mga law enforcement support operation
0: yes,
2: sa atong mga police station labi na sa First District sa Davao del Norte. So ga provide ta og additional police presence o checkpoints aron ma-maintain pod sa mga police station sa First District ang kahapsay ug kalinaw. So mao kana sir no ang atong mga continuing effort. So kana siya naging possible na siya tungod sa panpod sa hands-on nga pagdumala sa among sa atong provincial director sir.
1: Okay, ato ang gining tagapagtagad ang pag-ingon nimo nga reachable na gyud ang ato ang mga indigenous people.
2: Yes sir.
1: Tungod kay dakong pasalamat nato sa ato ang liderato din sa lalawigan ng Davao Norte si Honorable Governor Edwin Ayo Bahib.
2: Yes sir.
1: Kay na-imagine ako way back 2006 when I was then the chief of police of Panabo.
2: Yes, sir.
1: Although, kana, dugay naman ang panahon, 20 years ago. Pero kung imong imagine nun mo, lagpas lang kagpaingugnan nyo, daghan na kag-NPA niya. Pero kung atong i-convert karon ba, since 2022, June, nagdeklara ang atong Armed Forces of the Philippines nga insurgency free.
2: Yes.
1: Yung ano man na, tungod kay reachable na gayod ang ato ang mga katauhan sa layong lugar, sa hilid, kagingon ni mong mga GITAS nga gitawag. Tungod kay gi-expand gayod ni Gobernur, no? True Gobernur yes, effort. Gi-expand niya ang mga kalsada ng katong,
0: yes,
1: katong sa unang wapad yung kaadto. Karon makaadto na dyan ko. Katong sityo ba to, gikuyo ko ni Gobernur sa KKK niya. So, atong palakbakan si Gobernur,
2: yes, sir.
1: No? Nga katong ato ang mga indigenous people nga wala dyan na kasi nati o mga hinabang nga sa gikan sa gobyerno. Tungod kay gusto tang mutabang, pero di ta makaabot. Tungod
0: yes,
1: sa insurgency, ha?
2: Yes,
1: o sa dalan nga piting lisuda. karon kaya nato sila atuon.
2: Yes sir.
1: Unya karon para ma-sustain nato ang gains, natay revitalize pulo sa barangay nga gibilin.
2: Yes sir. Yes sir.
1: No, kung naaman tay mga mulo gikan sa mga katawhan diyan nga perting layo, isulti lang ninyo sa atong RPSB, no, revitalize pulo sa barangay, kay kami gihimong tulay sa giingon ni Jess sa magiran kanina ang atong company commander sa Perskoy, na kami gihimong tulay lamang para maiabot ang inyong mga mulo, no, ngadto sa gobyerno. Then naaman mi diha. Naami diha permanente kung unsa may kuan, naaman amo lang ang atong cluster lang nato nga sa tulo or upat ka barangay naatay usa ka team.
2: Yes,
1: so magtuyok sila. So salamat kayo at least na emphasize nato maayo, no.
2: Yes sir.
1: Ato ang pagtapos sa mga far flung areas na mga persons of kuan ato indigenous people.
0: Yes, yes sir, no. Karon sir, bisitahan po nato sir ang atong isa ka bisita gikan sa Second DNP MFC. Sir, kamusta sir ang pagmintay ninyo sa insurgency free status nato sir?
3: Mapasigurbuhon kita ban nga iatong ikuan, iksulti nga nagpadayon gihapon ang insurgency free status sa atong probinsya.
0: Yes.
3: Ug sa ato ang second district, labi na sa second district sa Davao del Norte. Susama sa giingon sa atong kauban nga si Police Lieutenant Colonel Jess Maghirang, kami naga-deploy usab og mga revitalized police sa barangay.
0: Yes,
3: sa mga priority barangays, na mangudayong mga gitawag ng mga priority barangays na dito ang atong kuan, itong mga GIDAS area na ito nga barangay, nag-provide kita og mga kuan. Ang tumong ni Anna, aside sa katong giingon sa atong kauban nga maging tulay ta sa pag sa ilang mga problema, sa ilang mga hinaing, isa po sa itong mga aktibidad dito, idungag na ko nga naatay mga nag-create og ng mga kuan, mga POs
0: sa mga
3: people's
0: yes,
3: organization to counter the kuan, kay sa una manggood sa una ang mga NPA gig-organize ang mga kababaihan,
0: yes,
3: mga farmers, mga kabataan,
0: mm-hmm,
3: para dal-o nila sa ato ang mga kuan, sa atong mga syudad para magwilga.
0: Mm-hmm.
3: Muna sa una ma-experience na to nga daghag mga wilga, pero karon kung moingon tag mga May 1 nga Labor Day, gamay na lang yun ang wala o gamay o wala na yun mga makita na ito nga nag-rally tungkol sa mga airport. Dili lang na itong kapulisan o sa itong mga kaubanan po ng mga armed forces.
0: Yes, sir.
3: Dugang ni ini, aside sa kaning atong RPSB, nag-conduct gihapon kita kauban sa itong first company. Ano tatag major internal security operation,
0: mm-hmm,
3: isa ka major internal security operation,
2: mm-hmm,
3: o duha ka minor internal security operation para ma-maintainar ang kahapsay o kalinaw sa ato ang probinsya. O sasama sa gingon sa akong kauban nga nag-conduct po kita o nag-support po mi sa mga police stations na mo sa anti-criminality programs nga lang kuan.
0: Yes, sir, no? So, gwapo kaya paminawan, sir. Actually, sir, nag-conduct po tawag summing up last
1: yun,
0: week, sir, no? Nag-attend ang atong duha ka Mobile Force Commander, sir. Nakita nila dito, sir, ang
1: kung
0: mga...
1: Kung itong invited ng mga counterparts na ito, sir.
0: Yes, sir.
2: Yes, yes, no?
0: Invited po sila, sir, no? Napakita dito, sir, ang mga na-develop o mga sustainable na, sir, na mga people's organization, sir, nga na sila'y livelihood, jud, sir, sa ilahang areas. Sir, balikan ako, sir, ang ato ang force commander sa first DNPMFC, sir. Regarding ni sir sa atong Safe School Awareness Campaign, unsa po yung participation, sir, sa ato ang mobile forces, sir, sa pag-secure, sir, sa ato ang mga eskwelahan?
2: Yes, ba, no? Ubos anak na programa, no, ang atong kapulisan sa First Davao del Norte Province Mobile Force Company, nag-deploy taog additional patrollers or police presence sa atong sa among sakop ng mga police station. So makita ni sila sa mga eskwelahan. So aside from augmenting police patrollers para sa mga police station, gakandak pud kita og mga information dissemination, no, aron ma-aware ang atong mga tigpamahala sa eskwelahan, mga estudyante, sa unsa ang dapat buhaton kung aduna may simbako nga naay mga susamang hitabo nga atong nahitabo sa Tacloban, no.
0: Yes, sir.
2: So importante kayo ang information dissemination aron kabalo ang atong mga maestra, maestro ug mga estudyante kung sa ilang buhaton ang dapat buhaton kung aduna may simbako nga naay mga susamang hitabo nga atong nahitabo sa Tacloban, no.
0: Yes, sir.
2: So importante kayo.
0: Yes, sir, no. Thank you kaayo sa paghatag nimo og update sir sa inyong participation. Sir, how about sir sa second DNPMFC sir? Unsa mga activities nga na-involve sir ang atong mobile force sa pag-secure sa atong mga school sa second district?
3: Yes, ban, in relation sa katong Tacloban incident nga naay naga-active shooting nga nahitabo sa eskwelahan, kami sa Provincial Mobile Force Company nag-provide mi og augmentation forces.
0: Yes,
3: nag-deploy tag mga kapulisan nato sa mga eskwelahan, labi na katong dili maabot sa dili ma-providean sa atong police stations.
0: Yes.
3: Kami ang ni-cover ni ana. Aside ana naghatag tag mga information dissemination sa mga bata, sa mga estudyante o sa mga maestra. Nag-conduct po ta og mga drills, katong mga drills para sa mga eskwelahan kung unsa ang buhato nila kung naay mga insidente susama sa nitabo sa Tacloban. So padayon ang ato ang pagserbisyo, paghatag og protection in connection po sa super ano school. Katong naay memo si PD gahapon katong mga reklamo nga naay mga ginikanan nga maghatod sa ilang mga anak nga mga dili maka-helmet, so nag-provide tao gatong mga kuan nga ang atong mga deputy sa LTO na to atong ikuan kay para masiguro dugid na to nga atong mga bat ka atong mga estudyante nga ihatod sa ilang mga ginikanan nga safety gyud nga
0: yes,
3: maabot
0: sir,
3: sa eskwelahan.
0: Yes sir, sir no.
1: O gato ang dungag ano, nag-coordinate sa ato ang kining Davao Norte LTO no
0: yes, sir.
1: Sa ato ang mga heads Panabo ug Tagum ug sa Island Garden City ug Samal. Na kagahapon man gud mismo ang atong regional director sa DepEd naka-observe sa Madaom area nga overloading kayong usa ka pickup.
0: Mm-hmm.
1: Siguro most likely siguro mga 5 maximum o passenger lang including the driver, pero accordingly kanang ning sobra ang sakay sa pickup unya namungingin na ngadto sa mga kilid-kilid ya mga bata, walay mga elder ato mga panahon na daw kay pauwi
2: yes,
1: na. So kato na ko lang attention ni DepEd regional director gi-report po siya parang nag-usap sila ni RDLTO.
3: Yes sir.
1: So mao na to karong nanganhi sa ato sa opisina nako ang tulo ka dagko nga mga kuan sa LTO no ang ato ang 3 component cities.
3: Yes sir.
1: LTO na to Panabo, Tagum ug Igacos.
0: Yes
1: ngayon,
0: sir no.
1: Kining ato lang pong gitawag gi-disseminate nako to the 11 chief of police.
3: Yes sir.
1: O to company commander sa inyo
3: yes,
1: nga bisan pa og aware na gyud ang atong LTO na bisan sa ilang pagka-alerto ni ana tungod kay kulang ang ilang personahe. So ato silang tabangan.
3: Yes sir.
1: So naa man tay deputize sa agent diha sa LTO ato silang isuhan o kining LTO no katong ato ang kining
2: TOP.
1: O kung naamay city ordinances, municipal ordinances,
3: yes,
1: kaya sa una pa mangina, kung mag-overloading ang itong mga namasahiro diha o kanang mga, lalo na mga estudyante is underage yan, i-guide na to. So, warning sa tanang mga kuan, mga sweet lovers, yung driver sweet lovers na
0: yes,
1: pag-amping ka mo kanunay sa pagbiyahe, dalha inyo mga ORCR o ang inyong pasahiro ayaw ninyo pasubrahi, kay mismo ang atong regional director sa LTO gayod ang nagpasidaan ning ani sa opisina gahapon ang tulo ka LTO head no
0: yes.
1: Para mag-coordinate kay ang dili lang ginila maadtoan gyud ang pinaka hilit nga area nato, what is hilit na area nato diri sa ato kanang sa Wata o Talaingon, pero the rest maadtoan na sa LTO adto gini sila New Corilla, pero ang LTO kung mao na ginay mo pasiugda sa pagpanakop daghan kay mo violation na gikan sa brake light paingon na sa kuan hot do na jud. So kami na naaman mi LTO kuan na ano, may kining deputized agent natay mga kapulisan diha magmatngon ka mo o kanang just to follow by the law lang kanang mga sweet lovers nato diha nga mga driver ha.
3: Yes,
1: ayaw mo pagload og daghan kay kung naay mahulog diha nga beyond your passengers kamo gyoy magbago ana mo bayad unya kasuhan pagid mo. So ampingan na to ang mga bata kay mao na yung mga future na to sa kaugmaon na to. So mag-amping mo hinay lagdagan unya. Nanatay directives ana ha. Dili pwede magsubra og pasakay sa inyohang mga pedicab diha o kanang single motors no. O kanang labi na sa mga dagko mga passenger jeep no. dili pwede magsobra kay na-alerto na, naay directives na gikan sa taas. Gahapon na nag-coordinate sa kuha. Dugay na nato nag-implementar pero tungod sa kabisi no, wala matutuki. Pero sa karon na nilatag na pagbalik nga to ang mga law enforcer.
0: Yes. O karon sir no, tagaan na itong higayon ang ato ang mga online viewers sir. Ato silang timbayaon sir. Magsugod kita, gikan kay Roland Demerin. Shout out, First DNP MFC. God bless always. From Giancarlo, mabuhay po kayo, gibuhat lang sa kapulisan ang ilang mandato. Yes sir.
1: Ayusa.
0: From PNP Davnor, 2nd PMFC. Good morning sirs and ma'am. Watching from 2nd DNP MFC. God bless. From Jay Dems, pa shout out ma'am. Yes sir, good morning dara ano kay Lieutenant Colonel Jay Dimaala. From June Talks, the 3rd DNPPO and 1st and 2nd DNPMFC. God bless. From Den Gals, snappy salute to our very energetic provincial Uy, director together with the two FCs. No? Watching from PSOCC, sir. Class 2026-02.
1: Nag-ready na yung mga kauban din ba yung musalot hindi ka humani mong schooling diha, Dance?
0: Yes, sir.
1: Padayon sa number one ni mo diha, ha? Bilang yun.
0: From MacBogs, congratulations, the NPPO. From Roland Demerin, big salute to our snappy PD, Police Colonel Glenn G. Cristines, and sa iyahang FC, si Police Lieutenant Colonel Jess Magyarang. Yes, sir. And also, the second force commander, sir, Christopher Sanzai. Hurot
1: yun ni Roland Demerin, para away mahal.
0: From Ronald Lau, big salute to Sir Glenn Cristines.
1: Ronald, may buntag.
0: Yes, sir. From Nadi, good morning, ma'am, sir. Watching from PPSMU. Yes, good morning dara sa inyo, Sergeant. From MacBogs, God bless, Police Colonel Glenn G. Cristines.
1: MacBogs.
0: Sir Maghirang and Ma'am Van. Sir, mao ni ang ato ang tauhan, sir, sa human rights, sir, no? Human rights PNCO okay. Nato, sir.
1: May buntag.
0: From 10:36, sa NEDAC. Good morning, ma'am, sir. God bless DNPPO. God bless
1: PNP. Moro na nga karon, no?
0: Yes, sir. Ato ang paghahisgutan no? Rin, sir. From Pat Dex, God bless, ma'am, sir. Hashtag Team PRO11. From Reynante, ang ato ang PIO PNCO, sir. Salamat sa safety para sa katawhan sa Davao del Norte. Thank you kayo, Chief, sa pag-comment. From Pau Pau, God bless and more power PNP Davnor. And from Sed Normandia, good sir. Morning mga idol sirs nako.
1: Ibaligtad yes, niya yung Dexter, ano ba? By the way, shout out day kay Kuan, kay Jandela Romano. Bumintawag mo ito ng lakaw ko.
0: Yes, sir.
1: Shout out po kay ato ang kinang Mindanao Development Authority, kay Sir Leo Magno, may buntag kay Sap Anton Lagdameo, may buntag kay Governor Honorable Edwin Eubahe, kaubanan sa Sangguni ang panalawi. May buntag sa inyo, dia, sir, kay naade mo dia sa sports complex.
0: Yes, sir. No? Sa imong nahisgutan, sir, karong bulan sa Agosto, sir, mao'y paghandom nato, sir, sa international humanitarian law, sir.
1: Tama.
0: O gani, sir, katong Lunes, sa ato ang flag raising, nag-ano to, sir, no? Nag-recite sa ato ang yeah, pledge, sir.
1: Ninghaway mong kamot, ninghaway. Murag ikaw mo siguro to.
0: Taas-taas, dyan, sir, ano, sir, pledge nato,
1: pledge
0: sir.
1: Pledge nato, no?
0: Yes, sir, no? So, natay theme, sir, na pinalakas na ugnayan at pagkakaisa sa pagsulong ng IHL. Sir, unsay mensahe nato sir sa pag-observe nato ni aning 77 commemoration sa international humanitarian law sir.
1: Okay, atong Lunes murag ninghaw itong kamot no kay obligado tang mo taas atong kanang kamay.
0: Yes sir.
1: So sa atong pag-observe sa 77 international humanitarian law month, gusto nako nga ipasiugda ang importansya sa pagtahod sa pagpanalipod sa dignidad o kinabuhi sa matag tao no. Ay labi na sa panahon sa armadong panagbangi o uban pang mga sitwasyon nga adunay hulga sa kaluwasan sa katawhan. So ang international humanitarian law usa ka pundasyon sa pagpanalipod sa mga sibilyan o sa mga individual nga dili na aktibo sa kabahin sa panagbangi no mga sibilyan sila. Kini nagdasig sa pagrespeto sa katawhan katungod o panalipod sa kinabuhi sa matag usa. Dinhi sa Davao Norte Police Provincial Office, padayo namong gipalig-on ang kahibalo ug pagsunod sa mga prinsipyo sa international humanitarian law. Pinaagi sa edukasyon, information campaigns ug pagpalambo sa propesyonalismo ug disiplina sa matag police personnel. Nagpabili ng among pagsali nga ang matag operasyon sa kapulisan himoon subay sa balaod.
0: Yes.
1: No? Uban ang pagrespeto sa katauhan o katungod o sa dignidad sa matag individual. So, we have respect the human rights always, no?
0: Yes,
1: when
0: sir,
1: we
0: no?
1: operate the mga situation na ganyan. So, palaging inuuna natin yung mga dignidad sa atong katauhan. Respect always the human
0: yes,
1: rights.
0: Yes, sir, no? Bisan pa man, sir, sa atong mga suspechado, sa atong mga akusado, sir.
1: Kanya, naagitay ka nang i-recite, ana, partner, kining ban, kining inigdakop na to. Ato sila mo sa danan sa ilahang
0: Miranda doctrine. Yes, sir. Miranda rights may, nila, sir.
1: Oh, Miranda rights nila. Atong sa may doctrine na, atong pahibaloon sila, nganong gidakop sila on sa ilang salang nabuhat.
0: Yes, yes, sir, no? Og monthly, sir, nagakandakt tag inspection, sir, no? Sa itong mga PUPC, sir, kung okay ba ilang kahintang sa prisuhan, sir. Gina-insure na to, sir, nga monthly, sir, nagaka-receive jud sila sa ilahang mga dapat ma-receive jud na mga
1: kuan, sir. Kung daghang kwarta ban ka ng mga PUPC, no? Mga itong mga lock-up cell diha sa mga police station, kay magbutang na lang tagko. Wala, bito na ibayad. Kapitalan na nato ang katong solar. Perkunan lang tanato sila.
0: Yes,
1: no?
0: Sir.
1: Dagko ka ng ilang sabad diha kay pahangin ang ginato sila kay kung ang ventilasyon mangkod sa PUPC na to, no? Person under
0: police custody, sir.
1: Sa lock-up cell na to. Kung dili maayo ang ilang ventilasyon, mag-spread ang mga diseases, ana. Mga,
0: yes.
1: Mga ganang, unsa gitawag ka ng mga
3: skin diseases,
0: sir.
1: Yeah, paliguon na to sila. So, ang ato lang dili, ma-deprive na to sa ilahan, no? Kanang pag-auso na to sila nga.
3: Sunlight.
1: Kung yun na ito sa gawas, basing managan, no? Pasinsa yun ka ng mga nangapriso, diya lang sa yun mo, kung pwede, ibulad mo ta sa init, pero ka na nakadesign magod, kung na, lock up sale lang na, temporary lang na. Pero maadto na mo sa, kuan, sa,
3: BGMP.
1: Sa dagko nga, kuan, sa Davao Penal Colony,
0: ka na. Yes, sir.
1: Mabulad mo sa init dito, makalihok na gito mong tarong dito, ka na, temporary na magod po. Kaya yung mga sala, di pa magyun na kayo sa final.
0: Yes, sir. Okay. Nagulat pa sila o court
1: yes,
0: order, sir,
1: court
0: no?
1: Court order.
0: Yes, sir, no? Ang atong oras, 9:44 a.m. ning kabuntagon.
1: Dali, araban naman yun. Labing kayo mga giskutanay.
0: Yes, sir. Sir, usan na tuman na nito ang programa ang Police Davnor Katropa mo, sir, no? Balikan na ito mga bisita, sir. Naapaba mo yung mga follow-up activities, announcement, o inyuhang closing messages sa ato ang mga viewers. Sugda na ito, sir, no? Kay Police Lieutenant Colonel Jess Anthony Maghira.
1: Pasalamat itong mga nag-greet sa inyo, ha?
0: Yes, sir.
2: Yes, sir. Kung gipasalamatan, sir, katong mga avid followers na to, sir.
1: Yeah. Yeah.
2: Special mention among First Sergeant, si First Sergeant Dimirin.
0: Yes, sir.
2: Og si, si Dengal, sir. Kabalo ko, sir. Naning kamot kita, sir, nga magtapuan. Kay mo doon na yung...
1: Naning kamot, sir, tapuan. Mawag ito gibilin niya diya sa tropa. Ang Office of the PD man na siya nga, sir. Paning kamot, hindi na ako papahiya ang Office of the PD, sir. Kaya ako mag yung pinaka-senior. Una na nakuslag schooling, sir.
2: Pero yes, sir.
1: Bantay lang magbalik na kuha ka ng inyong eyebrow, sabi niya. Pitigin na, kayo mo mahilis man ang kadugayan niya.
2: Yes, sir.
1: Ma-official na si Dennis balang araw. Hopefully,
0: yes,
1: God bless.
2: Yes, sir. As a parting message, sir, no? So, ang akong hangyo o request sa atong mga katawhan sa Davao del Norte, no? Sama sa giingon sa among sa atong provincial director na ang peace and order, public safety, dili niya concern lang sa PNP o sa mga law enforcement agencies. Ang money siya ang ginatawag na shared responsibility.
0: Yes.
1: Thank you, so, Jess, na napakuha na mo talaga, napa-expand mo talaga.
2: Yes, sir. Kaya kaning katawahan mo na ito, dili lang sila po, ano, ang peace and order of peace, public safety, dili lang ni concern sa PNP sa other law enforcement agencies. So, isip isa ka ordinaryong lumulupyo, ando na po kita'y obligasyon. So,
0: yes,
2: isa na obligasyon na ito na mahimot ang kanang
3: kubahin
2: good follower, so mo follow to sa rules, so in relation sa atong LTO, no, na mention ni PD ganiya, so karapat obligasyon nato na maglukat og lisensya, magparehistro sa sakyanan. So kay ang kapulisan mangod usahay mahimutag kontrabida, labi
0: yes,
2: na yung checkpoint, so natay makita nga po sa social media nga nahasol sila. So kung ikaw isa ka law abiding citizen, wala man kay kadlukan. Kung wala kay gidalang kontrabando o mga illegal, wala kay kahadlukan. Ang kapulisan, inyohan ang katimbayayong o inyo ng kauban. So, mo lang na, sir, no, ang akong hangyo permi na magbinantayon kita, makipag-cooperate sa kapulisan o maningkamot nga makipag-bisog ta nga pantay, wala tay ma maagrabyado nga tao aron peaceful ang atong lugar og maging hapsay pud atong tibuok probinsya sa Davao del Norte.
1: Okay, Jess, ako to pa din kining i-shout out pud ang katong CISG CISSG isa di ko nga speaker atong last Saturday. Kini siya community information service support group pinangunahan sa atoang provincial director si Olimpio John Agudera. Kini siya usap ni siya ka naapo ni siya sa security ni Gub. So kini mong ilang grupo sa CISSG ang nagdumala ni ining panahon pa nung active pa si Lieutenant General, 3-star General Rodel Sermonia, no? Bisan pa o nag-retire na si Sir Sermonia, nagparayan niya pa nilang grupo. Kini siya, nationwide. So, kaning makita na to, inikagabi nga natin mga kap-kap operations, na yung mga CISSG diyan nga ning kuyog. Yes. So, malipay po ko kay, bisan pagka ng beyond of their duties, personal nilang duties everyday, kay, pamatayan lang ko sila, katong nag, ako man ang ilang gisuborner, kabalo kong nagkadaiya ang ilang mga kalihokan sa kinabuhi, na yung mga businessman, na nanarbaho sa kumpanya, bisag punsa lang, para makatabang lang sa community. So, ipasalamatan ako ang grupo nila, bisan pa og sa ilang kabisis, sa personal nilang pagpaningkamot, no? Para masupplyan nila ang ilang pamilya. Napagay sila time nga mo duty sa PNP para mukuyog, mga kap, o nag-expect po ko mga impormasyon gikan kanila. Bisag di lang sila magpaila, basta ang atong hotline na aradiha, mo-report lang sila. So, kini sila mga grupuha, maliban sa CISSG, ako pong giawag ang tanan ng mga mo-report sa ato ang hotlines. Bisan pa o kining naamo sa ngit nga lugar, timari lang ninyo ang mga hotlines. Ang every police stations na ating mga hotlines.
0: Yes, sir.
1: Pero inubanan na siya sa ato ang Provincial Tactical Operation Center. Kumayon ta nga ma-memorize po ninyo o nasa yung cellphone ang among ang PITOC, no? Numbers hotlines. Provincial Tactical Operation Center. Kaya kung manawag mo sa PITOC, kami na bahala kung asa ang location, kung asa mo dapat magpa-rescue, asa dapat ang mga suspect. No, salamat kayo sa kwan. Ito lang pangayoon ng ilang tabang. No?
0: Yes, sir. Sir, paminawon po na to. Sir, ang katapusang mensahe sa ato ang Force Commander sa 2nd DNPMFC, Lieutenant Colonel Christopher Sabsal.
3: Isip sa katapusang mensahe, ako pong i-kwan, i-shout out tong mga nag-greet sa ito.
0: Yes, sir.
3: Sir Ronald Lau. Sir, salamat kayo sa pag-subaybay. Si Sir J.D. Maala. Salamat, sir. O sa tanang kapulisan, o kong kauban sa 2nd DNPMFC nga nagsubaybay, salamat kayo.
1: Kapit na sila ma-promote mo, rolling na sila si Lieutenant Colonel J.D. Maala kay PNP Class 2004 sila. So, last year, kuha na sila considered as police senior inspector or police colonel. Pwede na silang ma-promote.
3: Na sila sa soon of consideration, sir.
1: So, congratulations, Jay. TO position na lang ang imong yulan.
3: Yes, sir. Susama sa gingon sa kuwang kauban, si Police Lieutenant Colonel Jesse Maguiro, sa toang provincial director, nga ang kapulisan o ang komunidad dapat yun magtinabangay aron mamintinar na to ang atong kahapsay o kalinaw sa

0: sa law enforcement agencies nga nagtabang sa inyong kapulisan sa pagmintanar sa Kapsa ug Kalinaw sa atong probinsya sa Davao del Norte.
1: Okay, mao kato ang atong company commander si Sikikan Company sa Malitbog, no?
0: Mahimutang
1: sa Malitbog si Police Lieutenant Colonel Christopher Sabsalok. Ato ang kining i-shout out pod ang ato ang partner sa paghimo ninyo sa inyong pinakagwapong shooting range diha.
0: Yes, sir.
1: Na-invite nako atong niagi mga bulan pero miss na bow na jud kagwapo daw karon. So karon na napirmahan na nako tong inyong buwan kay di man ko mo pirma o di mo pirma si Sir RC Isyo, si Sir Colonel Alexis Yap. Unya registrado na ang inyong shooting range.
2: Yes.
1: Mag-invite na mo og kanang kinsay gustong mag-practice dito. Ang pag-practice din ninyo sa shooting range sa Sikan Koy, no? Kay ano man na, registered naman na. Naana dito, package na dito ang ilang range officer.
0: Yes, sir.
1: Safety na kayo sila o kining magpasalamat ita kay Sir Michael Piatos ang ato ang ASI, no? Agila shooting ano sa incorporated. Yes, so naata karon sa 107.1 XFM Tagum City. So sa umaabot nga mga plano, no?
0: Yes, sir.
1: Magpatabang ta kay Sir Piatos diya sa inyo ha para yes, pagwapo pa magiging international na shooting range ng inyohang Malitbog kuwadya shooting range, no?
0: Yes, sir.
1: So nindag ko ng mga kahoy.
0: Yes, sir. No?
1: So pasalamat kita og mag-invite kita sa uban pang mga
0: invite
1: shooter enthusiast.
0: Yes, sir. Invite din nato sir nga katong plano ni mo sir nga kuwad sir. Katong fun shoot na to sir nga upcoming,
2: yes, sir, no? Nga upcoming fun shoot
0: nga paghimuon ang probinsya sa Davao del Norte in coordination sa katong Agila Shooters.
2: Yes.
0: Ang katong kuan ay
1: Sir Piatos,
0: Sir Piatos. Oh. So katong mga shooters enthusiast sa Davao del Norte, yauhag mo na mo nga mo salmot sa amo ang first PDS cup nga paghimuon nga in coordination sa katong Agila Shooters.
2: Yes, sir. So hapit na kana sir, no?
0: Ongoing na ang mga technical working group nagplano na,
2: yes,
0: ang technical working group pangunahan sa ato ang DPDA si Police Lieutenant Colonel Ivan, so ginahanay na nila ang maong ano maong activity. Yes,
1: ang nakagwapo mong kudaan nino kay nakakuha naman jugog mga almost 10 months naman siguro kung PD.
0: Yes, sir.
1: Kunya nagpaila sila si Sir Michael Piatos nga sila din ang nagdumala din sa inyong shooting range,
0: yes,
1: diha.
0: Yes, sir.
1: Sabi ko, guwapo kay sir, kay kamo mismo ang mga stakeholders na to.
0: Yes, sir. Siguro.
1: Nagaghan kay sila ning nag-coordinate dito sa opisina niya. Sir, rest assured, kung kanos amo, kuan sir, tabangan tamo niya. Nag-initiate sila niya. Ato lang po silang suportaran.
0: Yes, sir.
1: Kaya kung naamagod tayo gamay nga makuha ni inino out of this profit, no? Itabang na to sa to ang mga poorest of the poor, na to ang mga katawahan din sa Davao Norte. O ilabi na ang ato mga aktibong pulis nga karon na asa hospital.
2: Yes,
1: ang ilang mga dependents na asa hospital. So wala sila igong kapasiteng mobayad, mupalit og mga tambal. So out of this fundraising, inubanan sa ato ang liderato ni Sir Michael Piatos, sir. Tabangi ang Malitbog shooting range, sir. Spearheaded by our company commander of Sikan Company, Police Lieutenant Colonel Chris Sabsan.
0: Yes, sir.
2: Yes, sir, no? Ang atong oras, 9:55 a.m. niing kabuntagon. O karon, sir, atong paminahon, mga katropa, ang katapusang mensahe sa atong ang provincial director sa Davao Norte Police Provincial Office. Sir?
1: Okay, bago kita magpaalam, no, atong pasalamatan dako ang mga personahe ni ining istasyon na.
2: Yes.
1: 107.1 XFM, Tagum City. Kang Session Manager Arnel Cortez, sir. Maayong buntag o padayon sa pag-eskwela, sir. Kabalo ko, sir, nga naa ka sa kaligitnaan ng inyong pag-eskwela kining mga batas.
2: Wow.
1: Good luck, sir, ha? Attorney, sir. Good luck, sir. Gusto po na akong pasalamatan ng tanang katauhan sa Davao Norte, no? Then, padayon kita sa pagsuporta o pagsalig nga to sa inyong kapulisan, no? Nga naarami diri. Bantay kaninyo sa Kapsa Kalinaw, no? Ang inyohang Davao Norte Police Provincial Office, nagpadayon nga, nagbalantayo, no? o ang kalinaw o kahapsay nga atong natagam

0: karon dili lamang resulta sa pagpaningkamot sa DNPPO kun dili bunga usab sa lig-on nga panaghiusa sa atong mga local government units, barangay officials, partner agencies ug sa mga taga responsableng lungsuranon. Mao kana ang atong mga, of course, mga barangay information network na to.
1: Yes, sir. Yes, sir.
0: Ang ato ang CISSG. O bisan sa pagkadun, kanang murag medyo kuha na tanong, kanang mga apiki na tamo, tawag ta sila, na sila makasukong
1: yes,
0: sa
1: tuwan. Yes, sir.
0: O ato ang si Garbuhon nga atong Crime Clearance Efficiency o Crime Solution Efficiency nga ning taas.
1: Yes, sir.
0: Ning taas siya. Then kini nagpakita ang dedikasyon sa atong kapulisan sa paghatag dayon o justisya, epesyenteng pag-imbestiga o walay hunong na pagpatuman sa balaod aron mapanalipdan ang matag Dabaw nun. So once again, daghang salamat sa inyong pagpaminaw kini si Police Colonel Glenn Gokong Cristines, ang Provincial Director sa Dabaw Norte Police Provincial Office. Nagpasalamat kaninyo magpabiling magpabilin nga responsibly o matinabangon. Okay, hinumtumi kanunay nga para kanamo sa Dabaw Norte Police Provincial Office.
2: Your security is our priority.
0: Tungod kay sa bagong PNP para sa bagong Pilipinas.
2: Serbisyong mabilis, tapat at nararamdaman.

0: Casino Plus Wednesday at Casino Plus. Win every Wednesday.
1: Marami na ang natulungan ng Santon Plus Herbal Capsule.
2: Shanine Rivero, 18 years old. Papasalamat ako sa Santon Plus kasi pinagaling niya yung dysmenorrhea ko. Sa mga teenager na katulad ko, mag-take din ng Santon Plus kasi effective siya.
3: Kuya, Saksel, Humawan. Kaning akong council, 1976, panisya, nagsugod. Dili na man siya maayo o antibiotic. Mao nga dito, nakupaingon sa Santon Plus. Okay na ko, kanang sa unang judi ko katulong sir. Lili mo nga akong baba.
1: Kamusad, mag-Santon Plus Herbal Capsule na.
4: Oy, nganong gamugot mo na imong dagway?
5: Oh, sakit kaya kong tiyan, Lula.
4: Ngano man?
5: Ah, nag-inom kong kape ganina. Ni haptos man hinuod akong kutu-kuto.
4: Mali na nga kape ang imong giinom.
5: Ha? Unsa man din kape ang dapat imnon?
4: Premium D3 Coffee Mix.
6: Premium D3 Coffee Mix. Nga adunay mangustin. Makatabang sa pagpugong sa heart disease, stroke, lung cancer, colorectal cancer, depression, type 2 diabetes, arthritis, osteoporosis, ug uban pa. Premium D3 Coffee Mix.
7: Premium D3 Coffee Mix.
6: Mapalit sa tanang butika nationwide. A quality product of Yes to Health.
8: Alam mo ba na ang regular na pag-inom ng tea after meal ay merong maraming benefits? Lalong-lalo na kung Santon Gold Herbal Tea ang iniinom mo. Dahil ito ay may taglay na cinnamon bark at pinatamis ng stevia na nakita sa pag-aaral ng mga eksperto na nakatutulong maiwasan ang pagtaas ng blood sugar after kumain. Dahil pinapa-improve nito ang insulin sensitivity. Kaya kung may diabetes ka na at gustong makaiwas sa sugar imbalance, mag-Santon Gold Herbal Tea. Better skin ba ang imong ipangita? Introducing Clear Skin Herbal Soap adunay glutacogic with VCO. Ang Clear Skin Herbal Soap rich in vitamin C plus makaprotekto pa sa skin cells aron malikayan ang skin damage. Clear Skin Herbal Soap moisturize dry skin, antibacterial, antifungal ug antiviral, anti-aging ug fresh skin. Mag Clear Skin Herbal Soap with glutacogic and VCO.
9: Available sa mga butika.
10: Kating, pabalik-balik lang. Gamit na ng Santon Plus Herbal Oil. Epektibo sa mga skin allergies at skin diseases. Isang pahid lang ng Santon Plus Herbal Oil. Ang galang katikati. Santon Plus Herbal Oil. Ang pamahid na all-in-one. Sa presyo magaan.
11: Santon Vitamin C. The Alkaline Vitamin C.
12: Ako si Mario, 35 anos. Sige, yun ko ka problema. Kasakit kayo akong mga kabukugan. Dili na kayo ko kalihok. O nga, dili pa yun ko kadula sa akong mga pagmangkon. Pero suka na kainom ko sa Santon Vitamin C, nawala na yun ang mga sakit sa mga kabukugan. O gulikon pa yun kini.
11: Santon Vitamin C. The Alkaline Vitamin C. Mapalit sa mga butika. Santon Vitamin C.
13: Before, madalas akong haggard at stress sa trabaho. Kaya sinubukan kong uminom ng Santon Gold Coffee Mix with Glutathione and Collagen. Ngayon, hindi na ako stress at napapansin ng katrabaho ko na nag-glow daw ang aking skin. Dahil ito sa pag-inom ko ng Santon Gold Coffee Mix with Glutathione and Collagen.
14: Santon Plus Gold Coffee Mix. Mabibili sa mga butika.
15: Katropa, kung nangita mo og dekalidad nga garments o customized apparel, adto na ta sa kasaligan og subok na sa kalidad. Sunrise Multipurpose Cooperative. Sunrise Multipurpose Cooperative. Kay diri sa Sunrise, dili lang ordinaryo nga panahi ang ilang serbisyo, kundili customized apparel solutions nga sakto byud sa imong gusto ug panginahanglan. Ang ilang espesyal nga serbisyo naglakip sa sportswear, jogging pants, school uniforms, PE uniforms, personalized t-shirt ug polo shirt, personalized jacket, sports jersey sublimation, banner, rubberized printing, knitting collar and cuffs, print and press, ug daghan pang ubang mga related services. Sa mag-order, masiguro ninyo ang high-quality products, excellent craftsmanship, o customer satisfaction sa mag-order. Kaysa Sunrise Multipurpose Cooperative, importante nila nga malipay ka sa imong order. Busa kung para sa eskwelahan, opisina, sports team, negosyo, o personal nga gamit, ayaw na pagduha-duha. Basta quality garments, Sunrise Jund!
16: Bisitahan sila sa Purok Katuparan, Magugpo South, Tagum City or i-contact sa 0907-489-6723 or 0965-748-0768. Bisitahan usab ang ilang Facebook sa Sunrise MPC Garments. Basta quality garments. Sunrise Jud! Naghahanap ka ba ng maaasahan at abot kayang sasakyan sa Tagum City? Para sa travel, business, family trip o kahit mang araw-araw na biyahe, Nandito na ang DMs Rent-A-Car Tagum. Sa DMs Rent-A-Car Tagum, maraming pagpipilian para sa inyong biyahe. Meron silang motorcycles, hatchback, sedan, compact SUV, MPV, and AUV, midsize SUV, pickup, at van. At good news, ang rates ay sobrang suwak sa budget. Motorcycle rentals starts at 500 pesos only. Sedan starts at 1,000 pesos only. Kaya kung gusto mo ng komportable, safe, at affordable na rental vehicle, DMs Rent-A-Car Tagum ang perfect para sa'yo. Visit their office at Pioneer Street, crossing Cristo Rey Village, beside Blue Panda Gas Station, Mankilang, Tagum City. At ang nilang branch sa Crossing Ursua, 300 meters away from Big 8 Hotel, Manga, Visayan Village, Tagum City. Tawagan mo na ang DMs Rent-A-Car Tagum sa 0912-207-5162 or 0912-535-9334. Or i-visit ang kanilang Facebook page at DMs Rent-A-Car Tagum. DMs Rent-A-Car Tagum, your affordable car rental solutions in Tagum City.
9: 107.1 XFM Tagum. Exciting!
17: Exciting!
18: Exciting!
0: This song is brought to you by Casino Plus. Wednesday at Casino Plus. Win every Wednesday.

Salamat mga maring sa inyong papamati. Welcome sa tuang tulumanon kung ako ikaw. Live ka nila sa studio, kini ang XFM Tagong. Good morning, my name is Inday Erica.

Oras, mga katroma, mga katroma, katropa. Alas, Jess, Kenzie na. Elton John, mga katropa, ha? Ay mo kalimot pagka-konsihal. So, unya tataon, atangi ang atong mga drama o ato ang kaning kitawa nga rin kulirang kuan ba? Mag-video okay, may unya, no? Sagwa mo ng utana. So, ang akong mga doa ka, mga ariat, mga bigatla nga mga bayot, nag-prefer. So, atangin na ninyo, ha? Alas, sige, subito, tasunahan. Here's another song from Andy Gabe. Ah, Andy Gabe, di ay. Ani, Anna? O, siyempre, kanina ito ang sunata. Gatol-gatos, may kabubuton. Sa Southern Plus Gold.

She's the One by Robbie Williams. Ladies and gentlemen, XFM 107.1 Tagum City. Good morning, good morning, good morning, good morning, good morning, good morning. Okay, syempre, shout out to Kailin Lin. Kailin. Sa Ariat Kailin, pero jokes lang. Ako mga uyotar nga, mga kauban, nag-practice pa, no? Nag-practice pagkadayon sa ilang pagkabayot, mga katropa. Kala nga, mingo kag she's the one, mga igala, ito mga ikson, mga constituents na to dia. Siguro duwa lang, siya ragil isa. Ako kay pamilya ko kakuray sa mo, maori yun na siya. Pasana ka ron, nain. Sabi mo na nga, uban mga, kuhan mga katrupa, uban na, kay pag-insista, inistisyahan man. May nana, pag-yapon. Uban na, manghagit na lang sumbag, kay. Sige na lang kuhan, kay. Uban na mag-ipaglaom. Oo, kung... May yung kakikaw rin sa daw kay magpagaspil song, ha? May nana. Kay talawag wak-wak. Ana. Kama ng mga inana, mga katropa. Daway lang may, ay. Asa maning kuwana ni? Fix ani. Okay, sige. Ano mga constituents diri sa maya Davao de Oro? Aga tibok Davao del Norte. Good morning, good morning, good morning, good morning, good morning. Para dili ka mag-pislango, dili ka magluya diha, pag-inom o santon vitamin C. Kaya ka namang, kung uban diha nga magluya, kung man nga walay, walay, ha? Kanang uban, galuya na, kaya wala. Gipang pislango na, mga sipon, tinaw na kayo, murag ang ipon, mga sus, ginooko, ha? Kay wala na, nagpakaban na, wala na nagkuan. Ang ba niya, may bag-urag yung pirahan, maupay mang laba, maupay mang uwan. Nakapuya ng kinabuhay, may lami! Da. Alas, sibok-sibok, ta sunaan, be! Ano tayo dugang sunata, gikan sa grupong Eagles, no? Sa mga wala kay pag-asa niya, sa mga desperado niya. Alas, sige! Padayon gapon mo diha. Padayon gapon mo sa pagpaminaw din sa XFM. Exciting. Oras alas 10:26.

0: Welcome to Paris is a Gab. Alas!
1: Kurata na ko ninyo eh. Saan mama? Malunggay, pandesal.
2: Wala ginitingog din pa Gab.
1: Papabdol!
2: Wala ginitingog.
1: Be.
2: Papabdol. Ay, pataka.
1: Papabdol. Ay, pagpataka. Ay, pataka.
0: Welcome,
2: Gab! Yan ha. Wala ginitingog.
0: Hindi kan pa rin sa kabukiran sa Prince from the Farm.
2: Wala yung backstory ah.
0: Hello, sir. Hi, sir. Hello, sir.
1: Sir. Hello, sir. Galang ah. Kumusta?
2: Pero if it was
0: a... Yan na, gamay ako ang...
2: Ano, siguro na yung mga tiyadariya, oh?
0: Load kita na akong dagway ay...
2: Ay, ganun pa kagiloon sa inyong dagway.
0: Sa inyong dagway, ganun ko nung tanaw.
1: Ayaw, loloon niya.
2: Sige daw. Anong wala
1: ko ay!
0: Siksi kayo, mas mabagal ka na ko yung nakuha sa kumuktun, oy.
2: Nakasiro siya, manangwa sa effects mga maring.
0: Ay, wala din effects.
2: Sige daw, basig naka...
0: Tanawa kayo, doha naman nakatiktun siya. Bugoon ba yun na? Basta doon
2: yung technician. Ay, ano, kakarilig ka, oy. Mabanan siya?
0: Basta ka na ng technician niya, ka na ng kanagayang kuhan, ka na tabangan, oy. Mabugo, magun na.
2: Nagrabe naman yung mga technicians diri, oy.
0: Grande.
2: Oh, nakakuha.
0: Pasensya na, kaya nga na mga na-live, magun ni.
2: We are live mga maring diri sa toang XFM station sa
0: ang oras mga katropa.
2: Oras mga katropa, katropa, oras mga katropa.
1: Mga katropa. Gato-gato sa Sanchon.
0: Live na.
2: Ay, live na.
1: Ay, live na lang, oy.
2: Sorry po.
0: Pasensya na kaya. Live na yun, oy. Kaya nga naman mag-live na, live na yun.
1: Live na kita yun.
2: Wala itingog, ayun sa dena. Na daw, sige daw, bin. Sa effects daw sige daw wala gi ma wala gi
1: sa ani ginis mga katropa ha? Live mangod ni nya ni mga inani nga mga sitwasyon okay gi agi ayo pa diri sa mo ang technician slash DJ oka inubanan po sa mo nga isa ka sa mini technician ni muse
2: sige daw
1: pi muse
0: hamis magitsa nga mi
1: hamis sabe hamis mga ni gaya
2: wa gid siya
1: okay okay
2: wa siya no
1: Kin lai lagi kakin.
0: Hars kayo.
1: Ay sige ka. Kita biya ko si mong panty dito sa patio ha.
0: Ay, daddy ay.
2: Antibak
1: na. Kana nipis kayo ang
0: panty. Kusog ta nitindog na siya.
1: Kana
0: mudaga na o kagaging na siya.
1: Ah, mubaktas sa tugya ha.
0: Kagin na dito kayo.
2: Pwede na masugo para
1: sa tugyo. Masugo na, masugo na.
0: Ay,
1: si katropang papakals, namin na si katropang papakals karon. Oo, baba. Oo. Si Kuya Cardo.
2: Gitog daw ko marin, oy.
1: Ha? Sige lang kayo. Mag-iapon eh. Karamagay po akong hara-harahon.
2: Ayan.
1: Sige, so, sige.
2: Ay, nako mga maring. Live na takaroon sa toang Facebook page. Pakisearch lang palihog mga igala ang XFM 107.1 Tagom. Huwag pildihan lang sa mga maring. Kaya tungkol kaya to ang mga beauty ko ron. Mabati sa diri sa XFM Mati City.
1: Aba, og syempre, magkibadungan sa diri sa XFM General San Jose City.
0: Ang nilabi na diri sa Bukidnon sa Malaybalay City.
1: Aba, syempre, live sa diri sa lugar ni Stanley Duhinya sa XFM Pagadianda. check.
2: Anya ra na na ya.
0: Ya,
1: okay, siyempre.
0: Grabe ba kasi agit, oy.
2: Wara ya ni, oy.
1: Equal lang na.
0: Grabe. Grabe ni waray.
1: Hello.
2: Kini siya kong may ni sa dispatcher sa Piriras 1. Sa terminal kay kusog kay mo singgit. Sample daw be.
1: Aga siyempre, shout out sa daga good morning sa mga taga.
2: Kasi shout out sa good morning.
1: Good morning sa mga taga. Kining kulirang SFM San Franz diya kang
2: Ilang Ray
1: og ni Ray og siyempre naadya si Junji Librias
2: kasi pa naadya siya
1: nadakpan ang mga Stray Label
2: at least that's the level
1: palangka Mami Josie
2: oy kaluod ana oy kaluod
1: ana asa lang sa Dabaw na mga bayod sa Himpisaw pag sa Legazpi.
2: Ay mga mare, i-text me sa toang text line sa 0966309569. Osbon ka mga igala, 0966309569. O dili ka, mag-comment sa toang live karon sa Facebook. Tungod kay live nga live na takaroon mga... Uy, kasi mo nabihan na kada ko, basta paa, uy.
1: Grabe naman kayo, eh. Busisikwa na si Jusil sa Lusad. Oh, si Jusel sa Lusad na. Oh, ba ni Mami Juicy?
2: Tako din ang sagpaka di.
1: Pamatod din na di, Jusel. comment lang na sa comment section.
2: Ang paa.
1: Ang paa.
2: Oh, speaking of paa, para mas Muhammad, sagmayo niyong pang pamaa, mga maring, ha? Ay mo pataka og nus-nus og sabon. Uban ba kay nus-nusan ka, kay ingon nga maong ninyo kay nus-nusag blue whale.
1: Oo, wala lang kay Army Rulan. Ayaw yun. Dapat sabon nga ka nang epektibo.
2: Onsa nga sabon, Maring?
1: Siyempre, ang Clear Skin Soap.
2: May pakita ko na ko si Monkey Goldie kung
1: ayaw ba, wapag ako ka-shame. Napay mga kuan, napay mga gitawag na itong mga green grass of home.
2: Ay, nako.
1: Aba, nanggawa sa sad ang mga immortal, pakikanta o makakot. Aba, makakot by 10-17. Ito nang i-line up o niya. No 10, no 10.
2: Kasi nga karoon di ayon.
1: Ah, karoon di ayon.
0: Ay, napaglangan, master.
2: Ay, napaglangan kayo. Kabarita na. Oy, good morning day kang Sir Police Colonel Glenn G. Cristines, mga maring ha. Provincial Director sa Davao Norte Police Provincial Office. Diri sa ganina. Grabe kayo, snappy si Sir. Uy,
1: grabe kayo. Magkana mag-meeting siya.
0: Brace out kayo sa Maring. Brace out.
2: Ano kayo si Sir Maring?
0: Anahin mo na yung mga Maring.
1: Bukod mo na po na. Si Sir, kahit kayo, makita ganyan mo ang labi na ganyan ang mga pamarog at tulid kayo.
0: Yes. Labi to yung mga canine monster, dagukig braso.
1: Tulid kayo mga pamarog ni Sir. Saan ka ang mga pamunal?
2: Di ba? Basig ka to ng purma sa katong giyak anikindi.
0: Ay, banana tayo? Sama to nga kanang banana master kanang. Sa mga karaang lawin oy.
1: Ato man ang
2: kato man ni biyahe sa
0: karaang lawin ni.
2: Ano ko ano kana ano nga lawin nga gikan sa mo kayo paingon sa Torinto.
1: Oh kana.
0: Mo pud na nandito.
2: Mo pud na.
0: Nga dako kayo ang kabayo tulo ka box tubangan.
2: May abril lagi na yung mikropono biya.
0: Ano man ay lalo kana oy. Bura man tang nasa comment. Bura man tang sa interior ana mar.
2: Bura man tang sa ano na ang kanta nga bakakon pa. Gikanta ni bakakon pa si
1: bakakon ka?
2: Rosales.
1: Liar Evil ka. Alam na siya, di ba? Alam siya.
2: Kinikantama nga maring hato ni Kanato sa Santon Plus Gold Herbal Capsule. Tuldoki ang patong-patong nga balatian sa mga sahadla, diabetes, mga sa pa ng mga sakit gani sa kuan.
0: Mayuma, goiter.
1: Kung lalaki, mayuma.
2: Babae.
1: Babae. Ang lalaki kay mayupa.
0: Mayupa. Mayupa.
2: Inumay ka na mga maring ang Santon Plus Gold Herbal Capsule, mapalit na sa mga pharmacy butika nationwide. Ano yan ang kanta nga? Kanta ni Master Inday Tanini. Awit na kayo, bakakon ka.
1: Iwan na mauntaon, no? Iwan na mauntaon na, Gab.
2: Gisa may kakanta sa bakakon ka ni Ay.
1: Lain lagi ni si Gab, Ay. Kaya maninood ka, Gab.
0: Katong 10-17.
2: Ay, 10-17.
0: Ang nakanta,
2: sige na, B. Kuhaan ko, no?
1: Evuka. Alam na, liar. Evuka.
2: Si Fernando Montier, mga glasang. Pa-request ko kanta nga mangingilab. Unyan na.
0: Kana.
2: Kana. Ay, muday na.
0: Yes.
2: Anya na. Birahe kay nakita ng kanal.
1: Kung maglakaw, magtuwad, kusog mulay at kusog mulupan. Lar Evil, saan yan? Lar Evil? A liar di ay.
2: Diya, liar na liar.
1: Liar.
2: Horot po itong oras, anong kantaka ko eh?
1: Dugaya sa anak eh.

0: Gorilos.
1: Ang, apa deh, apa deh, apa deh, apa deh.

0: Tama na, tama na.
1: So ano, guba ang morning sa to ang mga...
2: Liar, you're kind of master. You're a liar.
0: Grabe kayo.
2: I'm a liar, I'm a liar.
1: Pwede mo na ipakanta sa mga banda ka ng mga heavy metal di ay?
0: Kala. Hupaw.
1: Yeah, magtukod tagbanda siguro.
0: Salisiban, salisiban.
1: Sa ato banda, salisi.
0: Salisiban, o.
1: Oh. Okay, sa ato ang... ato ang mukuan.
0: Sapo, ta. Patuloy na yung tagtulo. Kaya ganito, di ba naman tulo?
1: Di ka mo tulo sa mga fans, ha? Kay maana,
2: o. Straight man kayo na, oy. Ayaw na kanina, si Will naman, o. Inborn siya.
1: Ang sana siya.
2: Inborn.
0: Namumbo na niya.
1: Mara, naigo na ito ng kultuhay gani sa hulin.
0: Dili
1: na.
0: Kaya lang, pasikat-sikat mo nag-dive-dive sa una niya. Mabaw ang si Big Paul.
1: No. Basig, nakuana siya, naipit sa gamay buho.
2: Sa una pa kung nabata pa tamarin, kaya magluto-luto ito sa mga kamot ba? Ayan naman.
0: Uy, sip-sip ban ko nung atong ingon si Kirit at itong banda. Sip-sip ban.
2: Sip-sip ban?
1: Oo ba? Okay, ako. Okay na, uy. Okay na ng sip-sip ban.
0: Ako, sip-sip man ko. Sip-sip man ko. Abotan ni si Gab. Sip-sip ko ka, Gab. Ah, sip-sip, namiruan ka ako, number 2. Come on, magpili lang mag-isa yung number 4.
1: Oh, sige, ha? Sip-sip ban.
0: Ah,
1: sige, sip-sip. Sip-sip ban, kao ba ng mga sip-sip?
2: Inyo po na.
0: Ah, inyo po na.
1: Okay, so, naikanta. Gisilik niya ni Paring Gab, kaya gitagaan ako sa stress ganina.
0: Ah, sige, sige.
1: Sa to? Sa itong kanta ito na nagbisan pa?
2: Ay, mga bisaya, lagay niyo ang mga kanta ka ron.
1: Bisaya.
2: Sa manay ko na, sana... Pailum.
1: Sa dilipat na mag-awit mga maring at usang itimbaya o go sa kamayong morning si Mitch Yurong. Pailum. Ayun pa niya nga halos.
2: At sa na di ay.
1: Halos mga maring request ko gusto mong binga paobaya by...
2: Paobaya?
1: By Moira.
0: Oh,
2: ah, di asin.
0: Ah, pabayaan mo na yan, pabayaan mo na yan.
1: Pabayaan mo na yan, Mitch Yurong.
0: Mitch Yurong, Sunod na kay. Ay, ako si Mitch Yurong, ako nang ano eh, ako nang tuduhan.
1: Tuduhin na, tuduhin. Tuduhin
2: mo yung experience siya. Ayaw sa... Wala ka mo nakaligid. Wala ka mo naligo si Miss Yurong ko.
1: Wala ka si Wilma Joaquin na. Unsa pa si Wilma Joaquin?
2: Naligo pa si Wilma Joaquin kay. Kamalo man siya kay mo habang birahan naman po.
0: Asa man mas may Jose lay mo.
2: Nada dia.
1: Master, kwa ani gaster diri a ingon pa si Miss Yurong.
0: Aduh, ta ikaw suot sa kuha.
1: Ah, suotan ka niya.
0: Oh.
1: Master.
0: Okay, sige, kita na.
1: Gentlemen, dia Daria.

0: Balik-balik-i.
1: Isang pa, huwag may lait ka na karoon.
2: Una mo na ikaw, Maring.
0: Okay rin na, kaya sugat lagi hapon mo.
1: Ang sakit lang ang maangkon.
2: Ay, tama na, oy.
0: Tama na, oy. Kaya sakit na kayo sa dughan.
2: Tayo matungan na ito. Durot mo kayo.
3: Tama na, tama na. Tama
0: but anyway,
3: na.
0: Before anything else,
2: yeah,
0: I would like to, salamat ko ba?
2: Like, ano sa kuha mo itong kakanta niyo? Tukob dapat to.
3: Nagukot.
0: Hugot siya.
3: Hugot ang mga mabit.
0: Salamatay mong kuhaan, oy, bayot. Salamatay mong mga bistida.
2: Kuha na yung pasalamatan na kong ilahan. Nga nasuko, gawa parabhi.
3: Ah, gana.
0: And thank you din sa akin, barber shop.
2: Salamat po sa ako ang hair and
0: kita ganyan
2: ako. Hair and hair, nga kagigyan pa na kang SMR.
0: Kita ganyan ako mga
2: pinatanggla mo. Salamat sa donors. O sa, ako lang pong pasalamatan nga nag-donate sa hair ni Master.
0: Aha. Asa may hair ano niya?
2: Invisible hair mo ba natawag?
3: Oy, kada hairless.
2: Hairless.
0: Kada madiliko diri akay dunay tag duha ka dangaw nga mga hair bakit anak ko.
2: Duha ka dangaw?
0: Yeah, siguro na.
2: Kada nangahulog pag paniliko.
0: Kay wa nay bilin kay nanay diri nangahulog diri ao.
2: Ay, nangarol.
0: Nangarol murag tingkarol.
2: Nangarol ay siya Maring.
0: Oy, hi ma'am.
2: Nasi, ma'am, magpaibot nga yung samuang na wisdom tip.
3: Si Doc, to?
0: Ibot may ngipon, Doc. Kaya murag sakit naman kay Ingkib, oy.
3: Sakit na kayo.
2: Okay. Lain kay mga bukog lalito, dagko kayo.
0: Good morning, XFM Tagom Philippines. Kang gikan kang Nita Balderosa. Asa dapat
2: yes.
0: Si Nita karon?
2: Nasa kuan sa Canada siya.
0: Sa Canada. Hoy, good
2: wala
0: morning.
2: Wala kong kabalo. Asa sa Toronto ba or sa Raptors ba? Ay, Raptors?
0: Sa
2: or sa kana?
0: Kasi sa Ohio.
2: Good morning. Ay, magutong Ohio
0: lang. Asa, asa na Ohio di ay?
2: Naman po Ohio dito.
0: Sa Texas?
2: Texas.
3: Lain mo tong Ohio. Ohio sa Iduso.
0: Lain po tong Ohio ko sa Imas.
3: Ikaw, Marindaria, na ba kayo ma-remember sa mga Ohio?
2: Ay, wala. Bukayo lang ako na-remember.
0: Hoy, tibaya daw mga Maring ang mga taga-Ipil sa Buanga, Cebu, guy.
2: Wow, inamin daw din sila dito, Karol.
3: Labi na gina mga abo sa yap niya. Nga na pa ba yung nabilin niya ron?
0: Wala na.
2: Ayaw mo piyan sa master. Kuyog mo niya mo ato.
0: Si Jeneline.
2: Sa mga taga-Pagadian, hello sa inyo ang lahat.
0: Si Jeneline Di Saria, good morning ni Modiha. Salamat sa ibang paglili, Maring.
2: Ay, nilili siya?
0: O, nilili, nakita ka rin si Gwil.
2: Ay, si Gwil, hindi ay.
0: Init kay Sgawas, ingin pa si Nod Jampon. Otaw, asa Ottawa, Ontario, Canada, dahil siya Gapuyo.
2: Ay, Ontario.
0: Master, tanini, anhi ako, dalis niya mataan.

0: alam.
1: Alam ka, huwag daw kayo marimbongnaw.
0: Huwag daw pas niya bataan.
1: Huwag na pas termos.
0: Ano ay, murag kuhan? Murag Aegis?
1: Aegis. Kasi mo, maring Aegis, tinguwang.
0: Idaran.
2: Ayaw diba? Aegis. A smile from
1: you is all I need. Nakamalita ka man rin ka na nasa likod niya, dakpunon?
0: Nasa ano? Oh, nadakpa na rin sa serimulya.
1: Nadakpa na rin? Ino, fake news.
0: Fake news rin ako yun.
1: Fake news ito?
0: Narang kaluhan niya, kakanta.
1: Narang kanta, wala na nadakpa.
0: Happy to send me. I'll be a singer when your song. Sa una lagi marim, pinimarim ba?
1: Tiyan na rin.
0: On din sa una kayo. Manghihini, magpiyak ka.
1: Ay, mayak ka. Nadin mo sa akin.
0: Round deeper.

0: ka ng maringa. Isang tuba, niga, lapod lagi. Lapod. Ayun, marag bagong kuha ka ng maringa. Basin ka kanta ni si, basin ka panangkot si Kentasyo siguro. Ano? Diyan sa mati. Ah,
1: napa ba na yung surod na ilang butong dito?
0: Nabot, ako ito siguro pikong.
1: Hadlok lang, jutihan ako nito sila maringa. Kaya mintiriyo naman maringa.
0: Ah?
1: Hadlok, joto sila halito, kaya mintiriyo na.
0: Uy, dito na pass mo dito dahi. Anong lagay na
1: halat?
0: Hapit ng buwan.
1: Lagay halat pa rin.
0: Witter, kanang tugangin mo yung beer din eh.
2: Kaya na boss, kaya na boss.
1: Mani, palihog po mig mani.
2: Mani boss.
3: May palihog po paon na kakanta, right?
0: Sorry, sir. Sir, abog naman ko ni sir. Abog na siya. Okay. Tiwasan na lang ni Tiwason.
3: Lain magkawarak was tono ba? Feeling pa kayo.
0: Makalis pa sa edges.
3: Ha?
0: Ang grabe.
1: Ikaw ka sa edges. Pero naman na siya. Nagkakanang karnabal. Asa man?
0: Sa home for the edges.
1: Sa Bisaya.

0: alam eh, kuwari, pwede na makontrol.
1: Pero ilang atong jumping horse ba rin?
0: Oh, yato, yato.
1: Ay, yatong jumping horse. Pero siya, ang siya, asa man siya ato?
0: Atong seahorse.
1: Waiter, pareho, kulapo, waiter. Madala ng red horse.

0: Pero wala pala lang hubog. Ano ba ka, rakomen? Antioks, antioks.
1: Wala ba nasa?
2: Okay, salamat.
0: Siyatsa, siyatsa.
2: Baby, siyatsa. Ako, ano yun? Blimay. Saan niya yung ganyan din?
0: Hubog, hubog.
1: Emone o, emone sa.
0: Rapid-rapid ang microphone marin.
1: Tapa nakag-inom ba?
2: Gusto mo na ito niya eh.
1: Pinugas man good to. Narang baso o.
2: Rapid ang humahan
0: eh. Ang inumulan ba ito sa kutsara marin?
2: Sorry.
1: Inumulan na ito?
0: Inumulan sa kutsara, gikuha.
2: Sorry kaya. Tagay pa yung isa ko. Tagay pa

0: kasi nata. O, hindi nga ako pinamdre. Dahil may susun na dami.
1: Ngayon pa si Mami Josie nga, pakantaho daw ko niya ako hair waiting. Hair waiting for you.
0: Ah, dito ka ang sweeting shit.
1: Mami Josie.
2: Hair waiting? Buhok?
1: Right here waiting, masiguro ni... Uy, tarawa ko diya, Mami Josie B.
0: Mami Josie.
2: Here waiting.
1: Lain lagi si Master pag... Master ay kay... Paglain ang request song kay tarungon o kanta, pero... Pag ako mo request
2: ka. Ay, ang loon, Master!
0: Sa akin sa mana.
1: Dili pag dumanan ni pa si Mitch Yorong.
0: Ano sa manay mo nga gusto day? O sa'yo gusto ni Mitabo sa'yo mong kinabo ni Mitch Yorong day?
1: Ano sa dili nga? Simple lang, painitan akong buto-kuto.
2: Masig na kay gastritis.
1: Mitch Yorong, ayaw ko piyansa ka na benefarintis kong postela.
2: Sa Master? Sa pato isak tong hapus?
0: Well, Gerd.
1: Ano sa mga siya?
0: Kala ko kauban ni... Gerd, kauban ko na ni bro.
1: Ano kanta. Hoy, dahan kayo salamat sa ito ang 19,000 viewers.
2: Ay, kalagahan naman eh. Nakapinta ka mo yung split pa rin.
1: Kang Gabriel Roquero Aras is watching.
2: Ano siya? Watching siya?
1: Watching sa siya.
2: Yan, nakal. Siya may requested.
1: Saan ka kanta niya?
2: Hair waiting. Oh, thank you for watching.
1: So, kaon biya ko marin kay buntis ko.
3: Ayaw naman.

0: Buster 잡아 Buster 어. 나 들이 들이 들이 나 어 나 Boring, are you boring? Mga mari, mga kawali, kaya mabalik mga walang maning pipila ka mga pahinomdom. Siyempre, diri sa tuang panag-uban, mga higala. Ato ang programa de ipaluyan sa mga produktong gihimo sa Yes to Health. Well, okay niya ang XFM!
1: Exciting!
2: Ano sa naging kamat yan sa imong una ni mong bana?
3: Ay, nahilo sa balanghoy.
2: Ang ikaduhan ni mong bana, usig kamat yan.
3: Oo, oh, gihapon. Mm-hmm. Nahilo gihapon sa balanghoy.
2: Katong ikatulo ni mong bana, usig magiging kamat yan ato.
3: Mau-mao pod. Nahilo po siya sa balanghoy.
2: Muba! Naman kay ikaupat nga bana, usa man pwede kamatyan ato niya.
3: Ay, usaba ha. Akong gipuspusa ng iyang ulo.
2: Di ay?
3: Gahay, mga kay ulo. Ano mo kawag balanghoy?

0: 6-8. Casino Plus Wednesday at Casino Plus. Win every Wednesday.
1: Boss, abo, magpakilo ko sa hubaybe.
2: O sige, lo. Ibutang asin ako sa timbangan. Uy, unsa mo ni imong sinakulo? Bugata ba ni? Nani ba to?
1: Bato good taon. Mauna i-resulta og epekto. Kung mo ispray ka og Latimgas G Foliar Fertilizer.
2: Ah, di ko mo to. Iwan na to ni. Tuod no? Kasina og kahimsog sa mga tipasi.
3: Ang Latimgas G Foliar Fertilizer, kompleto sa tanang elemento, nga mapabugat sa humay, og sinaw pagayod ang tipasi ini. Makaminos pagayod sa 30 ngadto sa 50% sa sinako nga abono. Busa gamay ang gasto, dako ang abot. Ang Latimgas G Foliar Fertilizer pwede usang gamiton sa ubang tanom, sama sa mangga, mais, o mga utanon. Produkto sa Soyco Enterprises o mapalit sa inyong mga suking agricultural supply. Latimgas G Foliar Fertilizer. Bugat o bulawan ang ani.
4: Ako po si Mark, taxi driver. Kailangan laging alerto at bawal magkasakit. Santon Plus Coffee Mix ang kasama ko sa biyahe araw-araw. Masarap at may nutrients pa. Dahil sa mangosteen, moringa at soya. Feeling healthy ako.
5: Santol Plus Coffee Mix. Mabibili sa mga butika.
6: Mahalagang paalala, ang Santol Plus Coffee Mix ay hindi gamot at hindi dapat gamitin pang gamot sa anumang uri ng sakit.
7: Santol Plus Gold.
8: Kasi may rason. Ako radyo isulti ang kamay sa Santol Plus Gold. Sa tulog ka tuig, ako radyo yung giantos at daladalang akong mayuma. Salamat po sa kong amiga nga nagpasulay na ako painom ni ini. Karon, wala na dyan ang bukol. Natunaw na dyan.
5: Santol Plus Gold. Mapalit sa mga butika nga duol sa inyong mga lugar.
0: This song is brought to you by Casino Plus. Wednesday at Casino Plus. Win every Wednesday.

0: Paola, syempre, ganito programa sa itong pagpahal. Ganito programa, ganito, ganito, sa mga kapapuntun sa Santon Gold Coffee Mix, no?
1: Yes.
0: Ang Anay Glutathione and Collagen.
1: Ay, makagwapa okay, din yung kape, master.
2: Ang sapa, ang sapa yung sangka.
0: Mag-ustin.
1: Tanawa si Maring Erika, guwapa kayo.
0: Pang, pang ang mga nindot kayo sangka.
2: Sa pamandi ay, para mo ato ko sa muli ko sa La Pilipina, no? Di pa lang ko daan sa Santol, wala na. Itaguyan ako, Maring.
1: Okay. Kamalo, kaila ko, kinsa to.
0: Kinsa man.
1: Katong nagsunggod din eh, ha?
2: Dili, uy.
1: Adili ito mao?
2: Dito mo ko sa Santol.
1: Ito na paralyze?
2: Paglingi na ko, Maring, kaya dito man sa Santol, ginagasitin na ko. So sa Ibalmer man, sa St. Peter.
0: Bukot siya, bukot siya, ito yung istorya, ha?
1: Ano ka ito, Maring, uy?
2: Ano ko, din sa ako, uy, kay... Happy ba ba ako, no?
1: Oh, di ay.
2: Kanang...
1: Kailan mo yung kakapin ni mo? Giuban ako ni mong bungot.
2: Mugani, Maring. Kuhan ni Maring. Kaya nanili na ni Silhig sa puso, Maring.
1: Pero nabalaka ko si mga Maring. Kaya mura ang mura reklamo na si Edgar.
2: Kay?
1: Si ginok ka na kayo siya.
2: Mama na yung ganahan.
1: Ah, di ay.
2: Mama na ganahan. Kalabi na ako na ng ungaro ng yang ko.
1: Ay! Ungaro na ako. Kagilok, Maring.
2: Subayan ako si Mama Ring din.
1: Ayaw! Ayaw sa Maring. Ayaw na tatakot.
2: Ay mga ahi Maring ha. Ato ang programa live. Nga live kita makitaan ka ron sa XFM 107.1 Tagom. O niya pwede ka manawag sa ito ang... Nga na ganina lang. Kita dirig na day hotline sa police station.
1: Oh, diri?
2: Nag-comment diri. Oh, kasi rin siya.
1: Ay ka na. Diri magigikan sila nag-program ang police station.
2: Kung mangi, gusto ka na kakita sa... Nainangita diri. Nag-comment asa daw makatag-bultag number sa Tagom City Police Station.
1: Ato na eh Maring.
2: Dili, i-search sila ang... paid sa kuan sa Tagum City Police Station.
1: Yes. Yeah,
2: nandito ang ilahang hotline.
1: Nandito ang mga ang number. Oh, okay. Init-init pa to hotline man.
2: Yes. Ay kalimot mga igala ha, kung dili ka kampante sa imuhang giinom nga kape, pulihin na kana og Santon Gold Coffee Mix.
1: Yes.
2: Ang Santon Gold Coffee Mix mga Maring unsay sang kape diri ya?
1: Santon Gold Coffee Mix.
2: Dunay.
1: Na ay collagen. Ang glutathione.
2: Wow.
1: Ingon ana kalami ang ato ang kape.
2: O nya kung lami na kamas mo lami pa jug.
1: Yes, tinuod nga na. Makita mas to karon nga lami man pud.
2: Ako na kanang gumana mo kanil gar yan sing lami. Oh, we.
1: Oh, tawa.
2: Utruhan gud ko niya man.
1: Oy! Dili ka masumulan maring.
2: Ah, may managkuan kay sumul dili man oi.
0: May managbiko kay gong ay.
1: Ay, matikaon.
0: Matikaon kay sumulan adi ba?
1: Si Edgar day ughan or matikaon?
2: Kanang ughan. Ay kalimot mga Maring ha, tao to na to ang live drama. Apan sa dili pa doon na pa yung mga nag-request diri abi kang tahan yun ng mga bayot be.
1: Ay napag-request na din. Wala pa na sila na pull-an?
2: Ay, sani? Harold Salang, watching from Proctres, Kamansin, New Sambog, New Corillia, Davao.
1: Yeah, hello! Shout out sa mga taga New Corillia.
2: Pero sa... Hey. Ba,
1: aba, mukanta gini.
2: Mga Maring, pa-request kong song, The Actor by MLTR.
1: Ay, militar na sa.
2: Militar. Sige, B, si Tia Daria, siguro may mong balok na mga MLTR.
1: Ay, kamalo ka nga, militar, mag-usaw na guard.
2: Militar ka? Are you militar?
1: Yes.
2: Militarity? Spell militar.
1: Lahe, maray mo ha, Maring, kay kanang mga, militarity, kanang naman na sa kanang, sa Luneta?
2: Ito asa ko na akong strappers. Kuwan, makita akong pasas ba?
1: Mare, pa, pasas na yun na?
2: Pasas?
1: Kayo kong munggos?
2: Pasas di, uy. Pasas nga na giprito. Kanta na. Okay, ready to get it go. 1, 2, 3. Kinik at tahatod ni kanato sa Santon Vitamin C. Mapalit sa to ang mga Yes to Health Clinic. Makita
1: yes.
2: Nila sa may palingki. Tapad sa Mr. DIY.
1: Aha.
2: Pagitaan si Doc CJ ni Druda. O siyempre si...
1: Palanga!

0: Thinking of you. Tama na, Hoyda. Thank you, Kaayo, sa nag-request nga kanta. Nindot, Kaayo, mga maring, ha? Sorry, Kaayo, kay... si Tia Darian, surrender siya sa kanta, mga maring.
1: Dili, maring, nainasangit, maring.
0: Nainasangit. Wala po, di mo tarunga. Uguan di ay, limugmog di iPod.
1: Limugmog ka, baby. Grabe, mangod si Lando, oy.
0: Kabi, ginin si Lando. Baka itong kami lagi, kaya lagi.
1: Ay, siyomoy, Kaayo, di ay.
0: Oo, oh, okay. Ako man sa ilan nga na may kuwan na Lando ka ng keratin. Layo na Lando.
1: Ay, ha? Ito.
0: Taon-taon mga maring, ito na madungo ato ang live drama pa sa Dipa. Good morning sa mga namati karon diri sa Jensan.
1: Yes. Mga Birahin taga... na maring.
0: Asa na pizza part sa Jensan, ganito madungog sa...
1: Sa Jensan yun siya.
0: Sa sintro sa Jensan.
1: Yes, maabot pa na siya o ganang pulumulok, Marie.
0: Sa pulumulok?
1: Yes, so there is a...
0: Mga lang tingog sa pabo, no?
1: Pulumulok. Bait lagi ka, Marie.
0: Alangan ka na kasanton na...
1: Maabot pa na sa glan, Marie. Sa glan, maabot sila sa glan.
0: Sa glan.
1: Yes.
0: Ang tuhod mo. Asa palapit?
1: Ang Jensan mangod, Marie, kay ubos.
0: Ubos yun ang Jensan?
1: Nasa taas ang pulumulok.
0: Hala, oy.
1: Manang kada...
0: Namang ginasa taas ang pulumulok.
1: Okay, kung maubos pa ng pulumulok, mura na si
0: ito,
1: Papu.
0: Ito na na.
1: Pulumulok! Ayok!
0: Ay, naku. Hindi tayo maghisikot ako nabi. Kaya darabay mga bata na mati ro. Na si Ma'am Evelyn.
1: Na si Ma'am Philly.
0: Si Ma'am Philly Feliciano. Good morning, Ma'am Philly.
1: Kang yes.
0: Ismaela Sabeliana Asuncion. Good morning sa mga taga...
1: Ito ang mga katropa. Ito mga katropa na agikan rin sa Nuevo.
0: Yes.
1: Padulong na sa Andili. Panibasan. Sa Kinuban. Erisaldi. Padulong na siya sa Tagbaros.
0: Ito nung gato na to. Sa to ka to. Elisaldi man doon, no?
1: Oh, Elisaldi to.
0: Katunay bata, mangulatag, maestro.
1: Hindi kita mamalik dito, Marin. Makulatahan ta dito, Marin.
0: Ay, mabalit ta, kaya may parinti si Bubong dito.
1: Oo, tama dahil, kaya maglitsun pa dahil sila
0: kasi
1: dito.
0: Kasi mga parinti dito. Nakan siya yung parinti ni si Pari Bubong, ay.
1: Oo, pasirasan, ay parinti.
2: Alam mo, kaya may parinti dito sa Planet of the F, tripa.
1: Abi.
2: Ninaon ka. Parindi ba kayo?
1: Wala, milabot na. Bong, milabot na to, Bong. Iya po na, Bong.
2: Kamoy nagingon, anak. Kamoy nagingon.
1: Iya po na.
0: Ay, masad na.
2: Oh, nakaya. Sige, sa mga kanta ba mo?
0: Kanta ka?
1: Ikaw, makanta mo ka. Anak pa yung nag-request.
2: Asa to yung kanta, eh. Asa pa yung request nila, Diabi.
0: Hoy, dati kanta ka kanina si Yoyoy daw. Yung i-request niya.
2: Yoyoy, baby.
1: Ito'y Irong Buang.
2: Moto Yamaha, Kawasaki, Honda, anak.
0: Ang kana, Ingan pa si Dong Tuling isa nga is watching mura po. Luya lagi ka master abay. Ingan pa si Mitch Yorong basig na ikaw.
1: Ay,
0: abay nabantayan ka.
1: Ay, nabantayan
2: lang. Mitch Yorong, ikaw.
1: Ano nagluya mo na master?
0: Ano luya ka?
2: Mitch Yorong, distingo yung Mitch Yorong. Kaya baka iwan ka, amo din yung inaling, mo din yung inaling luya. Ato lang kay galuya.
0: Basig mana ka, Mitch Yorong na. Abdi ka, uy.
2: Di ba?
0: Abdi mo, naman na kay makina.
2: Magkaingon yung gabi, siyero nga. Masalamat yung kanyang maser kayo. Mayo na kayo kong pagpangihi.
0: Ala. Paspas ba kayo siya mukha, maroon na yung makina sa sunrise.
1: Di ba ko na luya, uy?
0: Ha?
1: Luya mo na ka, master.
2: Luya.
0: Ay, luya di, ay na.
2: Luya?
0: Luya o luya?
2: Kaya lang kayo kamarinar yan. Ala, bebe. Kaya nga mokotoy, be.
1: May gano'y kinakachinilas ka di kayo, klaro.
2: Excuse me.
1: Yes.
2: Dili.
1: Sige nga, Ral.
2: Mokotoy. Iba yoyoy.
0: Mokotoy?
2: Mokotoy, hoy.
0: Mokotoy, hoy. Nakita naman ni Doy.
1: Waha. Dako, sige katawa niya, Mitch Yorong, hoy.
2: Kanin si Mitch Yorong, mag-abot na niyong atong dalan, Mitch Yorong. Mabalik yung agyana niyo mo ba?
0: Lupit pa yun ang kita ni magbanakon.
1: Hala, absent lagi si Kwan, si Joaquin.
0: Hala, si Wilma Joaquin? Asa ka si Wilma Joaquin?
1: Absent ka. Absent na.
2: Hoy, si Kwan, Ismaila, Asuncion.
0: Basahan.
2: Hoy, mga katropa, mawala dyan akong stress. Watching you in FB. Aba, paim na si Master Octorbo.
0: Aba!
1: Ayan!
2: Sige! Ayan!
0: O ikaw gigipon diriya sa to ang mga viewers.
2: Wala imo ang adlaw. Dungalon ko ni si Mama Ismaila og si Mitsurong. Para ni Mahay.
1: Pero imo hagin ang adlaw master kay ikaw garan ko ang ikaw na gitagna.
0: Ikaw na ang gitagna ni ko ani.
1: Sa man master na mga na-dislocate imo mga bisita.
2: Sa man ni ato ning ang adamay na ninyo mga kogani.
1: Tawa kay basi mga na-dislocate na.
2: Okay, sige na. Okay, sige. Moto Yamaha, Kawasaki Honda, Ajinomoto.

0: Aku makaon, aku makaon. Botange kae bisa toy. Mesuraja silong asal bais ngabukoy. Nadam aksa pasawal sa alat sa baboy. Gigabaan, gigabaan. Kaya gigabaksa itoy. Uy, kaya kong buwot itoy. Ito yung pinigay ko'y kaya yung matis. Pero kitoy, sikaro ako roy ako koy. Sikaro ako roy ako koy. Makatay spitigay ka ko'y kaya yung matis. Pero kitoy, sikaro hoy hoy. Sikaro hoy hoy. Bot ang ikay ka tutoy. Motsura, puyane balik balik. Uy, tama na Ralph, tama na Ralph.
1: Okay. Sorry, Ralph.
0: Sorry, Ralph. Sorry, Ralph. Hangak mo nining mag-concert. Uy.
1: Reels na.
0: Reels na. Alright, sige.
1: Ay, nako, mga maling. Yan, kadali lang kayo, ha? Kaya, saan mo to ang, Arabi?
0: Saan mo nito si, katawa na kanining, ha? Na.
1: Dito, eh. Sigarugo, hoy, hoy. Sigarugo, hoy, hoy. Kagamay sa tumoy. Sigarugo, hoy, hoy. Sigarugo, hoy, hoy.
0: Okay, sige. Ato lang sugdan siguro na rin. Kaya, 11-2-2 na?
1: Ganit lang kayo. Kaya wala man rin ma-save tong ato ang intro diri away.
0: Asa man to tong
1: so,
0: intro?
1: So, title ato pa rin, Gab. Kanong intro? Kaya kung ako ikaw? Wala lang. Ha? Na-save siya. Sa title, kung ako ikaw. Kung ako ikaw. Ay, naara ang intro sa mga bayo. Oo. Boy na mga mali, ay maghawa niya kay Masulid na ito ang live. Laman niya ito. Ando naman on!
0: Kung ako ikaw!
2: Ado na ka ba isuliran nga dili ni mo mapasan nga ikaw raswata ka na o ipada ning tulumanon. Kung ako ikaw, katropa. Kauba na mga banggitang dramatista, maring Inday Erica.
3: My pickleball is useless because it's not useful.
2: Tia Daria.
4: Nakakukwapa nga kuya kay Kila.
2: Og master, Inday Tanini. Ginilang sa XFM Philippines. Kung ako ikaw, katropa.
0: Ang kinabuhi sa tao nasusama sa sakabalot. Usahay mulinaw, usahay mudagko ang balot. Ang kinabuhi sa tao nasusama sa sakadahon nga nasas masapitan kini sa usa ka sanga. Humuhagsak kini sa yuta nga laya na. Mga maring, ako di ay si Harold. Usa ako sa mga minilyo ninyong tigpanubay ng inyong hang tulumanong kung ako ikaw. Kani akong suwat karon mga maring, munang ipadangat ako na sa inyong sibyaanan kay bahin kini sa ako ang asawa nga sinining. Kani mong asawa na kong sinining mga maring. Ako mga maring, nagtrabaho ko sa kasagingan. Niya kani akong asawa, naras panimalay. Wala siya lang trabaho mga maring, kundi lang mag-scatter. Ako lang siyang ipaundayunan kay kaibalo ko nga, ginagmayera man na iya, piso-piso. Apan mga maring nililalim. Kini problema karon nga nagpagkabiban ng akong abaga. Wala ko lang madangpan, wala ko lang masultihan mga maring kung dili kamong tulo lang kay kamo may nagpalik-alik ano yung radyo nga mangilgig ko lang kayo manambang. Labi na ni si Maring Erika, labi na ni si Maring Daria. O labi na ganyan mo master kaya nagkaupo lang ang agay ni mo. Para masayaran ganyan nyo kung sa giunod niya akong suwat. Yun ano yung mga panghitabo.

0: viendo con su cuarta banana que hay.
1: ¡Daddy!
2: ¡Ay, mami!
3: La que
1: no se no se daddy. Le acalemos que hacemos carácter, ¿verdad?
3: La pan no come, la pan no. La pan no come, es que. Aquí está con todo ahora, toma mío.
1: Sugol pa lang dali, palpak na kayo dali. Ikaw na ba yung main event? Ikaw na ba yung main character na dali?
3: Sorry, mami. Ano mo kayo, mami?
1: Mula ka, naka. Kumusta kayo trabaho dito sa Gingan?
3: Kapoy kayo. Ay, grabe.
1: Ha?
3: Sige na tag-trabaho ka ni kami kang sweldo.
1: Mojo ka ba reklamador kay Kano?
3: Kap. Alas 3 po tayo magigikan sa duty. Ya alas 3 po sa auto. Pwede kapuya, magina.
1: Ayaw ko kong kay daddy. Kaya kamalo
3: bin yung kasama, daddy. Istorya pa yun, ay.
1: Daddy, ikaw, ayaw nang sakang istorya. Kamalo medyo kasako, daddy. Nga ako, kung dali na kumahurt, huwag mo kong singkahan, daddy.
3: O, singka nila?
1: Ayaw ko taas-taas yung tingog, daddy.
3: Klaruhan na ba?
1: Nakaw na kaw niya. Sa may akong kwan, daddy. Akong pangkwan na mo, daddy.
3: Pero, bili nanti ka. Budget nanti ka. Nakay budget ka na, alaw.
1: Bila may budget ni mo.
3: Kagahan ka ng 50.
1: 50?
3: Budget ka ni 50.
1: Grabe naman ang 50, daddy. Oy!
3: Kanang 50, butangin na listahan. Ikaw na bahala na kung sa'yo pamalito ni mo.
1: Ikaw may molista na lari, kaya ikaw may sinder.
3: Nanay na, nanay listahan, gilukot niya.
1: Money, grabe. Mo
3: nanay mong atoon ka, grocery ka.
1: Grabe.
3: Ato kag palengke.
1: Grabe naman na imo, daddy. Uy, di naman ato na makaya. Sarabi?
3: Kasi, o tanawa.
1: Nanawa na ko, nanawa na ko, baby.
3: Okay. Nakalukot, nakalukot na.
1: Nakalukot ni asa.
3: Nanay na yung kwarta.
1: Ah, grabe naman yun. Sabi ni, Monday to Friday only. To 50. Sabi niya siya, 50 per day?
3: Sabi niya?
1: Pamahaw, jis pandisal with jis. Anya, na ba yun?
3: Dili na kayo ta magpa...
1: Paniod to.
3: Garbo-garbo.
1: Usa maniod? Usa maniod?
3: Dili na kayo ta magpagarbo kayo sutan. At least, masudlan at untayan, okay na.
1: Anya, paniod to. Muna niya kung budget paniod to.
3: Okay na, muna.
1: Noodles, 20 niya. Itlog, jis. Sabi oh. Niya siya, magic biscuit ni?
3: Oh.
1: City, o gaya ka. Bitsin, tres, singkwin. Ah, grabe.
3: Daan na ilistahan.
1: Ano na ba ni hapon?
3: Yes. Di na ka maglisot, ana, mami. Ayan na si Kikangal.
1: Pamahaw. Sabi niya, pamahaw, jis.
3: Ang sweldo, budgeton nyo na ito ni.
1: Pamahaw, jis, malunggay. Malunggay pandisal. Panyoto, 40. Isda o kalumunggayan. O panyahapon, grabe naman na. Ano yung mga? Grabe naman.
3: Anong, imo pa man na ginang utrohon nga naman na. Nakalista naman na.
1: Sige, sige. Ako rin ako ni Bajito. Ako ni Bajito na.
3: 50 ang kanakaon.
1: Daddy, nako'y request ni mo ba?
3: Ano sa mo na?
1: Ako, sige-sige ka singkahan, daddy. Lay-lay ka, daddy. Sige, di mo singkahan, daddy.
3: Lakaw na ko, mami.
1: Sige, daddy. I love you. I love you, daddy. May kiss, di ha?
3: Mua-mua chop-chop.

0: Ah, nagil pare. Naka-budget na nakuha mga palito nun sa balay.
1: Matibangan ni mo, pre, kagamaya po gi-budget ni mo, oy.
0: Si pre, pre, gamay kita ko ka sweldo. Ato ginang budget ton, kay wala na rin para. Sa unog na yung mga emergency. Wala na kay palit. Kalibangaon ka niya, wala kay palitambal.
1: Di sa pag-on sa pre, pero gamay kay 50 sa kadlaw. Yung sa amin, mapalit na 50.
0: Pero, okay kaya kung asawa, pre.
1: Ah,
0: na-budget, no? Oh, budget kaniya. Kuyo, kayo mong budget na kung asawa. Kanang tag-sigwinta. Ah,
1: grabe, oy.
0: Wapang mga siguro na isubra na.
1: Iya po na.
0: Ah, magani.
1: Pero pre,
2: ayaw na ma.
1: Dugangi po na, pre. Basig.
0: Pero dungaga na ko, pre. Pero wala na. Wala na magkikadungag, pre. Kaya mga ego. Ego na kayo nasa swildo. Ako na lang ginagibalansi ka na adlo.
1: Pila may swildo din mo dahil si mo trabaho di ay tiging muna saging.
0: 30 days ang buwan.
1: 30 days, pisoy mong adlaw, pre.
0: Gano'y, oh. So, manangay mo, sige daw.
1: Short mga, pre, 20.
0: Na may, kuhan, na-overtime na, pre. Jis-jis.
1: Matay, di, kaka...
0: Yan mo gano'y, usahan mo pagbudget na, pre. Wala na ka, gamay imo swildo. Sige, usahan mo na imong budget si mo, aday.
1: Tood, no?
0: Kanan, 50, ha?
3: Ay, mga pare!
1: Ay, si
0: pare, pare!
1: Pare!
3: Pare Harold, pare Harold! Sa pare, siya rin nag-abre
0: ni Portahan na rin nga, nalang dito sa kasagin. Naman ko yung liner na kanang gagihanan sa saging na ay Portahan.
1: Masoso, magini, pre.
3: Masoso, pare, pare Harold, pare,
0: pare, oo.
3: Bayari ko, pare, kay si Mari ba, nangutang sa kukwanta, pare, nang...
0: Pre, pitos pa kayo, pre?
3: Bay, kay sa imong asawa ba, nangutang sa kukwanta?
1: Bayari, na, pre.
0: Nangutang?
3: Oh, nangutang pare kay short ang iyang pare. Pare siyang munggos pare na pare. Pare siya dito go kaning tawgi.
0: Sa inyo ha pare?
3: Oh, na short.
0: Sa man yung bayan, ang kagibadjitan naman ako to. Budget naman kahit itong nangutang.
3: Pare, nagpalit pa gano'n siya o kaning lumpia pare nga. Katong lumpia, barato na ganito kay puro rapier to pare.
0: Wala man to sa listahan tong lumpia. Unsa man niya kung...
1: Malagipit mo yung asawa na pre.
0: Unsa man?
3: Pare,
1: magniwang yung mga anak.
3: 300 sabi na pare, 300 lang.
0: 300? Unsa ka? Kadako ana?
3: Pare, saan man ito? Di ba ako kabalibad si mga asawa?
0: Kadako ang sobra. Unsa man yung... Ano man yung kung asawa nga pataka naman
3: yung... Nakuha pa siya dito pare. Namalit pa siya mga shampoo.
0: Ha?
3: Namalit pa siya og mga...
0: Ano mo na yung apil?
3: Sa asawa pare kay...
1: Napalit siya ang shiver pre.
3: Ah, shiver. Yan, nagpalit siya ka na pang pilok-pilok pare ba?
0: Ano yung apilan ba niya pare siya sarili nga para naman ito sa among makaon, tanan?
3: Ingon pa ganito siya pare nga.
0: Unsa man yung bihana?
3: Ingon pa ganito siya pare kay naamay ni Addo dito pare nga magtusok-tusok sa limbaba ni pare. Ari sa Rios ba? Magpapiercing. Magpapiercing ganito ito siya pare niya kay.
0: Unsa?
3: Short man pare. Pwede man ito piercing pero katong rebates ang gamiton niya.
1: Pre, wala gapilan. Wala gapilan ariyo sa pusod pre.
3: Wala pare, wala pa pare, wala pa.
0: Di ka itong matitanos to kung asawang piercing itong.
3: Wala. Rebates.
0: Rebates?
3: Rebates pare.
0: Pura klase.
1: Pre, klaruan yung mga asawa pre.
3: Kina-kina ko siya pagtuunin mo sa imong ang imong baba, imong ang bait pare. Wala PBC wall.
0: Rebates.
3: Pare, bayari ko pare.
0: Pero niya, huwag pa matang swildoan eh.
3: Apa sa kabayari ko pare, ay nag-swildoan. Alam, siya pare.
0: 300 na pare?
3: 350.
0: 350?
3: Oo.
1: Malagay na pre. Unsan
0: na kung asawa. Pare.
1: Tagayin niya mga asawa.
0: Parana pare. Parana. Nanubra mo na eh. Nagtuo ko nga sakto na kaya itong tag-sigwinta kung yata nga budget siya.
1: Kagamaya na si Quinta. Dugangin na yung mga usaman. Ikaw naman ka mo, Jer-Jer. Jer-Jer
0: si mga asawa. Bangas ka, bangas ka.

nagbangin. Mga maring, nasya akong kalit mga maring. Kay, di ko na kalit ang kukuparin ako mga maring, banga. Nangutang ko na siya kahit nagpalit na siya ang pangpagkuhan nito. Nakakasya pagpapalit niya. Akong budget 50 lang ang adlaw nakabayad. Itay, gini akong asawa. Ay, nasya akong kukalit na. Mura ko na kayo, oh no, nakaanak ko gusto kong galingon ko. Puto, panadali ko ka, isigitan na yun. Uli ko, inani mga pangitabo.

0: Naun sa man ka?
1: Daddy, ayaw ko singkahi, daddy. Kay,
0: ikaw ba?
1: Kinsay din mo
0: singkahi nga, layo pa daan, nagbangugok na ko. Na, maklami na kay kakumuton. Nga ano man ka nga, nangutang man ikay na pare. Nga kabalo mo ka ang budget ka to sa listahan, Raman.
1: Grabe sa ka, daddy, oy.
0: Nga ano, apilin man mo itong mga, ibuha mga paraprenalia sa mga lawas nga. Kung napay mga make-up to, pangkilay nga, unsap to.
1: Alang ang ganahan, para ganahan po gamong kutano sa kuwa, daddy.
0: Ganahan.
1: Unsa day ka?
0: Kabalo kang kamay, kitag income kamay, kaya ito ang swildo.
1: Daddy, magpa-parlor pa kong ko.
0: Nga, nama, unsa
1: ko na. Unsa ko manapi.
0: Kabalo kang ibadjitan na ganit ka nga mauna na imong paliton. Anong iapilan pa may mo sarili, nga nara makadres balay.
1: Daddy, usa grabe sa ka, daddy. Uy, grabe sa ka magkakuan sa kuwa. Marami ko di ko di mo asawa.
0: Kinsa may matanaw ni mo dire, nga nara makas balay. Ano, usa pa may pagpapahari mo?
1: So na nagsilos ka? Ay, pag silos-silos ka, nara makadres balay.
0: Uy, ano, magsilos man ko?
1: Grabe kay ka makastoryan ako pa.
0: Napay mga sa ba ikaw pa naman masuko karon.
1: Grabe kay ka makastoryan ako pa ka di ba da.
0: Wa naman ni na maon eh.
1: Ibo na ikaw kwitahan.
0: Kwinta.
1: Usa na pala ako papaytog shampoo.
0: Kita gaan nate ka og budget. Nga nang nanobra pa man.
1: Adyo kay maayo adyo kay klar kay pagkapanay
0: mo na. Ayaw sa nang unahan na imo para sa imo sarili.
1: Ibo jo ko gipakulawan.
0: Si pakulawan ka kita ra man duha dire.
1: Ibu na lagi pa storya niya sa gawas nga inana ko, inana ko.
0: Magpasaka, dagang pataka. Ikaw sa sunod, ukon sa i-budget, i-budget. Kay wata yung sweldo.
1: Ako siyambo! Ako sabon! Ako kape!
0: Ya ako! Mutrabaho ko! Naligo ra ko! Wa ako yung sabon! Wa ako yung kape! Wa mo ko yung siyambo!
1: Lahi ka! Huwag lahi ko, daddy!
0: Ano mo siyambo mo ka? Ano mo siya po kagawa pa kay buhok?
1: Grabe kay ikaw din ako. Ang mga sabotan na itong ginabuhay. Pahala ka na!

0: Tama. Mo gina pare.
1: Tama na na pre. Tama na na imong shut up.
0: Oh, amen pre. Ilang problema na ko pre. Wala na sa budget ko ang ano tag 50 pare, wala na gisubra pre.
1: Dili na maayo ni nga nang gabi gastador nga asawa.
0: Wa gi klaro ni nga asawa.
1: Ako man biyan ni mo na.
0: Tinawag ka pare.
1: Ito sa dakang rin sa perido. Sa perido sa...
0: Sa may mga kuha nito. Sa
1: burong galingan.
0: Sa stepping sa mga babae dito, pare.
1: Kana lang kay mga ngilaan man.
0: Kasi dito mapusilan dito, pare. Dakang na ba kayo nangatumba nandito?
1: Sa gas
0: mo. Pero ako ang isigura ng pareha kay... Ang akuha mo kong budget sa balay. Ako na nang i-budget kay para... Ang isa kabulan nga sweldo, pare. Budget yun na tanan. Kaon na yun na, pare.
1: Nagsabot ba ko ni mo, pre?
0: Pero ang ano natin alam ko sa ko, sawa, pare, giapila niya pang pagwapa, pare?
1: Ah, grabe po, sawa.
0: Pangkilay, lipstick, oh, pampilok, may make-up. Natin alam ko, mas mahal pa man sa amo ang gikaon ang iyang...
1: Sige, pagwapa po ni Ipon. ako pa na ni mo, pulihan ni mo na,
0: mo ba, pre?
1: Pulihan na, dagan nila siya, perido.
2: Oh, pare,
0: pare. Oy, pare. Siyat, pre. Pasiyata, pre.
2: Ako, kasiyat ako na nito, pre.
0: Ay, lahat mo na yung one for the road.
1: Nagpanglayag na din eh. Nagpanglayag na din. Ay, no, pinom.
2: Sa'yo, problema nyo na, pre.
1: Ay.
0: Lahat, pre, napagawas na ko sa kong ibate, pre.
2: Sa'yo, problema nyo. Asawa niyo?
1: Asawa niyo.
0: Lagi, pre.
1: Gastador kayong asawa niyo.
0: Grabe.
2: Asa na yung asador? Reklamo kasi yung asawa yung asador?
0: Oo, pare.
2: Huwag ko reklamo sa mga asawa ang ataka ng paluha.
0: Okay. Oh, sabihin mo, asawa niya, pare.
1: Sabot niyo.
2: Ako wala ko. Ako lang, problema ko niyong kasador. Ako asawa pare rin ngayon sa hindi ko mga ataka. Kasi maluha na. May suriyan na yung asawa pa rin ngayon. Inigtanggal ako sa inigsuot ako sa konsilinas pare. Basta naging luha pa rin. Kanapay.
0: Sabihin na.
2: Kanapay mong asawa.
1: Magilingig na yung mga
0: asawa. Sabihin mo ang asawa pa rin. Bura man naama siguro na ikuan. Nanay tight talk pare.
2: Pare. Kailala, style pa na niya pare.
0: Pero ako
1: iya po.
2: Imo asawa niyo, iya pala. Imo asawa ba? Gusto mo asawa niyo rin.
0: Di ka malo mo budget pare?
1: Oh, ah? Di ka malo mo budget, pataka gasto.
0: Halos di ka gani amo ang kaunon itlog malunggay pandisal.
1: Itlog na lang, kamunggay lang kaunon.
2: O ba? Aw.
0: Pero, kamalo ka ang presyo sa iyang ipalit sa iyang pagpagwapa.
2: Oh.
0: Mas labaw pa sa mga gipanudan.
1: O, tanawa na.
2: Grabe ko na, pare.
1: Mas labaw pa siya panudan.
0: Pre, kapoy na kayo kong trabaho, pre. Kamay kayo.
2: Eh, wala na agad, pare.
1: Pre,
2: yamatra.
0: Gane, pare.
1: Mangawat ka saging, pre, sa inyo mong gitrabuhan, pre.
0: Pre, kasi mapasilan ta, pare. Duhan na, ipapasilan. Hindi ka mapasilan, makurintihan, pare. Tanawa to na mga bata ng nungkit o santol. Nakurintihan?
1: O, lagi po. Ay, ila.
2: Kundi ka pa pare sa pare, makarahay ka.
1: Ay, huli na ko, pre. Huli na ko, basig. Asa pa yung
0: niya. Pre, salamat. Ay, salamat kayo, pare.
1: Murot to mong tambag di mo, pre. Diba ni, diba ni.
0: Okay, pre.

Mga maring. Mura yung ka ng makadugugustambag sa kong mga kumpari. Mura mag ka ng di na ko madawat ba? Di na ko madawat na yung pagkagastador ng akong asawa? Pagkapot ako dito sa balay mga maring kay daka na kayo kong mga daka na kayo ipangputang sa lamisa. Yung mga prutas. Anya, akong budget ko na ako kay 50 ra ba? Nakabayad yung kong 300 sa kong amigo as kong kumpari. Yun. Puto ka lalis mi ato nga time kay kanilagi nga di ba pugna ng iyang pagka kanang gastador. Puto kay istorya mi kay akong gusto nga maukin na mi ba. Puto sa kagabi ni ana ina ni mga pangitabo.

0: Mami.
1: Ay, daddy.
0: Sa sunod ba, kanang mag-budget ha? Budget ha? Kay para nga to ang isa ka bulan nga kaon, masakto gud siya. Kay atong sweldo, kamera kayo.
1: Lagi, sorry kay daddy ha. Ako daddy, wala man ko'y problema na daddy. Kay karoon na, alas 12 sa gabi naman yun. Alas 12 uno naman yun, daddy.
0: Gani.
1: Mas mayo mga na mag-istoryahan na ito, daddy.
0: Mga na-istoryahan, tika karoon nga. Inaot ko nga, dili na mo usbon na ha?
1: Dili ko na usbon mga
0: daddy. I-budget yun na, mami. Parang ato ang... alas 12 sa gabi na, pa'y tao? Unsa ni? Kisa man eh?
1: Kisa man eh, daddy?
0: Unsa ni, Brad?
2: Unsa ni mo?
0: Oh!
2: May gabi na, boss!
0: Unsa ni, unsa ni ito ah?
2: Bossing!
0: Unsa ni ito ah, diha?
2: Boss, hari si Kandok, Nining Batugahe, boss?
0: Uy!
1: Ako, kisa na!
0: Unsa ni, mami, nami nangitas mo ah?
2: Madir! Nay mo parcel rin, Madero?
1: Uy! Ay! Naabot niya! Ay! Laduga niya ko nung paabot na ni Daddy!
0: Hunsa! Parcel na po!
2: Parcel, boss! Kwa rin! Kanang...
0: Pila mo na!
2: 1-5!
0: Ah! Kadako!
1: Daddy, kwan magunan
0: ko! Mami, hunsa! Hunsa man yung awa!
1: Daddy, kalma lang Daddy. Kaya kwan man yung makatabang-tabang upo din mo ni. Kapag ako, hunsa ni?
0: Hunsa man na?
1: Vibrator!
3: Ayaw na ma!
1: Para tuhon lang yung sikanan ginamit ang buhay. Mga na katong gigarad sa dong? Katong anong?
0: Steve,
1: may mati ko na itong ginamit ang... kwa ni katong yung sikanan?
2: O ma'am, wala ma'am. Pasis ako ma'am.
0: Pasis na ito. Bunalan na ka. May paywa na mo nga gihaton. Mami, mga pa may pag-ingaw natin. Onsa naman ka? Uy, imong utok asa na...
1: Ay, kung istorya ginanagod?
0: Budget ba? Mahabay, ingon ka ganyan nga, okay na niya. Karoon naman eh, parasil di ay.
1: Kung sa amin eh, makatabang manin ako, kaya ikaw, dili naman ka mo, kuala ko, dili naman ka mo taan.
0: Gamitin, di mong nipir.
1: Ha?
0: Nipir ay mong gamiton para maulpot.
1: Ulpot? Kaya saan na naman eh, ginamit na natin ako. Oh.
0: Hala ko
1: sa... Dako kayo, no? Oh. Kaya manin siya, talawa, pangalan, no, sito, na... BBC.
0: Uy. Buna kakatanong ko, mami. Lain kaya.
1: BBC?
0: Di na kaganaan sa kuha. Kaya tungod kay kapoy ko kikag sagingan. Nga ni maho na kong tagok.
1: Dili na di.
0: Maudi ay nga. Kadauli na ko. Dili na kayo. Hinay na kayo mong kinapyutan.
1: Mali na ay malali. Mura kang tinapa.
0: Unsa ang tinapa?
1: Kuan, ang imong baho. Mura kang tinapa.
0: Unsa ang tinapa?
1: Ang imuha.
0: Bangas ka.

Mga maring, muna ako problema ron. Akong asawa, mga maring, hindi na ako makontrol sa iyang pagagastador. Ang akong mga budget, out of budget. Puno na kayo kong utang rin sa muang mga kauban rin, mga maring. Kaya sama niya akong asawa, mga maring, taka-taka lagasto. Tabagi ko ninyo, Bing, kung saan, napapagay na ba yung pag-asa ba niya akong asawa nga, sige order ng parcel, sige order ng mga pagwapa. Karoon ko, mga maring, ang nakusok asawa, maring, kanang wala lagi ka nang, wala lagi ka nang pangputang sinaw, puno na kayong milasma. Lain na kayong nakong asawa ron, maring, mara naging kulata. Tambagin ko ninyo, may maluoy mo. Magpaabot ko sa inyo mga tambag. Di nila lang kutob. Harold.

0: Alah, si kalian tu sasasoy ke. Dagadahan kayo sila ni nga kanta ba. Oh.
1: Kailangan kayo itong mga kuhan ani itong mga viewers.
0: Mga viewers.
1: But anyway, mga maring ha, balik tas ito ang panagubang direk gapon sa XFM. O siyempre mga igal, alas 11:48 na itong oras. Live gapon ito ang programa karon sa ato ang Facebook sa XFM 107.1 Taguan. At balikan ang kaagi ni sir, ito sender na ito, maring.
0: Si kuhan, Jun Champong. Adilay din si Harold.
1: Ah, si Harold.
0: Oh, si Harold.
1: Anyway, ang kaagi ni Harold, mga maring, kay mayroon ka ng gastador. Mura gastador ang asawa niya. Gastador ba ito? Pataka na lang ng... pero gamay rin po kayo ang...
2: Masking wala na sa budget.
1: Wala na sa budget. Gamay rin po itong ginahatag ni kuhan nga budget. Uy. Gamay rin sabi kayo ng...
2: Mas gamay rin po doon yung swildo maring yun. Kaya yan ang ipaiguan.
0: Pilar pa ba swildoan ng kuhan siguro? Hindi po kinana ka dako.
2: Kulang rin nasa ng hurnal.
1: Aga may regret po di ayang iyahang swildo maring.
2: Basta ikibudgetan na po sa swildo maring.
0: Ikaw lang ba? Masibuan lang.
1: So, muna ka ng problema mga higala ang kaagi sa Osaka Little Thunder na to. Unsa inyo masulti ani, unsa inyo mga assessment ani ha? I-text ka na sa to ang, ay nalubat man akong cellphone. So, comment na lang sa to ang Facebook Live.
0: Comment down below.
2: Si Mami Josie para...
1: Unsa inyo ni Mami Josie?
2: Ikaw na lang ba na mag-budget?
1: Tagtalag
2: sa on na kaya ng mag-budget ang ba na... Yan sa on man ang katrabaho man.
1: Gani, katahe dyan ang og paru-paru G. By Tuber Kelyano.
0: Paro-paro G. Ayaw, kaya ma-discover lagi. Hindi na makanta na paro-paro G.
1: Si, ayun ka ba si Mami Josie. Maragod na iahanggiingan nga.
2: Og si Kwan, si Nining Garcia sa Tanawa.
1: O sa ingon ni Nining, sorry Nining. wala magigig ko ni Nining. Nining, ano si Nining nga, Salamat nga, sige na mas pangatawa.
0: Oh, ganun.
1: Dahil lagi na sila.
0: Wala ko, sige na, doon na yung sirong
2: birahin na lang.
0: Kasi 50 na.
1: Ay, 50 na. 50 na di ay.
2: 50 na. Ay, nalanganin na.
1: Wala ko, birahin na.
2: Birahin na, master. Kaya kami na palig-alig na, master.
0: Mugani. Well, Harold, no, ang imong problema ka rin, Harold, very kwalangay na siya. Difficult, but very kwara siya, affordable kayo, no? Manageable and affordable. So, ang imong buhat na lang, Harold, mangita kag laing sideline, no? Mama, kuan ba ka? Mang scrapback ka? Mang scrapback ka?
2: Meron ako kailan
0: na. Nakikailan ka, scrapper?
2: Scrapper.
1: Nice scrap na sa gawas.
0: Nice scrap na sa gawas. So, imo nang kuan nun. At pagbalik ang, kung mang scrap ako ka, paghalin, pagbalikan mo, kuwata na yun na.
1: Aba,
0: di ba? So, ana lang, gamitin lang na siya og mga, ayaw lang mga pinagbabawal na technique, kay bawal mo na sa itong balaon, no? So, pangitang sideline, di ba, manglarot magkakunas niya, ana. So, kung di na yun magkaya yun, kung di ka po na masulman, padala lang niya magbalik sa Madrid, kay amo lang niya po na narmaon, tambagan lang niya po ka na mo, ana.
2: Yes, correct.
0: Okay, and of course, follow your heart and follow your dreams. And that's it, thank you.
2: Napoy ay pasingit si Liam na laysay. Mangita sa diskarte ang asawa, dili kay ang bana lang.
0: Aba, very well said, sir. Yes. Very well said.
2: Alangan
0: na. Lahig yun yung mga...
2: Pwede po siya. Kaya kung ipalit niya og ganang parepernalia siya hang panglawas, pwede na to siya. Ang asawa. Manigkamot siya ang kaugalin.
0: Pwede sad.
1: Pwede sad. Ayaw.
2: Uy, nana si Walmi. Ay, si Wilma.
0: Wilma.
1: Nabuhi si Walmi.
0: Walmi.
1: Mura, nakayawan ka. Pagkita niya.

0: ang duha ka mga himsog ng mga technical diri sa yes. studio. Wala lang si Gab Alas o si Sir Ralph.
1: Ralph Recto?
0: Sir Ralph. Ako na si Maring Inday Erika de la Guapa de la Mestel sa apan di makupian sa antong ngunit gaya mangunay ang salingan.
1: Kasi sa siya po nun iyaan sa kanunay panamang ganyan si Tia Daria.
2: Okay, syempre, masalin ito rin and
1: thank you for watching.

0: Santon Vitamin C, The Alkaline Vitamin C.
1: Ako si Mario, 35 anyos. Sige, yun ko ka problema, kasakit kayo akong mga kabukugan. Hindi na kayo ko kalihok.

0: Dili pa jud ko kadula sa akong mga pagmangkon, pero suka na kainom ko sa Santon Vitamin C, nawala na jud ang mga sakit sa mga kabukugan ug giligon pa jud kini.
1: Santon Vitamin C, the alkaline vitamin C. Mapalit sa mga butika. Santon Vitamin C.
2: Lupig pa nimo ang nasin zone sa lupog nimong vision. Dili ka na okay kay deserve nimo ang good vision for the person. Oh, lamna this. Put that plus for good eyesight. Take Vision X Plus in 500 milligram capsules. Kini adunay lutein, beta carotene, vitamin E, zeaxanthin. Alang sa deserve nimong for the win nga pananaw. Maungli kayong masin zone tuod lang sa lupog nimong vision. Sublion ko ha, deserve nimo ang good vision for the person. All together, let's say yes to health. Put that plus for good eyesight. Take Vision X Plus.
3: Na-discourage na ba ka?
2: Pag-exercise tungod kay dali ka po yun.
3: O wali nakita nga dakong improvement sa lawas.
1: Sulayi ang Premium D3.
4: Premium D3,
1: ang soft gel capsule nga adunay fat burning properties.
4: Premium D3,
1: makatabang sa maayong panlawas nga may VCO ug moringa. Mapalit sa mga butika.
5: Mahalaga paalala, ang Premium D3 ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
6: Bush abo, magpakilo ko sa hubay be.
7: O sige lo, ibutang asin ako sa timbangan. Uy, unsa mo ni imong sinakulo? Bukaata ba ni? Nani ba to?
6: Bato good taon. Mauna i-resulta og epekto. Kung mo ispray ka og Latimgas G Foliar Fertilizer.
7: Ah, di ko mo to. Iwad na to ni. Tuod no? Kasi na og kahimsog sa mga tipasi.
8: Ang Latimgas G Foliar Fertilizer, kompleto sa tanang elemento, nga mapabugat sa humay og sinaw pagayon ang tipasi ini. Makaminos pagayon sa 30 ngadto sa 50. 20% sa sinako nga abono. Busa gamay ang gasto, dako ang abot. Ang Latimgas G Foliar Fertilizer pwede usang gamiton sa ubang tanom, sama sa mangga, mais, o mga utanon. Produkto sa Soyco Enterprises o mapalit sa inyong mga suking agricultural supply. Latimgas G Foliar Fertilizer. Bugat o bulawan ang ani.
9: Mga katropa, exciting dito! XFM, katropa mo!

0: Kagul na nawagan ng trabaho at
1: bitang dapat mong malaman nasaan ka man. Nasaan ka man. XFM News. XFM News. Nationwide. Nationwide.
2: Pananghalian na po tayo today, katropa ng Webes, August 6, 2026, live mula sa XFM News Center, Manila, Philippines. Sumasin niyo na po XFM News Nationwide, live din sa 104.7 XFM Palawan, 88.3 XFM Cebu at 89.1 XFM Davao at iba pang XFM station sa Pilipinas.
0: Live din tayo mga katropa sa ating official Facebook page at YouTube channel na XFM 99.5 Mega Manila at international sa pamamagitan ng XFM Radio app sa ating mga Android phones.
2: Kami po ang inyong mga katropa. Ako si Buddy Obera.
0: Ako si Brian DePaul.
1: XFM News Nationwide.
2: Sa detalye ng mga balita,
1: Bagyo Update.
2: As of 11 a.m. kanina, patuloy na humina mga katropa bilang tropical depression si Maymay. Ang bagyong ito ay nasa vicinity ng Tanudan, Kalinga, taglay lakas na 55 kilometers per hour, pagbugso nasa 90 at mabagal na pong kumikilos pa southeastward. Dahil dyan, signal number 1 na lang ang natiling nakataas sa ilang bahagi ng Luzon. Kabilang po ang southern portion ng Babuyan Islands, Ilocos Norte at Sur, La Union, northwestern portion ng Pangasinan, Apayao, Abra, Kalinga, Mountain Province, Ipugao, Benguet, mainland Cagayan, Isabela, Quirino, Nueva Vizcaya at northern at central portion ng Aurora. Patuloy pa rin pinapayuhan ang pag-asa mga residente sa mga apektadong lugar na manatiling alerto dahil sa banta ng malalakas na hangin at masamang panahon habang patuloy ngang kumikilos ang bagyong si Maymay sa bansa. Samantala, sumigat pa rin ang araw, 5:41 na umaga, inaasahang lulubog bandang alas 6:23 mamayang gabi.
1: XFM News Nationwide.
0: Dalawang katao ang nasawi habang isa ang sugatan matapos matabunan ang paguho ng lupa sa isang restaurant sa Chilan, La Trinidad, Benguet, kasunod ng tuloy-tuloy na pagulan dulot ng bagyong Maymay. Kinumpirma ito ni La Trinidad Mayor Roderick Awingan matapos ang isinagawang rescue at retrieval operation sa mga biktima. Na-retrieve kaninang alas 10:30 ng umaga ang tatlong katao kung saan nagpapagaling sa ospital ang isang sugatan. Tiniyak naman ang lokal na pamahalaan ang pagbibigay ng kinakailangan tulong sa pamilya ng mga nasawi. Kasunod ng insidente, muling nanawagan ang mga otoridad sa publiko na iwasan ang mga lugar na vulnerable sa landslide at rockfall at mahigpit na sundin ang mga abiso ng lokal na pamahalaan habang nagpapatuloy ang masamang panahon.
1: XFM News Nationwide.
2: Nagpatupad po ng tinatawag na preemptive evacuation ng ilang lokal na pamahalaan dyan sa La Union, mga katropa, bilang paghanda sa inaasahang epekto ng bagyong Maymay. Habang nakataas pa rin ang Tropical Cyclone Wind Signal No. 1 sa Hilaga at gitnang bahagi ng lalawigan. Kabilang sa mga lugar na maaga nagpalikas ng residente nila ang Caba, Bawang, Bangar at lungsod ng San Fernando, kung saan inihanda na rin ang mga evacuation center bago pa lumakas ang mga pag-ulan. Namahagi rin po ang mga LGUs ng pagkain at nagbigay ng serbisyong medikal para sa mga evacuees habang patuloy ang pagmonitor na mga lokal na opisyal at municipal disaster risk reduction and management office sa mga ilog, baybayin at iba pang high-risk areas. Naka-activate na rin ang emergency operation center nila. Naka-alerto rin ang mga rescue team at naka-prepositioned ang mga rescue assets at relief supplies. Patuloy namang hinihikayat ng mga opisyal ang publiko na manatiling alerto at sundin po ang mga abiso na lokal na pamahalaan para sa kanilang kaligtasan.
1: XFM News Nationwide.
0: Umabot na sa 80,633 na individual o 23,946 na pamilya ang naapektuhan ng pinagsamang epekto ng Bagyong Luis at Bagyong Maymay at Habagat. Ito'y ayon sa datos ng National Disaster Risk Reduction and Management Council o NDRRMC at Office of Civil Defense o OCD hanggang kaninang alas 6 ng umaga. Sa naturang bilang mahigit 2,000 pamilya o halos 7,000 individual ang pansamantalang nananatili sa mga evacuation center. Kabilang sa mga apektadong lugar ang Region 1, 2, 3, 5, 9, Bangsamoro Autonomous Region and Muslim Mindanao o BARM at Cordillera Administrative Region o CAR. Patuloy namang minomonitor ng mga otoridad ang sitwasyon habang nagpapatuloy ang epekto ng masamang panahon sa iba't ibang bahagi ng bansa.
1: Bagyo Update. XFM News Nationwide.
2: Sa ibang balita tayo katropa, yung pagbagal po na inflation sa 6.2% nitong July ay magandang balita ayon kay PCO Jose Claire Castro. Katropa natin sa balita, Deo de Guzman, XFM, Mega Manila.
3: Magandang balita para sa Palasyo ng Malacanang, ang pagbagal ng headline inflation sa 6.2% nitong Hulyo mula 6.4% noong Hunyo. Ayon kay Palace Press Officer Undersecretary Claire Castro, pangunahing dahilan nito ang mas mabagal na pagtaas ng presyo ng non-food products habang nananatiling matatag ang food inflation. Sinabi ni Castro na nananatiling nakamonitor ang administrasyon sa political tensions sa Middle East at epekto ng El Nino sa presyo ng pagkain at enerhiya. Bumagal din ang inflation sa diesel at gasolina kasunod ng pagbaba ng pandaigdigang presyo ng langis. Tiniyak ng Malacañang na magpapatuloy ang mga hakbang ng gobyerno para mapanatiling abot kaya ang mga bilihin. Katropa mo mula sa Palasyo ng Malacañang, para sa nagkakaisang Pilipino, para sa Pilipinas, ako ang inyong katropa, Deo de Guzman, para sa XFM 99.5 Mega Manila, XFM News.
1: XFM News Nationwide.
0: Bahagyang tumaas sa 4.9% ang unemployment rate sa Pilipinas noong Hunyo ngayong taon mula sa 4.8% noong Mayo ayon sa pinakahuling labor force survey ng Philippine Statistics Authority o PSA. Sa kabila nito, umabot pa rin sa 95.1% ang unemployment o employment rate o katumbas ng 50.66 na milyong Pilipino ang may trabaho. Mas mataas ito ng 1.3 milyon kumpara noong Mayo at 184,000 naman kumpara sa kaparehong buwan noong 2025. Tumaas din sa 12.1% ang underemployment o bilang ng mga manggagawang kulang sa oras ng trabaho o hindi sapat ang kinikita. Ayon sa PSA, kabilang sa mga sektor na nagtala ng pinakamalaking pagtaas sa employment ang agriculture at forestry, service activities, public administration and defense, wholesale and retail trade at education.
1: XFM News Nationwide.
2: Mga katropa, si Pangulong Marcos, dinagdan po yung batas na nagbibigay sa DepEd ng mas malawak na flexibility sa teaching methods. Katropa natin sa balita, nagbabalik si Deo de Guzman, XFM Mega Manila.
3: Nilagdaan ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. ang Republic Act No. 12322 na nagbibigay sa Department of Education ng mas malawak na flexibility sa pagpili ng teaching method sa basic education curriculum. Sa ilalim ng nasabing batas, maaaring gamitin ng DepEd ang approach na itinuturing nitong pinaka-epektibo para matiyak ang mastery of knowledge and skills sa bawat level. Inaatasan din ang DepEd na magsagawa ng comprehensive curriculum review kada 5 taon para matiyak ang relevance at effectiveness nito. Inamyendahan ng RA 12322 ang Enhanced Basic Education Act of 2013. Nilagdaan ang nasabing batas noong August 2 at magkakabisa 15 araw matapos mailathala sa Official Gazette o Newspaper of General Circulation. Katropa mo mula sa Palasyo ng Malacañang, para sa nagkakaisang Pilipino, para sa Pilipinas, ako inyong katropa, Deo de Guzman, para sa XFM 99.5 Mega Manila, XFM News.
1: XFM News Nationwide.
0: Inihayag ni Health Secretary Jose Pujalte Jr. na handa siya magsumite ng mga kaukulang dokumento kaugnay ng imbestigasyon sa umano'y suspensyon ng procurement ng 3 billion pesos na tuberculosis medicines at iba pang TB-related commodities. Igreet ni Pujalte na hindi random ang naging hakbang ng Department of Health o DOH, kundi bahagi ng masusing pagsusuri upang matiyak na ang procurement process ay naaayon sa batas, transparent at tumutugon sa pangangailangan ng mga pasyente. Ayon sa kalihim, hindi dapat minamadali ang pag-aproba sa 3 billion pesos na procurement ng walang sapat na pagsusuri, kasabay ng pagbanggit sa naging kontrobersya sa Farmaly kung saan anya ay dapat nang matuto ang pamahalaan. Samantala, muli ring itinanggi ni Pujalte ang paratang na nagsugal siya sa isang kasino at nilinaw na nasa isang restaurant lamang siya sa loob ng hotel complex para sa official meeting kasama ang ilang local chief executives.
1: XFM News Nationwide.
2: Naghain po mga katropa ang mga prosecutor ng Office of the Ombudsman ng motion for reconsideration. Ito'y sa Sandigan Bayan 3rd Division para hilinging baligtarin ang resolusyong nagpapahintulot kay dating Senador Bong Revilla na mapagpiansa sa kasong malversation. ay kaugnayan po ang kaso sa mga ghost flood control projects dyan sa Bulacan. Matatanda ang nakapaglagak si Revilla ng 1 million pesos na piyansa at nakalaya po nitong July 31 matapos payagan ng Sandigan Bayan. Nauna namang sinabi ni Ombudsman Boying Remulla na may umano'y tumrabaho para pansamantalang makalaya ang dating senador habang nagpapatuloy ang paglilitis sa kaso.
1: XFM News Nationwide.
0: Pinalagan ang abogado ni dating Congressman Jing Paras ang naging pahayag ni Interior Secretary John Vic Remulla na umano'y si Paras ang pasimuno sa sinasabing tangkang pag-setup kay Executive Secretary Ralph Recto sa umano'y bugaw modus. Ayon kay Attorney Mark Tolentino, dapat maging maingat ang mga opisyal ng gobyerno sa pagbibigay ng ganitong pahayag bago matapos ang isang patas at walang kinikilingang imbestigasyon. Nauna nang sinabi ni Remulla na pinag-aaralan ng pamahalaan ang paghahain ng human trafficking charges laban kay Paras dahil sa umano'y pagkakadawit ito sa naturang modus. Higit naman ang kampo ni Paras na handa itong makipagtulungan at tumarap sa anumang imbestigasyon upang linawin ang mga aligasyon laban sa kaniya.
1: XFM News Nationwide.
2: Si Senator Pangilinan, nanawagan po naman ang tunay na konsultasyon sa Pax-Silica Project. Katropa natin sa balita, Brian De Paz, XFM Mega Manila.
1: Live report.
0: Nanawagan si Senator Francis Kiko Pangilinan na tiyaking maririnig at may sasaalang-alang ang boses ng mga magsasaka, katutubo at iba pang komunidad na maapektuhan sa planong pagtatayo ng mga pasilidad ng Pax-Silica sa Capas, Tarlac. Iginit ng senador na hindi dapat baliwalain ang kapakanan ng mga residente at kailangang magkaroon ng tunay na public consultation bago ipatupad ang proyekto. Anya, mahalagang pairali ng free, prior and informed consent o FPIC upang matiyak na walang pilitan, pananakot o kakulangan sa impormasyon sa mga maapektuhan. Inihayag din ni Pangilinan na bubusisiin ang Senado ang lahat ng detalye ng proyekto sa isang pagdinig upang matiyak na mapangangalagaan ang interes ng mga ordinaryong Pilipino at ng bansa. Katropa mo sa Senado para sa nagkakaisang Pilipino para sa Pilipinas. Ako si Katropang Brian De Paz para sa XFM 99.5 Mega Manila, XFM News.
1: XFM News Nationwide.
0: Naglabas ng matapang na pahayag si Philippine Coast Guard spokesperson for West Philippine Sea, J. Tariela, bilang tugon sa naging post ni Davao City First District Representative Paulo Duterte. Sa kanyang pahayag, iginit ni Tariela na ang tunay na nanggigipit sa Pilipinas ay ang China at hindi anya dapat ibaling sa kanya ang sisi sa mga pangyayari sa West Philippine Sea. Binigyan din niya na nagpapatuloy ang diplomatic engagement ng Pilipinas sa China kabilang ang bilateral consultation mechanism habang ipinaglalaban pa rin ang mga karapatan ng bansa sa ilalim ng international law. Kinwestiyon din ni Tariela ang pananahimik umano ni Duterte sa mga insidente ng panghaharas ng China sa mga sundalo, Philippine Coast Guard at mga mangingisdang Pilipino. Anya, hindi politika ang usapin sa West Philippine Sea kundi pagtatanggol sa soberanya ng bansa. Itinanggi rin ni Tariela ang paratang na nakatanggap siya ng 10 milyong pisong ayuda at inamon si Duterte na sagutin ang usapin sa umano'y 51 billion pesos na pondo na binanggit noon ni Undersecretary Cabral. Sa pagtatapos ng kanyang mensahe, nagbitiw pa si Tariela ng personal na patutsada laban sa kongresista.
1: XFM News Nationwide.
2: Commission on Elections hinihingi ang transparency para po sa mga kandidato sa pamamagitan ng bagong COC declaration. Katropa natin sa balita, Earl Sardar, XFM Mega Manila.
4: Nagpatupad ang Commission on Elections o COMELEC ng panibagong hakbang para palakasin ang transparency at pananagutan ng mga tatakbo sa halalan simula sa 2026 Barangay at Sangguniang Kabataan Elections. Isasama na sa Certificate of Candidacy o COC ang Sworn Declaration of Conflict of Interest na kailangan lagdaan ng mga kandidato. Sa ilalim ng deklarasyon, ipinapahayag ng kandidato na ang kanyang pangakong susunod sa mga batas laban sa conflict of interest, kabilang ang mga provision ng Republic Act No. 30 2019 o Anti-Graft and Corrupt Practices Act at Republic Act number 6713 o Code of Conduct and Ethical Standards for Public Officials, nilayan ng COMELEC na hindi ito dagdag na kwalifikasyon para makatakbo, kundi isang formal na pahayag na pagsunod sa umiiral na batas at bahagi ng pagsusulong ng mas bukas at malinis na proseso sa halalan. Ipatutupad ang bagong provision sa paghahain ng COC para sa November 2, 2026 BSKE at maging sa mga susunod pang halalan. Para sa nagkakaisang Pilipino para sa Pilipinas, ako si Katropang Earl Saludar para sa XFM 99.5 Mega Manila, XFM News.
1: Mabilisan man ang bawat takbo ng bawat minuto, mabilisan man ang takbo ng bawat segundo, hindi kayo mapag-iiwanan ng mga balita dahil sa bawat sandali ay nandito kami para sa inyo, mga katropa. Mga katropa, XFM, isang karangalan na kayo ay pagsilbihan, mga katropa.
2: Alas 12:18 sa XFM News Nationwide. Mga katropa, kami po ay pwede nyo ring mapahinggan sa pang XFM station sa Luzon, Visayas at Mindanao. Sa pamamagitan po na XFM 104.7, XFM Puerto Princesa City, Palawan, XFM 96.5 Calibo at XFM 87.5 Sagay, Negros Occidental.
1: Balitang regional.
2: Balita muna tayo sa Iloilo. Mga estudyante po ng Dumangas National High School pinauwi matapos sa manoy pagbabanta ng isa sa mga guro. Tatropa natin sa balita, Era Espinosa, XFM Iloilo.
5: Pinauwi kahapon ang mga estudyante at guro ng Dumangas National High School sa Iloilo Province. Temporaryong nag-shift sa online class ang klase ng mga kabataan kasunod ng naging pagbabanta ng isang maestro ng nasabing paaralan sa Facebook post na may mamamatay na kapwa niya guro sa nasabing paaralan. Sa interview ng XFM News Team kay Dr. Leo Abe-Abe, ang officer in charge principal, ipinatawag na ng Schools Division of Iloilo ang maestro. Ipinahayag ni Abe-Abe na kanila ang vine-verify kung ang maestro talaga ang nag-post ng mga pagbabanta o di kaya'y na-hack ang kanyang account. Ayon sa principal, na wala namang kaaway ang maestro ngunit may mga concerns lang sa paaralan. Dagdag ni Abe-Abe na maraming mga faculty at mag-aaral ng DNHS ang nagtataka sa mga Facebook post ng guro. Samantala, nag-deploy naman ang karagdagang police personnel ang Dumangas Municipal Police Station sa naturang paaralan. Mula dito sa XFM 100.7 Iloilo, para sa nagkakaisang Pilipino sa Pilipinas, ito si Katropang Era Espinosa, XFM News!
0: Baril na recover mula sa isang high school student sa Cebu. Katropa natin sa balita, Almi Mata ng XFM Cebu.
6: Live report. Na-recover ng pulisya ang isang baril, mga bala at iba pang ipinagbabawal na armas mula sa isang high school student sa Niluan, Cebu kahapon. Ayon sa Cebu Police Provincial Office o CPPO, nagsagawa ng child sensitive investigation ng mga otoridad, katuwang ang Municipal Social Welfare and Development Office, matapos iulat ng punong guro ng Niluan National High School ang isang video na kumalat sa pribadong class group chat kung saan umano'y makikitang ipinapakita ng estudyante ang isang baril. Sa isinagawang panayam, voluntaryong itinuro ng minor de edad na kinikilala ang child in conflict with the law ang kinaruroonan na naturang baril. Dito na-recover ng mga otoridad ang isang snub-nose revolver, limang bala at brass knuckles na may nakakabit na improvised knife. Nasa kusudiyan na ng pulisya ang mga nakumpiskang ebidensya at sa ilalim ang mga ito sa forensic examination. Nakikipag-ugnayan na rin ang mga otoridad sa Firearms and Explosive Office upang matukoy kung registrado revolver at kung sino ang litimong may-ari nito. Iniimbestigahan din kung sino ang maaaring managot sa iligal na pagmamay-ari ng baril at iba pang ipinagbabawal na armas. Samantala, patuloy ang investigasyon katuwang ang Department of Education, mga social worker at mga magulang o guardian ng minor de edad. Mga katropa, ugali na pag-inom ng Santhone of Vitamin C, ang alkaline-based vitamin C para sa nagkakaisang Pilipino para sa Pilipinas. Mula rito sa Queen City of the South, Cebu City, ito si katropa ang Almi Mata, XFM News.
2: Ito naman, katropa, stepfather na nanamantala ng anak ng kinakasama na huli po ng mga operatiba dyan sa PRO2. Katropa natin sa balita, Altea de la Cruz, XFM, Santiago. Live report.
1: Report.
7: Natuntun sa barangay Binangan na Gilian Isabela kahapon August 5, 2026 ang tinaguri ang number 3 most wanted person sa Region 2 na nahaharap sa kasong panggagahasa. Ang akusado ay si Alice J, 30 anyos na construction worker na nakatira sa nabanggit na lugar. Nanguna sa pagsisilbi ng warrant of arrest ang CIDG Isabela Provincial Field Unit at na Gilian Police Station na ipinalabas ng Regional Trial Court, 2nd Judicial Region Branch 18 ng City of Ilagan kaugnay sa kaso nitong qualified rape na walang inirekomendang piyansa para sa pansamantalang paglaya. Nag-ugat ang pagdakip sa akusado mula sa isinampang kaso ng isang 16 anyos na dalagita laban sa kanyang ama-amahan sa tulong ng kanyang tiyahin. Maraming beses umano ang ginawang pananamantala sa natura biktima ng akusado mula June 2025 hanggang March 2026. Buhat sa umano'y patuloy na pananakot ng akusado sa naturang biktima kasabay ng pagbabanta sa kanya at sa kapatid nito na maiwasang masumbong. Ang krimen naging tulay ang mga guro at pamunuan ng paaralan. Ang insidente nang mapansin ng mga ito ang kakaibang kilos ng menor de edad na agad namang inilabi sa Municipal Social Welfare and Development Office at Women and Children Protection Desk ng Nagilian Police Station. Dinala ngayon ang akusado sa CIDG Isabela Provincial Field Unit para sa kakulang dokumentasyon at nararapat na disposisyon. Mula rito sa 104.8 XFM Santiago para sa nagkakaisang Pilipino para sa Pilipinas at sa buong mundo. Ito si Katropang Altea de la Cruz, XFM News.
0: Dalawang construction worker patay matapos bumangga sa poste ang sinasakyang motorsiklo sa Tangalan, Aklan. Katropa natin sa balita, Marian Tolentino ng XFM Kalibo.
6: Patay ang dalawang construction worker matapos malpok ang kanilang sinasakyang motorsiklo sa isang poste sa Diversion Road, Barangay Tundog, Tangalan, Aklan nitong Martes ng gabi. Ang motorsiklo ay may namaneho ng 41 anyos na lalaki, residente ng Barangay Mabilo, Kalibo at angkas nito ang 31 anyos na katrabaho na residente naman ng Barangay Kamansisur, Numansya. Ayon sa mga saksi, may narinig silang malakas na tunog at nang kanilang puntahan ay nakita nila ang dalawang motorista na bumangga sa poste. Sa lakas ng impact, tumilapon sa palaya ng driver habang sumemplang naman sa gilid ng kalsada ang back rider. Napag-alaman na galing sa isang birthday party ang dalawa at kapwa nakainom nang mangyari ang aksidente. Sa kuha ng CCTV, nakita na masyado mabilis ang takbo ng dalawa kung saan nagkalat pa ang mga dugo sa area kasamang utak ng back rider. Ang insidente agad namang nirespondihan ng mga otoridad at sinubukan pang isugod sa ospital ang mga biktima ngunit kapwa silang idineklarang dead on arrival. Sa ngayon, nasa kustodiya na ng Tangalan PNP ang helmet at motorsiklo habang nagpapatuloy pang kanilang imbestigasyon. Mula dito sa XFM 96.5 Kalibo para sa nagkakaisang Pilipino para sa Pilipinas, ako si Katropang Marian Tolentino, XFM News.
2: At katropa, magkasunod na lindol, muli pong yumanig dyan sa Sarangani, Davao Occidental. Lokal na turismo muling nalugmok. Katropa natin sa balita, Marvin Ibano na XFM Davao.
8: Yanig ng dalawang malalakas na lindol ang bayan ng Sarangani, Davao Occidental na nagdulot ng panibagong dagok sa lokal na turismo na unti-unti pa lamang bumabangon. Unang tumama ang magnitude 7 na lindol dakong alas 12:13 ng tanghali kahapon. Dahil dito, agad na ipinag-utos ni Sarangani Municipal Mayor Adilan de Arce ang pagsuspende ng klase sa lahat ng antas at ng trabaho sa lahat ng tanggapan ng pamahalaan. Habang hindi pa naibabalik sa normal ang operasyon sa bayan, muling tumama ngayong alas 5:41 ng umaga ang magnitude 6.3 na lindol na ang epicentro ay tumama sa Balut Island. Naramdaman din ang pagyanig sa mga karatig na bayan at lalawigan. Ayon sa Philippine Institute of Volcanology and Seismology o PHIVOLCS, ang dalawang lindol ay bahagi lamang ng serye ng mga aftershock kasunod ng magnitude 7.8 na lindol sa baybayin ng Sarangani at magnitude 6.5 na lindol sa baybayin naman ng Davao Occidental noong nakaraang Hunyo. Sa kabila ng magkakasunod na pagyanig, nagpasalamat ang pamahalaang lokal sa mga residente sa kanilang pananatiling kalmado at pagiging handa. Wala ring natalang nasawi o nasugatan sa insidente. Tiniyak naman ng Sarangani LGU na patuloy nitong babantayan ang sitwasyon at nakahandang maghatid ng agarang tulong at mga kinakailangang serbisyo sa mga maaapektuhang komunidad. Mula dito sa XFM 89.1 Davao City, katropa mo sa balita, Marvin Ibano, XFM News.
1: Nasa loob ka man o labas ng Pilipinas, hinding-hindi kayo mapag-iiwanan. Anuman ang balita sa loob at labas ng bansa, inyong malalaman. Dito lang sa XFM Network Philippines. Balitang International.
2: Mga katropa, ang Balita International hatid po sa atin ang Santon Gold. Subukan niyo po ang Santon Gold, likas, subok at epektibo. Patay ang Mexican social media influencer na si Cesar Gastelum matapos pagbabarilin na may hindi pa nakikilalang salarin habang nagla-livestream. Kasama po ang kanya mga kaibigan sa labas na isang fast food restaurant dyan sa Mexico. Ayon sa mga otoridad, dalawang lalaking sakay na motorsiklo at nakasuot ng helmet ang lumapit sa grupo bago umano'y direktang barilin si Gastelum kung saan agad siyang nasawi sa insidente. Kilala siya sa kanyang mga comedy videos at may halos 600,000 followers sa TikTok. Patuloy naman po ang malawakang operasyon ng mga otoridad para matukoy at maaresto ang mga responsable sa pamamaril.
1: Showbiz News.
9: Ang balitang showbiz ay hatid sa inyo ng Santon Vitamin C, ang inyong araw-araw na proteksyon. Nanawagan ng trabaho at tulong sa mga dating kasamahan sa showbiz industry, ang veteranong komedyanteng si Dagula o si Romeo Pastrana matapos amining nahihirapan na siya sa buhay at sa pagharap sa iba't ibang karamdaman. Ayon kay Dagula, patuloy siyang nagpapagamot sa pulmonary disease, sleep apnea, problema sa kidney, tuhod, puso at katarata, dahilan upang gumamit na rin siya ng wheelchair. Dahil sa kakulangan ng proyekto, hirap na rin umano siya nga matustusan ang kanilang pang-araw-araw na pangangailangan. Umapila rin siya sa dati niya mga nakasama sa Going Bulilit kabilang sina Catherine Bernardo, Julia Montes, Bel Mariano at Kiray Celis na mabigyan siya ng anumang proyekto o trabaho na makatutulong sa pamilya. Bagamat nagpasalamat siya sa mga tumulong na noon gaya ni na Benji Parasa, Long Mejia at Manny Pacquiao, sinabi ni Dagul na patuloy pa rin siyang nananalangin na magkaroon ng pagkakitaan upang maipagpatuloy ang kanyang gamutan at masuportahan ang kanyang pamilya. Para sa Balitang Showbiz, ako si katropang Melanie Ocampo ng XFM 99.5 Mega Manila. Exciting!
1: XFM News, Balitang Sports.
2: Ang Balitang Sports hatid sa atin ng Premium D3, lakas sa bawat kapsula. Mga katropa, magkasunod pong tagumpay ang ipinamalas na Pinay tennis star Alex Ayala at Filipino pole vaulter AJ Obiena matapos sumuling magningning sa kanilang international competitions ngayong araw. Nagwagi si Alex Ayala kontra kay Alicia Park sa score 6-1-4-6-6-2 para makabawi po sa kanyang pagkatalo sa Australian Open at umabanti naman sa round of 32 ng WTA 1000 National Bank Open dyan sa Toronto, Canada. Ipinakita ni Ayala matatag na laro sa deciding set ng round of 64 para maselyuhan ang panalo sa loob ng 1 hour and 54 minutes. Samantala, nasungkit naman ni Olympian AJ Obiena ang panibago niyang gold medal matapos pong lagpasan ang 5.83 meters jump dyan sa Istanbul Sprung Meeting sa Jockgrim, Germany. Ito na ay kapitong gintong medalya ni Obiena ngayong 2026 season. Habang pinagpapatuloy naman ni Ayala ang kanya pong winning run matapos na makasaysayin din kampiyonato niya sa Mubadala DC Open.
1: XFM News Nationwide.
2: Live mula sa XFM News Center, Manila, Philippines. Sumayin niyo na po XFM News Nationwide. Ngayon pong Webes, katropa, August 6, 2026.
0: Mga katropa, maaari niyo pong balikan ang ating pagkabalita ngayong tanghali. Magtungo lamang po sa ating official Facebook page at YouTube channel na XFM 99.5 Mega Manila at sundan niyo rin po kami sa aming Instagram at TikTok.
2: Para po sa nagkakaisang Pilipino sa Pilipinas, kami po inyong mga katropa. Ako si Buddy Obera.
0: Ako po si Brian De Paz.
2: Katropa ng lahat, katropa ng bawat Pilipino hanggang bukas. Maraming salamat.
0: Mabuhay, exciting Pilipinas!
1: Mga balitang dapat mong malaman nasaan ka man. XFM News Nationwide.

Opa, exciting dito! XFM, katropa mo!

0: at tangi ang programang The Secret of Health, ang programang maghatag og solusyon sa maayong panlawas, programang puno og impormasyon para hatagan og kasulbaran ang mga sakit pinaagi sa paggamit sa mga natural nga medisina. Kauban ang mga naturopathic doctor og doctor of alternative medicines, certified naturopathic practitioner. The Secret of Health.
1: The Secret of Health.
2: Ako si Aileen, usa ka sales clerk, tibok adlaw nga tindog, sakit akong tiil, samot na nga na ako'y rayuma. Giim na nako og Santon Plus Gold. Tuwa kasi mara na akong inom na pamatudaan dyan nako ang ka-epektibo ni ini.
0: Santon Plus Gold, mapalit sa mga butika nga duol sa inyong mga lugar. Santon Vitamin C, the alkaline vitamin C.
3: Ako si Jane, usa ka graduating student. Sige na dyan kong kapulaw og tuon. Unya, sige pa dyan kong atubang sa cellphone for research. Akong mata, usahay mo halap na. Gikuyawan ko, maong ako dayon gisulayan ning Santon Vitamin C. Sa duwa ka bulan na akong inom 3 times a day na sinatidyod na akong pagtinaw sa akong mga mata.
0: Santon Vitamin C, the alkaline vitamin C. Mapalit sa mga butika. Santon Vitamin C, Premium D3. Ang bagong vitamin D3 na mayroong VCO at moringa oil. Premium D3.
4: Dati lagi akong walang gana sa trabaho. Feeling ko lagi akong pagod at stress. Madalas din akong nagkakasakit. Kaya nag-take na talaga ako ng Premium D3 at wow ha, napaka-amazing talaga. Ang effective niya. Feeling ko ang healthy-healthy ko. Ako si Nadine, isang certified Premium D3 user.
0: Premium D3, ang mas pinalakas at mas pinaepektibo dahil sa VCO at Moringa Oil. Mabibili sa mga butika. Katul na mata, pagpanakit sa mata, ug hanap na ba ang imong pananaw? Mag-Vision X Plus Soft Gel Capsule ka. Ang Soft Gel Capsule nga dunay lutein nga usa ka epektibong antioxidant nga makatabang sa problema sa mata. Gidugangan pa og beta-carotene, vitamin E ug zeaxanthin. Maong mas kusog kini nga suplemento aron malikayan ang paghanap sa imong pananaw. Vision X Plus Soft Gel Capsule. Ang Soft Gel Capsule nga gituyo paghimo alang sa mata. Mapalit sa mga butika. Santon Plus Coffee Mix.
5: Ako si Grace, sa una kusog kayo kumainom og kape 3 to 4 cups a day. Ang tonsa nito ka na ang akong asin. Gasukasukan ako. O kapalpitit na ang akong dugan. So akong giyundangan ang pag-inom sa akong kape. O nangita akong kape nga herbal. O akong gisulayan sa pag-inom. Kaya nang dili makasaka o gasid ba? Akong gisulayan ang Santon Plus Coffee Mix. Nalipay kayo ko. Gawas lamig siya. Wala pag ginito ka ang akong asin. Karon tuwid na ako ga-enjoy sa pag-inom sa Santon Plus Coffee Mix.
0: Santon Plus Coffee Mix. Gihimo sa natural na ingredients. Mangustin, malunggay, ug soya. Santon Plus Coffee Mix. Kapi na, gamot pa. Mapalit sa mga butika.
6: Oh, babe. Miss na kita. Uy, babe. Kisi.
0: Laging bitin. Ibalik ang bangsi. Ibalik ang alam ng pagmamahalan. Turbo.
6: Oh, yes.
0: Turbo Supplement for Men. May maca at lavuasca. Mga natural herbs na nagbibigay ng tunay na lakas at bangsik na pagmatagalan. Turbo Supplement for Men.
6: Mas lalakas ka pa.
0: Mayong adlaw Tagum City. Ready na ba mo for a healthier, happier you? Kay ni ana ang Yes to Health Incorporated Wellness and Pharmacy, your excellent choice in healthcare. Ang Yes to Health Clinic Tagum City, located at Door 8 M Central Building, Ganti Road, Magugpo West, Tagum City, Davao del Norte. Abri gikan alas 9 sa bundag hangtod alas 5 sa hapon, gikan Sunday hangtod Friday. Anytime you need care, we are here. Good news, aduna gyapon kitay free check up ug consultation every Wednesday, Thursday, Friday ug Sunday. Oo, free yun. Walay bayad because your health matters. Plus, mas baratong mga Yes to Health products available po diri. Safe, trusted, and budget-friendly para sa imong daily wellness. So ayaw na pagdugay-dugay. Visit us now at Yes to Health Incorporated Wellness and Pharmacy, your excellent choice in healthcare. Door number 8, M Central Building, Ganti Road, Magugpo West, Tagum City. Yes to Health. Say yes to health, yes to life.
1: The Secret of Health. Mga sikreto sa kalusugan na dapat natin alamin kasama ang mga alternative medicine doctors. The Secret of Health. Supple Plus Gold.

Good day mga katropa, welcome. Ano usap din ito programa The Secret of Health. Ano usap inyong health consultant CJ Nedruda, inyong magkauban na sigyapo na pagatod kaninyong informasyon alang gayud sa pagkahimsog, pagkapiskay sa panglawan sa mga katropa. Huwag hilabi na sa unsa atong matuldukan na kinigayod atong mga balatian. Welcome asa magkakaroon nga lugar. Tungon kay live na usab mga katropa ang atong programa The Secret of Health dinhi sa Gyapon sa atong paboriting stasyon o number one radio station dinhi gayod sa tibuok Mindanao, hilabi na usab no? Sa Luzon, Visayas, ang XFM Broadcasting Network ang mga katropa. Live kita karon dinhi gayod sa atong programa The Secret of Health. Hilabi na dinhi sa 107.1 XFM Tagum. Kamusta kamuntanan din ha mga katropa? No, dinhi gayod sa ato agayong mga avid listeners dinhi sa tibuok Davao del Norte. No, happy listening. Welcome sa atong programa The Secret of Health. I hope ha nga diin why paglabad sa ulo mga katropa tungod kay grabe ka hagtik pod ang init karon no. Bawi pod ang pipila ka daw nga din adunay pag-ulan. Mo nang gibawi pod ang grabe ka init and I hope nga din ang tanan ha nakainom kayo da sa ilahang tubig. Tungod kay gikinahanglan nato na mga katropa ning panahon nga diin na grabe ang init. Ay gitawon mo kalimot sa pag-inom sa inyong tubig mga katropa. And paningkamuti nga ang inyong tubig nga inumon dili bugnaw o kanang way kulay ha. Way color mga katropa kay basig mo inumon lagi tubig pero na may color o nya bugnaw pa jud. Ay nako po basig unya. Batiyon pud ninyo ang gitawag nato gagrabe nga paglabad sa inyong ulo na. Pwede man mo inom good bugnaw mga katropa. Ay ra pud ang diha-diha jud gikan mo init na. Okay basig aduna pud nay impact. Dinha gayod sa imuhang gitawag nga blood circulation. Pero wala na to ginadili ang pag-inom og tubig nga bugnaw. Ilabi na kung giiigang jud ta, no? Ang atoang lawas murag anaagid sa init nga pagbati, no? Tungod kay dinala sa kainit sa panahon, gani maayo ang pag-inom og bugnaw. Pero dili pud nang kinalit nga pag-inom ilabi na gikan jud ka sa init nga panahon, ha? So, then again, ang usa sa pinaka-importante pag-inom jud og tubig mga katropa, no? Para di ta ma-dehydrate. Okay, kung ma-dehydrate ganita, ay nako, daghan gyud na og problema hilabi na sa ato ang blood circulation. But anyway, mga katropa, no? Inumi ka na og mga produkto sa Santon Plus Gold Herbal Capsule. Hilabi na ang ato ang Santon Plus Gold Herbal Capsule, Santon Vitamin C and the Premium D3. Mas gikinahanglan nato kini para gayud maampingan ang ato ang lawas og ma-maintain ang kahimsog og kapiskay gayud ni ini mga katropa. No, gani welcome ang tanan. No, gayud kay ang ato ang Yes to Health Clinic padayon ang paghatod kaninyo og libreng serbisyo, libreng check-up, libreng konsultasyon. Adlaw karon nga Huwebes mga katropa dinhi gayud ang ato ang schedule sa Yes to Health Clinic at Tagum Branch, no, busa sa mga nagapaminaw karon o sa mga taga Tagum or duol ra kamo sa Tagum mga katropa ha. Pwede pa kamo muhabol o muato gayud sa ato ang Yes to Health Clinic at Tagum tungod kay tibok adlaw dinhi kita ang ato ang schedule alang gayud sa ato ang libreng check-up, libreng konsultasyon. Wa tay gipili gidad basta adunay problema sa panglawas. So welcome kamo mga katropa. Hangtod alas 5 kita ning taknaa sa kahaponon mga katropa. No, nga din maghatod kaninyo og libreng serbisyo. Hangtod ugma no, adlaw nga Bernes mga katropa og adlaw Domingo. Dinhi gayod ang ato ang schedule sa Tagum. Tungod kay adlaw Lunes og Martes dinhi na usab kita sa siyudad sa Davao. Busa sa mga taga-Tabaw kita kids no karo gayong adlong Lunes og adlong Martes dinha gayod ang ato ang schedule ang mga katropa. Yes to Health Clinic, your excellent choice in healthcare. Aduna kitay mga libreng dietary guidelines, libreng nutritional therapy and juicing therapy mga katropa. Pwede nyo na ma-avail ha? And the therahertz therapy. Pwede nyo na ma-avail kung kamo gayon mo bisita gayon sa ato ang Yes to Health Clinic.
Aras na to, alas 12:45 na mga katropa. Pagkapaspas gayon no, sa atuang oras mga katropa. And syempre kini gayong orasa o gagining atong programa The Secret of Health atong gihapon kaninyo sa Yes to Health Incorporated. Kaoban ang atong mga lamian o healthy nga kape, Santon Gold Coffee Mix, Santon Plus Coffee Mix mga katropa. No? And hilabi na ang ato agayong produkto no nga diin gituyos paghimo alang gayod sa may mga problema sa mata. Vision X Plus, no, gining atong mga produkto available sa tanang butika nga duol sa inyong lugar. And also available sa mismo sa Yes to Health Naturopathic Wellness Center mga katropa. Ay kalimot, ilabi na sa atong mga senior citizen, pagdala sa inyong senior ID para maka-avail kayo kamo sa ato agayong big discount. Gani, bisag dili senior citizen. No, aduna man joy kalahian atong mga produkto mga katropa sa atong mga presyo. Tungod kay lagi kita ang main, that is why, no, kung gusto mo makatipid, bisitaha ang Yes to Health Clinic tungod kay affordable kini ato ang mga produkto mga katropa. Happy listening no sa mga taga-Paminaw karon sa 89.1 XFM Davao live ang atong programa karon mga katropa and 11.7 XFM Bukidnon. Kamusta kamo diha? No, mga taga Jensan nga din nagkapiminaw karon sa 95.9 and mga taga San Frans, no, live usab ang atong programa pinaagi sa 91.3 XFM San Francisco and 95.7 XFM Bayugan. Asa magkakaroon nga lugar? Welcome mga katropa. Bagong adlaw, syempre bagong edisyon na itong programa The Secret of Health. Magatuon usab kita unya og mga butang din makatabangan hi kanato alang gayud sa paglambo sa atuang panglawas. Gani buot kong ubani ako ninyo mga katropa nining atong programa. Pinaagi gid sa pagpadala sa inyo mga mensahe, mga pangutana if you have concern. Pwede ka mo ha mupadala sa inyo mga text messages sa atuang text line number na 0909-1762844. Once again, our text line number 0909-1762844. No, gato ka nang basahon unya mga katropa inyo ang mga gipadala ng mga pangutana. And buot kong i-anunsyo alang sa tanan. No, karog kayong pizza. No, ato ang i-double check basig mamali ta mga katropa ha. Sa ato agayong schedule once a month. Regular na to ng schedule no. Every third Thursday of the month. Maugayad ka na ang atuang face-to-face the free health check-up and consultation. Dinagayod sa atuang Yes to Health Clinic Mati Branch mga katropa. So nining bulan sa Agosto ang atuang gayong mahimong schedule. Karo gayong pizza 20. No, busa atangin ninyo ha sa mga taga Davao Oriental. Or basta doon ra mo din ha no? Sa ato agayong Yes to Health Clinic Amati Branch mga katropa, karo gayong pizza 20. Makita-kita ta tungod kay moato na usab kita mga katropa din ha gayod sa ato ang clinic branch sa Amati. Alang gayod ihatod na usab nga ha kaninyo ato ang libreng check-up o libreng konsultasyon. Hilabi na sa mga minglabay nga bulan nga diin na ni adto mga katropa sa ato agayong gipahigayon nga libreng check-up o libreng konsultasyon. So karong pizza 20 no, magkita-kita na usab kita mga katropa. Okay, mao ka na ang time usab para gud sa ilahang follow up at check up. No? And then syempre sa mga nagaplano usab nga mobisita, kita-kits ta mga katropa ha. Pizza 20. Nining bulan sa Agosto mao gud kada ato ang mahimong schedule din na, no sa syudad sa Mati mga katropa. Ang ato ang clinic branch o dinagad sa Mati mga katropa or clinic address anaagad na himutang sa A Square Building no, Barangay Central. Narata din ha mismo ubos sa bagong building ng Pag-ibig Fund. Mao ka na ang ato ang clinic address or you can contact our text line number no, para gayod kung magpa-schedule mo or gusto mo magpa-reserve. Pwede ka na, no? Punta ka lamang ang 0909-1762844 para gayod ma-reserve mo mga katropa tungod kay first come first serve man ha, no? Atuwa gayong ipahigayon nga face-to-face
free health check-up and consultation karo gayong pizza 20 mga katropa. Busa, ayo pakyasa kita kids mga katropa sa mga taga-Mati o gadool pa nga mga lugar nga din nagplano nga mo bisita gayon, no? Karong pizza 20 ka na mga katropa. Oras, alas 12:50 na. Og alas sa pagpadayon na itong programa bago tamo ato sonahan ato sa paminawan kini mga pipilag ka mga pahinumdom. No, maminaw kita ga testimonya mga katropa. No, and after that, ato guide kita sa ato ang health information. Busa ay maghawa, balik kita human gayod sa mga pipilang ka pahinumdom. Oras alas 12:51 na mga katropa.

0: Daghang salamat, no, Nanay Melinda Daog from
1: Sibagat.
0: Sibagat, Agusan. So, sa gayon ka, active user ng produkto po ng Yes to Health Incorporated. Nanay, kamusta? Ano sa aking mong experience bago ka nigamit sa ato ang Santong Plus Gold?
1: Okay. Salamat kayo sa Santong Plus Gold nga pinaagi niya na produkto. Ang akong pagkatulog na normal na yun. Yan, salamat sa kanang mga uban nila ng mga produkto na example sa vitamin C, na coffee, nakakuha na sa ako, nakakatay na nakikaligyo sa akong panglawas.
0: Ah, so it means na tayo gagamit po ka o santong coffee.
1: Oh,
0: gamit po ka o santong vitamin C.
1: O vitamin C.
0: Unya, dati maglisod ka o gulok. Pero wala, nanay, kumusta? Sabi niya na-maintain na ka o santong plus gold. Unsa ba kadugay na gamit sa to santong gold?
1: Pag-uma ng gold.
0: Mm.
1: Ang ako na pamita sa santong gold is mas kuandit siya, mas nindot ako pa magpamita.
0: So na okay na gina imo ang pagtulog karon.
1: Okay na gid kaayo.
0: So praise God. So tungod na sa pag-inom nimo sa
1: Santong Gold.
0: Santong Gold. Unsa po may inom mo na lang sa Yes to Health Wellness Center ilabi na sa atong mga gulong pa.
1: Yes to Health is very good. Yes to Health is maayo yun para sa ato, sa atong panglawas. Sa mas maayo kaysa kanang tititik. Mas maayo na siya.
0: State and probe. So, daghang salamat, no, Nanay Melinda Daog from?
1: Sibagat.
0: Sibagat, Agusan. So, sa gayon ka, active user ng produkto po ng Yes to Health Incorporated.
2: Si Joel, dili ko katarong tulog, pila na kasimana ang nilabay. Tungod sa kasakit sa akong mga luta-lutahan, gingnan ko sa akong silingan na mo inom aning Santong Plus Gold. O ako ning giinom matag

0: Secret of Health. Mga sikreto sa kalusugan na dapat natin alamin kasama ang mga alternative medicine doctors. The Secret of Health. Supple Plus Gold.
1: Sa mga kadropa, alas 12:50, zais na ang gikinig oras sa atod ganinyo sa Yes to Health Clinic, your excellent choice in healthcare. And balik kita mga kadropa, nining atong programa. Happy listening sa mga bagong abot din ha. And happy viewing usab no, sa mga nagatanaw sa atong live karon. No, tungod kay live usab kita mga katropa ang atong programa The Secret of Health na pinagi gayud sa atong XFM Facebook page. No, pwede nyo na i-search ang XFM 107.1 Tagum. And makita ninyo karon live ang atuaga yung programa The Secret of Health. Pwede kamo din ha, mag-comment ha. If you have concerns and questions, or kung aduna kamo'y buot ipaabot or itimbaya, pwede kamo pag-comment. Lamang din ha sa atuang comment section o gatawa ka ng basaho ng mga katropa. O sa mga nagpamina usab, sila mga nagkanaiyang radyo. Kung aduna kamo'y buot ipangutana, just text your messages sa atuang text line number na 0909-1762844. Usbon ko atuang text line number 0909-1762844 o ato ka ng hatagan o pagtagad unya human gayon no, sa atuang health information. Gani adunay nag-text, hello, naaba mo clinic sa Jensan, Mr. Balindo sa Jensan. Uy, maingtig paminaw no? Pagpaminaw sir, Mr. Balindo no? From Jensan sa karoon na sir. No, wala pag itay gitawag nga clinic branch no ng Yes to Health din na gayod sa Jensan. Pero base di ay puhon mga katropa no sa mga taga Jensan gani do na tay client din ha no from Pulumulok mismo. No mga si Sir Ulysses. No Vailuses no mo na si tatay no atuang avid client. No, taga Pulumulok gabi ay jud taw na sila. No paingon no sa Davao mga katropa.

0: patungod kay doon naman po tayo clinic branch din na sa Davao, mga katropa nga naa sa Matina. So biyahe gina sila, mga katropa, tungod kay lagi sa karon wa papuntay gitawag nga branch din ha sa Jansan. Pero base di ay po ho, no? Makabutang ta din ha, mga katropa. Atuaran ng tanawo, no? Pero anyway, basig usana sa ato ang mahimong plano po ho. Pero usana sa ato ang usagid karon sa atong ginahimo, kini ato ang mga Yes to Health Wellness Caravan. Atuaran ng paningkamutan, base deg makaschedule po ta din ng Yes to Health Wellness Caravan, no? Kaoban ng XFM Jensan, no? Atuan ng paningkamutan po ho, no? Kay para sa mga katropa nato din ha, mga listener nga diin na walay at panahon or maglisod sa pagbiyahe paingon sa Davao tungod kay layo-layo po draba na, base deg, no? By this year, kaoban ng ato ang station manager din ha sa XFM Jensan, no, makipag-coordinate, no, para gayod mahimo nato din ha ang Yes to Health Wellness Caravan. So stay updated na mo, mga katropa, pamino pirmi sa matag programa din sa XFM, para makabalo mo kung aduna na tayo schedule, no, din ha sa Jensan nga din atong pagahimuon nga Yes to Health Wellness Caravan. Alauna na, mga katropa, og ato kita sa ato agayong health information for this day. And atong ipadayon ang atong natun-an mahitungod gayod sa usa ka minerals, no, nga din adunay dakong ikahatag nga kayuhan mahitungod gayod sa atoang panglawas. Atong nasigutan mahitungod gayod sa magnesium, no, mga katropa. Atong nasayran kung unsa kini kanindot, unsa ginabuhat niini sa atoang lawas, hilabi na sa production, sa enerhiya, no, sa protection sa ato ang mga genetic genes, sama na lamang sa DNA and RNA. No, ilabi na nining enerhiya, mga katropa, atong nasayran nga without enough magnesium, kini di ang enerhiya nga din ginahimo sa atong lawas, wa po day kini pulos tungod kay di day kay kini magamit, mga katropa, no? Tungod kay kini di ang ATP or adenosine triphosphate, kini day mudikit din ha sa imuhang magnesium ion. No, so kung way magnesium nga iyahang madikitan, mo nang di rapod kay siya magamit sa lawas. Mo nang tingalang uban luya man gihapon. Sige man untag kaon, no? Gakaon man untaog mga pangpakusog, no? Pangpaligon, pero nganong murag luya man basig kulang tag magnesium, no? Unya kung adunay mga panglaylay, paminhod, no? Kini nga murag pangurog sa kaunuran. Ang uban, murag dunay bation nga murag mangurinti, no, sa ilahang tiil, sa ilahang kamot, mga sinyalis nga din adunay pagkaproblema sa ilahang nerves and sa ilahang mga musculatory system. Ang magnesium usa sa gikinahanglan day, mga katropa, tungod kay mooday kini ang naga-control, no, sa atoa gayong musculatory system and nervous system, mga katropa, inana kanindot, no? And then even our brain area. No, kining ato ang utok, mga katropa, gitawag kini brain guard, no, kining magnesium, mga katropa, inanak ka nindot, kining trabaho sa gitawag nga magnesium sa ato ang lawas, bisan pa man sa ato ang kasing-kasing, sa ato ang blood pressure, no, and even our blood sugar, usa sa nagatabang para ma-regulate and ma-control kining mga katropa, og mahimong nindot og hapsay ang kalihukan, kini gayod nanginahanglan og igong level of magnesium. That is why, no, ato adyong ginapaningkamutan og yawha gayod sa atong mga eksperto nga paningkamuti, makakaon ta og igo or masulda na tog igo nga level nga magnesium ang ato agayong lawas, ang mga katropa. So dining ato nga bagong pagtuon, ato ang pag-isgutan karon, kini gayong mga simple nga mga pagkaon na mga basic foods nga din adunay hataas nga level of magnesium. Okay, para pod, no, sa ato mga katropa din, hilabi na kung aduna na mo yung mga gipang bati din ha, nga din atong natunan na mga minglabay nga adlaw kini di ay nagpasabot nga basig kula na taog magnesium. So ato pong tunan karon nga kini di ang mga pagkaon nga atong pagkakanon, hataas kini og level of magnesium, edi matabangan nato kini gayo mapipila ka mga problema, na? So atong tunan karon, mga katropa, kini mga simple nga mga pagkaon, ha, nga din available sa ato ang panimbalay, especially sa market, nga pwede na itong mapalit para gayod masudlan o igo nga sustansya hilabinan ni magnesium ang ato ang lawas mga katropa. Sumala sa pagtuon, ang magnesium level magadipindi ay kung unsa ang kasarian sa usa ka tao, no? Tungod kay ang lalaki kini nanginahanglan og 420 milligrams of sodium every day, no? Sa mga kababaihan 320 milligrams of sodium usab mo nay sumala sa pagtuon sa ato ang mga eksperto. Gani ang kining mga liso-liso, sama na lamang sa pumpkin seeds, no, sa chia seeds, no, kana nga mga liso-liso mga katropa ay nako taas day kay naog gitawag nato nga magnesium content, no, grabe kanindot, no, kining gitawag nato pumpkin seeds and chia seeds, pero lagi tungod kay medyo mahalon og talagsaon ra pud ni, pero ang kanindot kay kining chia seeds mga katropa, apil ning sangkap sa ato agayong Santhon Gold Coffee Mix. No, so wa pa nasayod ha sa mga nagainom din ha og Santhon Gold Coffee Mix. Og wa pa nakainom sa atong Santhon Gold Coffee Mix, aduna kini chia seeds, no, nga din hataas og level nga magnesium. Mo nang sa mga nagainom og Santhon Gold Coffee Mix din ha, dili katingalahan nga diin mahimo gid silang baskog ang ilahang kabukugan og kaunuran. No, di gid sila bation og kaluya tungod kay sagana man og magnesium mga tuang Santhon Gold Coffee Mix, no? Magamit ang enerhiya tibuok adlaw, no? Mawabitaw ng pirmi na ito ginapahinomdong kung gusto ka mahimong alerto. Aktibo tibuok adlaw pag inom og Santhon Gold Coffee Mix, no? Tungod kay hataas kini og magnesium content mga katropa. Sa mga nilaga din ha nga mga spinach, ansi pasabot ani, no, pag misgo taga spinach mga katropa, dunay alugbati, dunay saluyot, mo nay gilangkuban ini gitawag dato ga spinach mga katropa. Ang hilig mo magsabaw ni ana, dako kay nagikatabang para gayud mo taas ang magnesium level sa inyuhang adlawas. Mo nang tawon sa mga kabataan, mo ginitawon ang makasusubong pabalandungon tungod kay sa ato ang mga kabataan karon, panalagsa ra jud tawon ang hilig mo kaon og gulay. Hilabi na ko ang gulay mga dahon-dahon. Di ba kay ba magamugot jud tawon ang naong sa mga bata tungod kay lagi prito man ang pangitaon. Mo na ang mga bata tawon. No, kung si Senator Rubin Padilla pa, no, ang paistoryahon, mga weak gindo ang new generation ron. No, kaluoy po taon. Pero ang pasabot niya na, general manggod na ang information. Ano, and then, ang pasabot niya na, nga din ang panglawas, no, and then ang mindset. Tungod po na sa gitawag gayon na ito, nutrisyon, nagikan sa atong gipangkaon mga katropa. So maidugtong rapod nato na sa ato ang pagtuon. Kung adunay mga henerasyon karon nga dindili gani hilig mukaon og mga masustansyang pagkaon, aw mahimo jun tinuod ang giingon ni Senator Rubin Padilla, no, mahimo jung luya ang bagong henerasyon karon. Pero dili man pud tanan tungod kay duna man pud gihapoy mga bagong henerasyon dron nga diin gipugos or gi matuto man pud taon sa ilang mga ginikanan nga mukaon gihapon og mga simple nga mga pagkaon, no. Dry roasted almonds. Kinsa ang mga gakaon din ha og almonds? Ay, labi kataa kanindot tungod kay hataas kay kini og gitawag nga magnesium. Dili lamang ang B vitamins, no, kumato gani ka mga mall, no, aduna na mga dried roasted almonds. Makita niyo na mga katropa, nakapack na siya, mga nakasachet ang uban. Di ba kay nindot kayo kay hataas kay na og magnesium content, ha? And then mga black beans. Kinsa nagagamit og black beans din ha, hataas pud ni og level of magnesium mga katropa. And then kining young soybean, no, taas pud kay ni og level of magnesium. Nindot kay na mga katropa, naman ni pipila o ursahay sa mga public market, no, makita ninyo ni ursahay kining young soybean mga katropa. Unya syempre avocado. Grabe gid ako ni kaidolo ning avocado, no, kay pag misgot tag sustansya, grabe halos tanang sustansya naa gayud sa gitawag natog avocado, no. Pag misgot tag B vitamins na ang avocado, misgot tag fiber na ang avocado, even magnesium naa pa jud, no, and potassium naa pud ning gitawag natong avocado mga katropa, no. 58 milligrams per 1 medium avocado, no, medium nga avocado, ha, isipon nimo na naay 58 milligrams of sodium nga din makuha nato dinha mga katropa. Ayahay kayo mga katropa nato dinha nga din adunay prutas nga avocado kay freely makakaon sila mga katropa. Kay kung wa pud kay tinanom hastang mahala pud taon. No, may na lang ron kay murag brato-brato sa una jud maabot og 100 kapin 200 kapin ang kilo sa avocado. No, pag dili season mga katropa ha? Pero nindot kaayo gani ang avocado sa jud na sa ginatawag nato nga ginahalo ni sa mga smoothies, no, mga shakes, no, mga drinks. Ah, na jud ni avocado tungod kay lagi grabe gid siya ikahatag og kalig-on kabasko gayud sa lawas ang mga katropa. Brown rice. Of course, no, kining whole grains sa mga katropa. No, brown rice, black rice, grabe kanindot kini tungod kay sagana usab kini og magnesium. No, mo nang mapansin nimo pag mukaon ka og kini bitang brown rice, black rice, dugay ka gutumon pero tingala ka lahutay man ang kusog. No, di bang kadali-dali maluya? O, kumpara gani sa white rice, di ba kay dali ka gutumon, unya dali ra pud ka maluya. So why ganinyo, i-compare ninyo mga katropa, kaon mo din ha o black rice or brown rice, kaon po mo white rice, unya paalsahan ng nagkaon o white rice, paalsahan po na nagkaon o brown rice o black rice, i-compare ninyo, kinsay mas kusgan. Inyo ha nang makompare mga katropa, no, tungod kay lagi, sagana kayo kining gitawag nato nga magnesium ang black rice ang mga katropa. O, unya, dugang pa nga mga gulay, kinigayong okra, patatas, broccoli, asparagus, no? Ug ang tanan nga mga whole grains, aduna na'y gitawag nato nga magnesium, no? And then kining mga beans, mga nuts, no? O, unya, mga saging, no? Bayabas, kapayas, ug mga grape fruits. Aduna jud na'y gitawag nato nga mga magnesium mga katropas. Dali nga pagkasulti kining mga gulay ug prutas diha ginatuna makuha kini gayong magnesium. Mo nang giawag jud pirmi daw nga din kaon jud mo gulay prutas. Kung gusto mo nga din pirmi baskog ang lawas, kusgan ang lawas, suway ninyo no. Kauni jud taon ninyo kada adlaw og prutas o gulay mga katropa. Tungod kay kana atoa jud nang gikinahanglan. Now, how about lifestyle habits? No, tungod kay sumala sa pagtuon sa atong mga eksperto mga katropa, dili diay igo kining pagkaon nato og mga pagkaon nga sagana og magnesium, no, para ma-maintain ang healthy level of magnesium sa atong lawas. Tungod kay bisan pa man diay hilig ka mukaon og mga masustansyang pagkaon, duna diay mga lifestyle habits nga pwede gihapon mo papugong or botanggal gayud sa magnesium level sa atong lawas. No, mo nang ato ang hisgutan karon kining mga butang, mga lifestyle nga kinahanglan ato ang undangan para gayud dili moubos ang level sa magnesium gayud sa ato ang lawas mga katropa. Kay tingala ka, tingala mo din ha nga dok, hilig mo ko mo gluto og magsabaw og mga saluyot, alugbati, malunggay. Hilig po ko mukha og avocado dok, kay na ko'y sariling tanong. Pero nga nung murag luya man lagi gihapon dok. No, gakulang maghapon ang magnesium level base di ay ga kaon ka or gainom ka unyor ginahimo ni muning mga pipilang ka mga lifestyle, no, istilos kinabuhi din ha gayon sa inyohang panimalay. Number one, sumala sa pagtuon kini gayong carbonated sodas. Kaon ka gulay lagi, kaon ka prutas, pero pag uhawon ka, no, kana man pong inumuni mo kanang dunay kulay. No, kinibitong lami kay tutunlan, nilabi nag-init kay panahon, lami ay ihigop og coke, lami ay iinom og unsa pa na din ha nga mga soft drinks na. No? Kana nga mga soft drinks mga katropa ha, mga sodas, ay nako po sumala sa pagtuon. Kana manggod naturally taas na siya og gitawag na tog phosphoric acid. Unsa ginahimo sa phosphoric acid sa ato ang lawas mga katropa? Kini mugunit sa mga magnesium, no, dinha gayud sa ato ang digestive tract. No, nga diin mahimong useless hinuon kining magnesium instead gamiton unta sa ato ang lawas. Pasaway kayo ning gitawag nato nga phosphoric acid nga naas mga sodas. No, pag makita gay nila ang magnesium, uy tuwa ilaha din ng dikitan. No? Mugunit dahil na sila dito sa magnesium. Hangtod, makita sa lawas nga di na noon magamit ang magnesium. Kaya abi manilag phosphoric. No? Abi manilag phosphoric acid. Tuaman na dito ang magnesium. Giputos man dahil nining gitawag na itong phosphoric acid. O, nakita na nga pagtuon sa ato ang mga eksperto. That is why, no, instead nga gakaon kag mga gulay, mga prutas sa taas o magnesium, pero nga nung murag luya mang gihapon, nga nung aduna magyapoy bation sa mga nerves and muscular, basig, hilig ka og mga sodas ang mga katropa, ha? O, sige na hanglan, limitahin na ninyo na, okay? And then mga free sugars. Unsay pasabot aning free sugars? But pasabot mga sobra nga asukal sa ato ang lawas. How come nga din adunay sobra nga asukal sa lawas? O, halimbawa, kung hilig kay ka, no, automatic, no, kung hilig kag mga tamis din, ha. No, sa isa kadlaw, kapila ka ka makakaog tamis, dungagan pa jud og white rice, automatic mo sugar na pag-abot sulod sa lawas. So ang mahitabo adunay gitawag natong excess sugar mga katropa. Unsay mahitabo kung adunay excess sugar ang imuhang kidneys mga katropa after nga na process sa atoang atay ang excess sugar and then it will turn into gitawag natong dalhuna sa atoang gayong storage. And then some of these, no, will be eliminated mga katropa. Ang mahitabo sa atoang kidneys mapugos, no, or pugsun kini sa atoang lawas nga ipagawas katong mga sobra or mga magnesium gayod sa atoang lawas mga katropa. Mao nay gitawag nato nga mahitabo, ha. Imbis nga magamit katong magnesium tungod kay adunay excess sugar ang imuhang kidney, sige ra ka og ihi-ihi. Mao nay kadalasan mahitabo sa mga tao nga din hilig mo inom ang mukhaon og mga sugar, di ba? Kay sige nagbalik og CR. Nya tingala ka sigag ihi-ihi wa ka na sayod nga katuday imong ihi, tuwa na day ni apil na day dito ang imuhang magnesium. Ay nako po, duwagan pa jud nato kining mga caffeinated drinks, caffeinated foods. Oh, kinsay hilig mo ilom din ha og mga kape. Kinsay hilig mo inom din ha og mga energy drinks, mukhaon og chocolates, no? Basta adunay caffeine, ay nako po mga katropa ha, ang caffeine and alcohol, pagka na mag-uban, gitawag ka na og diuretics. Unsa man ning diuretics? No? Kining diuretics mo na nagpapugos sa ato ang kidney nga mugawas og or ipagawas ang tubig sa lawas. Pinaagi gayud sa pag-ihi. Mo nang pagmugkape ka, no? Mag-inom kag soft drinks, mag-inom ka og mga energy drinks, tingala ka na sige kag iihi. Tungod kay normal ra na nga pamaagi sa imong lawas, tungod kay lagi diuretic kini gayong gitawag nato nga mga caffeinated drinks or caffeinated foods. Unsay nahitabo? O napapaspas gayud ang pagpagawas og tubig sa imong lawas, ngadin wa ka nasayod sa samang panghitabo. Dito gayod sa mga free sugars or excess sugars, ang uban nga magnesium nadala din ha sa imo ang ihi na labay noon ni mo mga katropa. Timanin ninyo, hilabi na sa mga katropa nato din ha, hilabi nga diin permi mag-iihi. O nya, bantay gani ninyo ang ihi. Kung grabe na kayo na kabula, ako po mas mayo magpa-check up na dahin mo sa inyo ang kidney, ha? And then chronic stress. Sa maning chronic stress, kaning grabe na ka-problemado, no? Daghan na kayo problema, daghan na kayo giisip. And ako po, ang chronic stress, gapataas din sa cortisol level and adrenaline level, mga katropa. Grabe usab kini, makapatanggal sa magnesium, madinha gayuda sa atuang bloodstream, mga katropa. No, so maokin ni ang mga lifestyle, no, maokin ni ang mga simple lifestyle ang kinahanglan usab nato limitahan. O kung kaya man lang tanggalon, edi mas maayo, no? Kung gusto ta nga diin mahimong healthy level ang magnesium gayuda sa atuang lawas, mga katropa. Let us always remember nga kining magnesium, it is not only a simple dietary mineral. Dili lamang tungod kay mukaunta ni ini, no? Kaunta na tungod kay kini hataas o gitawag nga magnesium level. Pero unya, pag abot pipila ka oras mo, inom po dahi tagpangtanggal o magnesium. No? E di wa, gyapoy pulos ka itong magnesium nga unta atong gisulod sa ato ang lawas, no? It is a foundational pillar of human biology. Kini kayong gitawag na itong magnesium, mga katropa. No? Kung atong susihon, from a cellular, no, from cells, no, to DNA, to energy and the structural of muscles and nerves. Inana kanindot kini gayong magnesium mga katropa. No? So I hope and I pray nga rin kini ato ang mga katropa karon nga di nagapaminaw, especially if you have already heart problem, blood circulation problem, diabetes, muscular problem, and nerves problem, please, better to check your magnesium level. No? And then item man, ayaw kalimti katugayo mga wrong lifestyle and habits. Mas maayo undangin ninyo to. Unya hinahinay na dayon mugkaon og mga prutas, gulay nga atong gipanghisgutan karon para gayon. No, mutaas ang level sa magnesium sa atong lawas. But sad reality lagi, no, tungod din atong panahon, no, hectic naman kining ato ang panahon mga katropa. Kilabi na stock na sa kabuntagon, gadali-dali na tungod kay basig malate. Mao na kung unsay dali maluto, mao na lang dayo himuon nato mga katropa, mao na lang dayon ang lutuon. Mao na moingon na lang dayon tagun, mao ra may available good doc, no? Og mao kana ang sad reality mga katropa. We have a poor diet and unhealthy lifestyle. E di unsa dali himuon nato? Para po di ta maluya tungod kay mahimong kulang man jud og sustansya, ilabi na magnesium ang atong lawas tungod sa kabisi or kakulangon, no, sa gitawag natog pangwarta or panginabuhi adlaw-adlaw. No, mao nang aduna gyud gitawag natog malnutrition ang ato ang lawas. So unsay angay natong buhaton hilabi na sa mga kabataan ninyo, no, mga kabataan nato or sa bisan kinsa man nga di jud hilig mo kaon no gulay og prutas. Unsay angay buhaton, dunay sekreto. Paning kamuti, makainom mo sa ato agayong Santon Plus Gold Herbal Capsule. Ang Santon Plus Gold, hataas kaayo kini og mga minerales, kauban na din ha kini gayong magnesium. O, inana kanindot, kini ato ang Santon Plus Gold Herbal Capsule ang mga katropa. O, kung di jud mo makakaon gayon og mga gulay, mga prutas, silabi na kung di jud ninyo kaya, kadigid ninyo hilig, paning kamuti na lang makainom mo og Santon Plus Gold Herbal Capsule. Bisan na tuod ni ana man lang, no, matabangan ninyo ang inyohang lawas nga mutaas gayud ang level sa magnesium og malikayan gayud kini mga pipila ka mga problema sa panglawas mga katropa, ha. Paningkamuti ninyo, available ang ato ang Santon Plus Gold Herbal Capsule sa tanang butika nga duol sa inyong lugar. Unya kung duol ra mo sa atong Yes to Health Clinic, mas maayo makabisita mo para gayud mas maka-discount. And then syempre kung gusto mo nga adunay dugang kasayuran, adunay health counseling, bisita ha gayud ang Yes to Health Clinic. Daghang salamat na sa mga niuban. Mao kana nga ato ang simple health information. Ugma, magtuon na usab kitag bag-o nga pagtuon mahitungod gayud sa minerales. So magtuon na usab kitag bag-o nga minerales ugbang atong pagatunan, no? At ang ininyo mga katropa, mga sagapong orasa, mga sagapong stasyon, dinigayad sa programa The Secret of Health, dinigayad sa ato ang paboritong stasyon, XFM Broadcasting Network. Oras, alauna, 22 na. Bago ta maguman, ato sa hatagan o pagtagad kini mga pipila ka mga nagpadala sila mga mensahe. No, unahon ato ning mga nag-comment, no, sa ato ang Facebook Live. Siyempre, ang ato agayong avid listeners and the viewers, Sir Raksoman de la Peña, maayong paniutol katropa Doc CJ. May pong paniutol din ha, no? Sir Raksoman de la Peña from Mawab, Davao de Oro. God is good all the time. And don't forget to take your Yes to Health product. From Mama Jeneline de Sarria. Unsa may angay itambal aning katol-katol, Doc CJ. Mga tol ko, dayon daghan kayo magaburot-burot. Mawala raman po dya, human ako katol-katol. Kada adlaw na lang dyan ako ni ginabatsyag. Uy, tawon kaluoy po ni Ma'am Jeneline de Sarria. Pag aduna kay katol-katol, ma'am, ha, mas maayo. Hilabi na kung dili ra siya normal nga katol-katol. Ilhunin mo kung aduna banday gitawag na itong mga triggering factor. Pag may sigot ang triggering factor, kini bang makapasamot, no, sa pagkatol or mao'y mahimong hinungdan nga anong magkatol-katol ka. Halimbawa, sa pagkaon, no, mga magini kadalasan. Pag mga kaon ka ani ma, makakaon ka na, mga tol ba ka? Okay, kung mangatol ka buot pasabot, adun na gid nay connection sa imong kidneys and liver. So usapon na sa atuang i-check, no? And then pansamantala, pwede ka maghimo ani sa inyong balay mama Jeneline. Kining gitawag nato nga dahon sa makabuhay. No? Or panyawan sa Bisaya, no? Magkuha kag pulo ka dahon anak ma'am sa panyawan, kunya pulo pod ka dahon sa bayabas, o imuha ng pabukalan sa tubig, kunya pag humandi mong ligo sa buntag, imuhang ibanlaw tong tubig nga pinabukalan sa bayabas o panyawan. Hula tara po, mabugnaw ay po diritso ibanlaw ha, kay basig init-init na. Tanggal po dapil ang pamanit, no? Pero dako kayo na epektibo sa mga adunay katol-katol ha, kining dahon sa panyawan o dahon sa bayabas. For external nga problem. Sa gawas ka na nga problema, ma'am, no? Ma'am Jeneline. Pero sa sulod mismo, tungod kay kailangan po nato na i-cleanse ang blood circulation. And take note, our skin is the third part of our kidney. Og sumala pa sa pagtuon sa atong mga eksperto, kung doon na tayo mga gipangbati or problema sa atong pamanit, basic kidney, nagpasabot nga din, adun na po'y pagka-problema sa atong kidneys. So, gikiknahanglan ang detoxification or cleansing. Pag inom, og Santon Plus Gold, og Santon Vitamin C, mao ang pinaka-the best combination kung adun ay pagkatol-katol, ha? O, kiniguide mo tabang internal din na sa imuhang kidneys. Duha kapsula sa Santon Gold, 30 minutos human ka mukaon 2 times a day buntag o gabi. Unya ang Santon Vitamin C duha kapsula bago ka mukaon buntag o gabi. So wayi na Ma'am Jeneline, straight nimo na himuon, good for 15 days. Ilabi na kung dugay-dugay na nimo na gibati ka na ang pagkatol-katol. Observe ri sulod sa 15 ka adlaw inom ka atong Santon Plus Gold, Santon Vitamin C, himo ada intong dahon sa panyawan o bayabas kada buntag human maligo. And then, syempre, paningkamuti, likay ka sa itlog, manok, bulat, ginamos, maunay pinakabawala. Pag adunay, gitawag nato nga katol-katol, ha? O niya, kung asa man ka nga lugar, kung duro ka sa atong klinik, mas maayo makabisita po ka para sa dugang impormasyon o ma-check po nato personal kung unsa na dyan na nga pagkatol-katol sa imuhang pamanit. Okay? Alauna, 20 size na mga katropa. Last nga atong hatagan o pagtagad from 971. Maing adlaw kaninyo sa XFM o sa imuha Doc CJ. Unsay maayo himuon sa sigig sakit na ulo, Doc? O na ako ginainom tambal pero dili man mawala. Ang pagsakit sa ulo, ilhon nato kung asa dapit ang gasakit sa ulo. O kung unsa kagrabe ang pagsakit, no, sa ulo. Kay kung pagsakit sa ulo, unya ako mawala na po kung imo ang hilot-hiloton, gitawag na to na siya tension headache, no? Pero kung di gani mawalag hilot-hilot, naghihapon ng kasakit, unya ang pagsakit sa ulo, adunay inubanan sa murag kasukaon ka, basig migraine na, ha? So mas maayo atong ilhon. And then, ang dapat nimong himuon, kung hilig ka muinom og soft drinks, hilig ka muinom og kape, ayaw na pag-inom ni ana. No? And then, pangita og luyang dilaw. Kung walay luyang dilaw, basag ka na lang luyang na nasa imuhang balay, nasa imuhang kusina, o ang himuon nimo sa luya, labi na pang-emergency ni siya, ha? Nga din labad kayong ulo, unya layo ka sa mga butika, or asaban nga diin pwede ka makapalit og tambal. Pang emergency, pangita og luya, ang luya dukduka, puga sa puga dayon sa tela, ang pure nga duga, bisag aduna kay makuha nga usa ka kutsara nga pure nga duga mga katropa, imuhan na siyang imnon. Diba kay instantly murag marilib ang imuhang labad sa ulo. Tungod kay hataas kayo og anti-inflammatory properties kini gayong luya mga katropa. Hilabi na kung luyan dilaw, no? Pero lagi kung may luyan dilaw, bisag ka na lang ordinary nga luya pansamantala. Unya kung kaya na ilakaw, ina kayo labad ang ulo, ato daig butika, pangita ang Santon Plus Gold Herbal Capsule. Pag inom dayon, duha kapsula, no? 30 minutos sa human ka mukaon, buntag o gabi, no? Ma'am or sir, sa atuaga yung texter. And then, kung doon ka sa atong clinic, mas maayo bisitahe kini. No? Tungod ka, doon na po tayo specific combination, specific food, supplement, and herbal medicine, nga pwede gayod nimong inumon, no? Sulod lang sa 15 kada makita gay di mo ang kanindot sa imong paminaw. Hilabi na kung dugay na kanimo nang gidadala imong problema sakit sa ulo, basig dili na simple nga sa labad or pagsakit sa ulo, mas maayo ato agayod nang ma-check a personal, ha? Mayong pagtanaw Sir Harold Salang from New Corellia, Davao del Norte. Ayan, wala naman tayo igong oras mga katropa. Dagang salamat. Hilabi na sa mga niuban. Nagpadala sa ilang mga mensahe o mga nagtanausap sa ato ang Facebook Live mga katropa. Wala naman tayo igong oras. Ako nagpasalamat. Kauban ang Yes to Heart Naturopathic Wellness Center. Huwag kakanunay magayangon o magpahinumdom. Amping ang imong lawas. Huwag ang imong lawas mag-amping kanimo. May adaw sa tanan. And God bless us all.
1: Inyong napakinggan ang The Secret of Health. Hanggang sa susunod na talakayan sa The Secret of Health. Mayong adlaw Tagum City. Ready na ba mo for a healthier, happier you? Kay niya na ang Yes to Health Incorporated Wellness and Pharmacy. Your excellent choice in healthcare. Ang Yes to Health Clinic Tagum City located at Door 8 M Central Building, Ganti Road, Magugpo West, Tagum City, Davao del Norte. Abri, gikan alas 9 sa bundag, hangtod alas 5 sa hapon. Gikan Sunday, hangtod Friday. Anytime you need care, we are here. Good news! Aduna gyapon kita'y free check-up o consultation every Wednesday, Thursday, Friday, og Sunday. Oo, free yun. Walay bayad. Because your health matters. Plus, mas baratong mga Yes to Health products available po diri. Safe, trusted, and budget-friendly para sa imong daily wellness. So, ayaw na pagdugay-dugay. Visit us now at Yes to Health Incorporated Wellness and Pharmacy. Your excellent choice in healthcare. Door number 8, M Central Building, Ganti Road, Magugpo West, Tagum City. Yes to Health. Say yes to health, yes to life. Y2H Broadcasting Network Incorporated, 107.1 XFM Tagum.

0: nakaka-trupa. Exciting!
1: Mga suking butika nationwide. Also mga babe ha, atong timanaan nga ang atong Xanthan Gold Coffee Mix. Aduna ni glutathione and collagen. Aduna ni mangosteine o herbal powerhouse. Sama na lamang sa malunggay, ampalaya, turmeric, moringa, spirulina, chia seeds, and also duna kinestevia. Ang isa sa mga benefits ani nga atong Xanthan Gold Coffee Mix, ma-enhance ato ang mental clarity, focus, and productivity.
2: Kini ang programang maghatag og inspirasyon.
3: Babay ka! Basig ma-rape ka!
4: Basta naman!
5: Even though it's been so long.
2: Bahin sa gugma.
6: Ako, gimingaw na kay kunin mo.
3: Promise?
6: Promise.
3: Ako po, gimingaw na nimo.
5: Miss you like crazy.
2: Kasakit.
7: Pero diba, give up naman ka, diba? Pasakti na siya.
2: Adlaw-adlaw mo pahila ka ni mo. O mo pakatawa.
8: Ay, mahaligi. Uy, guwapo lagi. Pero dakan sa tag-iya.
2: Sa programang X-Rated.
4: Ayaw! Ayaw na. Sabon.
2: X-Rated.
3: Boris!
7: Unya ka ron! Pahilag-hilag ka!
2: X-Rated. Sa

0: Nagkalain-laing sitwasyon o sugilanon sa kinabuhing sa tao nga nagkinhanglan o tambag sa mga katrupa sa programang X-Rated. Inyong makauban ang babe ng bayan. Amoy pala, ulam na. Babe Sabrina.
1: X-Rated.
0: Alauna imidya hangtod alas 3 sa hapon. Lunes Santo Biyernes. Dinilang sa XFM Network Philippines.
1: X-Rated. X-Rated.

0: That was ikaw lang by Nobita. Grabing assurance naman yan, Nobita. Grabe naman. Sinta. 42 na sa hapon, mga baby. Welcome, welcome, welcome na sa atong pagpanaguban-uban karong hapon. Ang ito ang programa
1: X-Rated.
0: X-Rated na po, mga baby. Oras na po para mag paminaw sa ito ang mga drama. Oras na po para mag ano diha, kanang higda-higda. Oras na para muingo na po ka nga. Ay, maminaw na po ko. Ana man. Ito mga babe, no? Kumusta may inyo hang kahaponon? Kumusta mga babe, natin yung nakapaniood to na ba ang tanan? Sa mga wala pa diha na niood to, babe, siguraduhang naiuna na to ang tiyan. Pero kung di ka gusto nga magkaon, pwede po na nato abagan, no? Sa mga produkto sa Yes to Health or baka to ang Zanthone Gold Coffee Mix. Ang kape nga healthy, mga babe, ang kape nga makatabang aron nga mapaboost ito ang natural energy and of course, ma-enhance ito ang focus and mental clarity. At the same time, masuportahan na to ang adlaw-adlaw nga wellness despite of a very busy lifestyle. Sa pabayag ipaabot ni mo diha, babe, higupin na og Zanthone Gold Coffee Mix while naminaw sa programang X-Rated. Ah, diba? Grabe ang kanta na to, kanang assured ka ay ta. Grabe assurance yon. Yung kanta na yon, ikaw lang ang iibigin. Naunta yung anak, no? Kanapaganing na naka sa peak, sabi ka na bitong doubt, ka na bitong tinatanong mo na kung saan ka palulugar doon sa buhay ng isang tao. Tinatanong mo na kung ano ba talaga ang halaga mo. Sana man lang mabigyan tayo ng ganong klaseng assurance. Well, kung hindi naman, eh di umalis kayo sa buhay ko. Ayan na nga, away na naman po. Anyway, mga babe, ha, sa mga babe nato diha, mga sukinting paminaw nato ang nagapaminaw ni mga oras. Sa asa mga nakaplaster karon, Visayas and Mindanao. Nagpaminaw baka diri sa tuas sa XFM 89.1 Davao o baka diri ka naminaw sa XFM 107.1 Tagum. Sa tuwang XFM 99.5 Jansan, mayong udo ka rin yung tanan. Mayong hapon sa inyuhang tanan sabdiri sa XFM 101.7 Bukidnon, XFM 99.1 Mati, XFM 89.5 Pagadian, sa XFM Ipil, sa XFM Zamboanga, sa XFM San Franz, XFM Tacloban, o sa tuwang XFM 88.3 Cebu. Pohon, madunggan na punta sa XFM 91.1 Kidapawa. Kumusta man ang mga babe na kaya plastada na bata? Kaya di natin idugay-dugay yun o niya sa unahan. Ato ang sugda ng ato ang X-rated drama. Diba? Pas-pas ka ayo. Oo, alang nga naman. Pero una ang tanan mo, kiss daw ko, babe.
2: Isi.
0: Katamis. Katamis sa kiss ni Babe Zabrina. Sa mga babe na ito, di nga gusto mag-shoutout, magpabot sila mga greetings, ilahang mga itong mensahe nga ito sa ilahang mga mahal sa kinabuhi. Pwede ninyo nang i-text, mga babe, sa tuwang text line sa 0969-333-0537. Patrohan ko, babe, ha? 0969-333-0537. Diha lang nyo i-text or unya sa after ato ang X-rated drama, pwede mo mutawag diha para sa inyo ang mga tambag. Sa mga babe na ito nga karoon pa naka-tune in, sa mga wala pag-ihapon na kaila, nakuratan nga nung wala na si Reyna Chinita, lahi na mag yung tingog nga kung madunggan karoon. Kinsa mag-yudning bayhana ni. Kinsa ba ni madunggan na mo sa Eric karoon? Of course, wala ilahay na inyo ang babe ng bayan. Amoy pa lang, ulam na. Ang inyong Babe Zabrina, mga babe. Oo, Babe Zabrina. Magkatawa man ko sa amoy palang ulam na. Masimuta daw ko, be. Ayan, bitaw mga babe, ha. Pwede mo mag-text unya. Ito ano siyang basahon. Ayaw mo kaulaw na ako. Ako rin niya. Ako lang niya siya. Sa mga mga babe po na ito, gusto magtanaw sa itong Facebook Live. Naka-live stream ta karon. Live na live tanin yung makita sa XFM Davao Katropa Digital. Utrohon ko, babe, XFM Davao Katropa Digital. Sa Facebook na siya, mga babe. Live ta nga makita. And of course, sa mga Facebook pages sa itong mga sister stations nga naka-simulcast karon sa itong programang X-Rated. Again, plaster na diha, babe. Ayan, oy, hello di ay sa XFM, mga babe nako here sa XFM Canlaon. XFM 101.7 Canlaon. Naka-simulcast po ta karon dito, mga babe. Good afternoon sa inyohang tanan. Magandang hapon po. Ano ba ang kanang sa Canlaon? Kanang, ano po ba? Somewhat Bisaya ba or Tagalog? Ang mga babe nato diri sa may Canlaon. Ah! Bisaya. Bisaya day gihapon. Bisaya, tanda ko. Mga bisdak pa rin. Ang mga babe na ito sa 101.7 XFM Canlaon. Maayong hapon and welcome sa programang X-Rated. Dinhiya. Ayan sa mga babe na ito na. Plaster na, babe. Oo, higda na. Kaya ang kini nga oras magudala una, ito dala stress. Kaya mo dyan ng oras sa ting higda. Ano ka ng ting pahuway. Ting pahuway, mga babe. Ha? So pag plaster na mo diha, kaya di na nato dugay-dugayon, mga babe. Para dili ta mabitin. Ania na ang atuang X-Rated Drama.

0: programang ito ay rated LPG. Labis na patnubay at gabay ng magulang ang kailangan. Maaaring makapaminsala pag napabayaan habang nagluluto ng sinigang, adobo, batsyot, okoy, ginataan. Ilayo sa mga bata na hindi mapaglaruan.
1: Joel! Sakit ka lang yung bakos. Ayokong latasahan.
2: Sayawi ko. Samtang hubo ang lawas mo. Sayawi ko sa matubangan.
3: Unsay buhat ni mo ng hait ka na ba ha?
1: Mauni ang butul sa inyong kinatao. May sobrang katukiro. Putlon ko ni Agmat sa dalang tarani.
3: Ayaw! Ayaw!
1: Ayaw!

0: nga naman. Naibawaan yun ako nga. Gibinawaan ko sa pag-uyab.
1: Hoy, Joel. Naunsa ka man. Kalimti itong babayhana, oy. Dunay daghang babae pa diha. Ako pa ni mo. Di ka mag-iningo ni Ana. Ang imong buhaton, magtarong kas imong pagtuon. Ang pagtuon ang unaha, dili ng imong kasing-kasing.
0: Ma.
1: Kabata pa ni mo. Unya mag-iningon ka ni Ana. Naunsa ka man yung taon, oy. Focus sa imong pagtuon, Joel. Unya na nang uyab-uyab diha. Kay maura na ang makaguba sa imong pagtuon. Og usapa sab, naa pa may daghang babae sa kalibutan. Nganong mag-antos man ka diha, ha? Manong mag-antos man ka adto?
0: Ma.
2: Unsa? Magpakamatay ka ba, Jewel?
3: Oh, tinood ka, Jewel?
0: Oh, baby. Rex. Dila na ako maantos ang talan.
3: Uy, ayag yun, papalabi, Jewel. Tungod ka ikarugin ang alkansi, Ana.
2: Oh, bitabay, bitabay, bitabay. Tinood yun si Bibi ba, Jewel? Nausa ba ya ka? Kalimti itong kamayahan na, oy. Doon na ba'y nagang babae din sa kalibutan? Nausa mo ka? Nanabi babae maabuti mo.
0: Bay.
3: Ay, ragi ka bala ka. Tabangan ka na mo. Nga malimta ni mo katong babayhana.
0: Bibi.

0: pera na mong duhatin nila eh. Nandun siya yung, ano, hindi ka tubig.
1: Joel, dali na ba? Ayaw sige, lingkod-lingkod niya sa daplin. Galigo na! Ako, nakahumol ako. Sige na ba, ari na!
2: Unya lang lagi kong tataod, Bligo. Si, kamulan siya.
1: Ah, diday ka ha? Dili ka di aya.
2: Tunglo! Basa na naman ko! Bibig siya ba? Nagawa niya!
1: Ligo na!
3: Yeah. Siya naman ba yung Jewel? Ha? Okay na ka? Siya man, halingaw ba ka sa itong pagpangaligog dagat?
2: Okay ra ko. Salamat ninyo ha. Nalingaw ko.
1: Saan mo nang ikaingon, Joel? Di ka na mo pasabdan. Tabangan ka na mo nga malimot sa hingpit katong imong ex.
2: Sige. Tipas na lang ko ninyo, ha? Arin ako sa amo. Usa? Hatagan ko ni mo ako mauyap?
1: Oo. Aron malintani mo katong babayana.
2: Ayun na lang, uy.
1: Huh? Nga naman?
2: Da, kapoy na na, eh. Basig masakitan na kong samota na. Basig itugang dugang na nasa akong problema.
1: Joel!
2: Salamat na lang. Pero di lang ko.

0: Babe Sabrina, gyamaman gid na ko ang akong kaugalingon nga maulian ko sa kasakit o sa kasakit nga akong gibati. Galisod ko pero pilit na akong gikalimtan ang tanan. Hangtod sa pagpanglabay sa panahon.
1: Dako kayong akong kalipay karon nga nauli-ulian ka na Jewel. Ugwa ka na magpakabo ang paugunahuna atong daday.
2: Nauna-una na ko, ma. Nga, di sa angay sa kong gugma.
1: Kana, maunay sakto. Nga nung karong ka man lang makahuna-una, ana, ha?
2: Ma.
1: Buang kagyod sa una nga, giusika ni mo ang imo mga luha tungod lang niya.

0: tungod kay wa toy biling babayhan.
1: Bay, doon ako ihatag ni mo. Anong bahibo ni mong uyab?
2: Nasamuhan na parihas ng mong bibida.
1: Ay, Jesus, unsabi ako ay. Di yun parihas tungod kay ang akong ihatag ni mo. Si Bibi!
2: Sa? Ikaw, gabay ba? Magkikubinuha nga, no?
1: Oh! Tinudan na yung laginig
2: ako. Tinudan na yung, di ba eh? Takka, yung binuha nga. Inamigar yun ang akong pag-ilan niya. Sabot ka? Kutubra yun sa pagkamiga ang akong pagtagad niya. Ayoy. Wa man makakuyog si Rick sa tungla agron. Wa nga na timing mo sa bang yung hilanat sa tungla kaur.
3: Oh, kay nga no. Di ka ganahan nga kita nilang duha. Aw, muli na lang ko oy. Wa man siguro kay Queen
2: na ka. Ay! Sa mo lakaw mo noon? Sa mo ka oy?
3: Ikaw nila'y lakaw.
2: Mingon na ko. Mingon na ko ni mo nga. Di ko ganahan kikuyog ni mo. Balik din ba? Kita nilang ko na mong lakaw.
3: Jokra, oy! Baka ako kakugbiya ni mo?
2: Hinda.
3: Laagi hapunta, oy. Bisag kita lang doha.
2: Salamat, ha.

0: Abi ni mo, dako yung kay mo og ihatabang si Rick sa akong kinabuhi. Labi na ka, bibi.
1: Jewel?
0: O, di, gini na ako kalimtan. Stinood lang. Stibook na akong kinabuhi. O, salamat yung kayo, ha. O, na yung kayo makitaan nga, sama ninyo. O, ikaw, bibi, salamat, ha. Nagyo ka kanunay sa akong mga kagulanan. Sige lang, maabutro niya ng adlaw. Kamakabayad ko sa akong utang ninyo, Nemo. Usbon ako, taghan king salamat. Oh, naunsam ko. Sam niya akong gibati. Minumbaom niya akong gibati ni Bibi. Umigalan ako siya. Ba't nga nung naingon mo ko yun eh?
2: Ano mo insulti ni Bibi? Kanang imo gibati?
0: Ay, mauwaw ko ba, Eric? Tuti, nakahibaw ka. Suot ang managigalaw. Di isang ko gusto ba makaingon siya nga. Gibusahan ako ang among kasuod. Huwag magpahimos ko si Gayon.
2: Ay, bayani mo eh. Suwayi, good. Malay ni mo.
0: Ay, sige lang ba eh. Tuso lang na ako. Mintas makaya pa na ako. Ako ulaw na ning taguon. Di na ginimay mo. Mura na di kong mabuang inikintang. Di na gina ko manto sa akong gibati ni Bibi. Isulti na gina ko ang akong tinuod ni gibati niya. I'm sorry kung ang panghason man ko nga musulti ni Moni, pero gipog nga lang gina ko sa una ang akong gibati. Kini ko gustong ingno ni mo nga nag-abusar ko ba? Pero ang tinuod, I love you.
1: Jewel.
0: Hilak mo ka.
1: Nindot ang taong pamati yun, imong kisulti. Tungod ko eh, parehas man taong kibati. Kung ikaw na-develop na ako, ako sa na-develop ni mo, Jewel.
0: Kukun mo na. Wala'y problema ang tanan.
1: Adonay problema, Joel.
0: Sibot mo'y pasabot. Mubiya ka?
1: Oo. Oh, wala ko'y mahimo. Tungod kay pagbuot kanya ni Mama o Papa. Nga ba doon ko sa Manila? O gatok ko pa eskola yun sa akong ate sa Marikina.
0: Mag-usa naman lang ko, ani. Mahal ko ikaw.
1: Pangita na lang uglaing binuhat nga deserving anang imong kugma, Jewel.
0: Baby.

0: Bay, dawato na lang yun imang kamatuoran. Ngayon wala na imong kapalaran. So, ito na.
1: Bay, saan ako paghikalimot?
0: Ay, bay, anay mo. Usa lang ko'y tambal alang tanan, bay.
1: Usa man?
0: Si Duna.
1: Ha? Duna? Ano man si Duna?
0: Bayanin mo. Ibog kayo to siya ni mo. Alala ko yan pa.
1: Ay, buyag. Kinang puti toon, pero bus niya ang baba. Ready ko ay.
2: Vertaw, kita na Vertjover, hindi ka magmahanak ko. Hindi ka pasakitan.
1: Sorry kayo doon ha, pero pasa ko. Pasa ko na uyab-uyab, bro. Igikan pa ko nasakitan.
2: Vito na lang, lagi mo one givate, di ha?
1: Diyan na niyo ay! Chocolates? Sumni?
2: Ano na?
1: Puro sumsa?
2: Ano na gawin ka? Ayun na, na. Naabot man akong antigikan sa gawas. Maong gilain na dyan ka. Kanana, huwag ka nang katamisan ng chikulit. Ingon sab ni anak, katamisan akong gugma ni mo, Joel.
1: Doon na.
2: Ugma ba? Ma, invite on tika. Birthday man ako. Laag ta ha.
1: Bugal ako. Mauli na ta. Aboy na kayo, katugo na kayo.
2: Ano na, Joel? Joel.

0: was Healing by Silent Sanctuary. Oh, kinsa ba yung mga nidiha? Mga fans sa Silent Sanctuary.
1: X-rated.
0: Ay, nako. Joel. Kaluhi ba po di magkaagi kapila magyug ka masakitan? Usahay ba makapangutana na kapila magyug ka masakitan para mapadulong sa tao nga higugmaon taog dili tapasagdan? Pila kahilak pa man ang dapat natong maagian. Pagkalisod mahigugma sa taong dili sa atoa. Aray ko. Pero masakit gid akong gibati karon mga babe. Bakit? Akong kuko natanggal. Akong kuko diri, sakit kay natanggal. Diri na nakay ko diri. Murag mas makahila ko sa kasakit sa kuko nga na sinati. Anyway, sa mga babe nato diha nga gusto tambag sa tuwang letter sender karong hapon na kay Babe Joel. Unsa ba inyo ang itambag sa iyahang mga babe? Kay murag lang yun ni iyahang kahimtang sa kinabuhi. Malas man siya sa duha ka mga babae nga niabot siyang kinabuhi. Apan, I don't know if makaingon batag swerte po siya sa paghigugma ni Donna sa iya. So, kamo nagyod ang bahala, ani ha? Tambagin ninyo kay unya na po na nga tuwang tambag. I-reserve lang ang akua. Ay, nanay, caller sa Picas Linya. Di na nato ni Dugay-Dugayin. Grabe, pinapaspas. Paspasan nato karon oy. Hello, babe. Maayong hapon. Unsa tong pangalan? Yes. Og-asa ka nakaplastar
2: ka. Yes, hello.
0: Magandang rinig na rinig ko yung background natin ngayon.
2: Smart ni Babe Sabrina ng Marvin na Bunawan Davao City.
0: Yes, hello sa imo ha diha Babe Marvin diri sa may Bunawan.
2: Hello po sa imo, Babe.
0: Oo, Babe, medyo kusog ang imong background ha. Pwede ka magpalay-palayo gamay kay para magkasinabtan na itang duha kay dara ra ba daw na magsugod kung magkasinabot ang duha.
2: Ano man po kung magipagsabot si mo, Babe?
0: Sabot-sabutan lang gud nato ni Gon.
2: Dali ramang ko sabtun, babe. Pakasabot ramang ko ba sa ikaw?
0: Ingon na una, sinugdanan, sabtun pa.
2: Ay, siyempre, hindi ko ba siya pag sa sinugdanan, babe. Kung hantod sa kanto.
0: Hantod sa kanto.
2: Hantod ko mo sabot ko.
0: Ayan, babe Marvin, ang imuhang, yes. Unsay mo yes, ikatambag babe. Kang babe Joel. Kaya naglibog ko kung swerte ba siya or gugma sa malas. Yeah. Ay, sa malas? Sa gugma. Kung gigan, swerte ba siya or malas sa gugma?
2: Pero sa mga babes, no, eh, siyempre ako, na-experience mo kung gigan na, naka-experience ko kung gigan na ka ng babae nga pahila akong data, ito lagi paasa kayo. Pero, ang sakuha lang po sa iya, kaya siyempre, ang katong kaikuan, katong sa iyang uyab na abos ngayon, ay katong tamis ko sa iya nga abos ngayon.
0: Oo.
2: Yeah, ang problema kasi alang di luwa pa siya ka nakagusto.
0: Wala siya nakagusto.
2: Nahihita mo sila ito na time. Yung simba kong nabuntis to, babe. Patay kay liha.
0: Hastang pataya gid, babe. Mao gani iyang gikabalak-an karon kay ang iyang gipangayog tambag diri babe kay unsaon daw niya nga makalimtan niya si baby nga love jud kay to niya unya kay love pud siya ni baby. Unfortunately kailangan mo palayo ni baby sa iya ha nya karon as Donna andam nga mahigugma niya pero di pud siya kay lagi.
2: Pero ang saya mo gud babe, gusto niya siya makalimot imong lita siya trabaho palayo siya. Pwede man siya magpa-langyaw siya glaing lugar arong makahinay-hinay-hinay-hinay kung makalimutan siya. Pero wala mo sa igiingon nga gibiyaan ko siyang bibi. Masipa na yung naipanahon na yung mga mabalik to. Siyempre, ang kay bibi po dato nga bisig nanaram siya dito, niskwila man siya dito. Masipa pagbalik ato niya, uli. Pero ang mas kuhaan po na magpalayo sa good siya.
0: Magpalayo sa siya.
2: Hindi man sa ingon nga kalimtan sa good niya sa bibi kay wala man nga ingon nga kuan si baby saya nga wa man yung gibas stage siya. Pareha man pud sila og feelings ang kabibi lang to ni eskwela, pa man tubo balik pang gapon do.
0: Para murag ano lang murag space lang sa para silang usag-usa.
2: Oh! Ana. Tao ba siya rito sa lagyo? Gana ba?
0: Mm.
2: Ya kay mo lagi ang problema lagi. Yung mamuntis to, balik ya pong gadaay lugar.
0: So I make sure sa niya babe nga wala na buntis katong si Donna ana.
2: Ah, kung wala man ang buntis ni, mas maayo to eh. Ngita siya trabaho sa layo-layo pa sila ha.
0: Mm.
2: Ya kung once again, magyapon siya ay communication sa iyang friend nga lalaki kung nana si Bibi dito, balik na po siya dito. Ano lang siguro ba?
0: Aba. Ganahan ko sa tambag ni mo, babe. Ganang makahinuklog yun si babe Joel. Makaingin siya, tama, maugin na akong buhaton.
2: Okay, huwag mo po siya kikilimtan ni Bibi.
0: Mm-mm.
2: Ang rason lang man po ni Bibi, kay dito lang siya ipa-eskwila siya ng ate. Wala man po giingon nga, hindi ko ni mo. Ay, nakakoy pa, nana.
0: Oh,
2: may
0: lang
2: kong taging nga to.
0: Mutual man ang ilahang feelings. Tama ba? Mutual ang ilang gibati. Hmm. Same sila gibati. Love nila ang usag-usa.
2: Oo, oh, mas nindot kaya ito yung nga to. Kay same sila o paan ba?
0: Feelings.
2: Nga gibati sa usag-usa.
0: Mojo na nindot, babe, no? Kanang same o gibati. Hmm. Kay magkauyon yun na siya, babe. Ikaw, babe, nanapod ba kayo nga na aron? Kanang same o gibati?
2: Babe?
0: Napod ba kay nga anak karon nga same mo gibati?
2: Siguro na, pero may entag sa imo habi.
0: Ato pa nang hisgutan off air ha. May tao babe, daghan kayong salamat sa imong tambag sa tuang letter sender karon kay Joel. Babe, ba imo mga greetings, imong shout out sa imo mga na, mga friends nga naminaw karon.
2: A shout out na lang dai ko sa akong friends, babe, si Julius,
0: mm-hmm.
2: Si Fatima, aka Master Foggy, si Miss G9. Then, shoutout po sa ako ang manghun nga si Gerald, aka Baduy.
0: Mm-hmm.
2: O sa mga naminaw, o kay Kwan Paday, kay Dexter,
0: mm-hmm.
2: na taga sa Buanga.
0: Ang naminaw po karoon. Ayan. Salamat kayo, babe, sa imong tambag, sa imong oras, XFM.
2: Salamat mo kayo, babe.
0: Oh, amping ka diha, babe, ha? Kaya wala rin ba ko para ampingan ka?
2: Hindi na po, babe. Amping po diha, babe. Mm-hmm. Kaya wala po ko para ampingan
0: niya. Manahan siya kayo nga na na ba? Babe, salamat ka. Tropa mo.
2: Exciting.
0: Tamiya po na ito. Salamat kayo, babe Marvin, sa iyong advice. Hello, babe. Nanapot ay another caller sa pika. Paspasa po na nila, mamindot. Di man ta kahunat. Babe, unsa tong pangalan? Asa ka naka-plaster ka ron?
3: Ay, si Fatima.
0: Ayan, si babe Fatima. O, kumusta diha sa may mako, babe? Maulan ba diha ron?
3: Pero, tama ko, babe.
0: Mm. Ulan-ulan or init ang panahon?
3: Init ang panahon.
0: Init.
3: Sa kainit sa imuhang buhwa sa amuha.
0: O, dyan ang tinuod, babe. Wala dyan atik, anak, babe. Wala dyan atik, anak, babe. Pero may gani kay diha, init no, na yung mga lugar karon nga bugnaw kaayo. Murag relasyon sa uban po.
3: Oh, anak yun.
0: Mm-mm. Kanang makapangutan na kay kinsa ka, aning relasyon. Babe, unsay mo hang ika-advise kay Joel karon tong letter sender mo rag naglibog man ko ani siyang sitwasyon oi. Ah,
3: anak na lang na magpakalayo-layo na lang gyud siya para maka-kuan ko siya ni nanong ka Marvin tanan iya ha
0: ug gihakot ta. Agoy babe Marvin, gihakot na nimo og kuan ha kanang advice di na sila ka istorya. Oh, so magpalayo-layo gihapon siya, same gihapon mog advice. Mo agree na lang ka kay babe Marvin.
3: Magpalayo-layo para makalimpan niya si Bibi.
0: Mm-mm. Pero si Donna, unsa man niya si Donna?
3: Pero ana po sa magpuan ti basilay mo balik si Bibi.
0: Mm-mm.
3: Gabalikan niya kon sila.
0: Unsa man to si Donna, babe? Ngayon pa ni Donna na doon nahitabo nila.
3: Ah. Ang ako ang ikuan kay Donna, magdana, iyan na lang ng pantahan. Na wala din siya gusto kay Donna.
0: Mm-mm.
3: O diha pa matundan kung buntis pa yun o dili.
0: Mm-mm. Diha na dayon, oh. No? Kanang kumbaga, let's cross the bridge when we get there. Kung buntis, panagutan, of course, kay kaluoy man ang bata.
3: Oh, kung buntis, di panagutan. Mm-hmm. Ilahan mo ng kumusuhan.
0: Mm-mm. Gihaguan man na, babe, no? Nagpila ka mga singot ang nanggawas, ana.
3: Pagyan silang duha.
0: Mm-mm. So, ingon ana, magpalayo siya unya kay Donna, prangkahan niya.
3: Oo, prangkahan na lang niya si Donna.
0: Oo. Ikaw, babe, nakasulay baka ingon ana, nga ka nang dunay tao nga na in love yung kaayo ni mo, unya di ka gusto?
3: Wala ko ka-try ana, noon.
0: Apa. So, tanan gusto ni mo, ganon. Sana all na punta ani. Muna akong diganan sa maingon ani nga mga programa kay ano. Magsakit-sakit lagi ko sa kundughan. Bitaw babe, Fatima, salamat kaayo sa imuhang time naghihatag diri sa XFM. Imuhang greetings kabalo ko, imong i-shoutout imong mga friends na pod, friends on air. I-greet sana sila kay para dili po na magluod ilahang, di po sila man luod diha.
3: Shoutout ako po mga friends si Marvin, og si Julius, og si Dato Kali.
0: Mhm.
3: Og most especially sa ko ang someone palalab.
0: Sana all.
3: Si Chris.
0: Mm.
3: Something dia ape of I love you.
0: Sana all. Ay. Murag feeling ko gibutan ko ni GM dili para mag DJ para magtig sana all sa inyohang tanan. Anyway, babe, Fatima.
3: Sana all naman dyan.
0: Oh, gani, no? Ako matawag sa inyo kay Katropa and Friends. Kamo, murag lima ata mo, no? Dili ko sure, but feeling ko mga lima kamo nga Katropa and Friends diri on air. Anyway, babe, salamat kayo sa imuhang advice o sa imuhang oras sa pagtawag. Katropa mo!
3: Exciting!
0: Ah! May pinakurog-kurog pag yun ang exciting, ha? Atong oras mga babe, alas 2:27 sa hapon. Sa atong pagbalik mga babe ha, short break lang, tagamay lang nga break eh, para nga dita mas masingla. Ayan na lumayong hapon kay Dodong si Rondong na naghatanaw sa tuwang TikTok live karon. Good afternoon. Maying hapon sab kay babe John Chu. Oh, ako na ako'y gibati karon, sakit akong ulo kay. Wa na ibilin akong sweldo. Mojud na ang universal problem, babe John Chu. No? Hindi ka nag-iisa, huwag kang mag-alala. Ako din. Oo, ako matambag kay Joel, mangita na lang siya para di siya magsighila. Ay, na lang jud ninyo ha. Sige ka ni mga nagatawag karon mga babe ha. Tuwan ang tubagon inyong tawag sa tuang pagbalik. Kaya para sa dugang tambag. And of course, sa tuang pagbalik pud mo tambag pud si Babe Zabrina. O man lamang. Kaning pipila ka mga pahinomdom. Standby, babe. Mo balik ra ko. X!
4: Oy, pareng Lodi. Grabias damgon ako pareng Lodi, oy.
5: Bao ba? Usa ba din ang imong damgo day pare?
4: Pareng Lodi, nag-inom ko na ko ba o niya? Perte ko rin akong hubuga. Oy, niya. Hubug yung kayo ko kayo. Napitig hubugag yun.
5: Bati nga pa ka nga sige na magkakahubog. Oh, hubog man ka ka. Bisan sa damgo, hubog.
4: Oh, klaro kayo bisan sa damgo. Pero ang problema lang eh.
5: Oh, usya may problema.
4: Pag mata na ko pare, hurot ang sulo sa anirola. Pagkapaita.
5: Usya ila siya.
4: Pati yung paita pare. Exciting kayo. Pati exciting kayo.
6: Exciting!
7: Naghahanap ka ba ng maaasahan at abot kayang sasakyan sa Tagum City para sa travel, business, family trip o kahit mang araw-araw na biyahe? Nandito na ang DMs Rent-A-Car Tagum. Sa DMs Rent-A-Car Tagum, maraming pagpipilian para sa inyong biyahe. Meron silang motorcycles, hatchback, sedan, compact SUV, MPV, and AUV, mid-size SUV, pickup, at van. At good news, ang rates ay sobrang suwak sa budget. Motorcycle rentals starts at 500 pesos only. Sedan starts at 1,000 pesos only. Kaya kung gusto mo ng komportable, safe, at affordable na rental vehicle, DMs Rent-A-Car Tagum ang perfect para sa'yo. Visit our office at Pioneer Street, crossing Chris Soray Village, beside Blue Panda Gas Station, Mankilang, Tagum City. At ang nilang branch sa Crossing Ursua, 300 meters away from Big 8 Hotel, Manga, Visayan Village, Tagum City. Tawagan mo na ang DM's Rent-A-Car Tagum sa 0912-207-5162 or 0912-535-9334 or i-visit ang kanilang Facebook page at DM's Rent-A-Car Tagum. DM's Rent-A-Car Tagum, your affordable car rental solutions in Tagum City. Katropa, kung nangita mo og di kalidad nga garments o customized apparel, adto na ta sa kasaligan og subok na sa kalidad. Sunrise Multipurpose Cooperative. Sunrise Multipurpose Cooperative. Kay diri sa Sunrise, dili lang ordinaryo nga panahi ang ilang serbisyo, kundili customized apparel solutions nga sakto gyud sa imong gusto ug panginahanglan. Ang ilang espesyal nga serbisyo naglakip sa sportswear, jogging pants, school uniforms, PE uniforms, personalized t-shirt ug polo shirt, personalized jacket, sports jersey sublimation, banner, rubberized printing, knitting collar and cuffs, print and press, ug daghan pang ubang mga related services. Sa mag-order, masiguro ninyo ang high-quality products, excellent craftsmanship, o customer satisfaction sa mag-order. Kaysa Sunrise Multipurpose Cooperative, importante nila nga malipay ka sa imong order. Busa kung para sa eskwelahan, opisina, sports team, negosyo, o personal na gamit. Ayaw na pagduha-duha. Basta quality garments. Sunrise Jund! Bisitahan sila sa Purong Katuparan, Magugpo South, Tagum City or i-contact sa 0907-489-6723 or 0965-748-0768. Bisitahan usab ang ilang Facebook sa Sunrise MPC Garments. Basta quality garments. Sunrise Jud!
5: Bush Abo, magpakiloko sa Hubaybe.
6: O sige lo. Ibutang asin ako sa timbangan. Uy, unsa mo ni imong sinakulo? Bugata ba ni? Nani ba to?
5: Bato gold town. Mao na iresulta og epekto. Tong mo ispray ka og Latim Gas G Foliar Fertilizer.
6: Ah, di ko mo to. Iwad na to ni. Tuod no? Kasi na og kahimsog sa mga tipasi.
8: Ang Latim Gas G Foliar Fertilizer, kompleto sa tanang elemento nga mapabugat sa humay og sinaw pagayod ang tipasi niini. Makaminos pagayod sa 30 ngadto sa 50% sa sinako nga abono. Busa gamay ang gasto, dako ang abot. Ang Latim Gas G Foliar Fertilizer pwede usang gamiton sa ubang tanom, sama sa mangga, mais, o mga utanon. Produkto sa Soyco Enterprises o mapalit sa inyong mga suking agricultural supply. Latim Gas G Foliar Fertilizer. Bugat o bulawan ang ani.
9: Kung maminaw ka sa XFM.
10: Kuya pagani, mura lang giyok, asawa o ginastahan. Daka kayong mga bawal, bawal rin, bawal rin to. Nya nga no, anxiety?
0: Exciting! Ano man na, para dili kayo makita nga to ang ka ng mga, ano, mga open pores. Tsaon na lang. Klaro kaayo from, ano, from afar. Ayan, pa-shoutout ko sa kong amigo, tama na baby Nicole. Pa-shoutout sa kong amigo na si JR Acosta nga nagtrabaho sa Minda. Ayan, salamat kaayos sa inyo. Ayan, napay last caller after this, mga babe. Ako na ang mag-advise no, para masakto tong oras. Babe, mayong hapon, sa tong pangalan, no, asa ka nag-plaster ka ron?
11: Hello, babe. Ako na si Juan, Babe,
0: Babe Julius. Diba? Si Babe Julius. Tama ba, babe?
11: Yes, babe.
0: Sige, Babe Julius, dito sa may Pakibato District, Davao City. Unsay mong advice sa tuwang letter sender karon si Joel.
11: Ito si Joel, ang katulad ko, na kalambigit man siya itong busliyon nga babae, looy, mapagtugod ka to.
0: Si Donna.
11: O nga, na dalar gusto siya sa katong chocolate nga gihatag niya kay ingnan mo siya nga kung katulad ng chocolate nga gihatag niya kung sa dato kata mismo puro to kata
0: ang paghigugma ni do nadala sa chocolate. Oh! Di na gidayta magpa ano ani di na gidayta magpabiktima sa chocolate ani.
11: Okay, oh ano lagi matag sa tuwang babae nga matag chocolate. Tawato na lang ginato kay para makapilaw ka sa kulit, makapilaw ka pa sa gugma sa babae.
0: Meow! Ingano
11: na lang ginato.
0: Oh, sige, babe. Mong advice na sa iya, ha, babe, gay, para, ina nga, sunod, di na siya mudawat og sokolet.
11: Kaya na lang yun na, kung kanitan, mabuntis to si, palang ulit lang, kung mabuntis to si,
0: Ang pagkakutan din magadaan mo po siya na bintay. So, ano ba yung buhaton ani? Dawat-dawat na lang, babe, ana.
11: Pwede ko mag ng air o number ka ng babe?
0: Yun, sige, baby. On air ni mong number. Sige. Bigwasi.
11: Akong number ka ng babe, nominal sa XFM, kay. Ako ang number 09-30-04-58-203. 09-30-04-58-203. 203
0: Babe Sugwena. Ayan, sa mga gusto nga makig friend kay Babe Julius. Babe Julius, greetings ni mo. Gimong shout out sa imong mga friends.
11: Akong isa't ka kong friends niya, si Marvin from Bunawan, Davao City, o si Pati-Patima ng Marco Davao de Oro, o yung uyab nga si Ate Cristina. O isa't ka po na ko si si XFM Katropa Davao del Norte nga si Puan po. Si Katropa sa Busay si Arnel Cortez.
0: Ayan. Salamat kayo, babe. Sa imuhang time. Mag-imuhang advice kay Babe Joel. Katropa mo.
11: Exciting.
0: Grabe, pina, ano, pina slow mo. Ang yahang exciting. Laban. Alas 2:37 na tukso talaga tayo sa Chocolate Babe Joel. Matod pa niya ano ni kaning Babe Julius nang dahil talaga sa chocolate. Huwag talaga kayong papa ano papa ilad sa chocolate. Ayan na ba yung nagana diri na nagpa-greet, pa-greet me diri sa Tops, ma'am nila Gerald, Jason, o Grandil from Jumar Warehouse Man sa Tops. Ayan, mayong hapon sa inyong tanan diri sa may Tops. Ang nagpaminaw sa tong programa. Feel na ako, kusog na ako musumbag kay haway na akong kamot si Gig Top Top. Salamat kayo, Babe John Chu. O sa mga babe pa na ito nga nagpabot sila mga greetings. Si Ma'am Karina TCL, no, nag-greet to siya kaganina. O napakoy nakita nga mga greetings kaganina. Kay Ma'am Josefina, tama ba ito? Si Ma'am Josefina all the way from Bukidnon. Good afternoon sa inyong tanan. Asa mo na minaw, nakaplastar karon. Maayong hapon, mga babe. Ako na po ang mutambag siguro. Kay Murag gihaway na daw ang kamot ni John Chu.

Babe Joel, una sa tanan, sana all. Sana all na may naglagas-lagas ni mo ba? Ang mga ginatuod na pugi. Yeah. Ano nga, someone nga ginalagas gin ka mga kababainan. Kidding aside, Babe Joel, salamat sa imo ang pagsalig o pagpaabot no ning imuhang swatam po diri sa X-Rated. Una sa tanan, Babe Joel, ayaw pugsa ang imuhang kaugalingon. Please lang, kalimtan dayon si Bibi. Kaya matod pa sa to ang mga caller kaganina. Wala man kaniya gibiyaan, literally. Na kailangan naman niya mong lakaw tungod sa opportunities gawa sa inyuhang lugar. O gusto pa ang tinuod nga gugma, babe, dili na siya mawala sa usa ka adlaw lang. Kung ikaw ha, kung mayroon ka nga kalimta na ginako si Bibi, dapat one night mawala, nagyudili ingon ana. Hatagi og panahon ang imuhang kaugalingon nga makarecover. Ayaw, sige, dumduma ang kasakit nga imuhang naagian, no, from previous yung mga relationships. Hinuon, pwede ni mong buhaton itong mga advice sa tuwa mga caller kaganina. Ibaling ni mong imuhang oras no, sa lahi nga mga pamaagi. Pwedeng sa pag-skwela. Pwedeng ibaling ni mong sa imuhang pamilya, sa imuhang mga higala. Sa trabaho, pwede kang magpakalayo-layo sa ubang lugar no, to start a new ano, kaning phase na po sa imuhang kinabuhi. Or pwede po sa mga butang nga makapalipay sa imo ha, ka ng mga hobbies ni mo, no, para at least dili kaayo ni mo i-mind to mga nahitabo sa imuhang past. Dari po ta sibog kay Donna. No, bito babe, walay daotan ha, kung adunay tao nga nahigugma nato mga babe. Sa tinuod lang actually, dapat nato nang ipagpasalamat. Maging thankful ta nga na day tao nga nag-love sa tua, na tao nga nag-care nato, na tao nga nakagusto nato, kay na is something sa tua nga nagustuhan nila. Na is something special sa tua nga nakita nila and that they think na deserve nato higugmaon. So dapat nato nang ipagpasalamat. Apan, kung dili gyud nimo gusto ang isa ka tao, babe, kung wala jud kay gibati para niya, kinahanglan pud ka maging truthful. No, kailangan ka maging honest. Kailangan nimong iingon sa iya, kailangan ka maging matinud-anon. No, iingon nimo ang tinuod, storya siyag tarong, ipasabot nimo nga dili pa kaanda musulod sa bag-o nga relasyon. No, kanang og walay wala kay kana bitang romantic feelings. Dito sa iya ha, babe, kanang siguro friend lang imuhang pagtanaw. Kung ingon na manggaling, pwede nimo nang iingon sa iya ha. Mas maayo ng prangka ka kaysa imuha siyang paasahon. Kasi kung wala kay ginaingon manggod sa iya, pagpadayon dyan na nga ingon na iyang buhaton. Dili man po di mo siya mamali, kay kakagusto man siya nimo, di ba? Og may tungod sa batong giingon niya nga, dunay daw yung nahitabo ninyo, no? Itong gabi nga hubog ka. Importante po siguro nga dili sa kamutuo dayon no? or mo judge dayon. Mas better makigstorya kanyag tarong aron i-check kung tinuod ba gyud no? Siron kung tinuod ba nga nahitabo. Kung doon na may posibilidad, babe, nga doon ay nahitabo nga intimate that time. So pareho ninyong kinahanglan maging responsible no nga atubangon na siya. Kana nga sitwasyon. O kung may tabo man nga buntis siya or ikaw gid ang amahan, no? Kinahanglan gid nimo na atubangon nga responsibilidad isip usa ka lalaki. Apan sa dili pa ka gid no kana maka-feel og kabalaka, kinahanglan i-sure sa gid nimo nga tinuod, i-sure nimo no sa saktong pamaagi. So kailangan ninyo magstoryag tarong ni Donna. Daghan mo kailangan i-clear nga mga butang. Hinumdumin, Joel, nga dili tanan nga mawala sa tuang kinabuhi, no? Kumbaga, dili tanan nga mawala sa tuang life. Mauna gid na ang para sa tua, no? Dara na gid ta paingon. Kumbaga, biniyaan na gid ta. Kay usahay manggod, ang pagbiya so sa katao, mo nang pamaagi aron maandam ka sa tao nga kanang gi-prepare ni Lord para sa tua. Kanang angayan para sa tuang tinuod nga gugma. Nang gani sila nga, pag may mawala daw, may darating na mas better. So, ang pingin ka nun ay mong kaugalingon, babe, o ayaw pagdali sa gugma. Kaya ang tinuod nga gugma, para ni sa tuwang tanan mga babe ha, Babe Joel, ang tinuod nga gugma, muabot ra na sa sakto nga panahon. So, ayaw pagdali sa kinabuhi.
alas 2:43 na gid sa hapon, mga babe. Kapaspas man sa tuang oras. Oy, murag di man takahunat ani og tarong. Oh, doon naman po'y nakuha ang pagtulunan sa tuang advice karong hapon. Ha? Kay murag lang. Oh, pinakandaan ko yon last 5 days gihapon ako to siyang giandam nga advice. Bitaw mga babe, ngano kusog kayong hangin sa kuang dalunggan? Nakoy gakadunggan nga something. Sa mga babe nato diha nga gusto pa mag-advise, pwede paghihapon ha, basahon nato ninyo mga advices. And i-check po nato ang other Facebook pages bi sa tuwa mong mga sister stations. Ayan sa dita kaingon nga muabot kay ni Duty Paman. Ah, tama gyud ka diha. Babe Shadow Flynn. Oh, matud pa ni Babe Shadow dili po daw ta kaingon nga niabot kay sa tinuod pa lang manggid mga babe. Di pa gyud ka kaingon nga muabot kay ngano nag-duty pa man ko karon. Napa man ko diri sa XFM no nag on air pa man ko, program pa man ko. So di pa mo kaingon nga muabot karon dayon. Basig unya hapon. Mayong hapon kay Nicole Abueva. Hello, mayong hapon sa imuha diyan. Subaybay sa tuang TikTok live karon. Matkitan po tayo. Please also follow my social Facebook accounts, babe. Daghanag account. Social, ano, kanang socials na ako, mga babe, ha? Pwede ra sa XFM Davao Katropa Digital, of course. Inyong asan nyo pwede makita ito ang live matag-hapon. Pwede sab sa kuang official Facebook page, Babe Zabrina, or sa kuang Facebook account, Zabrina XFM Davao. I-follow lang na ninyo. Ako ang TikTok account, Babe Zabrina, kay para makita ninyo ang uban pa na itong mga kakulian. Pa, 10 pa talaga out, tapos traffic pa, mamaya pa talaga. Wala talaga tayong magagawa dyan, babe. Sa mga babe nato dali sa may XFM Bukid noon, mayong hapon sa inyo ang tanandi. Sumuka ta tong advice no sa kay Babe Joel. O salamat kayo Babe Joel once again sa imuhang pagpaabot sa imong suwatampo diri sa XFM Davao. Sa mga babes, I mean XFM Luzon, I mean Visayas, I mean Davao. XFM Philippines, sanad manggod to. Pasay lua pag yun ninyo ha. Sa mga gusto diha nga mag-share sa ilang mga love life, stories of their lives, naka nang gusto ninyo nga makapaminaw og mga advices gikan sa taong mga babe, mga katropa nato. Pwede na ninyo ipadangat rin sa XFM, mga babe. I-comment lang na siya or baka i-message me rin sa XFM. I-reach out me kay para matagaan na ito nagpagtagaan, mahimuan na ito og drama. Inyuhang mga storya sa kinabuhi na pwedeng pagkuhaan o mga pagtulunan. Agan salamat kaayo sa tanang nakigduyog sa tuang programa karong hapuna. Ang X-Rated, alauna ay media hangtod alas 3 sa hapon. Og mga adlaw na pud mga babe, same time, same station gihapon ta nga maguban-uban. Og lahi na pud nga istorya sa kinabuhi ato ang ipaabot diha kaninyo. Again, amping kanunay ha kung asa man mo nakaplaster karon. Og ayaw kalimot pag-inom sa mga produkto sa Yes to Health Incorporated. Labi na gid ang atoang Xanthan Gold Coffee Mix, labi na karong hapon. Pwede pud na ninyo imnon nga bugnaw mga babe or iced coffee ang atoang Xanthan Gold Coffee Mix. Mapalit na siya sa mga butika and of course ato ang Yes to Health Clinics nationwide. Agandagang salamat and God bless everyone. Thank you for being with me for around 1 hour and 30 minutes. Ugma na po sa makausap. Amping and I love you all. But before we say goodbye, here's a song for you entitled Love of My Life by South Border. I hope you enjoyed this. Love you everyone!

Mga katropa, exciting dito! XFM, katropa mo!

0: Mga katrupa, exciting!
1: At nangi ang programang The Secret of Health. The Secret of Health. Kauban ang mga certified naturopathic practitioner, Doctor of Alternative Medicine, Doc Remy Lito Uy, sa programang The Secret of Health. The Secret of Health.
2: Welcome sa atong programang The Secret of Health. Dugay ka na ba nagproblema sa imong mga sakit? Unya wala pa mahatagan og solusyon? Ani ana ang Santon Gold ang solusyon para healthy ang atong lawas? Kabalo ba ka nga ang Santon Gold adunay bioactive compound nga alisin? Sa pagtuon, ang alisin usa ka bioactive compound nga makatabang mutanggal sa mga hubag-hubag sa lawas ug malikayan nga makahatag og kadaot ang free radical sa sulod sa atong lawas. Kay kung adunay taas nga alisin ang atong lawas, iyang protektahan ang mga cells para dili madaot o madamage, para dili ta madali magkasakit. Labi na gyud sa mga adunay taas nga blood sugar, makatabang usab kini para malikayan ang komplikasyon sama sa paghanap sa pananaw, pagkadaot sa kidney ug pagtaas sa dugo, ug labi na jud ang amputation o pagkaputol sa mga tiil tungod kay ang samad dili na maayo. Tungod kay ang alisin, mutabang kini sa normal nga pagpamubo sa asukal sa atong lawas, ug labi na gyud mupamubo pud kini sa taas nga kolesterol. Mao nga inom og Santon Gold herbal capsule aron matabangan ang problema sa atong mga kalawasan.
1: The Secret of Health. The Secret of Health.
2: Mao nga para malikayan ang cancer, mapabilin nga himsog ang atong lawas ug kusog ang atong resistensya, ug malikayan ang pagtaas sa asukal sa atong lawas, ilabi na gyud kining sakit sa kasing-kasing, atong batasanon ang pag-inom adlaw-adlaw og Santon plus Gold. Tungod kay kini, adunay daghang klase-klaseng mga bioactive compound, hilibani gayud ang alisin nga makatabang sa daghan nga balatian. Og para sa epektibo nga kombinasyon, ubani ang pag-inom og Santon plus Gold sa Santon Vitamin C, ang non-acidic nga Vitamin C.
1: The Secret of Health, Santon plus Coffee Mix.
3: Ako dyan, isa ka tricycle driver. Ang partner ako sa adlaw-adlaw na biyahe, ang Santon Plus Coffee Mix. Duya kayo akong pamati kung dili ko kainom og Santon Plus Coffee Mix. Gabalo niyo ko ani kay piling na ko alerto kayo akong lawas o pangunauna. Kini ang sikreto ng mga driver. Santon Plus Coffee Mix.
1: Santon Plus Coffee Mix. Gihimo sa natural nga ingredients. Mangustin, malunggay, ug soya. Santon Plus Coffee Mix. Kapi na, gamot pa. Mapalit sa mga butika. Santon Plus Coffee Mix.
4: Ako si Carding, taga Cebu. Na ako'y diabetes, taas kayo akong sugar, 300. Ipatay ko sa akong anak og Santon Plus Gold, tulo ka capsules o sakad. Bulan lang, 100 na lang akong sugar. Dagang salamat sa Santon Plus Gold, kinaayo ko.
1: Santon Plus Gold, mas pinalakas, pinagaling, pinahusay.

0: ug dili lang sa Pilipinas, halos sa tibuok kalibutan. Mga kung usa ka sa kusog nga mainom og kape, nya hilig ka mainom og kape, pangitaa ang healthy nga kape. Ang kape nga makatabang ma-maintain ang healthy nga lawas, sulayi ang Santon Plus Coffee Mix. Tungod kay aduna kini mga healthy nga mga ingredients sama sa mangustin, kamunggay ug soybeans nga ma-maintain ug malikayan ang klase-klaseng mga sakit.
1: The secret of health.
2: Ako po si Mark, taxi driver. Kailangan laging alerto at bawal magkasakit. Santon Plus Coffee Mix ang kasama ko sa biyahe araw-araw. Masarap at may nutrients pa dahil sa mangosteen, moringa at soya. Feeling healthy ako.
3: Santon Plus Coffee Mix, mapibili sa mga butika.
4: Mahalagang paalala, ang Santon Plus Coffee Mix ay hindi gamot at hindi dapat gamitin pag gamot sa anumang uri ng sakit.
5: Ako po si Nilo, isang tricycle driver. Bago ang aking pag-arangkada sa pamamasada, kailangan gising yung aking diwa, gising yung ating katawan. Kaya hindi mawawala yung pag-inom ng kape. Dati kahit anong kape, okay lang sa akin. Pero ngayon, dahil po nasubukan ko na yung bagong kape ng Yes to Health, yung Santon Gold Coffee Mix, naku, nung simula ko na itong inumin, mas lumakas yung aking resistensya. Lalo na kahit umulan o uminit, tuloy lang yung pamamasada. Kaya sa mga kagaya ko na tricycle driver dyan, uminom na rin po kayo ng Santon Gold Coffee Mix.
3: Santon Plus Gold Coffee Mix, mabibili sa mga butika.
6: Bush, abo, magpakilo ko sa Hubaybe.
7: O sige lo. Ibutang ang sinako sa timbangan. Uy, unsa mo ni imong sinakulo? Bugata ba ni? Nani ba to?
6: Bato gold tawon. Mao na iresulta og epekto. Kung mo ispray ka og Latim Gas G Foliar Fertilizer.
7: Ah, di ko mo to. Iwad na to ni. Tuod no? Kasi na og kahimsog sa mga tipasi.
8: Ang Latim Gas G Foliar Fertilizer, kompleto sa tanang elemento nga mapabugat sa humay og sinaw pagayod ang tipasi ini. Makaminos pagayod sa 30 ngadto sa 50% sa sinako nga abono. Busa gamay ang gasto, dako ang abot. Ang Latim Gas G Foliar Fertilizer pwede usang gamiton sa ubang tanom, sama sa mangga, mais, o mga utanon. Produkto sa Soyco Enterprises o mapalit sa inyong mga suking agricultural supply. Latim Gas G Foliar Fertilizer. Bugat o bulawan ang ani.
9: Nagaanap ka ba ng maaasahan at abot kayang sasakyan sa Tagum City? Para sa travel, business, family trip o kahit pang araw-araw na biyahe, nandito na ang DMs Rent-A-Car Tagum. Sa DMs Rent-A-Car Tagum, maraming pagpipilian para sa inyong biyahe. Meron silang motorcycles, hatchback, sedan, compact SUV, MPV, and AUV, midsize SUV, pickup, at van. At good news, ang rates ay sobrang suwak sa budget. Motorcycle rentals starts at 500 pesos only. Sedan starts at 1,000 pesos only. Kaya kung gusto mo ng komportable, safe, at affordable na rental vehicle, DMs Rent-A-Car Tagum ang perfect para sa'yo. Visit our office at Pioneer Street, crossing Cristo Rey Village, beside Blue Panda Gas Station, Mankilang, Tagum City. At ang nilang branch sa Crossing Ursua, 300 meters away from Big 8 Hotel, Manga, Visayan Village, Tagum City. Tawagan mo na ang DMs Rent-A-Car Tagum sa 0912-207-5162 or 0912-535-9334 or i-visit ang kanilang Facebook page at DMs Rent-A-Car Tagum. DMs Rent-A-Car Tagum, your affordable car rental solutions in Tagum City. Katropa, kung nangita mo og di kalidad nga garments og customized apparel, adto na ta sa kasaligan og subok na sa kalidad. Sunrise Multipurpose Cooperative. Sunrise Multipurpose Cooperative. Kay dili sa Sunrise, dili lang ordinaryo nga panahi ang ilang serbisyo, kundi dili customized apparel solutions nga sakto byod sa imong gusto ug panginahanglan. Ang ilang espesyal nga serbisyo naglakip sa sportswear, jogging pants, school uniforms, PE uniforms, personalized t-shirt ug polo shirt, personalized jacket, sports jersey sublimation, banner, rubberized printing, knitting collar and cuffs, print and press, ug daghan pang ubang mga related services. Sa matag-order, masiguro ninyo ang high-quality products, excellent craftsmanship, o customer satisfaction sa matag-order. Kaysa Sunrise Multipurpose Cooperative, importante nila nga malipay ka sa imong order. Busa kung para sa eskwelahan, opisina, sports team, negosyo, o personal na gamit. Ayaw na pagduha-duha. Basta quality garments. Sunrise Jund! Bisitahan sila sa Purong Katuparan, Magugpo South, Tagum City or i-contact sa 0907-489-6723 or 0965-748-0768. Bisitahan usab ang ilang Facebook sa Sunrise MPC Garments. Basta quality garments.

0: Marami na ang natulungan ng Santon Plus Herbal Capsule.
1: Marietta Villanueva, thank you sa Santon Plus dahil gumanda yung pakiramdam ko at saka hindi na sumasakit yung katawan ko sa UTI. Maganda na yung pakiramdam ko at hindi na sumasakit yung gilid ko.
2: Pinakasinilo, mayo ang Santon Plus. Lima na tinginig ka tuwid niya din ito makatulog dahil yung baon niya. Kumahal ako ang tulog, magdamgo na good ko. Kaniya to dili man, basta mag-inom ko sa Santon Plus.
0: Kamusad, mag-Santon Plus Herbal Capsule na.
3: Atong paminaon ang nakainom sa Premium D3 Coffee Mix.
4: Ako dahi si Nilson Timpo,
5: taga Samal Island.
4: Ako dahi usaka trabahantri sa Davao City Water District.
5: Ako na-assign sa field.
4: Ang akong trabaho, hago kayo.
5: Pero nakabati ko sa radyo nga na ay
4: copy daw nga
5: Premium
4: D3 Coffee Mix.
5: Ya camera kong trabaho,
4: kapoy yung kay pag-uli.
5: Pag-testing ako,
4: tulog kaadlaw na kong gamit.
5: Ang akong kakapoy sa akong trabaho, nawala.
4: O ang akong mga pamaol, mga sakit sa akong lawas,
5: nawala sa
4: busa. Epektibo dining
5: coffee dahi.
4: Dining Premium D3 Coffee Mix.
5: Kamu mga kauban akong trabahantri sa Water District
4: nasa field na sign
5: nga ang atong lawas kaapoy man kay paguli,
4: istingin niyo inom ning
5: Premium D3 Coffee Mix.
3: Premium D3 Coffee Mix.
6: Premium D3 Coffee Mix.
3: Nagkape ka na, may vitamin D3 ka pa.
7: Nak, unsa man ang imong giinom? Murag karon pa man ko nakakitaan ang sudlanan sa imong giinom.
8: Santon Gold Herbal Tea ni ba?
7: Oh, mo ba? Tigamitan man gugoan ang Santon products sama sa Santon Coffee Mix. Doon na din na sila bag-ong produkto?
8: Oh, pa, maayo ni siya nga imnon. Kay doon na kini powerful trio nga sangkap nga moringa, turmeric og cinnamon bark, nga giuban sa usa ka bag nga makahatag og daghang binipisyo sa lawas. Sa akong nabasahan sa mga pagtuon pa, ang pag-inom og tea makapalambo sa resistensya sa lawas. Makigbatok sa mga sakit sama sa cancer tungod kay doon na kini antioxidant, makaubosab kini sa blood sugar, cholesterol, immune booster, makamanage sa high blood pressure, makabalansi sa hormone, makaimprove sa digestion ug heart health, makaubos sa kahigayunan sa diabetes, makatabang sa pagpaubos sa timbang ug labaw sa tanan, memory booster pa.
7: Oh, mo ba nak? Hala, paim ng imong mama ana ha kay kalimtano nakaayo to. Sige lang og kalimot, sige pa jud og kasuko.
8: Oh, wa day sa mood si mama pa? Paim no nato og Santon Gold Herbal Tea. Kay makastabilize man pud kini sa mood.
7: Ah, sige nak, pagpalit og gaghanana ha kay maisip man din na nato nga superfood. Ang Santon Gold Herbal Tea, lain usab na quality product sa Yes to Health Wellness Incorporated. Mapalit sa mga pharmacy sa inyong lugar og one click away lang sa Shopee og Lazada.
9: Kapoy ilis-ilis ang habon na makapakinis ng imong kutis? Luyag mo bala Better Skin Soap na hindi makasunog kag hindi hapdi sa panit? Introducing Clear Skin Herbal Soap. Clear Skin Herbal Soap makaprotekta sa skin cells agud malikawan ang skin damage. Kay may aray ni isang Lota Kojic with virgin coconut oil, rich in vitamin C, antibacterial kag antifungal. Para always looking young and fresh, mag-Clear Skin Herbal Soap with Lota Kojic and virgin coconut oil. Available sa mga butika.
10: Hindi mapakali sa sobrang kate? Kuto at lisamo ba ay napakarami? Gamit ang Santon Plus Herbal Oil. Healthy na ang anit mo, tanggal pa ang nakakainis na kuto. Santon Plus Herbal Oil, ang pamahid na all-in-one. Sa presyo, magaan. Santon Plus Herbal Oil.

0: San Taon Vitamin C. Mabibili sa lahat ng mga butika nationwide.
1: Sister Pain. Ako po si Nick, isang grade school teacher. Sa trabaho ko, stress lagi ang handog. Sister Pain lang ang iniinom ko. Ora mismo, balik trabaho ako dahil wala nang pain. Sister Pain.
2: Sister Pain. Tanggal ang pain. Fast and safe. Sister Pain. If symptoms persist, consult your doctor. Mabibili sa mga butika.
3: Bitin ka ba always sa kape mo? Bitin. Dahil ang kape mo ay sobrang ordinaryo. Wala kang nakukuhang sapat na beripisyo sa kalusugan. Dito ka na sa sapat at tapat. Southern Gold Coffee Mix. 66 sa antioxidant compounds. Mula sa mangosteen, moringa, spirulina, garlic. Plus, ang Southern Gold Coffee Mix. May collagen at glutathione pa. Kaya basta kape, Southern Gold Coffee Mix. Sa aroma at lasa, beripisyo at presyo. Panalo ka dito. Southern Gold Coffee Mix. Your extraordinary coffee.
4: Y2H Broadcasting Network Incorporated, 107.1 XFM Tagum. This portion is brought to you by VisionX Soft Gel Capsule, Mylutin, Beta Carotene, Vitamin E at Zeaxanthin para sa malino na paningin sa araw-araw. VisionX Plus.

0: 107.1 XFM Tagum.
1: Exciting!
2: Exciting!
0: At nangi ang programang The Secret of Health. The Secret of Health. Kauban ang mga certified naturopathic practitioner, Doctor of Alternative Medicine, Doc Remy Lito Uy, sa programang The Secret of Health. The Secret of Health.
3: Ako si Marlene, nagpaisa ni Gross Oriental. Nagka-UTI ko sa sige na ko ginamog soft drinks kaon o parat. Sakit kayo mangihi o regular po dang akong menstruation. Ipatay ko sa kumbana o Santon Plus Gold 3 capsules a day. Simana lang nawala ng akong UTI o regular na po dang akong menstruation. Ipiktibog yun ang Santon Plus Gold.
4: Santon Plus Gold, mas pinalakas, pinagaling, pinahusay. Papalit sa mga butika nga duol sa inyong mga lugar.
5: Healthy nga kape ba ang imong gipangita? Kanang kape nga makatabang, malikayan ang mga balatian tungod kay mupakusog sa imong resistensya. Santon Plus Coffee Mix, ang kape nga dili lang lami, dili lang humot, puno pa sa healthy benefits. Santon Plus Coffee Mix, mapalit sa mga butika.
6: Mabisa at safe man na vitamin C ang hanap mo, yung tutulungan kang mapalakas ang iyong immune system. Mag-Santon Vitamin C, isang alkaline vitamin C na gawa sa mangustin. Santon Vitamin C, ang vitamin C na pinalakas ng Santon. Mabibili sa mga butika. Para sa epektibo na kombinasyon, pag-inom og Santone Plus Gold og Santone Vitamin C.
7: The Secret of Health.
8: Isa sa sekreto para makabaton og mayong panglawas ang pag-inom og Santone Plus Gold. Nganuman, tungod kay ang Santone Plus Gold adunay active compound nga flavotanins. Kay balo bata ko unsa sa ang flavotanins, unsa ni nga active compound nga naa Santone Plus Gold. Sa pagtuon mga higala, ang bioactive flavotanins nga naa Santone Plus Gold usa ka iladong phytonutrients nga adunay fast wound healing properties. Buot pasabot, makatabang sa dali nga pagkaayo sa mga samad sa atong lawas. Aduna usab kini, gitawag natog anti-inflammatory properties o analgesic effect nga makatabang malikayan ang sobrang paghubag o sakit nga gibati kung naay mga paghubag o inflammation sa sulod o gawas sa atong lawas. Sa dugang pa nga pagtuon, ang flavotanins o sa usab ka vasodilator substance nga makatabang sa mga nag-antos sa sakit nga high blood o hypertension o malikayan ang heart attack o pagka-stroke. Makatabang usab ang flavotanins nga naa Santone Plus Gold Herbal Capsule sa paglikay nga dili dali madaot ang selula sa atong lawas o malikayan nga matubuan o bukol, tumor o uban pa nga mga balatian. Mao nga batasano nato ang pag-inom adlaw-adlaw o Santone Plus Gold ang mas gipakusog, mas gipa-epektibo nga food supplement para sa epektibo nga kombinasyon, apili o Santone Vitamin C ang non-acidic nga vitamin C para matabangan o malikayan ang acidity o ang hanap nga pananaw o ang mga samad nga dugay maayo.
0: The Secret of Health.
8: Isa pa sa sekreto para makabaton o mayong panglawas kung hilig yung taminom o kape, atog yung piliun ang healthy coffee. Kay once nga healthy ang atong gisulod sa atong lawas, automatic na siya manghigala makabaton ta og healthy nga lawas. So inom ta og healthy coffee kung hilig ta mainom og kape. Unsa man nga kape ang healthy coffee nga pwede natong inumon? Inumon nato ang Santone Plus Coffee Mix. Palita og Santone Plus Coffee Mix sa mga soaking nga butika tungod kay kini siya usa ka healthy coffee. Sa pag-inom pa lang nato, dili ta basta-basta magka side effect, dili ta basta-basta magkasakit, kundi matabangan pa ang atong mga balatian.
0: The Secret of Health.
8: Para sa epektibo nga kombinasyon, inom og Santone Plus Gold, ubani og pag-inom og vitamin C or Santone Vitamin C ang non-acidic nga vitamin C og inom og healthy coffee nga mao ang Santone Plus Coffee Mix para mahatagan og maayong panglawas ang atong kalawasan.
9: Ako si Aileen, usa ka sales clerk, tibok adlaw nga tindog, sakit kay akong tiil, samot na nga na ako'y rayuma. Giim na nako og Santone Plus Gold. Duwa ka semana na akong inom na pamatud-an jud nako ang kaepektibo ni ini.
0: Santone Plus Gold, mapalit sa mga butika nga duol sa inyong mga lugar. The Secret of Health.
10: Ako si Rowena Munchang. Hirap talaga akong dumumi. Laging masakit ang tiyan, kaya hirap din akong makatulog sa gabi. Santone Plus Coffee Mix, proper diet at regular exercise ang nakatulong sa akin. Feeling healthy healthy pa ako.
1: Santon Plus Coffee Mix, mapibili sa mga butika.
2: Mahalagang paalala, ang Santon Plus Coffee Mix ay hindi gamot at hindi dapat gamitin pag-amot sa anumang uri ng sakit.
11: Katropa, kung nangita mo og di kalidad nga garments o customized apparel, adto na ta sa kasaligan og subok na sa kalidad. Sunrise Multipurpose Cooperative.
12: Sunrise Multipurpose Cooperative.
11: Kay dili sa Sunrise, dili lang ordinaryo nga panahi ang ilang serbisyo. Kung dili, customized apparel solutions nga sakto byod sa imong gusto o panginahanglan. Ang ilang espesyal nga serbisyo naglakip sa sportswear, jogging pants, school uniforms, PE uniforms, personalized t-shirt o polo shirt, personalized jacket, sports jersey sublimation, banner, rubberized printing, knitting collar and cuffs, print and press, o daghan pang ubang mga related services. Sa matag-order, masiguro ninyo ang high-quality products, excellent craftsmanship, o customer satisfaction sa matag-order. Kaysa Sunrise Multipurpose Cooperative, importante nila nga malipay ka sa imong order. Busa kung para sa eskwelahan, opisina, sports team, negosyo, o personal nga gamit. Ayaw na pagduha-duha. Basta quality garments. Sunrise Jund! Bisitahan sila sa Purong Katuparan, Magugpo South, Tagum City, or i-contact sa 0907-489-6723 or 0965-748-0768. Bisitahan usab ang ilang Facebook sa Sunrise MPC Garments. Basta quality garments. Sun-

0: Chris Surrey Village beside Blue Panda Gas Station, Mankilang, Tagum City. At ang kanilang branch sa Crossing Ursua, 300 meters away from Big 8 Hotel, Manga, Visayan Village, Tagum City. Tawagan mo na ang DM's Rent-A-Car Tagum sa 0912-207-5162 or 0912-535-9334 or i-visit ang kanilang Facebook page at DM's Rent-A-Car Tagum. DM's Rent-A-Car Tagum, your affordable car rental solutions in Tagum City.
1: Boss Abo, magpakilo ko sa Hubaybe.
2: O sige lo, ibutang asin ako sa timbangan.
3: Uy, unsa mo ni imong sinakulo? Bugata ba ni? Nani ba to?
1: Bato gold town, mao na iresulta og epekto. Kung mo ispray ka og Latimgas G Foliar Fertilizer.
2: Ah, di ko mo to. Iwad na to ni. Tuod no, kasi na og kahimsog sa mga tipasi.
4: Ang Latimgas G Foliar Fertilizer, kompleto sa tanang elemento nga mapabugat sa humay og sinaw pagayod ang tipasi ini. Makaminos pagayod sa 30 ngadto sa 50% sa sinako nga abono. Busa gamay ang gasto, dako ang abot. Ang Latimgas G Foliar Fertilizer pwede usang gamiton sa ubang tanom, sama sa mangga, mais, o mga utanon. Produkto sa Soyco Enterprises o mapalit sa inyong mga suking agricultural supply. Latimgas G Foliar Fertilizer. Bugat o bulawan ang ani.
5: Mga katropa, exciting dito! XFM, katropa mo!

0: Exciting!
1: Sa Thon Plus Gold user, atong paminawon.
2: Ako si Jonathan Layaw, rapat-pat malay-balay. Na ako'y ibati nga pagtanakit sa akong tangkugo. Ay blood man ko sa high pagyod. Makabati ko gripong-lipong. Oto nga, nakadungog ko sa radyo na ng Thon Plus Gold niya. Kato marunaan na akong lula. Oto ni palit ko akong gitisingan. Akong giminte na paharot o dua pastab akong nabantayan. Na nawala naman itong pagtakit sa akong tangkugo. Gripong-lipong. Dagang salamat sa Thon Plus Gold. Mga pareha o gibati sa ako. Istingin ninyo na yung Thon Plus Gold. Basin pareha na ako. Buangay sa muani. Ako di ay si Jonathan Layaw, Thon Plus Gold user sa
1: Zanton Plus Gold, patakyas to health. Zanton Plus Gold, mabalit sa mabutika sa inyong lugar.
3: Zanton Plus Coffee Mix.
4: Ako si Maricar. 3 years na ko nag-undang inom o kape kay tumod sa akong insomnia. Dili ko katulog, denay sa kahigayon na nagbitbit akong bana o Zanton Plus Coffee Mix. Ipasulayan ko niya o painom kay mga herbs man lang ang ingredients, dili makahadlok. Akong gitry, lami kaayo siya. Tinang mas lami yun, kay after pila ka oras lang, nakatulog ko. Nalipay kaayo ko. So kamutiha na may mga insomnia, mag-Zanton Plus Coffee Mix ka mo.
3: Zanton Plus Coffee Mix. Gihimo sa natural nga ingredients. Mangustin, malunggay, ug soya. Zanton Plus Coffee Mix. Kapi na, gamot pa. Mapalit sa mga butika. Zanton Plus Coffee Mix.
1: Vision X Plus. User, atong paminawon.
5: Ako si Elmer Duran, usa ka graphic artist. Halos tibok adlaw ko magatubang sa computer. Pero medyod magsakit ang akong mata o magluha-luha. Bisa ko patra ko ka oras magatubang sa computer. Pero sukat nga nagtumarko sa Vision X Plus, ni klaro na og dili na magsakit ang akong mata. Magkalahutay na. Kini ang akong partner sa akong pagpanginabuhi.
1: Vision X Plus. Ang Vision X Plus, gituyo paghimo alang sa mata. Adunay epektibong potent antioxidant. Sama sa lutein, zeaxanthin, beta-carotene o vitamin E. Na makatabang, aron malikayan, nga makabaton o glaucoma, katarata, pterygium o guban pang mga sakit sa mata. Vision X Plus. Mapalit sa mga butika.
3: Premium D3, ang vitamin D3 nagipakusog sa VCO o moringa oil.
6: Pag inom og Premium D3, ragi na nakapalagsik ta kog balik. Tong niaging mga bulan, dili na ko halos katindog nya. Luya kayo kung paminaw. Nya murag oi kusog ako mga tuhod ba. Sakit pud pirmi akong kabukugan. Pag tumaan ako Premium D3, sir, ning arang-arang gyud akong gibati. Ako si IC Leonida taga Barangay Science.
3: Premium D3, ang vitamin D3 nagipakusog sa VCO o moringa oil. Mapalit sa mga butika.
7: Turbo Dietary Supplement for Men.
8: Pre, purma daw. Ting ka makadtong.
9: Purma da gani, pre. Pero may problema.
8: Ay, ano na aw?
9: Pakonsulta ko, pre. 35 pa lang ko, pero hina ng junior ko.
8: Magasto ka pa sa doktor. Iturbo lang na, pre.
9: Turbo?
8: Oo. Turbo. Tumara. 30 minutos. Antes, ang dulodogsing nyo ni Mrs. Mo.
7: Turbo Dietary Supplement for Men. Mapapa. Kasi Turbo.
1: Turbo, papakyas to health. Mapalit sa mga butika sa inyong lugar.
10: Handa mo bala ang maputi nga panit kag makinis nga kutis? Gamit sang Zanton Plus Herbal Soap.
11: Ako si Norma Oda, taga Tibalong. Dati, ang pinoproblema ko yung underarms and then yung an-an. Mula nung gumamit ako ng Zanton Plus Herbal Soap, kumbutin na rin po ang aking kilikili. Nawala na rin yung an-an.
10: Zanton Plus Herbal Soap. Barato na, epektibo pa. Mabakal sa malapit nga butika sa inyong lugar. Zanton Plus Herbal Soap.
3: Sister Pain.
12: Ako po si Pia. Lagi pong masakit ang balikat ng papa ko. Kaya binigyan ko siya ng Sister Pain. Mabisa talaga, kaya okay na siya.
3: Sister Pain. Tanggal ang pain. Fast and safe. Yeah! Sister Pain. If symptoms persist, call your doctor. Ibilis sa mga butika.
13: Before, madalas akong haggard at stress sa trabaho. Kaya sinubukan kong uminom ng Zanton Gold Coffee Mix with Glutathione and Collagen. Ngayon, hindi na ako stress at napapansin ng katrabaho ko na nag-glow daw ang aking skin. Dahil ito sa pag-inom ko ng Zanton Gold Coffee Mix with Glutathione and Collagen.
3: Zanton Plus Gold Coffee Mix. Mabibili sa mga butika. This portion is brought to you by Zanton Plus Herbal Soap. Para sa malinis at preskong pakiramdam, mag-Zanton Plus Herbal Soap. May natural ingredients na alaga sa balat, linis at ginhawa sa araw-araw.

0: Ikaw ba adunay gihambin nga balatian? Unsa ba ang hinungdan? Kung nganong kita nagkasakit? Unsaon ba para malikayan ang mga sakit? Atong paminahon ang programang The Secret of Health. O garon, ania ang atong Doctor of Naturopathy.
1: Mayong adlaw, welcome sa atong programa The Secret of Health. Kini ang inyong alagad sa kanginan, Dr. Remilito Oy, usa ka Doctor of Naturopathy. Magatudlo kaninyo unsa ang mga sekreto sa pagbaton og maayong panglawas. Atong paminawon ang ilang mga sekreto ngano nasulbad og natabangan nga naayo ang ilang mga sakit.
0: The Secret of Health.
2: Ako si Dor, sa kamaestra.
3: Magka-ulcer ko.
2: Nag-research ko unsay maayo o nigawas ni ang Santon Plus Gold. Akong gisulayan, si duwa ka semana. Ako na jud kaayong kausmanan, dili na musakit ang akong kuto-kuto.
0: Santon Plus Gold. Mapalit sa mga butika nga duol sa inyong mga lugar.
4: The Secret of Health.
1: Ang sekreto ni ate, nagtumar siya og Santon Plus Gold 3 times a day. Unya, wala pa kaabot og sa kabulan, nigaan na ang iyang paminaw. Unya, wala na po siya giatake sa iyang hapdos nga kuto-kuto. Kung gusto sab ninyo nga matabangan nga mawala ang inyong mga sakit nga gibati diha, ang sekreto, inumo og Santon Plus Gold adlaw-adlaw. Labi na kung naamoy giantos nga sakit sa kuto-kuto o hyperacidity, heartburn o GERD. Unsa di ay ang naa Santon Plus Gold nga makatabang sa pagsulbad niya nga sakit. Sumala sa pagtuon sa mga eksperto, ang pag-inom og Santon Plus Gold kada adlaw, makapamubo sa asido sa tiyan. Hangtod 85% tungod kay aduna kini bioactive compound nga gitawag og allicin nga maoy pinakakusog nga pangkontra sa mga bakterya sama sa H. pylori. Ang H. pylori mao ni ang hinungdan sa sakit nga gastric ulcer. Ang Santon Plus Gold aduna usay kini bioactive compound nga flavonoids para motabang sa aron dali maayo ang mga ulcer sa atong tiyan. Busa, kung naay gihambing nga mga balatian sama sa gastric ulcer, hyperacidity, or gusto ka nga makalikay sa mga problema nga sama niini, bata sana ang pag-inom og Santon Plus Gold kada adlaw.
4: The Secret of Health.
5: Vision X Plus. User, atong paminawon.
6: Ako si Martin, usa ka welder. Kapoy kayo ang trabaho. Kasagaran, mapiktuhan akong mata. Sulod sa 5 katuig na kong pag-welder, medyo naan ako'y problema sa akong mga mata. Di na ko kaklaro o mga gagmayng litra. Gamitan lang ako og antihos. Para maklaro, sukad na ilhan ako ang Vision X Plus. Dako kayong katabang sa ako. Kaya ni arang-arang nagyod ang kong mata. Di na pariha sa una. Bisan karon di na ko ginahanglan mag-antihos. Kaya maklaro naman ako ang litra. Mao nga salamat yun sa Vision X Plus.
5: Vision X Plus. Ang Vision X Plus, gituyo paghimo alang sa mata. Adunay epektibong potent antioxidant sama sa lutein, zeaxanthin, beta-carotene o vitamin E na makatabang aron malikayan nga makabaton og glaucoma, katarata, pterygium o guban pang mga sakit sa mata. Vision X Plus. Mapalit sa mga butika.
4: The Secret of Health.
1: Sa kada adlaw sa atong mga gimbuhaton, importante nga klaro og tataw ang atong pananaw. Kay dinhi nagsukad ang kahaum og kainsakto sa atong gimbuhaton. Kung aduna nay problema og hanap ang atong pananaw, mo resulta ni nga mahimong limitado na ang atong gimbuhaton. Busa ayaw naghulata nga musamot nagkahanap ang imong pananaw, mag-inom og Visionix Plus Soft Gel. Ang Visionix Plus Soft Gel adunay taas nga antioxidant dili lang usa o duha, kun dili adunay upat nga mao ang lutein, zeaxanthin, beta-carotene og vitamin E. Kini nga mga antioxidants makatabang aron mabalik ang mga nangadaot nga mga selula sa mata tungod sa mga free radicals o gikan sa UV rays o mga siga sa atong mga screen monitor like cellphone at computers. Maong batasana jud kanunay ang pag-inom og Visionix Plus kada adlaw para atong mata pirmi klaro og tataw.
4: The Secret of Health.
5: Xanthone Plus Coffee Mix User.
7: Kaniadto sukay ko mga pero pag-abot na kong 40 anyos na ako'y ginabati nga acid reflux, ginatawag nila nga GERD. Ug usa ang kape nga mahinungdan niini. Sa kadaghang kape nga akong natilawas, Xanthone Plus Coffee Mix jud ko niya. Dili lang acid reflux iyang natambalan, pati akong arthritis hantud karon wala na ko gakiang-kia. Archie DI ni taga-Panabo office worker.
5: Sa kalami sa aroma, wala na kay pangitaon pa. Xanthone Plus Coffee Mix. Kape na, gamot pa. Mapalit sa mga butika sa inyong lugar.
4: The Secret of Health.
1: Ang Pinoy pertigyod kahilig mainom og kape. Mas okay nga pilio nato ang kape nga makahatag og maayong panglawas. Nagkape ka na, may tambal ka pa. Mag-Santon Plus Coffee Mix ka na. Ang kape nga puro natural, walay side effect. Pwede mo inom ang mga bata 2 years old pataas. Tigulang og bisan kinsa. Ang Santon Plus Coffee Mix adunay suya nga naay isoflavones nga makapugong para dili tubuan og mga bukol og ubang klaseng sakit. Inom na og Santon Plus Coffee Mix.
4: The secret of health.
1: Good news sa tanang coffee lover. Bag-ong produkto sa Yes to Health ang Premium D3 Coffee Mix. Nagkape ka na, nagvitamin D3 ka pa. Ang kape nga walay delikado sa naisakit nga diabetes kay stevia ang gipatamis. Ang Premium D3 Coffee Mix mupalig-on sa mga bukog o resistensya.
4: The Secret of Health.
1: Hangtod sa sunod nga programa sa The Secret of Health.
0: Daghang salamat sa inyong pagpaminaw sa programang The Secret of Health.
4: The Secret of Health.
3: Mahal na ko siya. Ug dako ko pagsalig niya.
8: Ambo to rene mo. Gahi kagyog o. Pero sige, talaonan bitaw na ito. Gonsay padol nga na ng imong pagpakabuang niya na babayhana.
3: Ma, pasagdi na lang good ko good. Kalipay man ako ni.
8: Ay, ambo to rene mo. Bitaas ang pressure sa akong dugo ni mo da. May pagkuhaon ni mo itong akong Santon Plus Gold kay mo inom ko. Baka high blood kagyod. Templahin na lang sa kong Santon Plus Coffee, ha?
0: Santon Plus Gold. Mabibili sa lahat ng mga butika nationwide.
9: Hello. Ako si Roldan Palma. Isang construction worker. Sobrang pagod. Mainit. Kaya medyo mahina. Mabilis mapagod. Pero mula nung uminom ako ng Santon Plus Coffee Mix, lumakas ang aking katawan. Nawala yung pananakit ng katawang ko, yung pagiging mahiluhin, tsaka marami pa. Guys, iniimbitahan ko kayong uminom ng Santon Plus Coffee Mix para tumibay ang inyong katawan.
0: Santon Plus Coffee Mix. Mabibili sa lahat ng mga butika nationwide.
5: Vision X Plus. User, atong paminawon.
10: Ako dahil si Val, 40 anyos na, taga Dabaw. Sukad na 40 anyos na ko, ibati na nako og hanap sa akong pananaw. Sahay, magluha-luha og haplos pagyod, taga na kong tambal na tistingan, pero wala epekto. Sukad lang, i-recommend sa akong bayaw ang Vision X Plus. Sa sulod sa kasimana, gaan ng pamatik sa akong mata. Di na gud magluha-luha akong mata, o makaklaro na kong maayo. Kamudi ha, kung naay problema sa mata, mag-Vision X Plus na.
5: Vision X Plus. Ang Vision X Plus, gituyo paghimo alang sa mata. Adunay epektibong potent antioxidant. Sama sa lutein, zeaxanthin, beta-carotene o vitamin E. Na makatabang aron malikayan, nga makabaton o glaucoma, katarata, pterygium o guban pang mga sakit sa mata. Vision X Plus. Mapalit sa mga butika.
0: Premium D3. Ang vitamin D3. Nagipakusog sa VCO o Moringa Oil.
11: Pag inom mo Premium D3, ragira na kapalagsik na kubali. Kung niaging mga bulan, hili na ko halos katindog niya. Luya kayo kung paminaw. Niya murag, uy, kusog ako mga tuhod pa. Sakit po't pirmi akong kapukugan. Pag tumaan ako Premium D3, sir, ning arang-arang yun akong gibati. Ako si IC Leonida, taga Barangay Science.
0: Premium D3. Ang vitamin D3. Nagipakusog sa VCO o Moringa Oil. Mapalit sa mga butika.
12: Ay, padurong na si Nestor. Mag-ready na ko. Kinahanglan, nakaligo na ko. Dapat fresh. Mmm, exciting!
13: Mahal, pasensya na. Late ako uli. Kapagaw naman ka, dakang kaayog trabaho sa opisina.
12: Okay, ra kaayo. Ako takahiluton karon mahal.
13: Sure ka?
12: Oo.
13: Exciting!
12: Pero pagkaunsa, para kusgan ka unya.
13: Ay, nunit na mahal. Later na ko makaon. Always ko yan ay energy. Turbo food supplement ko. Hiluta lang sa ko karon.
12: Like yun. Basta naka-turbo.
0: Turbo food supplement for men. Ihimo sa maca o clavuasca. Usa ka herbs. Nagatabang og boost sa pagtaas sa libido. Sa mga kalalakinan o kababainhan. O gahatag o kuso o resistensya.
12: Turbo. Wagas. Ang lakas.
0: Turbo food supplement for men. Mapalit sa mga butika.
14: Celton Plus Herbal Soap. May antioxidant na. May anti-wrinkles pa. Celton Plus Herbal Soap. Nakatutulong para maiwasan ang pagkunabot ng balat. Dala ng stress para sa bata at preskong kutis. Santon Plus Herbal Soap. Healthy beauty sa abot kayang halaga. Mabibili sa malapit na butika.
15: Noon, nahirapan talaga ako magbawas ng aking timbang. Nang masubukan ko ang Santon Gold Coffee Mix, ay unti-unti na bumaba ang aking timbang. Dahil sa Santon Gold Coffee Mix, sa mga sangkap nito, tulad ng chia seeds, mangosteen, spirulina, turmeric, moringa at ampalaya, na tinutulungan din na palakasin ang ating immune system para hindi tayo basta-basta kapitan ng anumang sakit. Kaibigan, subukan nyo na rin ang Santon Gold Coffee Mix para sa healthy life. Rex nga pala, isang bindor.
0: Santon Plus Gold Coffee Mix. Mabibili sa mga butika.
16: Bush, abo, magpapalit.

0: is 107.1 XFL Tagum.
1: Exciting!
2: Daghana ang nituo nga naayo sa Santon Plus Herbal Capsule.
3: Romeo Duran, sa akong rich bitaw, na ay mga bugon doa ka buong murag na koko sa tao, sakit kayo. Tapos nga, piku atong Santon Plus Herbal Capsule. Muna to, wala na yung, wala, ninahinay na siya, matamag, ninahinay siya, nagkawala, hando, nawala na yun. Mga ginay pinakadibis niya, kinawala, magod. Basta ka ako, salago ko, mapistimunin niyo, alanga, nindot yun.
2: Kamusad, mag Santon Plus Herbal Capsule na.
4: Atong paminaon ang nakainom sa Premium D3 Coffee Mix.

0: Lipat. Ako, dili man jud ko hilig og kape, pero na ako'y amiga nga gi-recommend ang Premium D3 Coffee Mix. Ako ang gisulayan. Kay ingon niya, nami daw kayo ni sa lawas. Makawala dog, stress. Ako as siyang gisulayan. Nakito ka adlaw, nag-arang-arang, dili na kayo kapoy. Wala na ko'y ginabatsyag nga luya akong lawas. Kamu nga mga nanay, parehas na ako mag-Premium D3 Coffee Mix na mo kay. Ayo kayon siya sa ato ah.
1: Premium D3 Coffee Mix.
2: Premium D3 Coffee Mix.
1: Nagkape ka na, may vitamin D3 ka pa.
3: Ang Yes to Health Incorporated, maghatod ka na to sa pinakabagong herbal tea nga puno sa mga herbal ingredients nga maghatod ka na to o relaxing experience plus aduna pa'y dagang health benefits. Santod Gold Herbal Tea with malunggay, turmeric, and cinnamon bark. Ang Santod Gold Herbal Tea makatabang usab sa pagpugong aron dili taptan og mga virus sa palibot, taas og antioxidant, makapaubos sa kolesterol, naapay anti-inflammatory properties, ug mo-promote sa healthy cells, ug naapay siya relaxing and calming effect. Nindot usab imnon ang Santod Gold Herbal Tea sa mga dunay problema sa tiyan ug dili makatulog sa gabi. Santod Gold Herbal Tea with malunggay, turmeric, and cinnamon bark. Mapalit sa mga butika nationwide.
4: Nagsigi na ka og usab-usab sa imong skincare routine apan wala gihapon ka muhamis og muputi? Sa Clear Skin Herbal Soap, makastick to wanag yun ka. Doon akini glutathione nga makaputi sa panit og makawagtang sa oxidative stress og mga itom-itom og tumtum. Kojic nga usa ka anti-aging og makapugong sa kadaot nga dala sa kainit sa adlaw. Makawagtang sa uwat og age spots. VCO nga usa ka antibacterial, antifungal, antiviral og makapahumok sa panit. Calamansi fruit extract na puno sa vitamin C, collagen ug makatabang aron mabalik ang healthy cells. O glycerin nga maka-maintain sa moisture ug makawagtang sa dryness. Because clear skin is healthy skin. Gamit na sa Clear Skin Herbal Soap. Another quality product of Yes to Health Incorporated.
5: Hirap sa paghinga dahil sa asma? Huwag mag-alala. Mag-Cellphone Plus Herbal Oil. Kahit mo lang sa iyong likod at dibdib. Siguradong ginhawa ay hatid. Cellphone Plus Herbal Oil. Ang top mahid na all-in-one sa presyong magkaan.

sa mga unuang tudling sa atong mga balita. Reklamo kabahin sa overloaded ng mga sakyanan sa Tagum, sakay ang mga estudyante, giaksyonan sa LTO 11. 17 ka mga tigdesinyo, andami bakit ang ilang mga obra alang sa binibining gani 2026 sa Santo Tomas. Samtang DepEd Davao City, nangayo og pasaylo sa kinaiya sa pibila ka mga estudyante atol sa pagbisita ni Pangulong Bongbong Marcos. Duha ka minor de edad nga nanungkit og santol, patay human nga nakuryentihan. Samtang uyuan nga ni konsumo sa duha ka mga pag-umangkon, priso 1.3 million girekomenda nga piyansa sa korte.

0: Maayong hapon mga katropa. Aniya na ang pagatud karon sa mga dagkong mga balita sa Mindanao. Karong adlaw, adlang Huwebes, 26 sa bulan sa Agosto 2026. Nanugad gikan sa XFM News Center. Ako ang inyong tigbalita, Katropang Arnel Cortez. O karon sa detalye sa atong mga balita. Una sa atong mga balita, reklamo kabahin sa mga overloaded ng mga sakyanan nga naghatod og mga estudyante. Dinhi sa Tagum City, giaksyonan sa Land Transportation Office 11. May express balita si Katropang Lar Sanyol.
1: Giaksyonan sa mga personay sa LTO Regional Office 11 ang taho kabahin sa nasiplatang tricycle sa Tagum City nga gigong overloaded. Sakay ang mga estudyante. Kalabot ini, gipakusgan sa LTO Region 11 ang implementasyon sa intensified road safety enforcement ngadto sa mga pampublikong eskwelahan, kauban ng mga personay sa Tagum City Police Station ato sa pagsunod og paggawas sa mga estudyante. Dinunang gikasa ang operasyon gawas sa Visayan Village Central Elementary School niadtong Agosto 5, gisundan kini sa F. De La Cruz P. Sagon Elementary School sa may barangay Mankilam og sa Baguio Rinya Elementary School, Barangay Magupo, North Tagum City, Agosto 6, 2026 sa buntag. Nakapunting ang maong inisiyatiba sa pagsiguro sa kaluwasan sa mga estudyante. Malikayan ang pag-overload sa mga sakyanan, nga sakay ang mga bata o masiguro nga nagsunod sa hustong sumbanan sa balaod trapiko. Ang tanang motorista ubos sa RA 4136. Sumalapa ni LTO Region 11, Regional Law Enforcement Section, TRO1 Team Leader, Jade Cyrus L. Caliao. Ang maong inisiyatiba, nagikan matod pa sa Regional Director sa LTO. Kinihuman si DepEd Region 11, Regional Director Maria NSC Asuncion ang nakasaksi sa usa ka tricycle nga overloaded sa kay ang mga estudyante sa Barangay Madaom Highway, Tagum City, niadto Agosto 4 ning tuiga.
2: Sa kay naatay memorandum gikan sa tuang Regional Director sa pag-intensify sa enforcement sa atong mga public schools and Davao del Norte, especially diri sa Tagum City ug sa tibuok Region 11.
1: Mato di Caliao ang maong hinimuan, taas ang risgo sa disgrasya hilabi na sa mga gagmayng bata ug sa mga estudyante nga nagmotor paingon sa mga eskwelahan nga walay mga helmet. Diin sa tumong nga malikayan ang disgrasya, istriktong gipatuman sa LTO ang sangpit nga memorandum.
2: Mismong complaint gikan sa DepEd Regional Director na siya mismo ang nakawitness na daghan ng mga estudyante na gipangatod sa mga tricycle or mga motorcycle na ang uban overloading, ang uban walay mga helmet. So
1: dugan pa ni Caliao, lauman nga magparayon ang operasyon ngadto sa mga kadalanan ngadto sa mga public school hangtod nga magmatngon ang publiko sa dili pagbuhat sa gibawal nga paagi sa pagtransport sa mga estudyante. Para mulami ang ngisi, magsanton vitamin C.
3: Katropa mo sa balita, ako si Katropang Lar Sanyol alang sa Express Balita Mindanao.
0: 17 ka mga tigdisenyo ang dam nga ipakita ang ilang obra sa binibining gaani 2026 sa Santo Tomas. Atong sayron ang report ni Katropang Bong Algabre.
4: Ipahigayon sa Department of Education Panabo City Division ang seremonyal nga panumpa sa mga bagong gitudlo nga opisyal sa school heads atol sa ika-20 nga Management Committee o Mancom meeting nga gipanguluhan ni School Division Superintendent Jinky Firman. Si Sufay lakip sa mipanumpa ang bagong School Governance and Operations Division Chief Public Schools District Supervisor, mga principal o assistant school heads sa nagkalainlaing pampubliko nga eskwelahan sa Panabo City, Davao del Norte. Matod pa sa DepEd Panabo, ang maong panumpa dili lamang usa ka pormal nga seremonya kundi simbolo sa bag-ong pasalig sa integridad, kahusayan ug matinud-anong pagserbisyo alang sa pagpalambo sa kalidad sa batakang edukasyon sa siyudad. Samtang nagadawat sila ug mas dako nga responsibilidad, gipadayag usab sa mga leader sa edukasyon ang ilang panaghiusa aron suportahan ang mga eskwelahan, kabatan-unan ug ang komon nga pananaon sa DepEd Panabo alang sa mas lig-on ug mas kalidad nga edukasyon. Katropa, siguruhan nga lig-on kanunay ang atong lawas, pagtumar og santon vitamin C para immune system lagsik pirmi.
3: Katropa mo sa balita, Katropang Bong Umaki Algabre, Express Balita Mindanao.
0: Mga katropa, nag-viral sa social media ang video baguhay lamang kundi makita nga si Pangulong Bongbong Marcos gisagitan sa pipila ka mga estudyante sa Davao City. Ang DepEd Davao nangayo og pasaylo gumikan sa batasan sa ilang mga estudyante. May express balita si Katropang Juvet Espanyol.
5: Nangayo og pasaylo ang Schools Division of Davao City human sa gingong dili angay nga binuhatan sa pipila ka maestudyante atol sa pagbisita ni Presidente Ferdinand Marcos Jr. sa Davao City ngayong Hulyo 28 ng kasamtangang tuig. Sa pahayag sa DepEd Davao City, gingon nga ang maong insidente dili nagrepresenta sa mga prinsipyo sa respeto, disiplina o responsibilidad ngailang gipalambo sa mga tag-eskwelahan. Nasairan nga upat ka maestudyante ang ilang nailangan na lambigit sa insidente o gipatawagan nila mga ginikanan alang sa usa ka mandatory conference aron masiguro ang due process samtang gipailalom na sub sa counseling, values formation o guban pang disciplinary interventions ang mga naisgutang estudyante aron mapaligon ang ilang responsableng pamatasan ingon man digital citizenship. Mga katropa, aron kanunay boosted ang immune system at loadlawas sa paginomang Xanthone Vitamin C ang alkaline nga Vitamin C. Katropa mo sa balita sa Davao City, Juvet Espanyol, XFM News.
0: Human sa disgrasya gumikan sa drug racing kundiin duha ang namatay, girumbo karon sa Davao City Police Office ang mga modification shop o kining mga nagamodifikar o mga motorsiklo. May report si katropang Marvin Ibano.
6: Nagpagula ug kamanduan si Davao City Police Office City Director Police Colonel Peter Madria ngadto sa tanang station ug unit commanders niini nga rumbuhon ang tanang illegal nga mga modification shop sa syudad. Kinihuman sa nahitabong trahedya sa barangay Katanunan Pequeño diin nakabsan sa kinabuhi ang magtiayon tungod sa gipahigayong drug racing sa mga batan-on. Subay sa kamanduan sa direktor, gitahasan niini ang mga nasakupan nga makig-coordinate sa Land Transportation Office ug sa City Transport and Traffic Management Office aron mapakgang ang illegal nga mga motor shops ug i-impound ang mga motorsiklo nga wala musunod sa balaod ug giusab ang porma ug gigamit sa mga illegal nga lumba. Gawas niini, gipakusga na sab sa kapulisan ang pagpatrolya ug pagpatuman sa strategic high visibility checkpoint sa mga nag-unang kadalanan sa Davao City aron mapugngan ang drug racing sama na lamang sa Davao Bukidnon Road, Diversion Road, MacArthur Highway ug Coastal Road Extensions ilabi na sa oras gikan alas 11 sa gabi hangtod alas 4 sa kadlawon. Pit na sab nga misurrender ug nangayog pasaylo ang upat ka mga nalambigit sa drug race samtang gipailalom sa hugot nga kustudiya sa kapulisan ang 19 anyos nga nakabangga sa mga biktima nga kasamtangang naka-confine sa SPMC. Diin gikumpirma sa DCPO nga pulos na kini napasakahan og kasong reckless imprudence resulting in homicide og damage to property. Mga katropa, aron kanunay kitang healthy mag Xanthone Vitamin C. Katropa mo sa balita sa Davao City, Marvin.

0: Amino ka sa XFM.
1: Matay, ako, sultihan na mo. Sa una, sa wapar ko na minaw, XFM, ila kong sulug-sulugon o puti ko nukong itlog. Talawan ko nuko.
0: Kung maminaw ka sa XFM.
1: Apa, sa dihang, sukan na minaw ko, XFM, saan man nga. Di ba, buwan po pa'y tigre? Hindi ka banding pite? Ay, hindi ka atras pise? Ah, may pemuligin.
2: Exciting!

0: This is 107.1 XFM Tagum.
1: Exciting!
2: Apo, RJ?
3: Ah, macam man, Kapitan?
2: Eh, tago-tago kay. Naimuhang teacher ning absent rabaka.
3: Ah? Kapitan, tago pod. Ako ginan ni absent ko.
2: Oh, kaya naman.
3: Alangan, ako man inan, namatay na ka.
1: Exciting!
4: Marami na ang natulungan ng Santon Plus Herba Capsule.
5: Janine Rivero, 18 years old. Papasalamat ako sa Santon Plus kasi pinagaling niya yung dysmenorrhea ko sa mga teenager na katulad ko mag-take din ng Santon Plus kasi effective siya.
6: Tia, Saxel, Mamawan. Kaning akong council, 1976, panisya, nagsugod. Dili na naman siya maayo ang antibiotic. Mao nga dito, nagupaingon sa Santon Plus. Okay na ko, kanang sa unang judi ko katulong, sir. Dili mo nga akong baba.
4: Kamusad? Mag-Santon Plus Herbal Capsule na.
2: Oy, nganong gamugot mo na imong dagway?
7: Oh, sakit kaya kong tiyan, Lula.
2: Nganong man?
7: Nag-inom kong kape ganina. Ni haptos man hinuod akong kuto-kuto.
2: Mali na nga.

0: Angustin, makatabang sa pagpugong sa heart disease, stroke, lung cancer, colorectal cancer, depression, type 2 diabetes, arthritis, osteoporosis, ug uban pa. Premium D3 Coffee Mix.
1: Premium D3 Coffee Mix.
0: Mapalit sa tanang butika nationwide. A quality product of Yes to Health.
2: Alam mo ba na ang regular na pag-inom ng tea after meal ay merong maraming benefits? Lalong-lalo na kung Santon Gold Herbal Tea ang iniinom mo dahil ito ay may taglay na cinnamon bark at pinatamis ng stevia na nakita sa pag-aaral ng mga eksperto na nakatutulong maiwasan ang pagtaas ng blood sugar after kumain dahil pinapa-improve nito ang insulin sensitivity. Kaya kung may diabetes ka na at gustong makaiwas sa sugar imbalance, mag-Santon Gold Herbal Tea.
3: Mapibili sa mga butika.
2: Better skin ba ang imong ipangita? Introducing Clear Skin Herbal Soap at Dunay Glutacogic with VCO. Ang Clear Skin Herbal Soap rich in vitamin C plus makaprotekto pa sa skin cells aron malikayan ang skin damage. Clear Skin Herbal Soap moisturize dry skin, antibacterial, antifungal ug antiviral, anti-aging ug fresh skin. Mag Clear Skin Herbal Soap with Glutacogic and VCO.
4: Available sa mga butika.
5: Kating pabalik-balik lang, gamit na ng Sanfon Plus Herbal Oil.
6: Epektibo sa mga skin allergies at skin diseases.
5: Isang pahid lang
6: ng Sanfon Plus Herbal Oil.
5: Ang galang katikati.
6: Sanfon Plus Herbal Oil.
5: Ang pamahid
6: na all-in-one
5: sa presyo
6: magaan.
7: Santon Vitamin C, the alkaline vitamin C.
8: Ako si Mario, 35 anyos. Sige, dyan ko ka problema, kasakit kayo akong mga kabukugan. Dili na kayo ko kalihok, o nga, dili pa dyan ko kadula sa akong mga pagmangkon. Pero suka na kainom ko sa Santon Vitamin C, nawala na dyan ang mga sakit sa mga kabukugan, ubiligon pa dyan kini.
7: Santon Vitamin C, the alkaline vitamin C.
5: Mapalit sa mga butika.
7: Santon Vitamin C.
9: Kung maminaw ka sa XFM.
10: Hi, may pagkakapoy sa trabaho kay nagpabilin. Pero ang sweldo, hagbay rang nilayas. Ano? Exciting?
11: Exciting!

0: babae, naglabing-labing ang mag-asawa na ang iyang bana, inchi ug dinhi.
1: Ikaw, ako kagusigaw, ha? Ako, halo. Daling, ayaw sa daling ko, eh. Ay, sa papo. Sige. Ani, oh. Bago ka lang ko pahikapon. Bago ka lang ko pagabsun. Ano nga, tubagasan niya akong pangutana.
2: O siya man, imo pangutana.
1: Kuan, B. What is the capital of the Philippines, B? Tubaga ko nun na, B.
2: Bisan ako inse. Ako alam, Pilipinas, wala kapital, pulo, utang.
1: Da, pabayaran na lagi na ako eh. Exciting?
3: Exciting!
4: Nagaanap ka ba ng maaasahan at abot kayang sasakyan sa Tagum City para sa travel, business, family trip o kahit pang araw-araw na biyahe? Nandito na ang DMs Rent-A-Car Tagum. Sa DMs Rent-A-Car Tagum, maraming pagpipilian.

0: exciting.
1: Kung mamino ka sa XFM.
2: Sa una, putot kayo ko. So kanya namin ako XFM? Hala, nitangkad ko.
3: Wow.
2: Bidaw be? Pinagani ka yung chest na nga ako ang takong kay murang pa ang sokens kay daghan ba kay keks durams. Oy, baba mo di ha, init pa. Baba mo di ha.
0: Exciting!
4: This song is brought to you by DM's Rent-A-Car, your affordable car rental solutions in Tagum City.

0: Hoy, RJ. RJ.
1: Kapitan Ludi.
0: Tanawa ko ng mga hulmigas, oh. Tanawa.
1: Ha?
0: Tanawa ang mga hulmigas, oh. Sige lang trabaho. Way lakwat siya.
1: But, manoy.
0: Nga naman.
1: Katakara ka ba? Dito sa park, nakita man lang gina ako.
2: Mga katrupa, exciting!
3: Ako si Ayn. Ilang taon na rin akong hirap dahil sa hormonal imbalance. Lagi masakit ang ulo at balakang. Mabilis din akong mapagod. I try to keep healthy with a proper diet, exercise, at Santol Plus Gold Coffee Mix araw-araw.
4: Santol Plus Gold Coffee Mix. Mabibili sa mga butika. Santol Plus Coffee Mix.
5: Ako si James. Dagana kayo ko na tiliwan na kape. Na 3-in-1, 5-in-1, 7-in-1. Isarag yun nga kape ako ganahan nga nauyunan yun ako. Ang Santol Plus Coffee Mix. Sakto na ang tamis, sakto ang kaisog, pag-feeling nimo ang kalami o ang aroma sa kape. O ang soya, perfect kayo. Digyun ako ibaylo ang Santol Plus Coffee Mix sa uban nga kape. Tuloy yun ninyo para masabtan ninyo akong experience sa Santol Plus Coffee Mix.
4: Santol Plus Coffee Mix. Gihimo sa natural nga ingredients. Mangustin, malunggay, ug soya. Santol Plus Coffee Mix. Kape na. Gamot pa, mapalit sa mga butika. Santol Plus Coffee Mix.
6: Lupig pa nimo ang nasin zone sa lupog nimong vision. Dili ka na okay kay deserve nimo ang good vision for the person. O, lam na dis. Put that plus for good eyesight. Take VisionX Plus in 500 mg capsules. Kini adunay lutein, beta-carotene, vitamin E, ug zeaxanthin. Alang sa deserve nimong for the win nga pananaw. Maungli kayig masin zone tungod lang sa lupog nimong vision. Sublion ko ha, deserve nimo ang good vision for the person. All together, let's say yes to health. Put that plus for good eyesight. Take VisionX Plus. Premium D3 ang gipakusog nga vitamin D3, usa ka functional supplement nga gipakusog sa VCO ug moringa oil. Adunay taas nga medium chain fatty acids nga nakita sa pagtuon sa mga eksperto nga kini adunay dako nga ikatabang para mapakusog ang immune system ug mabatukan ang mga sakit nga virus ug bacteria ang hinungdan. Premium D3 makatabang sa maayong panlawas nga may VCO ug moringa. Mapalit sa mga butika.
7: Mahalaga paalala, ang Premium D3 ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
8: Oh, babe. Miss na kita. Uy, babe. Kisi.
4: Laging bitin. Ibalik ang baksi. Ibalik ang alab ng pagmamahalan. Turbo.
8: Oh, yes.
4: Turbo Supplement for Men. May maca at lavawaska. Mga natural herbs na nagbibigay ng tunay na lakas at baksi na pagmatagalan. Turbo Supplement for Men.
8: Mas lalakas ka pa.
9: Santon Plus Herbal Soap. May antibiotic na pangdepensa sa mga germs, viruses, at bacteria. Santon Plus Herbal Soap. Epektibo laban sa mga katikate at tuyong balat. Nagyawat, an-an, buni, at iba pang skin problems. Santon Plus Herbal Soap. Healthy beauty sa abot kayang halaga. Mabibili sa malapit na butika.
10: Santon Vitamin C.
1: Ako si Orak. Bago ko muadto sa eskwelahan, mag-inom gud ko og vitamin C. Santon Vitamin C. Masuko good si mama. Pag humagaon, inom dayon og vitamin C. Santon Vitamin C. Maubitaw, lagsik ka ay ko. Aptik kayo sa klase. Busa ka mong mga bata, mag-vitamin C na mo. Santon Vitamin C.
10: Santon Vitamin C, the alkaline vitamin C. Adunay spirulina, nga puno sa vitamin A, o 10 times na mas daghan o vitamina kaysa sa carrot. Dakong tabang, aron manindot o klaro ang imong pananaw. Santon Vitamin C, the alkaline vitamin C. Mabalit sa mga butika sa inyong lugar.
11: Kung maminaw ka sa XFM.
12: Sa una, putot kayo ko. Sukad nga namin ako kong XFM. Hala, nitangkad ko.
13: Wow!
12: Binaw be? Pinaganil ka yung chest nga ako ang takong kay murampa ang sokens kay daghan be kay cakes durams. Oy, baba mo di ha, init pa. Baba mo di ha.

0: Hai, si Kapitan Ludi. Saya usah ke bas. Oh, dinhi. Kak, siapa nggak nganggahin nuktuk mga diha?
1: Kunsin siya kayo kumutanaw sa babae ba nga nagtindog unya ako naglingkod?
0: Unya, sabi mong ibuhat?
1: Naluoy man ko. Pero, wa mo ko'y mabuhat. Maong, nipiyong na lang ko.
0: Exciting!
2: Mga katrupa, exciting!
3: Ikaw ba adunay gihambin nga balatian? Unsa ba ang hinungdan? Kung ganong kita nagkasakit? Unsaon ba para malikayan ang mga sakit? Atong paminahon ang programang The Secret of Health. O garon, ania ang atong Doctor of Naturopathy.
4: Mayong adlaw o welcome sa programang The Secret of Health. Kini ang inyong higala sa kahanginan, Dr. Remilito Uy, maghahatag og mga impormasyon og unsay sekreto sa maayong panglawas. Atong paminawan kung unsay sekreto nila nga naayo og natabangan ang ilang mga balatian.
5: Ako si Melissa nga taga Bugusibo na ako'y diabetes. Pero sang naay nakasulti nako nga suwayan og tumar ang Santo Plus Gold, duha ka kapsula og tulo ka beses sa usa ka adlaw. Sa sulod sa duha ka semana, nanginindot na ang ako ang pamatian, naanay alibyo. O kung sugar, miubos na og nani normal. Daghang salamat sa Santo Plus Gold.
3: Santo Plus Gold, mas pinalakas, pinagaling, pinahusay. Papalit sa mga butika nga duol sa inyong mga lugar.
4: Ang sekreto ni Ate, iyang gisulayan og pag-inom og Santon Plus Gold sa sulod sa duha ka semana, unya nakabaton og alibyo og nahimong normal na ang iyang blood sugar.
3: The Secret of Health.
4: Kung gusto ta matabangan ang mga balatian, ang sekreto ang pag-inom og Santon Plus Gold, especially sa adunay sakit nga diabetes or pagtaas sa blood sugar. Unsay naa Santon Plus Gold nga makatabang man sa mga balatian hilabi na sa diabetes? Sa pagtuon, ang Santon Plus Gold adunay bioactive compound nga Momordica. Ang Momordica nga naa Santon Plus Gold mao ni motabang nga ibalik sa normal ang pagtaas sa blood sugar. Unya aduna pay triterpenoids, saponins, polypeptides nga dako kayo ang tabang para sa sakit nga diabetes. Kung dili ta mo inom og Santon Plus Gold mga higala, daghan kaayo ang mga komplikasyon nga makadaot sa maayong panglawas. Example, kung dili nato matambalan ang sakit nga diabetes, hinay-hinay mo blurred ang atong pananaw. Kung naay mga samad, dugay po na sa maayo. Maguba ang atong kasing-kasing og maguba ang kidney o kining mga nerve damage. Ang sekreto para malikayan ang mga komplikasyon, inom ta og Santon Plus Gold adlaw-adlaw.
3: Santon Plus Gold, mas pinalakas, pinagaling, pinahusay. Papalit sa mga butika nga duol sa inyong mga lugar. Vision Next, daghan ang natabangan.
6: Dili ako mata, sir. Dili ko kakaroon labi na og madugayan kong tutok sa computer. Magluho og magsakit akong ilog, sir, dapit sa akong mata. Ingon ni kuya, akong mata daw ni kay murag action mapod og pula, sir, diri sa ilalo. Oto, wala ko nagduhag-duhag inom sa Vision X Plus Capsule. Maayos siya nindot yun ang epekto sa kuha, sir. Naulian yung kutungod sa Vision X Plus Capsule. Ako si Ninita Retetres, Anios at taga Jensen.
3: Vision X, sulay ang kaipitibo. Vision X Plus, mabalit sa inyong mga suking butika.
4: Ang pagka-blurred sa pananaw, katarata, pterygium, glaucoma o tanang problema sa mata, matabangan pinagi sa pag-inom o Vision X Plus. Ang Vision X Plus, adunay lutein, beta-carotene, vitamin E o sisantin para matabangan ang glaucoma, katarata, mga blurred o hinay nga pananaw o katong mga mata nga galuha-luha. Ang Vision X Plus, adunay carotenoids o saka antioxidant to fight free radicals and protects the retina.
3: The Secret of Health, Santon Plus Coffee Mix.
7: Ako si Maricar. 3 years na ko nagundang inom og kape kay tumod sa akong insomnia. Dili ko katulog, deny sa kahigayon na nagbitbit akong bana og Santon Plus Coffee Mix. Ipasulayan ko niya o painom kay mga herbs man lang ang ingredients, dili makahadlok. Akong gitry, lami kaayo siya. Din ang mas lami yun, kay after pila ka oras lang, nakatulog ko, nalipay kaayo ko. So kamutiha na may mga insomnia, mag Santon Plus Coffee Mix kamo.
3: Santon Plus Coffee Mix. Gihimo sa natural nga ingredients. Mangosteen, malunggay, ug soya. Santon Plus Coffee Mix. Kapina gamot pa. Mapalit sa mga butika. Santon Plus Coffee Mix.
4: Kita nga mga Pinoy hilig yung tao kape. Dire sa Pilipinas, adunay more or less 1,000 brand nga kape. So kung hilig ta mo inom og kape, unya gusto ta og healthy coffee, piliya ang kape nga makatabang sa balatian. Inom ta og Santon Plus Coffee Mix. Ang kape nga natural, puno og isoflavones para malikayan ang prostate problem og hormonal imbalance sa mga kababaihan. Ang Santon Plus Coffee Mix pwede ipainom sa mga bata nga na may edad 2 years old pataas. Sigurado safe ka din kay bisan sa bata, pwede ipainom. Nagkape ka na, may tambal ka pa.
3: The Secret of Health.
4: Unya, naatay bagong kape. Pwede po din yun sa testingan ang Premium D3 Coffee Mix. Pwede ninyo itry ang Premium D3 Coffee Mix. Nagkape ka na, may vitamin D3 ka pa. Kaya ang vitamin D3, sumala sa pagtuon, inisya mupalig-on sa atong mga bukog o muhatag o kusog sa atong resistensya. Naka-stevia para safe sa naay sakit nga diabetes.
3: The Secret of Health.
4: Usbo nako mga higala, ang sekreto sa maayong panglawas, inom ta og Santon Plus Gold ubani og Visionix Plus para malakayan ang mga balatian. Unya ayaw kalimot, inom mo og Santon Plus Coffee Mix para makatabang sa maayong panglawas. Nagkape ka na, may tambal ka pa. Unya wala naman tay igong oras at ang inausab ang sunod nga programang The Secret of Health. Kini ang inyong alagad sa kahanginan, Dr. Remilito Oy. Daghang salamat sa pagpaminaw sa programang The Secret of Health.
3: Daghang salamat sa inyong pagpaminaw sa programang The Secret of Health. The Secret of Health. Nag-aanap ka ba ng maaasahan at abot kayang sasakyan sa Tagum City? Para sa travel, business, family trip o kahit mang araw-araw na biyahe, nandito na ang DMs Rent-A-Car Tagum. Sa DMs Rent-A-Car Tagum, maraming pagpipilian para sa inyong biyahe. Meron silang motorcycles, hatchback, sedan, compact SUV, MPV, and AUV, midsize SUV, pickup, at van. At good news, ang rates ay sobrang suwak sa budget. Motorcycle rentals starts at 500 pesos only. Sedan starts at 1,000 pesos only. Kaya kung gusto mo ng komportable, safe, at affordable na rental vehicle, DMs Rent-A-Car Tagum ang perfect para sa'yo. Visitor office at Pioneer Street, crossing Cristo Rey Village, beside Blue Panda Gas Station, Mankilang, Tagum City. At ang kanilang branch sa Crossing Ursua, 300 meters away from Big 8 Hotel, Manga, Visayan Village, Tagum City. Tawagan mo na ang DMs Rent-A-Car Tagum sa 0912-207-5162 or 0912-535-9334 or i-visit ang kanilang Facebook page at DMs Rent-A-Car Tagum. DMs Rent-A-Car Tagum, your affordable car rental solutions in Tagum City.
8: Wednesday!

0: 1-800-522-4568.
1: Casino Plus Wednesday at Casino Plus. Win every Wednesday.
2: Usa kanlaw sa sulod sa prisuan ug dinhi. Karuan lawa. Kamong tanan. Arugan lawa. Naa mo mga bagong brief. Oh, naa mo mga bagong brief. Okay, silda uno, silda dos, pagtapok mo. O sige, pagkabihan na mong brief. Di ba exciting?
3: Exciting!
4: Broadcasting live from the Palm City capital of the Philippines, Tagum City, Davao del Norte. This is XFM 107.1.
5: Mga katropa, exciting dito!

0: Ayan, Lodi.
1: Umito ah.
0: Ano ah, putot nang ka?
1: Ingon ani manggod ni siya, Mitra. Bata pa lang ko, wana ko'y mama og papa.
0: O niya, unsa connection?
1: Unsa'y connection? Alangan, wana may nagpadako na ako. Maunang hantod karon, putot gyapon ko.
0: Mga katrupa, exciting!
2: Ako si Andrew, ang akong punggol sa nawong dahang kaayo o sa akong likod. Daghan na kayo kong nasulayan nga antibacterial soap pero wala ihapon wala. Ngunit akong iyaan nga mag-cleansing pag tumarog sa Santon Plus Gold. Akong gisulayan unyom og 3 times a day. After 3 weeks ako pag-inom sa Santon Plus Gold, wala na akong punggol. Salamat kaayo sa Santon Plus Gold.
3: Santon Plus Gold, mas pinalakas, pinagaling, pinahusay. Mapalit sa mga butika nga duol sa inyong mga lugar.
4: Kape ba nga anti-cancer? Kape nga makatabang malikayan ang mga impeksyon o kape nga makatabang aron imong problema sa timbang masolusyonan? Ani ana ang pinakabagong kape nga adunay mangosteen, vitamin D3 o stevia. Premium D3 Coffee. Premium D3 Coffee. Ang Premium D3 Coffee. Uno sa antioxidants. Aduna pa'y anti-inflammatory properties. Ug makapaubos pa sa imong blood sugar level. Higop na sa kape. Premium D3 Coffee. Begin your good morning with Premium D3 Coffee.
5: Premium D3 Coffee.
4: Mapalit sa mga butika.
6: Mahalagang paalala, ang Premium D3 Coffee Mix ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot.
4: Alam mo ba na ang regular na pag-inom ng tea after meal ay merong maraming benefits? Lalong-lalo na kung Santon Gold Herbal Tea ang iniinom mo. Dahil ito ay may taglay na cinnamon bark at pinatamis ng stevia na nakita sa pag-aaral ng mga eksperto na nakatutulong maiwasan ang pagtaas ng blood sugar after kumain dahil pinapa-improve nito ang insulin sensitivity. Kaya kung may diabetes ka na at gustong makaiwas sa sugar imbalance, mag Santon Gold Herbal Tea.
7: Mabibili sa mga butika.
8: Santon Plus Herbal Soap. May antioxidant na, may anti-wrinkles pa. Santon Plus Herbal Soap. Nakatutulong para maiwasan ang pagkunubot ng balat, dala ng stress. Para sa bata at pre-

0: mapalit sa mga butika nationwide.
1: Sister Payne.
2: Opo, sinig, isang grade school teacher. Sa trabaho ko, stress lagi ang handog. Sister Payne lang ang iniinom ko. Ora mismo, balik trabaho ako dahil wala nang pain. Sister Payne.
1: Sister Payne. Tanggal ang pain. Fast and safe. Yeah! Sister Payne.
3: If symptoms persist, consult your doctor.
1: Pagbibili sa mga butika.
4: Bilang isa sa mga tumatangkilik ng produkto ng Yes to Health, nagpasya akong subukan ang bago nilang kape, ang Santon Gold Coffee Mix. Sa loob ng ilang linggo, pansin ko ang pagtaas ng aking enerhiya at pagiging focus ko sa aking trabaho sa bukid.
5: Santon Plus Gold Coffee Mix. Mabibili sa mga butika.
6: Kung maminaw ka sa XFM.
7: Matay, ako, sultihan na mo. Sa una, sa wapar ko naminaw, XFM, ila kong sulug-sulugon o puti ko nukong itlog, talawan ko nuko.
6: Kung maminaw ka sa XFM.
7: Apa, sa dihang, sukan ko naminaw kong XFM, saan man nga. Di ba, buwan po pa'y tigre? Hindi ka banti, pite? Ay, hindi ka atras, pise? Ah, may pemuligin.
8: Exciting!
5: This song is brought to you by DM's Rent-A-Car, your affordable car rental solutions in Tagum City.

0: Oi, Mitra!
1: Libog ko ba?
0: Oh, ganong nang libog man ka?
1: Unsa ko bilion kanang kapa o panget.
0: Ay, naara na sa imuha, Dodong Mitra. Kung dito ka sa guapa, nga pasakitan ra ka. O dito ka sa pangit, nga magsakit imong mata.
2: Exciting!
3: Atangi ang programang The Secret of Health. The Secret of Health. Kauban ang mga certified naturopathic practitioner, Doctor of Alternative Medicine, Doc Remy Lito Uy, sa programang The Secret of Health. The Secret of Health.
4: Ako si Marlene, nagpaisa ni Gross Oriental. Nagkayuti ko sa sige na ko ginamog soft drinks kaon o parat. Sakit kayo mangihi o regular po dang akong menstruation. Ipatay ko sa kumbana o Santon Plus Gold 3 capsules a day. Simana lang nawala ng akong UTI o regular na po dang akong menstruation. Ipiktibog yun ang Santon Plus Gold.
5: Santon Plus Gold, mas pinalakas, pinagaling, pinahusay. Papalit sa mga butika nga duol sa inyong mga lugar.
6: Healthy nga kape ba ang imong gipangita? Kanang kape nga makatabang, malikayan ang mga balatian tungod kay mupakusog sa imong resistensya. Santon Plus Coffee Mix, ang kape nga dili lang lami, dili lang humot, puno pa sa healthy benefits. Santon Plus Coffee Mix, mapalit sa mga butika.
7: Mabisa at safe ba na vitamin C ang hanap mo? Yung tutulungan kang mapalakas ang iyong immune system? Mag-Santon Vitamin C! Isang alkaline vitamin C na gawa sa mangustin. Santon Vitamin C, ang vitamin C na pinalakas ng Santon. Mabibili sa mga butika. Para sa epektibo na kombinasyon, pag-inom og Santon Plus Gold og Santon Vitamin C.
8: The Secret of Health.
9: Isa sa sekreto para makabaton og mayong panglawas ang pag-inom og Santon Plus Gold. Ngano man, tungod kay ang Santon Plus Gold adunay active compound nga flavotanins. Kahibalo bata kung unsa ang flavotanins, unsa ni nga active compound nga naa Santon Plus Gold. Sa pagtuon mga higala, ang bioactive flavotanins nga naa Santon Plus Gold usa ka iladong phytonutrients nga adunay fast wound healing properties. Buot pasabot, makatabang sa dali nga pagkaayo sa mga samad sa atong lawas. Aduna usab kini, gitawag na tog anti-inflammatory properties o analgesic effect nga makatabang malikayan ang sobrang paghubag o sakit nga gibati kung naay mga paghubag o inflammation sa sulod o gawas sa atong lawas. Sa dugang pangapagtuon, ang flavotanins o sa usab ka vasodilator substance nga makatabang sa mga nag-antos sa sakit nga high blood o hypertension ug malikayan ang heart attack ug pagka-stroke. Makatabang usab ang flavotanins nga naa Santon Plus Gold herbal capsule sa paglikay nga dili dali madaot ang selula sa atong lawas ug malikayan nga matubuan ug bukol, tumor ug uban pa nga mga balatian. Mao nga batasano nato ang pag-inom adlaw-adlaw og Santon Plus Gold, ang mas gipakusog, mas gipaepektibo nga food supplement. Para sa epektibo nga kombinasyon, apili og Santon Vitamin C, ang non-acidic nga vitamin C para matabangan ug malikayan ang acidity ug ang hanap nga pananaw ug ang mga samad nga dugay maayo.
8: The Secret of Health.
9: Isa pa sa sekreto para makabaton ug maayong panglawas kung hilig yun tami inom og kape, atog yung pilion ang healthy coffee. Kay once nga healthy ang atong gisulod sa atong lawas, automatic na sa mga higala makabaton ta og healthy nga lawas. So inom ta og healthy coffee kung hilig ta mo inom og kape. Unsa man nga kape ang healthy coffee nga pwede natong inumon? Inumon nato ang Santon Plus Coffee Mix. Palita og Santon Plus Coffee Mix sa mga soki nga butika tungod kay kini siya usa ka healthy coffee. Sa pag-inom pa lang nato, dili ta basta-basta magka side effect, dili ta basta-basta magka sakit, kundi matabangan pa ang atong mga balatian.
8: The Secret of Health.
9: Para sa epektibo nga kombinasyon, inom og Santon Plus Gold, ubani og pag-inom og vitamin C or Santon Vitamin C, ang non-acidic nga vitamin.

Good morning and welcome again. And ito programa The Secret of Health, mga katropa. Huwag ganyan na sabi inyong health consultant at CJ Nidruda ang inyong makauban. Dini atong programa, kamusta ang tanan? Oh, I hope and I pray nga din na nakamukaroon sa kayong sukapis guys. So pang lamas, mga katropa, nga diin na bagong adlaw na usap atong pagkasabangon. Tinaot kini mahimo nga giya. Mahimo oportunidad ganin ka nato, no? Nga diin kung unsa man ang atong mga balatian karon. Aduna gayud kita'y inspirasyon o gahilabi na kahilabi.

balo, no? Pinaagi na natong programa nga din pwede gayud nato matuldukan ang ato agayong mga balatian. O, kilabi na, no? Sa mga katropa usab nato nga din wa pa gipang bati karon, no? Sa ilang lawas. Sa gihapon nga kining programahan nato, no, maghahatad sa gihapon kita og informasyon nga diin unsaon nato nga ma-maintain ang kahimsog og kapiskay gayud, no, sa atong matag panglawas mga katropa. Tungod kay dili man jud 100%. Although nga ninintak na kamo karon ana agad sa kahimsog og kapiskay sa panglawas, but it's not a 100% assurance. Nga diin sa malabot ng mga adlaw, no, semana, bulan, or tuig, na dili ug dili jud mo magkabalatian. No, kay di man jud nato ni malikayan mga katropa, bisan pag mga ginagmay gani, matawag naman nato nagbalatian tungod kay it is a disease, it is a discomfort, no, of our body mga katropa. So therefore, kini atong programa, atong ginaisa-isa kung unsa gayud ang pwede or possible natong mahimo aron gayud ma-maintain ang kahimsog ug kapiskay sa panglawas. Busa maayong buntag, welcome sa atong programa The Secret of Health, hilabi na sa Davao Region. Maayong buntag mga katropa. Sa nagapaminaw karon sa 107.1 XFM Tagum City. Ayan, maayong buntag po. And then, syempre, sa mga nagkapapinausap sa 99.1 XFM Mati City and 97.9 XFM Davao City. Maayong buntag. Welcome sa atong programa The Secret of Health. And then, syempre, ato ta sa Johnson, na nga diin live usap kita karon mga katropa, na madunggan sa 104.7 XFM and 101.7 XFM Bukidnon. Happy morning. At 91.3 XFM San Francisco and 98.1 XFM Bayugan, 89.5 XFM Pagadian City and 99.5 XFM Zamboanga City. Banino sa bako ninyo mga katropa ng Taknaas Kumuntagon, pinaagi guide sa pagpadala sa inyong mga mensahe. Wala, mga pangutana sa ato ang text line number na 0909-1762844. Once again ha, our text line number 0909-1762844. Paragay na ito, mahatagan o katubagan ang inyong hagayong mga gipadalang mga pangutana man gayud sa ato ang health information unya mga katropa. Nga din atong ipadayon ang atong nasugdan nga pagtuon mahitungod gayud kung unsa pa importante kining gitawag nato ga kalihukan sa ato ang tinai. Hilabi na ang normal nga pagpagawas ug hugaw niini. Atong natun-an kung unsa gayud kining gitawag nato bowel movement. Ug unya ato sa pagkahisgutan unsa-unsang paagi nga diin makabinipisyo gayod ang atong lawas kung mahimong normal gayod ang kalihukan sa atong tinaay, hilabi na sa pagpagawas gayod ug hugaw niini. Hilabi na ha, sa mga katropa nato din ha, adin atong normal bowel movement, especially ang mismong hugaw, aduna po di ay gitawag nato gatimailhan sa usa gayud ka hugaw ko nga matawag kini og gitawag nato ga healthy, no? So busa mga katropa, stay tuned dinhi atong programa tungod kay ato nang isa-isahon aron tungod niya na kung unsa man ang mga naging habits, mga nakasanay nato karon, no, nga din dugay na natong ginahimo, basig ka na mali ha, og mao ka nang posibleng hinungdan nganong gayud ikaw adunay balatian. Hilabi na kay ato usang pagkahisgutan mga katropa kung unsa gayud ang mga nalambigitan, no, ng mga health problems, mga sakit, no, hining gitawag nato og irregular bowel movement. Basig nagtuota ha, hining gitawag nato gadili normal nga kalihukan sa atong tinai. Apil na sa atong panginabuhi adlaw-adlaw og walay kalangkuban sa mga problema or mga balatian karon. You are very wrong, no? Tungod kay ato nang isa-isahon unya mga katropa. Ato sang sugdan sa gitawag nato ga health benefits, no? Unsa ikaayo sa atong lawas kung pirmi normal or regular gayud ang ato ang bowel movement. Kakining programahan sa gihapon, The Secret of Health, hatod kaninyon sa mga epektibo subok na gayud na mga produkto ng Yes to Heart Incorporated. Hilabi na atong Sanson Plus Gold Herbal Capsule. May problema ka ba? Hilabi na kung dugay na ka, sigig inom sa imong mga pagpanambal.

healthy lifestyle and diet. Abusa, suwayin ha sa paggamit ng atong Central Plus Gold Herbal Capsule. Kini gayud ha, available mga katropa sa Shopee, Lazada, oga sa tanang butika gayud nga duol sa inyuhang lugar. Oga, syempre available usab ang Central Plus Gold sa ato aga yung mismong Yes to Health Clinic. Kauban gayud ang free services. Suway na ka, no? Baba, ma-avail na ka sa atong mga produkto. Siyempre, naanaman yun ka mismo sa atong clinic, i-avail na po mismo ang atong mga free services. Free check-up, free consultation. Now, we have our high-tech machine. At the same time, your health consultant is a active. A practitioner of iridologist and sclerologist. Nga rin pinaagig sa pagtanaw sa iris tumatang. At usab, mahikaplagan ang presenteng kondisyon sa inyuhang lawas. Tinga lang uban, gi-check na to. Pulikat-pulikat na to ang ilang mata. Tinga lang sila, no? Okay, human na to mag-check sa machine. Akong gina-confirm mismo sa inyuhang iris sa mata. Na? Okay, pinaagi sa pagtanaw sa mata. That study is iridologist studies, mga katropa. Makita usab na to ang presente, especially, ha? Present condition sa lawas. Makita na to kung weak ba ang kidney, weak ba ang atay. And then, taas ba ang acid sa lawas? Taas ba ang cholesterol? No, not specifically nga makita na to ang level of cholesterol or level of acidity. Pero makita na to ang any sign na diin gataas gayud, no, sa imuhang lawas, mga katropa. Especially ha, ang kanindot, no, sa gitawag na to iridology, makita na to ang condition of your immune system, no? Kaya aduna man goy gitawag na to ga two kinds of constitution or immune system na sa lawas o sa katao, mga katropa. Gitawag na siya ga weak constitution and a strong constitution, no? And it refers about a weak immune system and a strong immune system. So makita na to na through the iris of the eye kung daghan ganig bangag-bangag, no? Ang inyuha gayong mga fiber, no, din ha sa inyo ang gitawag na iris. Ayon pa sa iridology studies, it refers about a weak constitution. And then kung atawag ani, tight, no? And then firm ang fiber of your iris, no? Kana usab nagsimbolo nga diin strong ang constitution. Maunang matingala, no? Murag ma-amaze ang mga pasyente na to, mga tos klinika. Pag bulikat na to sa ilang mata, makita na to muingon tanga. Uy, dugay na baka ma'am or sir nga diin luya ang imuhang lawas? Dali ra baka ubuhon, dali ra baka sipon. Tingala sila kang murag natog manghuhula, no? Sa diyan nakita na to ang ilang mata. That is because of the study of iridology, no? Makita na to mismo ang genetic condition sa tao nga diin kung sa gyud ang situation, how strong or how weak, no, ang lawas gayud sa usa ka tao. And kana nga mga services, ha? Free kana ninyo ma-avail, mga katropa, kung kamo gayud mo visit sa ato ang Yes to Health Clinic. Hindi lamang ka na, no? Dagan pa kitag mga modalities nga pwede ninyo i-avail, no? Nga diin libre. Ilabi na atong TheraHertz Therapy and a BioZapper Therapy. Ayaw paglangan, ha? Kung kamo gayud gusto mo suwain sa itong pagmanambal, try to visit our Yes to Health Clinic. Anakitay branches din ha sa Davao City at bang sa Kawayan Drive, Bantay Bata, no? Matina, Davao City. Tubos sa Tagum Cooperative. And then kung anak mo din sa Tagum, anausap kita ang atong address na himutang. Sa gitawag na to, ga public market. Nasa palingki na ta, mga katropa, at bang mismo sa Jolly Pharmacy. Nasa highway na ta, ha, ay na magsulod. Nasa highway na ta, mga katropa. And then, pangitaaran ninyo ang Jolly Pharmacy. At bang mismo ni Ana, makita ninyo ato ang Yes to Health Clinic. Basa-basa harapin ninyo atong signage, no? Para mas tawag din eh. Dalit ninyo makita ang ato ang klinika. Abre kita, matag Domingo, Hunter Bernas, alas 9 sa buntag, hangtod alas 5 sa hapon. And then, ayaw kalimti ang schedule nato for check-up and consultation. Dini sa Tago, matag Merkules, Hunter Bernas, ug adlong Domingo. And then, sa Davao usab,
Matag Lunes o adlaw Martes lamang kita sa Davao, ha? Ayon ninyong kalimti para pag maka-add man mo, masure ninyo nga din an-adjud ko and then makipaghimamat nga na kanyo personal, okay? Balik kita mga katropa, human guide sa pipilang mga pahinom dom. Ilabi na, no? Alang guide sa pagpadayon sa ato ang health information, unya, no? Human guide sa ato ang gitawag nga pipila ka pahinom dom sa atong mga kababayan nga diin.

0: Nalipay, tungod gayod sa mga naangko nilang kayuhan, sadyang sila nisuway sa pagpanambal sa Yes to Health Naturopathic Clinic.
1: Hello, good morning. Kayo po ba si Nanay Christy?
2: Hello po, good morning. Yes, sir. Ako'y taga rito sa barangay, Bilog-Bilog, Tanawan. I'm a retired captain.
1: User po ba kayo ng Santon Plus Gold?
2: Yes, we always take Santon Plus Gold and Vitamin C.
1: Ano po bang nararamdaman niyo? Bakit po kayo nag-take ng ating Santon Gold at Santon Vitamin C?
2: Medyo overweight ako ng konti. Ay ngayon, siyempre, yung paa, every morning, medyo namamaga.
1: Opo.
2: You always walk. Medyo napunta sa baba ang paga kasi nga overweight. So I tried it siguro may 1 month na. Very effective naman.
1: Kumusta naman po ngayon ang pakiramdam niyo na after kayo makapag-take ng Santon Gold po natin?
2: Ay nako, masarap ang pakiramdam ko.
1: Uh-huh.
2: I take it before meal. Ang laki nang naitutulong sa akin. Pati yung anak ko na tinlaki ko din.
1: Opo.
2: Na-lessen, sabi ko nga, pati doon sa mga bata, patetake ko sila ng Santon Plus Gold.
1: Ano pong ma-advise niyo naman, madam, sa mga kababayan natin gusto rin mag-take ng ating pong produkto?
2: Alam mo, yung senior association namin, marami na silang bumibili. Every meeting namin, sinasabi ko, you take this and you will be provided by God.
1: Mm-hmm. Good health.
2: Yung mga bayaw ko, pinatete ko, tsaka yun nga, isabi ko sa iyo yung mga senior.
1: Apo.
2: At salamat, very effective.
3: The Secret of Health, mga sikreto sa kalusugan, nagtapat ng dalami kasama ang mga alternative medicine doctors. The Secret of Health, Supple Plus Gold.
0: Balik kita na itong programa The Secret of Health. Happy morning to Ma'am Balaba Gusari Mary Ann. Good morning po, Doc. Ayan, good morning to you, Ma'am Baraba, no? Ayan, and to your companion. Kasi may mga kaubanin mo din. Happy morning. And sa tanahang mga diin, nagapaminaw ka ron, huwag ang nagatanaw sa atong live. Happy morning. Og ato kita mga katropa tungod kay oras nato 10 minutos na lamang nabili ni ani atong programa. Ato kita sa pagtuo no, may tungod gayod sa health benefits. Unsa gayod ang ikaayo sa atong lawas kung mahimo gayong normal or regular gayod kining ato ang bowel movement or kalihukan sa atong tinaay hilabi na ang pagpagawas og hugaw ni ini, okay? So atong tawag nini pagatun-an mga katropa. Yan, happy morning to Sir Harold Uy Zalang. No, ang avid viewers and listeners gayod ng programa Tanan, no? Tanang programa gayod din sa XFM Registrations. Yan, watching and while listening to your program. Yan, thank you for watching and listening, Sir Harold. And good morning also to Dunali Inad. Ayan, happy watching. Ayan, ato tama katropa. Kabalo ba mo nga diin usa sa tima ilhan sumala sa pagtuon nga mahimong mailhan no? Or isa sa tima ilhan para mahibaluan nga healthy ang usa ka digestive system or sistema gayud sa pantunaw sa usa ka tao mao gayud ang regular or normal bowel movement. O gagani, ani apa ang pipilak ng mga makuha na itong benefits, ha? So diyang mahimo kayong normal ang gitawag na itong bowel movement. Sumala sa pagtuon, number one, we have a good detoxification. Kabalo ba mo nga diin maliban no, sa gitawag na ito og atay, kidney, and our glympathic system. Ato manong na ito ang glympathic, it is a part of our brain that cleanse our brain area during night sleep. No? So maliban ni anang tatlo ka mga tagahinlo sa ato ang lawas, kini po di ay ang atong tinai, no? Our colon or the intestine, isa po di ay sa nagahinlo sa atong lawas, pinaagi gayud sa kalihukan ni ini nga mao ang pagpagawas o hugaw. Okay nga naman, no? Dako mangung problema, ha? Ani, hatagan ta mo para mas masabtan ako. Nato, no? Dako kayog problema sa lawas, sa dihang dili gayon nato mapagawas ang hugaw, gikan sa atong gikaon, no? From our mouth to esophagus, to stomach, to small intestine, hangtod gayon sa large intestine or dakong tinai for the final absorption and the final digestion. Uman nga diin, gikuhaan na ang likido, gikuhaan na ang sustansya, kinahanglan ang nabilin nga hugaw murag gisala na kaayo, no, murag gipuga na maayo sa dakong tinay ang tanang gikaon nato. So human og puga, human og sala, gikinahanglan kanang pagkauna ilabay na gayod. Ay nga, no, syempre wa na siya sustansya, wa na yung makuha na puga na kaayo, no. So man sa pagtuon, kinahanglan gayod ka na mapagawas. Kaya kung dili ka na mapagawas, mga katropa, dako day kayo og problema, especially sa kinatibuk ang kalihukan sa atong lawas. Pwede nato na pag-isigutan, no? Kanang mga mahimong problema usab sa lawas sa rendili normal atong bowel movement. Tungkol kay kanang apagtun, ato na po ng pagatunan, sunod nato nga health information, no? But now, focus ta kung sagit ang makuha natong binipisyo. Sa dihaga yung mahimong normal ang kalihukan sa atong tinay. Ikaduha, kining gitawag nato ng nutrient absorption. No? Ato natalakay nga diin usa ka aktibo nga sistema sa pangtunaw. Kini usab mahimong mutabang gayud nga mas masupsup gayud ang mga sustansya gikan sa atong mga pagkaon nga gipangkaon, mga katropa. No, gani kini mahimong resulta nga diin mahimo gayong nindot or mahimong healthy ang kinatibuk ang kalihukan sa atong lawas. And that is by the help of a normal or a regular bowel movement. How about a weight management? Sumala sa pagtuon, mga katropa, para ma-maintain gayud ang kahimsog o gitawag ni ini, para gayud ma-maintain kining gitawag na tog healthy weight, ha? Take note, pag misgot ganit ang timbang, dapat po ha mag-depende ang timbang sa usa ka tao sa iyang height or sa iyang age, no? Or sa iyang edad, mga katropa. Dili kay mainguntag ang timbang sa tao, basihan na tos lawas. No, mainguntag, payata, normal na nga, ana yung timbang, at tambok na, normal, kay tambok siya, dako siya timbang, no? Dili inana, mga katropa, because a healthy weight, magdepende gud na sa gitawag na tog height and age gayod sa usa ka tao. Kung sumala sa pagtuon, para ma-maintain gayod ang mahimsog na timbang, kini po di ay magdepende sa gitawag na tog kalihukan sa atong tinae. Kaya nga naman, most of the obese people, kadalasan sa mga overweight, no, or sobra sa timbang ng mga tao, automatic aduna sila gitawag na tog excess gas that will cause a bloated or bloating, no? No, kana murag pirmi gabugat ang ilang tiyan, no? Discomfort of their abdomen area, nga murag feel nila murag pirmi bugat, murag pirmi dunay hangin, no? Murag gitawag na tog bloated, no? And that is the result of having irregular bowel movement. And syempre kana magresulta og gitawag na tog unhealthy weight, dili healthy nga timbang. No, nga diin possible, mahimo gayod sobra sa timbang ang usa ka tao, no? And then ang uban usab, pwede usab gitawag na tog kulang sa timbang, no? Ang kining usa ka tao, mga katropa. So ang usa sa benepisyo nga makuha sa lawas kung mahimo gayong regular ang bowel movement, makaangkon gayod siya o gitawag na tog himsog or healthy gayod nga timbang. Especially ha sa mga kababaihan, o gusto pirmi nga diin dili mo bugant, dili mo tambok, no? O gusto i-maintain ang figure, no? And that includes also a healthy weight, di ba? So sumala sa pagtuon, tawagan ni paminaw mga girls, ha? Kinahanglan unahan ninyong i-maintain nga mahimong healthy ang inyohang bowel movement. Mahimong regular, mahimong normal. Kaya ang problema, sige mo gusto nga munindot ang inyong timbang, mo healthy ang inyong figure, ang inyong lawas. Ma-maintain ang pagiging sexy ng katawan. Ang problema, kung hindi naman regular yung bowel movement, ay nako po, ay mo nang matingala mo, hindi mong kumupayat o hindi man mo reduce ang akong weight. That is because of the excess gas or a bloated or bloating gayod sa atong tiyan. Pang-apat, mga katropa, na? Sumana sa pagtuon kung mahimong normal or regular gayud ang bowel movement sa usa ka tao, it will improve mood and mental clarity. Arihan, nindot kayo masabtan na to, mga katropa. Very informative gayud kining gitawag na to. Regular bowel movement, it will improve mood and mental clarity. Ang pangutan na sa unsang paagi, Dok. Nasayod ba ka mong sa atong lawas, adun na tayo gitawag nga second brain or ikaduhang nga utak. Maliban sa atong primary brain or first brain, kaning naa sa atong upper part of our body, no, atong ulo mismo na din ang atong utak. Samala sa pagtuon, doon na po dahi-tay gitawag nga second brain or ikaduha nga utak, no? And that is located in our gut. Naa sa ato ang tinai mga katropa. So, kapaloban mo ni Ana, o kini gitawag nga ENS, no? Or enteric nervous system. Amoni ang gitawag nato nga second brain mga katropa nga din makita kina sa ato ang gut. Pag muisgot ang gut, mao kana ang gitawag nato from our esophagus, no, down to our stomach, paingon sa ato ang large intestine to anus, mao na ang kinatibok ang parte sa ato ang gitawag nga gut. No? O diha gayon makita mismo ang atong second brain. O gani, sumala pa sa pagtuon, it has a trillions of neurons. Ug-usa gayon sa mga neurotransmitters na ginapagawas ni ini mo kining gitawag na tog serotonin. Unsa man ang serotonin, Doc? Ha? Take note mga katropa, pag misbut ang serotonin, it is a neurotransmitter or a neurons that is produced by our brain, especially no sa atua usab nga gitawag nga second brain. It is called a happy hormone. So therefore, doon na tayo idea, kining neurotransmitter na gitawag na tog serotonin that is produced by our ENS, if we have irregular bowel movement, do na di ay pagka-problema sa pag-produce gayod ni or pagpagawas gayod ni ini. No? Kinigitawag na itong happy hormone. So therefore, onang ang pagtuon kung nindot di ay ang pagpagawas o hugaw, no? Kinipagkalihukan sa ato gayong tinaay mga katropa, tinood gayod, no? It promote good mood and the mental clarity. Kaya nga naman, mutaas di ay ang level of neurotransmitter sa atong lawas, especially the serotonin. O, muna, atong isipon, kabaliktaran, ha? Sa mga taong dili normal ang pagpagawas o hugaw. O, tanawagan, di ba, maglisod, nag-iisi, sige rin nagmugot. Inituon kayo na og ulo. Maglisod na og sabay sa mga amigo, amiga. Kung doon na may mga tawag niini, mga kwentuhan, no? Maglisod yung nag-isi. No? Labi nagpagbuntag, maglisod nag-isi mga katropa. And that is because ang ilahang second brain, which is the gut, the ENS mga katropa, doon na gay pagka-problema, especially sa production of gitawag na itong neurotransmitter, na gitawag na itong serotonin, a happy hormone. Pero sa mga tao nga din normal ang pagpagawas o gugaw, mali pa yun, dili sa puton, dili gayon magsakit ang ulo mga katropa. So isa gayon sa eka sa binipisyo nga makuha sa lawas, sadyang mahimong normal ang kalihukan sa atong tinay, mao gayon ang pagkamalipayon. It improve behavior, a good behavior, and it improves moods mga katropa. So overall, kung mahimong gayong normal or regular gayod ang ato ang kalihukan sa tinaay mga katropa, sa mala sa pagtuon, it will also improve gut health maintenance, na? Kaning ato ang gut mga katropa, dako kayong tawag nini pagtuon. So, di na tutunan, kaya taas naman kayo kung ato pang tunan mga katropa, especially the anatomy of our gut. Di na ito isigutan, apan na importante na hatagan tamog idea kung unsa gayod ka importante gayod nga mahimong normal or mahimong gayong regular ang pagpagawas o hugaw gayod sa usa ka tao. Take note ha, akong usbon, what is the normal of a regular bowel movement, sumala sa pagtuon, kinahanglan, achieve or aim 2-3 times a day, 2 or 3 ka beses gayod sa usa ka adlaw. Kung ma-maintain or ma-achieve nato na mga katropa, I'm pretty sure nga diin ang mga binipisyo nga atong gipanghisgutan karon kana gayod atong maangpan. Wala giigong oras mga katropa, apan ato sa hatagan nagpipilak gayod, no? Kakatubagan, dali raman ni kini yung atong mga textar. Aduna sila yung mga inquiry lamang, no? From 028, ingon pa din, hey. Doc, good morning. Kanang premium D3 coffee. Rana, walay capsule. O, kanang tuna o bisaya nga manok, Doc. Pwede ra ba na sanay arthritis? Ikaw man ang nakabalo, Doc. Thank you. God bless. Kung atong premium D3, aduna tayo premium D3 coffee, aduna po tayo premium D3 capsule or soft gel, ha? Both available sa atong klinika and also available sa mga tanang butika nga duola sa inyuhang lugar. And then ang tuna og ang manok native, why problema sa native as long as nga ma-sure nato nga kana nga native wala aga kaon og feeds, no? Kay dinha man sa feeds gayud matawag nato ang problema. And then sa tuna, I don't know, basta sigurado ha lang nga dili gayud tambok ang usa gayud ka isda tungod kay hataas ka na og purine. Although tanang isda o tanang buhi nga aduna ginaya purine na substance nga diin, it will convert into uric acid, so therefore it is destructive and especially mas makapasamot gayud sa gitawag nato kondisyon nga gitawag nato arthritis. From 7672 nako akong uric acid 501 na doc, unsa maayo buhaton na si Junites ni taga Tibungko. So 72 years old and then adunay 501 gayud nga level of uric acid. Pag nasa 500 naman good mga katropa, especially kung hindi naman nag-fasting and then na-check na ganun yung level of uric acid, it will be called a normal, no? Normal level, wala pa siya gitawag na itong high level, no? Pero kung nag-fasting and then especially pag may edad na, kay kadalasan pag may edad na, gagmay na magid na mukha o, no? O, ginagmay na lang, so maybe that is considered high, no? High level of uric acid. So ang inyong himuon, especially to nanay ba ito, no? Niatens, mas maayo eliminate your uric acid through pinagigid sa paggamit sa ito ang Santon Plus Gold Herbal Capsule. Ang atong Santon Plus Gold, nindot kayo na ang panghinlo gayod, ha? Especially pagtanggal gayod og uric acid sa lawas. And then pwede po ka mag-take og carrots and the celery, no? One carrots and then 5 pieces of celery. Imunang i-blend and then pugang sa tila ang pure nga juice inom kanya na every 9 a.m. and 3 p.m. The best kaya na nga mo-cleanse, mo-tanggal gayod og uric acid gayod sa lawas, no? And then kung doon raman ka sa atong klinika, kung gusto po kag mga specific nga mga pagpanabal para gayod pang pababa, no? Pang paubos sa uric acid, available sa mga itong mga pagpanambal mga katropa. Kuha na kita igong oras. Dagan salamat sa mga niuban, especially sa mga nagpadala sila mga pangutana. Kini gayod ang iyong health consultant, si Jane Druda, sa programang The Secret of Health. Karon ay magaingon og magapahinumdom, ampingi ang imong lawas, o ang imong lawas magaamping kanimo. Maimbutag sa dan, and God bless us all.

0: Bona setmana, que tropa, a XFM, Nova Horitzó, a les 4:34, que tropa.
1: Ya de Gregoron Zagawas atron atau kini ngaguaon ang reaction sa ketawan.
2: Dan kedugo ang gagway sa usa ka 26 anyos nga lalaki human kini giagtang pagmartelyo sa iyang kaubanan sa trabaho.
3: Good morning.
4: Exciting Pilipinas. Ang programa nga mabukaw kaninyo pinaagi sa mga preskong balita direkta sa mga presinto sa kapulisan, sa mga palengke ug sa mga panghitabo nga gironda sa mga XFM reporters. Mabukaw, mutugaw ug gauban sa inyong pamahaw.
5: Exciting Pilipinas.

0: Namaster.
1: Grabe, no? All right. So, thank God it's Friday.
0: Oh, nadayon magyon kagahapon, Master, ang Thursday na Friday na.
1: Nadayon agad po nga nga. Uy, bis, Bernes kita ron.
0: Bernes na punta. So, unsa pizza ha?
1: Pizza 7.
0: 7 na gyon. City na magkatropa sa bulan sa Agosto. Baga kaigsun, hapit na po. Hapit na, Master.
1: Hapit na.
0: Hapit na magkabayan din sa atong ginagbaygan may utang.
1: Hapit na na yung apelido. Hapit na po ang atong apelido na to. Uy, naman eh. Sumi.
0: Asa?
1: Itong, ano na?
0: Anay ko.
1: Sa kabal ba? Sa makita ko ang itsura niya. Kabalo, biya ka Puerto Rican, biya tanong.
0: Anay ka.
1: Uy.
0: Asura.
1: Gidam ko biya ko anak gabi eh. Anak ko gabi. Mato na kamata ko.
0: Di ba? Pabuhat ko kag-jingle kay hapit ng 2020.
1: Oo. Hapit ng dili. Nihanan siya sa kuha nga. Dahil kanang, ano siya dahil kanang ay sabahan nga nag-istorya ta.
0: Ang damay ka niya.
1: Mato na kamata ko kung asa mo. Mga nga si Ergi Puka. Mga si Er. Asa ka din. Nagtago-tago si Er.
0: Buhay ako nagtago rin sa iyang gitaguan.
1: Ala siya sa kuha gabi nga. Ala siya, day. Tingala ko ka, ito na ko sa kabalay na to nga, asa to nga balay. Tingala ko, una ni gawas ito sa may paksol na rin. Ano ni bangag rin nga, mura man, ni buong burnal rin.
0: Ilaga rin sulot.
1: Kanangan, mura siya kanang kuhan ba? Kanang kabantay kanang kanal niya nga niya. Tawag ko pagkasulot niya. Una na ni tawag ni gawas. Pero ako kanang trabahantira sa DPWH ba? Ano ko nga. Pagkata doon. Naano si Sir, ano siya? Uy! Ay, Sir, ay sabah nga. Nag-istoryahan na ita. Naano man. Naano na ganis. Naano niya. Grabe, pinangita sila sa ibuhanang. Naano ba na ganis niya?
0: Mga to nga. Ibalik ang tulog.
1: Namata ko kay. Uhaw ko makayo. Uhaw. Kay kwan man bong. Kanang gidam ko mong kubong jagi kaga apil kog panran ba?
0: Panran ha?
1: Oo, oh, no. Uhaw ka ayo. Ani balik kog tulog kay para at least maabot ko sa finishing line. Oo, wala man abot sa finishing line noon.
0: Basta mo apil kag panran kay basta mo apil buto si may mamili nga rilampagos kapala, no?
1: Ay, si okay. Mamili.
0: Pila edad mamili?
1: Sa kong tanaw, marag na sa mga 60.
0: 60?
1: Pero husky pa kayo.
0: Si Tinta na edad.
1: Si Tinta?
0: Si Tinta na edad.
1: Ang oh, kilariman ka na.
0: Mauro na ni Miorjo Rilampagos ang edad.
1: Oh, si Miorjo,
0: grabe.
1: Si Miorjo kay kuhan mo kayo.
0: Mura lang 50.
1: Minahan na si Miorjo. Makita ko. Boss, dahil sa atin mo sa istorya ta, boss. Ay, Mior. Kanang kuhan ba? Anang, itimbayat, misa mo ang inyong programa ni Bong Algabria.
0: Uy! Uy,
1: no? Problema na, Yor! Kanaraman di ay naunsa mo tanisturyahan.
0: Ay, mga tanan, kagahapon, first time na ko naka-adto siyang opisina, kaya nakakuyog ko gahapon ay mamili.
1: Wow, dito ka po, no?
0: First time ko nakakuyog dito, unya, kato imong amigo dito si Charles.
1: Si Charles, o, Charles, siyempre.
0: Chubby, puli ay chubby!
1: Chubby na si Charles. Chubby na si Charles yun, di basta-basta.
0: Charles Chubby. Basta-basta. Grabe, murang po na sa opisina ni former mayor og President Rodrigo Duterte.
1: Oh.
0: Nga magbaha ang mga tao.
1: Mura na siya si Digong. Diyan sa ilang magdasok ng mga tao diyan.
0: Kay Lunes pa na, nag-standby diyan sa City Hall niya, munisipyo. Ang City Hall sa Davao, di ba? Tapad ra sa PIO. Okay, makabalokan mga tao. Pati naghana mo ato sa kuwan. Kaya naar sa atuba ang PIO. O, di ako standby sa PIO sa una. Humag-report. Di ako standby kay kapi-kapi ming tirato.
1: Aba, si...
0: Tirato, patay na po to tirato.
1: Si kuwan,
0: June Habalis.
1: June Habalis.
0: Tawagon tayo mo, June Habalis.
1: Uy, speaking of ano kay kabantay ka sa Sanas. Sanas nga kananan ba?
0: Sanas, ano
1: ginimulis na sila dito, ay.
0: Si Sana!
1: Sanas
0: Kabawan.
1: Sanas Kabawan na diya nga
0: rapit sa may Magallanes.
1: Magallanes sa Magsaysay. Oh, gikuan gi.
0: At bang police station rapit
1: no. Oh, ay layo ra diri ra. Barangay
0: barangay.
1: Barangay 4 sa nagwala diya. Sa barangay sa may Isla Verde.
0: Oh, diha.
1: So gi dimulis sila gapon kita ko gi dimulis sila gapon. Pero kay saon man. Na mga claimant na abot dito gi interview Jewel. Joel Balis tong Balies tong iyang anak ni kwan oh sudan na di do kwan kidaw gi nagay kliman sila ha kwan gid sa mabuhat
0: sa ato pa moadto ka dito wa na kay
1: wa na naal sila ibang location
0: o kasahos
1: naal sila dito sa Maya Laberna oh
0: kapilit kag kasahos una
1: ha sobra pas kasahos
0: grabe lagi na dina
1: amigo man ko na si Joel pingon siya nga naana daw sila sa kwan sa kining tawag ani bypass road.
0: Bypass
1: road. Kining Laberna. Nana sila diha.
0: Nana sila diha. So, September. Mas doon lagi ka dire.
1: Mas pabor.
0: Dito pa yung sa airport.
1: Pero sa airport. Laberna.
0: Diha, dapita. So, but pasabot ni mo, kung magkinaon sa, pwede tamulaag dito dapita.
1: O siya pwede.
0: Pwede ha.
1: Askang pwede ha.
0: Nagingon, master, nga bisag asa ta pwede mo ato.
1: O siya pwede ay. Klaro, ana, natuog mo.
0: Ay nago master. Okay, so Biyernes magiging master. So may but pa sa buto to master ka. Panahon na pasagawa na sa Biyernes. Mga washing, mag-washing taro.
1: Flashback Friday.
0: Flashback Friday na. So hinumdumi ha, Pizza City na magkatropa sa bulan sa gusto. Pila na lang po kaadlaw magkatropa. Nanay 23 kaadlaw na lang. Nako. Mo na punta sa bulan sa Birman.
1: Baba, naana sa
0: Birman tagani muraga medyo
1: naana sa nang Birman. Oh.
0: Kaya mahina yon ang eleksyon, duhay pa ingnan ni mga tropa. Christmas greetings og kuan sa mga eleksyon na to.
1: Mana dia ginapadulong dia. Dia ginapadulong mong.
0: Murag daghan na musulod ani og ganang mga Christmas greetings kay dami eleksyon pa ingon.
1: Natural.
0: Humana magud ang kuan, humana magud ang elections barangay na. Waiting na pod for 2028. Kapila na lang ka-ako, ano, pag-abot sa beer, ano? Sa una, kay pag-abot sa October, di ba, filing na po sa mga national?
1: National na po. Oh? Dali na kayo, no? Okay. So, hindi na po na, mabalaan na ito na yung na.
0: Correct.
1: Kung kisa itong mga dilim mo, nanay mo maliktad.
0: Okay. Na, daghan na kayo na. Daghan na kayong prutas nga balingbing manggawa.
1: Daghan na kayong mga kuwada, prutas nga balingbing. Nanay mo ingon mga dapat, wala man na dapat. Dili nila na naon.
0: Lagi.
1: Pero katupag sa una, dapat. Kung anong dyan siya, imbestigahin ka ng mga confidential fund.
0: Yan. May mga na, ay pag-anak, kundi ka gustong anak.
1: Maraga
0: na anak.
1: Ay mo pag-anak ba? Kaya diraba mo pa-ana, ha? Na.
0: Kanang confidential fan o kining kanag yung ang pinakadako yun nga wa nila hilabti wa nila gitats karon kanag yung flood control trillionist naman na
1: ang wagi nila hilabti ano nga hilabot man ang confidential fan dito din mo sa panchon diay sa panchon
0: panchon
1: yun na kuno ng panchon bungot sa ito yung istorya ay nako
0: igor muna kanang igor muna duksing-duksingon pag medyo mulalom na gagmay dinugsing musimang na po naglaing hisgutan na pupokus na po nga to sa 165 yun sa ba 165 million mga tropa para na to kan Duterte
1: muna dia
0: listen no panahon na mga katropa so remember mga tropa magandang umaga sa iyo dyan MG Bird Ubaldo. Yon, magandang umaga. Ano siya, magandang umaga bro. Magandang umaga punda sa imo hadi assist.
1: Mas maganda pa mo sa umaga.
0: Yes. Kani senior citizen naman po ni kaning guardians po ni siya. Nasa bukid noon. Si Sai MG Bird Ubaldo. Mga senior citizen na po ni, mga kauban ako sa PGBI. Naapod niya si Ma'am Nita Valderosa, nagtanaw pod. Naapod rin si Elmer nga Curioso. Cabilio ayaw na buntag Bung and Master
1: si Ma'am Lia Manalaysay
0: naapod
1: Ma'am
0: morning dyan ni mo Ma'am matod pa hawak daw niya ang brief a bit
1: din ang brief hawak mo ang brief hawak ang brief Ma'am Lia
0: hawak daw niya ang brief mga katropa nga hawakan mo ni mo ang brief baga kaigsunan mao na igingon sa uban mga katropa kung hawak ni mo ang brief siyempre mga katropa tigil na magpapiri si Master in detail ni Inay di ba Master
1: ayoko na ba? Kuyo kayo. Asa mo ana be. Asa mo ana mga katropa. Astila ninyo.
0: Sisiyo
1: kayo na. Nancy Camilio na. Good morning kayo. Morning mo na Ma'am Nancy ha.
0: Hawak na gud ang breath diri mga tropa mo nagingon ta mga kaigsoonan nga bisa unsa ano maghawak hawak ni mong bait nimo ni Ma'am Nancy Camilo nagnihabo ni kuan pod ni
1: pasayo
0: na po siya
1: basta-basta
0: good morning
1: action action action action action action action action action action action action action action action action action action action
0: Laksyon ni karingga gida. Hapit na magkatropa ang atong kuan na inumdumin ninyo nga hapit ta gyud. Kayo badayon magkatropa kung sige kuan ni attorney Makalintal kagahapon para sa barangay election. Wa na to maliilig unsa iyang mga kuan kay muadto
1: assessment, mga assessment niya.
0: Kasi siya magud ang nagpasa ni anang postponement gud sa una. Oh, so dapat kay naka kuan man nadahin na yon mang postponement, dapat wala na postponement. Gumikan sa pagkadaghan usab sa mga official karon sa barangay nga nagpabadlong. Wala na masubay sa ilang mandato ba?
1: Ni Ben Dalon na ni Ben Dalon.
0: Ni Ben Dalon na kalabay nga mga kuan, wa pa to mingon nga makuan. Nindot na kayo mga kinatuanan? Nag-practice na nga, dili mo kanilang
1: lami joke. Lami nag-smile ang mga kanahan.
0: Pag ingon nga, nag-propose na po dito nga sa Senado, na, sa Kongreso, nag-propose nga para postponement. Nagpasag House Bill, katong pipila ka mga sinarido, nabas-bato.
1: Para dili madayon ang barangay eleksyon.
0: Nga postpone, gumikan kay mauni-mauna mga katarungan.
1: Action na pugmugot.
0: Action na pugmugot ang mga elected barangay official.
1: Ay nako ninyo.
0: Ampo sa tayo.
1: Ampo ta.
0: Panalingin ng tas Ginoo mga kaigsunan.

0: Alright, balik na rin mga katropa sa ato pagpareguban mga kaigsunan. Exciting Pilipinas, alas 4:50 na yun mga katropa.
1: Aha! So, ato ang mga headline o niya, Bong, no? Ato ni silang pasadahan o niya, Totol.
0: Okay, kompleto sila, kompleto.
1: Kompleto ni sila, Bong, kay ingon pa, nakata si Lars Anyol rin, nagkonsan rin, naasi ay mga ipabuhagay o niya, Bong.
0: Kahapong adlawa magod, doon na yung mga staping usab ang ato LTO Region 11.
1: Oo, dagan, matod pa niya rin, Bong, kanan ang mga reklamo lagi, nagkikreklamo lagi, Bong, kanan yung overload ka sa kanan lagi, Bong.
0: Usak siya pag isang mga nagkiklamo nga ni abot nga to sa region sa LTO ang sanigun ng mga supervisor sa eskulahan.
1: Mo ka na.
0: Nakakita siya, nakaagig yun. Siya ang nakakuha sa mga nagunang mga tulungaan din sa public school din sa Tagum City. Nga naagi sa delikado ang mga bata nga ginahatod sa ginikanan. Kanan ito unproper nga paghatod nga ginasakay sa mga motorsiklo. Kanan ito ang imbes nga ikaw mag-care sa imuhang mga anak, ibutan mo sa langan ilang kinabuhi.
1: Isugali mo.
0: Oh, correct. Pero huwag kailangan kapaingnan, maong na problema. Ibaktas na siguro na ito, huwag ito'y pamasahe, huwag ito'y kuan. Pilar ko na helmet, di ba? Mag-helmet ka, unya, ang bata, buta, palitangin mo helmet.
1: Oh, lalagi na yung mga protective gear, ano?
0: May magnaasi Police Colonel Clamor.
1: Oo, kaya matagaan mo, tagaan mo ni Sir Jean Clamor ang helmet.
0: Oh, pag-ampo lang mo nga, maka-operation siya didapita sa Tagum City.
1: Mm, sa Tagum City, oh. So, okay. Unya, ano na nga siren unya ni
0: Lars Anyol.
1: Lars Anyol, no? Kaya dapat ganyan, club technical, technical working group o planning daw din sa kuan daw, ituko na siya sa Davao City, matod pa ni Analibur, ha? O si Juventus Espanyol, porque nakajap, nakamataan namin sa'yo din yung mataan, eh.
0: Kasi na nagpukaw.
1: Na nagpukaw, ano, Japanese lawmaker nagbalik daw sa Davao City alang sa ikaduhang opisya. Aba, sa pagbisita, may bisita kita dito, no? Ito din siren o niya, no? O ang mga headlines niya, Bong, ikaw na po'y bahala ni Bong.
0: Kani ato mga nagkanaiyang mga balita karoga panahon na, labi na din sa Davao Region mga katropa at tangin na ha. Hindi atay mga balita, mga kag-exunan, nga angay ito ipabuhagay karon. Kaya gusto na ito, kung unsa man ang mga kalihukan sa ato mga naakaros na tagsag-tagsa, naghanap po niyang advertise niya kung cellphone, ay, ano, wa man ta ko magpa-advertise, ngunit nagkamin, manulod, mentang magbayad, di erabag yun.
1: Gani, ayaw mo kana ba kay mong lagot si Paribubong ana.
0: Bayad mo sulod-sulod mo advertise dire. Hindi rin mamayad. No may problema na
1: kay sa ganang style ninyo ba?
0: Style yung bulok. Gusto lang maglibre.
1: Ala sige.
0: Sa to baga ko ano niya atangan ato mga tropa kay adunay 17 ka mga ginatawag tog tig disenyo andam na kining ipakita ang ilahang obra alang sa binibining gaani 2026 andam murag gabi imre ni napitabo di ay gipakita na kagabi ay mga katropa diri sa Santo Tomas Davao del Norte samtang kaping nato sa usa ka gatos mil mga katropa ka pamilya sa Davao del Norte usab ang nakabinipisyo kini sa bigay bigas para kini sa masa. So good na kini pang panglubag loob samtang internal cleansing sa kapulisan padayon karon nga gipalig-on pinaagi usab sa surprise drug test diri sa Tagum PNP samtang mga bag-o karon nga negosyo gitun-an kini mga katropa sa market complex sa Panabo City. So but pasabot mga tropa nanay mga bag-o negosyo din ha, puno-puno na pud ang market complex sa Panabo City mga kaigsunan samtang PhilCement Mindanao gi-evaluate alag kini sa tax incentive sa Panabo. So kining naasakuan kay adunay PhilCement kato pirmero adunay reklamo din ha mga tropa nga atong giantuan dito kay kuan na simentuhan dayo simento din ha, nga kuan na gidaw perting abuga abog ko nung pirmero katong kuan katong bula bitaw sa kuan sa tinis na ipabrika diha mao dai una nga gipakuan nga baho.
1: Aba, ato siren na niya.
0: Oo. Nakuan na, nasunod.
1: Na process na, process na.
0: Na. Nakuan na, na kuaraman dai mga problema diha, hatagan kasulbaran kuno galing hatagan pagtagad sa negosyante.
1: Yes.
0: Oh, labi na kaduna poy pabangil mga tropa ngadto sa mga official.
1: Ambipure.
0: Pabangil ba nga mga istorya?
1: Oh, kana. Okay.
0: Pabangil ba? Kompletuhan inyong dokumento kay andam ang local government
1: mo process.
0: Mahatag sa inyong pagpanugot din ha. Basta dili way reklamo sa palibot.
1: Aba.
0: So atangan nato na niya kay gisugda na nila og evaluate karon na bahin kani siya. Mahibo bang tax free incentive? Ang isgutan nga negosyo mga katropa. Unya diha guna sa may kuan pantalan. Kanang pantalan din nga na yung mga container diyang container van din nagipang
1: kuwan. Ah, DCT.
0: Oh, mura.
1: Da
0: sa pala mo. Paano niya bito sa Anflocor?
1: Ah, na DCT na, DCT. Oh,
0: da. Kana diha mo clearing na diha kaya ang barko din hat na mutug mo ko anang barko.
1: Mo tugpa.
0: Mo pa. Ay, mura mo dunggo si mura.
1: Ah, dunggo. Dili mo parking pon.
0: Oh, dili pon mo parking. Ana na siya. Diha diha ibaba tong mga materials para sa pil cement. So dinha na i rag repacking na din. Dili ka din hagid maghimo. Repacking na din sa kung ibaluan.
1: Sayro na to na. Kung sa maning LGU Mobile Caravan po. Kung sa maning daga na.
0: LGU Mobile Caravan po.
1: Kung sa maning stepping na.
0: Mao kani ang...
1: Sa Tibalog na?
0: Sa sentro din sa Tibalog. Sa barangay Tibalog, Santo Tomas, Norte Norte. Ipahigayon na siya o ginapahigayon na siya unya mao ni kalipay po sa mga residente kay dili na kinahanglan mo baktas pa moadto sa munisipyo.
1: Aba, lindo kay na.
0: Serbisyo.
1: O sa ready so, kompleto detalye na niya.
0: Ana iko
1: kompleto. Ah, kana ato na nga tirahon niya.
0: Unya sempre ug ang ato pun nga mga kuan mga report gikan sa XFM Mindanao report sa tani po na kay naka standby din ha ang bukid noon.
1: Si Miguel Ricabo.
0: O sa man ni din si manager SM.
1: Oh, si
0: Luis Dumantay.
1: Oh, dia og nya napagil si Limil Okay.
0: Mel Okay, Drisa Agusan.
1: Oo, si Rasto Milaprang po.
0: Naapong bukid noon, di pa paalas.
1: O niya, si...
0: Nakistanday ka po din na si Jinsan nga si Pelep Oligario.
1: Yes, o siyempre, o si Ale Vicente.
0: Vicente,
1: Atangin ninyo na niya, ha?
0: Atangin na mga katropa kay masugot mong sarili mga katropa. Mga pay magkita, Master.
1: Oh, mga pay sa ta?
0: Mga pay ta.
1: Okay, sige.
0: Ang kapay ka kuy gamit, Master, ang Santon Gold Coffee Mix.
1: Alright, sige, sige. Atong oras, mga katropa, alas 4:57 na.
2: Time check brought to you by Santone Vitamin C. Iwas sakit, alaga sa katawan. Mag Santone Vitamin C, ang alkaline na vitamin C. Santone Vitamin C para sa araw-araw na depensa.
3: Ikaw ba adunay gihambin nga balatian? Unsa ba ang hinungdan? Kung nganong kita nagkasakit? Unsaon ba alang malikayan ang mga sakit? Santone Plus Gold, ang imuhang giya sa ikaayong panglawas. Ug karon ania ang atong mga health experts.
4: Mayong adlaw ug welcome sa programang The Secret of Health. Kini ang inyong higala sa kahanginan, Dr. Remilito Uy, maghatag og mga impormasyon og unsay sekreto sa maayong panglawas. Atong paminawan kung unsay sekreto nila nga naayo og natabangan ang ilang mga balatian.
5: Santo Blasco. Si Melissa nga taga Bugosibo na ako'y diabetes. Pero sang naay nakasulti nako nga suwayan og tumar ang Santo Blasco, duha ka kapsula og tulo ka beses sa usa ka adlaw. Sa sulod sa duha ka semana, nanginindot na ang ako ang pamatian, naanay alibyo. Og ang sugar miubos na og nani normal. Daghang salamat sa Santo Blasco.
2: Santo Blasco, mas pinalakas, pinagaling, pinahusay. Mapalit sa mga butika nga duol sa inyong mga lugar.
4: Ang sekreto ni Ate iyang gisulayan og pag-inom og Santone Plus Gold sa sulod sa duha ka semana, unya nakabaton og alibyo og nahimong normal na ang iyang blood sugar.
2: The Secret of Health.
4: Kung gusto ta matabangan ang mga balatian, ang sekreto ang pag-inom og Santone Plus Gold, especially sa adunay sakit nga diabetes or pagtaas sa blood sugar. Unsay naa Santone Plus Gold nga makatabang man sa mga balatian hilabi na sa diabetes? Sa pagtuon, ang Santone Plus Gold adunay bioactive compound nga Momordica. Ang Momordica nga naa Santone Plus Gold mao ni mutabang nga ibalik sa normal ang pagtaas sa blood sugar. Unya aduna pay triterpenoids, saponins, polypeptides nga dako kayo ang tabang para sa sakit nga diabetes. Kung dili ta mo inom og Santone Plus Gold mga higala, daghan kaayo ang mga komplikasyon nga makadaot sa maayong panglawas. Example, kung dili nato matambalan ang sakit nga diabetes, hinay-hinay mo blurred ang atong pananaw. Kung naay mga samad, dugay po na siya maayo. Maguba ang atong kasing-kasing o maguba ang kidney o kining mga nerve damage. Ang sekreto para malikayan ang mga komplikasyon, inom ta og Santone Plus Gold adlaw-adlaw.
2: Santone Plus Gold, mas pinalakas, pinagaling, pinahusay. Mapalit sa mga butika nga duol sa inyong mga lugar. Vision Next, daghan ang natabangan.
6: Dili ako mata, sir. Dili ko kaklaro labi na og madugayan kung tutok sa computer. Magluho og magsakit akong ilog, sir, dapit sa akong mata. Ingon ni kuya, akong mata daw ni kay murag action mapod og pula, sir, diri sa ilalim. Mo tuwa ako nagduhad-duhag inom sa Vision Next Plus Capsule. Maayos siya nindot gyud ang epekto sa kuha, sir. Naulian jud ko tungod sa Vision Next Plus Capsule. Ako si Ninita 33 anyos at taga Jensen.
2: Vision Next, sulay ang kaepektibo. Vision Next Plus, mapalit sa inyong mga suging butika.
4: Ang pagka-blurred sa pananaw, katarata, pterygium, glaucoma o tanang problema sa mata, matabangan pinaagi sa pag-inom og Visionix Plus. Plus. Ang Visionix Plus adunay lutein, beta-carotene, vitamin E ug sisantin para matabangan ang glaucoma, cataract, mga blurred or hinay nga pananaw ug gatong mga mata nga galuha-luha. Ang Visionix Plus adunay carotenoids, usa ka antioxidant to fight free radicals and protects the retina.
2: The secret of health. Santhon Plus Coffee Mix.
7: Ako si Maricar. 3 years na ko nag-undang inom og kape kay tungod sa akong insomnia. Dili ko katulog. Denay sa kahigayon na nagbitbit akong bana og Santhon Plus Coffee Mix. Ipasulayan ko niya o painom kay mga herbs man lang ang ingredients dili makahadlok. Akong gitry, lami kaayo siya. Din ang mas lami gyud kay after pila ka oras lang nakatulog ko. Nalipay kaayo ko. So kamutiha nga may mga insomnia, mag-Santhon Plus Coffee Mix kamo.
2: Santhon Plus Coffee Mix. Himo sa natural nga ingredients. Mangosteen, manunggay, ug soya. Santhon Plus Coffee Mix. Kape na, gamot pa. Mapalit sa mga butika. Santhon Plus Coffee Mix.
4: Kita nga mga Pinoy hilig yuta og kape. Diri sa Pilipinas, adunay more or less 1,000 brand nga kape. So kung hilig ta mo inom og kape, unya gusto ta og healthy coffee, piliya ang kape nga makatabang sa balatian. Inom ta og Santhon Plus Coffee Mix. Ang kape nga natural, puno og isoflavones para malikayan ang prostate problem og hormonal imbalance sa mga kababaihan. Ang Santhon Plus Coffee Mix pwede ipainom sa mga bata nga na may edad 2 years old pataas. Sigurado safe ka din kay bisan sa bata pwede ipainom. Nagkape ka na, may tambal ka pa.
2: The secret of health.
4: Unya, naatay bag-o nga kape. Pwede po ninyo ni sa testingan ang Premium D3 Coffee Mix. Pwede ninyo i-try ang Premium D3 Coffee Mix. Nagkape ka na, may vitamin D3 ka pa. Kaya ang vitamin D3 sumala sa pagtuon, kini siya mupalig-on sa atong mga bukog og muhatag og kusog sa atong resistensya. Naka-stevia para safe sa naay sakit nga diabetes.
2: The secret of health.
4: Usbo na ko mga higala, ang sikreto sa maayong panglawas, inom ta og Santhon Plus Gold o bani og Visionix Plus para malakayan ang mga balatian. Unya, ayaw kalimot, inom mo og Santhon Plus Coffee Mix para makatabang sa maayong panglawas. Nagkape ka na, may tambal ka pa. Unya, wala naman tayo igong oras at ang inausap ang sunod nga programang The Secret of Health. Kini ang inyong alagad sa kahanginan, Dr. Remy Lito Uy. Daghang salamat sa pagpaminaw sa programang The Secret of Health.

0: Butika Nationwide.
1: Isang pangalan, isang kontrobersya, isang makasaysayang laban na muling yayanig sa buong Pilipinas. Pilipinas. Ang impeachment process ni Vice President Sara Duterte, ngayon, nakatutok ang sambayanan. Katotohanan, kapangyarihan, hustisya, sa bawat pagdinig, sa bawat revelasyon, isang tanong ang nais marinig ng bayan. Absuelto o convictado? Absuelto o convictado? Mula Apari hanggang Hulo, mula siyudad hanggang lalawigan, kumikilos ang mahigit 53 XFM stations kasama ang Solid FM Nationwide upang ihatid ang pinakamainit, pinakamabilis at pinakapinagkakatiwalaang balita. Special coverage, breaking developments, live reports at eksklusibong updates. Mapapanood at mapapakinggan sa official Facebook pages at YouTube channels ng XFM Philippines. Ang laban ng politika na susubok sa kinabukasan ng bayan. BB Sara Duterte, absuelto o convictado? Tutukan araw-araw, dito lamang sa XFM at Solid FM Nationwide. Mayong adlaw Tagum City. Ready na ba mo for a healthier, happier you? Kay niya na ang Yes to Health Incorporated Wellness and Pharmacy, your excellent choice in healthcare. Ang Yes to Health Clinic Tagum City, located at Door 8 M Central Building, Ganti Road, Magugpo West, Tagum City, Davao del Norte. Abri gikan alas 9 sa buntag hangtod alas 5 sa hapon, gikan Sunday hangtod Friday. Anytime you need care, we are here. Good news, aduna gihapon kita'y free check-up o consultation every Wednesday, Thursday, Friday o

0: Mga katrupa, exciting!
1: King Pilipinas!
2: Alright, balik tayo rin mga katrupa. Kaya wak mong tabagundang mga kaigsunan. Nagtailong na lang may din sa mong panginabuhi mga katrupa.
3: Ayaw mo gano'n.
2: Arosan kaming tanan mga buhi. Uy, si mo po ang na-address si Ma'am Josephine, si Bunga... Salbiron Palconiti.
3: Aba,
2: Salbiron, Salbiron. Basta mo tag Salbiron, amo kay silingan Salbiron.
3: Ah, grabe.
2: Si pare na ko diri sa Barangay Ilang, Bunawan District, Davao City. Unya uy, naarbatoy ko ang gapon disgrasya diri dapita sa mua.
3: Ah, sa inyo halapit?
2: Oh, katong gahapon katong nag-viral nga naligsa na tapakan.
3: Lain-lain po to na kwan.
2: Dung bata.
3: Na lain po to na lain po to na putol antil.
2: Mao to dapita. Unya ngarikan kuan kay Angelo Kudug. Master, uy master, oh master.
3: Hoy.
2: Good morning diha usab kay kuan kay kisa ni si Warlo Lara. Way duha-duha, Algabri apelido.
3: Aba.
2: Sarge, may buntag diha Sarge.
3: Sarge
2: kumusta man atong kuan diha? Kumusta atong likanan? Okay pa ba? Peaceful ba?
3: Peaceful. Daga, peaceful
2: lang. Tas-tas na ba diha? Mga parente na ko diha. Nakita na rin ako mga parente nga dugay na may magkita. Pagkuan ako, eh, mama ni mga gwapong tao sa una. Nga dito, sumun kayo, gapuyo.
3: Oy.
2: Nagsundalo, dahil mo ha?
3: Di basta-basta. Di basta-basta din ang mga tawanan.
2: Ay, ba, ang uba ng mga parente, magkita-kita lang mag-operation. Nag-NPA man ang uban.
3: Dito sila mag-meet up. Dito sila mag-meet up.
2: Nag-NPA ang uban. Ang uban po mga kuan, nagsundalo. Mauna dito. Magkananay, Russell Bukin sa una.
3: Mauna diha. Ay nako.
2: Pagkuan na pag abot ni former President Rodrigo Roa Duterte, ano malik sa kuan ay?
3: Sabakan.
2: Sabakan sa gobyerno.
3: Klaruha na diha po. Klaruha na diha po.
2: Sabakan manso si Master mo na.
3: Ay, bungo chito. Kaya kung bungo chito yung kalagyan.
2: Unya, si Ma'am Gloria nga kuan. Ma'am Gloria Malala Apilo, nagtanaw pag naminaw. Good morning, sir.
3: Aba.
2: Always listening. Exciting Pilipinas. Have a blessed Sunday. Have a blessed day from Bayugan City.
3: Bayugan.
2: Ilahani Ray. Ray. SM Ray.
3: Aba.
2: Ong Ray nga Alinton.
3: Ray Alinton.
2: Unya si Jetron nga Datulaita Gadur. Shout out Dol. Diri sa Padada Davao del Sur. Yan.
3: Salamat kanyo diyan. Salamat kayo ha.
2: Imo diya master.
3: Aba day day dag Andreo. Minaw sa si Jusil Sanchez. Diri si Alisa. Alisa Gana. Ang nag-missis ako. Quintanilla, shout out rin. Aminaw dyan sa may General Santos City. Aba!
2: Oh, General Santos City.
3: Okay, salamat kayo si GM Brock Bruno.
2: Bruno Mars, ha? Bruno Mars, murang hilar sa anyol na.
3: Ano, ano, so...
2: Naapo rin si Josepina Tinambunan.
3: Uy!
2: O kaoban ni Paribin Tinambunan, Rikal sa Bugkaon, Lantapan, Bukidnon. Naapo rin si Ma'am Philly, Pilisiano, Ma'am Philly, good morning. Kumusta ba itong Friday karo Ma'am Philly? Regards lang na si Master si Ma'am Philly.
3: Ay.
2: Ay, murag na, karoon ako nagparamdang magbalik.
3: Ay, mga amiga man ito
2: mga avid listeners.
3: Yes.
2: O mga masuko kung iliso ang radyo.
3: Kana.
2: Sa lain. Maunay avid listeners. Unya, naagislay daghang na po-po nga mga kasayuran sa XFM. Labi na sa programang Bullseye.
3: Correct. Labi na gyud.
2: Labi na sa mga produkto.
3: Labi na gyud ni kay si Larsan Yul na mong ay kamalungkang kapanikad na.
2: Napanikad na.
3: Napanikad na.
2: Naabray kasikad.
3: O, siya nga birahin na din kay ang oras na to alas 5 G's na. Reklamo ko ng kabahin sa overload nga sa Kinanbong sa Tagum City. Sakay ang mga estudyante reaction niya sa atong reaction sa LTO 11. Ani ana si Larsan Yul.
2: Larbirada.
4: Live report. Giaksyonan sa mga personay sa LTO Regional Office 11. Ang taho, kabayan sa nasiplatang tricycle sa Tagum City, nga gigong overloaded. Sakay, ang mga estudyante, kalabot niini, gipakusgan sa LTO Region 11 ang implementasyon sa intensified road safety enforcement ngadto sa mga pampublikong eskwelahan. Kauban ng mga personay sa Tagum City Police Station ato sa pagsunod o paggawas sa mga estudyante. Din unang ikasa ang operasyon gawas sa Visayan Village Central Elementary School ni atong Agosto 5. Gisundan kini sa F. De La Cruz P. Sagon Elementary School sa may barangay Mankilam o sa Baguio Rinya Elementary School, barangay Magupo North Tagum City. Agosto 6, 2026 sa buntag, nakapunting ang maong inisiyatiba sa pagsiguro sa kaluwasan sa mga estudyante. Malikayan ang pag-overload sa mga sakyanan nga sakay ang mga bata og masiguro ka nagsunod sa hustong sumbaran sa balaod trapiko ang tanang motorista ubos sa RA 4136. Sumala pa ni LTO Region 11 Regional Law Enforcement Section.

0: TR01 Team Leader Jade Cyrus L. Caliao amaong inisiyatiba nagikan matod pa sa Regional Director sa LTO kinihuman si DepEd Region 11 Regional Director Maria NSC Asuncion ang nakasaksi sa usaka tricycle nga overloaded sa kaya mga estudyante sa Barangay Madaom Highway Tagom City niato Agosto 4 ning tuiga
1: sa kaya natay memorandum ika sa atong Regional Director sa pag-intensify sa enforcement sa atong mga public schools and Davao del Norte especially diri sa Tagom City og sa tibuok Region 11.
0: Mato di Caliao ang maong hinimuan, taas ang risiko sa disgrasya, hilabi na sa mga gagbayang bata og sa mga estudyante nga nagmotor paingon sa mga eskwelahan nga walay mga helmet, diin sa tumong nga malikayan ang disgrasya, istriktong ipatuman sa LTO, anasangpit nga memorandum.
1: Mismong complaint gikan sa DepEd Regional Director na siya mismo ang naka-witness na daghan ng mga estudyante nagipangatod sa mga tricycle or mga motorcycle na ang uban overloading, ang uban walay mga helmet, so...
0: Dugan pa ni Caliao, lauman nga magparayon ang operasyon nga to sa mga kadalanan nga dulo sa mga public school. Hangtod nga magmatngon ang publiko sa dili pagbuhat sa gibawal nga paagi sa pagtransport sa mga estudyante. Para mulami ang ngisi, magsanton vitamin C. Katropa mo sa balita sa Tagom City. Alang sa nakayusang Pilipino para sa Pilipinas, katropang Lars Sanyol, XFM News.
2: Alright! Katropang Lars Sanyol sa detalyes mo report. At least, ibutan ito sa safety at mga kabataan. Kaya kung kita maginikanan mga katropa, pasagad lang, abi kay mahatod na ito, pero wa ni mo ikaw nga nahug sa alanganin ang kinabuhi sa mga anak. Labi na nga, master nga, na kay tulok mo anak imong gihatod sa eskwelahan. Na ay sa atubang pero way mga helmet.
3: Maray, ligado bawal kayo. Oh, ligado kayo na, no?
2: Oh, bawal na magsakay sa atubang ang kuan. Basta mag... Daghan, puro ang helmet.
3: Importante niya, yun sa lakad pag istorya mo, dapat kung katod mo sa inyo anak, dapat safety yun.
2: Safety. Mas may safety. Kaya makita, dili man na, ang kanamang gihimo sa LTO, dili na ingon nga, makadaot sa inyo kung dili, reminders ka na, kay ang kinabuhi mo yung naalanganin dila.
3: Okay, so, dito tayo, alas 5:30 na mga katropang.
2: Oh, naroon ba si Enrique Srik, nagtanaw ba? Enrique Srik. Sir, good morning, sir.
3: Aba, Club Technical Working Group o Planning Core Group gitukod sa Davao City, ani alas si Adali Burha.
2: Adali Burha, kaya wako kasabot ato sa to, Club Technical.
3: Club Technical.
2: Spelling.
3: C-L-U-P. Ay, kadali, Adali Burha.
2: Adali, Adali.
4: Live report. Purmang nagitukod sa Davao City Government ang City Land Use Plan Technical Working Group ug Planning Core Group pinaagi sa Executive Order Number 24 Series of 2026. Nasayran nga ang Planning Core Group mao'y manguna sa tanang teknikal ug administratibong buluhaton alang sa pag-andam sa Revised City Land Use Plan or CLUP. Dugang pa nga sila usab ang responsable sa pag-draft, paghiusa ug pagpresentar sa plano ngadto sa Local Development Council ug sangguniang panglungsod. Tumong sa maong grupo nga masiguro ang bagong CLUP mahimong komprehensibo, transparent ug makaangay sa kasamtangang panginahanglan sa Davao City. Mga katropa, aron kanunay healthy, magsanthon vitamin C. Katropa mo sa balita sa Davao City, Anali Borja, SFM News.
3: Alright!
2: Club CLUP sa Yoslan, ako na siya, para sa mga yuta.
3: Yan, sa mga yuta ni.
2: Housing, marga nang ginagamit na. Okay, Master, si Jubit. Nag-standby si Jubit.
3: Okay, alas 5:15 na mga katropa. Daniel, si Jubit, Espanyol, Japanese lawmaker, nagbali.
2: Nibalik
3: sa Davao City, alang sa ikadungang ospital nga.
2: Official
3: nga pagbisita. Ospital, minunod ng kalumbungo sa ito. Ano yun, Jubit, Espanyol!
5: Live report. Gidawat ni Davao City Mayor Sebastian Baste Duterte si Honorable Shumora Ayaka, miyembro sa House of Councilors o Upper House sa National Diet sa Japan at also sa ka-courtesy call sa Davao City. Kini na ang ikaduhang opisyal nga pagbisita ni Ayaka sa siyudad. Kahinumduman nga ang una niya pagbisita sa Davao City niadtong Agosto tuig 2024, di nakikita usab siya ka Mayor Sebastian Duterte isip kabahin siyang diplomatic o cultural engagement sa Mindanao aron mapaligo ng relasyon tali sa Japan o mga lokal ng pagamhanan sa Pilipinas. Nasayran nga una ng gipasiugdahan ni Ayaka ang kahinungdanon sa people-to-people exchanges, cultural understanding o pagpalambo sa mga oportunidad alang sa kooperasyon sa ekonomiya, edukasyon o turismo tali sa Japan o Davao City. Giisgutan usab ang mga posibilidad sa dugang partnership sa nagkalain-laing sektor nga makatabang sa pagpalambo sa relasyon sa duha ka mga panig. Sumala sa Davao City Government ang pinakabagong pagbisita bisita nagpakita sa nagpadayon og ligon nga pagginigilaay tali sa Davao City og sa Japan. Gilauman nga pinaagi sa padayon nga komunikasyon og kooperasyon, mas mapalapad pa ang mga oportunidad sa negosyo, investment, cultural exchange og uban pa mga programa nga makabenepisyo sa katawhan sa tibok Davao og sa Japan. Mga katropa, arong kanunay, boosted ang immune system at loadlaw sa pag-inomang Xanthone Vitamin C, ang alkaline nga vitamin C. Katropa nyo sa balita sa Davao City, Juvet Espanyol, XFM News. Exciting
2: Filipinas! Samtang sa Pikas Bahin, alas 5:16 na mga katropa sa Pikas Bahin, nagkahiusa ang katauhan sa paghulat matod pa sa Coronation Night kagabi sa Binibining Gaani 2026 o Gadisenyo 2026, Best Designer. Din disilibo usab ka mga kandidatura o makandidata gikan usab kini sa nagkadaiyaga kabarangayan ang nag-ilog kini sa usa lamang ka prehistoryosong koruna isip bag-o karoga binibining gaani gani dungan usab ang gipakita o pakita sa 17 ka mga lokal nga designer ang ilahang talento o gapagka mamugnaon sa kompetisyon sa Disenyo 2026 diin usa lamang ang mapili isip best designer. Ilaw man usab nga mahimo nga sentro sa mao nga kalihukan ang katahom talento panaghiusa o pagpasundayag sa lokal nga kultura agrikultura samtang gipadayag usab ang kahanas sa mga kabatan-unan o mga artista sa komunidad. Ang maong nga Coronation Night usa sa mga gipaabot usab nga kalihukan sa selebrasyon diin mailhan kung ginsa mga katropa ang musunod ng mga binibining gaani 2026 o ang Disenyo 2026 Best Designer nga magmupasidungog kini sa ilang tagsa-tagsa ka barangay o komunidad sa Santo Tomas, Davao del Norte. Alas 5:18 na samtang sa Pikas Bahin pa sa atong mga balita. Kapin usab sa usa ka gatos mil kabaga pamilya nga Davaoino Davaonon ang makabenepisyo kani sa programa sa nasyonal nga gobyerno nga bigay bigas para sa masa nga nagtubong matud pa sa paghatag og bugas ngadto sa mga pamilya nga nanginahanglan isip kabahin sa pagpaningkamot sa gobyerno aron lamang mapalig-on aga seguridad sa pagkaon og mitahan matud pa maibsan usab ang kabugat sa panginabuhian sa katawhan. Tumala usab sa provincial government sa Davao del Norte ang maong programa nga pakita kini sa padayon nga suporta sa administrasyon ni Ferdinand Marcos Jr. ngadto usab sa lalawigan pinaagi sa paghatag og direkta nga ayuda sa mga benepisyaryo. Gipadayag usab nga ang pagpasalamat sa nasyonal nga gobyerno tungod kini sa walay hunong nga pagpalapad sa mga serbisyong makatabang sa katawhan. Mitambong usab sa maong kalihukan si Antonio Anton Lagdamio Jr., Special Assistant to the President, Muraga, nahinuman ako nga dili na si Anton Lagdamio karon ng ang SAP. Murag si Binhur Abalos na.
6: Okay. Muraga,
2: napulihan na.
6: Napulihan na.
2: Napulihan na. Pero naapod kagahapon ni mong amigo. Naapod dito si Secretary Leo Tereso Magno. Hindi basta-basta.
6: Amigo na ni Miana day?
2: Amigo man na. Man, tagiya sa RMC. Di ba ka RMC boy?
6: Dilioy. Kadakong di. Dabo merchant. Mahay na ka ni Migo.
2: Taga-tigato.
6: Taga, dili. Ikulan pa sa una. Ikulan pa sa una. Dito ka
2: sa agro dapit.
6: Wala. Layo lang. Kailang dyan po. Paul mo na daw.
2: Okay, no. Sa San Paul.
6: Sa San Paul, ya. Yeah.
2: Mag-umbos terminal.
6: Oh, di ako na pita, no. Oh,
2: di kasi panlili na mga gwapa niya.
6: Sabaday.
2: Oh, patag-atik na kasakasakas taas.
6: Oh, ano man ang tira-tira.
2: Di haday ka?
6: Natural.
2: Taga-ikla na ika, day. Bitaw, so mauni mga tropang servisyo, gadaghan bugas, gadaghan po naka angkon sa mga bugas mga katropa nga ilang gipadangat din ha mga kaigsunan. Pangkuan ko no, pangpagaan sa mga gibati nga kahapdos sa pinabuhian sa ato mga kaigsunan. Samtang alas 5:20 na sa Pikas Bahin pa, gipalig-on sa Tagum City Police Station ang kampanya batok ato sa illegal nga droga. Pinag-iusap kini sa pagpailalom sa ilahang mga kapulisan sa kalit-kalit o surprise mga katropa nga drug test sa gahapong adlaw, Huwebes, Agosto 6, 2026. Ang maong kalihukan kabahin sa kini sa internal cleansing program sa Philippine National Police nga nagtumong sa pagsiguro nga ang tanang nga pulis nagpabilin kining limpyo sa illegal nga droga, disiplinado ug adunay taas nga integridad sa pagserbisyo sa publiko. Ang drug testing gipangunahan kini sa City Anti-Drug Abuse Council o CADAC uban usab sa Philippine Drug Enforcement Agency, Department of Interior and Local Government, City Health Office, Provincial Health Office o sa Tagum City Police Station. Matod sa PNP, ang regular nga surprise drug test usa sa mga pamaagi aron lamang nga malikayan ang bisan unsang kalambigitan sa mga kapulisan sa paggamit sa illegal nga droga o ang aron sab nga mapreserbar ang kredibilidad og sa organisasyon. Gani gipasiug daw sab sa mga otoridad nga pinaagi usab sa maoga lakang mas mapalig-on ang pasalig o pagsalig sa katawhan ngadto sa kapulisan ug masiguro nga ang mga personnel nga nagpatuman sa balaod mahimong ehemplo sa disiplina, integridad ug matinud-anong pag-alagad alang kinis kalinaw, kahapsay ug kaluwasan sa komunidad. Alas 5:22 na bay samtang sa lain pang bahin sa atong mga balita. Dilita sa Panabo, Davao del Norte. Nagpadayon usab ang lokal nga panggamhanan sa Panabo City sa pagpalambo sa serbisyo og negosyo sunod mismo sa market complex. Pinaagi kini sa pagpahigayon og Market Complex Management Committee o gitog Mancom meeting og screening of stall applicants sa ikatulo ikapito matupang batch nga gipanguluhan kini si ni City Mayor Jose Rilampagos sa conference room sa City Mayor's office Huwebes, Agosto 6, 2026. Atol sa meeting, may matupag ipaminaw o gihisgutan sa komitiba ang nagkalainlaing isyo o kabalaka nga gipadayag kini sa mga locators o mga aplikante sa mga pwisto sa merkado. Laki po sab sa mga importante matupang gihisgutan ang mga pamaagi aron lamang mas mapalambo pa ang operasyon o mas mapaligon ang pagdumala sa market complex. Usa sa mga mahinungdanong hangyo nga gipasaka usab sa mga aplikante mao ang pagtugot sa pagtukod og 24 oras nga convenience store, butika ng butika ug uban pang negosyo sulod mismo sa market complex aron labang nga masiguro ang padayon nga serbisyo sa mga pumapalit og mga negosyante bisan sa kagabhion. Matod sa City Government sa Panabo, padayon usab ang maong screening o consultation aron lamang masiguro nga ang pag-apod-apod sa mga pwesto mahimo kini nga patas organisado o makatubag kini sa panginhanglan sa publiko. Samtang gipalig-on usab ang kalambuan sa lokal nga ekonomiya pinaagi sa dugang nga komunidad oportunidad sa mga negosyante. Gani usab pud sa mga nakita nato kagahapon nga kining sakop na tao ni kuan ni EGR Antonio EGR no kani anak ni kuan nak dati na tong gobernador
6: Del Rosario.
2: Del Rosario. Naadto nakita ko si Milan ni.
6: Ah, dito na dito.
2: Na dito kay abi ko sa tuyo dito kay usa na sila nag-apply din sa market complex og naa sila katong sa tunga nindot nga kuan bitaw. Murag education para sa education. So gikinahan po dayang nga screening pud appeal pud sila screening.
6: Aba.
2: So bot pasabot ang nahisgutan nga lugar, market complex. So magka-asenso, magka-lambo din na napita, master. So maagitan niya, magabi mo agitan, gwapo kita naon suga, no?
6: Nindot kita naon.
2: Unya, naara ba si, hello, Brad. Sorry, Brad. si Roger, ani, Roger Kapangpangan, Castro pang Roger, bato pa niya.
6: Oy!
2: Hello, Sir Bong, Agul Gabre. Ay, kumusta mga niya, master?
6: Ba.
2: Naara si master in detail niya, akong partner ka ron.
6: Si
2: Brad Roger.
6: Roger Kapangpangan, to amigo niya, hindi na basta-basta na.
2: Hindi basta-basta, kay Pariner na eh. Nas gawas nasod Pariner.
6: Pariner na.
2: Kumusta mga di Brad? Kumusta man ang atong lugar karon himutang nga di Brad? Muraga makarelax-relax ita Brad. Kita may buntag ni Brad. Ngari pug kang retired police captain Matsiti Dos. Good morning mga bayan. Morning mo dia asa man karon? Nakaron di sa Valencia o ni uli ka sa Santo Tomas Davao del Norte? Yan bayan na to ni kita sa Santo Tomas Davao del Norte. Pareha pud mag-eskwelahan ani nga tulungan ni sa high school. Yan may buntag ni mo brother. Okay mga katropa samtang sa pikas bahin gipahigayon usab sa Panabo City Investment and Incentive Board o ginatawag ni PCIIB ang unang evaluation sa special nga meeting alang kini sa aplikasyon sa tax incentive sa Philippine Cement Mindanao Corporation aniatong Agosto 5 tuig 2026 dito mismo sa City Mayor's Conference Room sa Panabo City. Gani gipanguluhan kini sa Panabo City Mayor ang isgutan nga meeting uban usab sa mga sakop sa PCIIB aron labang nga susihon o gi-evaluate ang aplikasyon sa kumpanya alang kini sa mga insentibo ang gisugyot ubos usab sa programa sa siyudad sa pagpasiugda sa pamuhunan. Matod pa usab sa lokal nga panggamhanan ang maong lakang kabahin kini sa padayon nga pagpaningkamot sa Panabo City sa pagdani usab sa dagko mga pamuhunan nga makatabag kini o makahatag og dugang usab nga oportunidad sa mga trabaho, makapalambo usab sa lokal nga ekonomiya og makasuporta kini sa malungtarong kalambuan sa siyudad. Nagpabilin usab ang Panabo City nga able sa mga lehitibo nga mamumuhunan pinaagi sa patas ng mga pagproseso sa mga aplikasyon alang kini sa tax incentive isip usa sa mga gitawag tong estratehiya aron lamang mapalig-on ang negosyo ug mapadayon ang pagtubo sa ekonomiya sa naisgutang syudad. Katapusang bahin sa atong magbalita, alas 5:27 na bay. Katapusang bahin, gikalipay usab sa bagat residente sa Barangay Tibalog, Santo Tomas, Davao del Norte. Ang gipahigayon nga serbisyo sa gobyerno pinaagi usab sa LGU Mobile Caravan nga gipungunahan kini ni Mayor Roland S. Dehisica niadto nga Huwebes, Agosto 6, 2026. Pinaagi usab sa programang katawhan ang una, gidala sa lokal nga panggamhanan ang nagkadaiya nga libre nga serbisyo sa panglawas, sosyal o agrikultura aron lamang nga mas dali maabot ang panginahanglan sa katawhan. Sa medikal nga bahin, gihatag ang libreng konsultasyon sa doktor, laboratory services sama sa fasting blood sugar o urinalysis, eye check-up, breast examination, HIV testing, tetanus immunization, dental services, blood pressure screening, libre nga tambal o libre nga tuli alang kini sa mga katbataan. Kani naghatag usab ang karaban o ga social services, lakip usab ang PhilHealth registration alang sa mga mabdos o indigent nga individual nga nagproseso kini sa solo parents ID, PWD ID o senior citizens ID, travel permits, counseling, asistensya, anesthesia o gitawag asistensya sa mga OFW. Yon ay nya nga nanginahanglan kini og tabang og pagdawat usab sa mga reklamo nga may kalabigitan kini sa kaso usab sa pagpanlugos gani sa sektor usab sa agrikultura. Gipahimuslan usab sa mga mag-uma og mga tag-iya og binuhi nga mga libreng anti-rabies vaccination, deworming og vitamina alang kini sa mga hayop, pagpanghatag usab og similya sa gulay o crop insurance application, dugang panini, libre usab ng mga masahe o gagupit ang gihatag sa mga ito sa mga residente.
6: Oras, alas 5:29!
7: Time check brought to you by Santon Plus Herbal Capsule. Natural na proteksyon araw-araw. Santon Plus Herbal Capsule. May mangosteen at manugay. Santon Plus Herbal Capsule. Lakas ng katawan. Subok na.
8: Santon Plus Gold User. Atong paminawon.
9: Katukay ko ang pasalamat sa Santon Plus Gold Day. Tumanggod, sir. Dinigod akong dinulan niya dugo. Dugo na ko. Nabalaka ko, sir. Kay batin, mahulog na noon o cancer. Pagkadungog na ko sa Santon Plus Gold. Sa akong pagsulay, sir, nakahuro o block at nakita ko nga adunay alibiyo akong pamati. Unya, normal na sa akong menstruation.
8: Zanton Plus Gold. Adunay malunggay leaves na dakong tabang aron protektahan ang imong atay o kidney. Labi na sa mga mahilig mupaon o parat o junk foods. Ang malunggay makatabang sa pagdetoxify sa atong lawas. Zanton Plus Gold. Mapalit sa Shopee, Lazada o mga butika sa inyong dapit.
7: Zanton Plus Coffee Mix.
10: Ako si JM. Kinira ang mga istorya na ako sa mga coffee lovers niya. Basta kapinagani ang atong iskutan ng healthy sa lawas. Santon Plus Coffee Mix, rugod ang the best. Sa kada higop niyo sa Santon Plus Coffee Mix, murara ka nakakaunog mangustin, malunggay o soya. Ang pangutan na naabas sa uban ng kape? Wala. That's why dili lang ni paborito na ako hasta ang akong tibuok pamilya ga Santon Plus Coffee Mix Good. Timan eh, basta kabigani, Santon Plus Coffee Mix Good. Sulayin ninyo.
7: Santon Plus Coffee Mix. Gihimo sa natural nga ingredients. Mangustin, malunggay, ug soya. Santon Plus Coffee Mix. Kapina, gamot pa. Mapalit sa mga butika. Santon Plus Coffee Mix.
11: Vision X Plus. User, atong paminawon.
12: Ako di ay si Jimmy Torres. Day 4 anyos, taga Bukidnon, saka mekaniko. Ugay na day ko nagproblema ani sa kuang mata. Magsige na lang ugabon-gabon, napagipagluha-luha. Tos grabe ka katol. Grabe ka hasol, labi na sa linya sa akoang trabaho. Girekomendahan ko sa akong suod nga higala na magsulay og Vision X Plus capsule. Ugi palit tapos gimaintain. Sa wala damha, nalibihan ang akong gibati. Wala na tong paggabon-gabon, katol-katol ug pagluha-luha. Dako akong pasalamat sa Vision X Plus capsule tungod sa paspas ug hapsay nga resulta. Maong kamo nga nagibati sama kanako og Vision X Plus capsule mo para masulayan ang kaepektibo sa produkto.
11: Vision X Plus. Ang Vision X Plus gituyo paghimo alang sa mata. Vision X Plus. Mapalit sa mga butika.
13: Premium D3. Ang vitamin D3 nga gipakusog sa VCO ug Moringa oil.
14: Kada adlaw gyud ko nga naga-take og Premium D3 sir kay di ko ganahan na magkasakit labi na gyud kay akong trabaho naa sa ospital. Mahadlok kong matakdan og mga sakit didto. Naga-Premium D3 gyud ko para siguradong protektado ko adlaw-adlaw. Ako si Franz, usa ka medical staff.
13: Premium D3. Ang vitamin D3 nga gipakusog sa VCO ug Moringa oil. Mapalit sa mga butika.
15: Daghan ang utanan nako. Unsa ang akong sikreto? Nga sa akong edad nga 70, gano active pa ang akong sex life? Well, simple ra ang akong sikreto. Paminaw, proper diet, exercise, og Turbo Supplement for Men. Sulay ganin ninyo.
16: Turbo Supplement for Men.
17: Oh, yes.
16: Turbo, may maca at clavo waska. Mga natural herbs na nagbibigay ng tunay na lakas at bagsik na pangmatagalan. Turbo Supplement for Men.
17: Mas lalakas ka pa.
11: Santon Plus Herbal Soap.
18: Ako si Kent Figueroa, taga-Antique. Ang problema ko ay dami ng pimples ko at ang lalaki pa. Matapos kong gamitin ang Santon Plus Herbal Soap, nawala ang aking mga pimples at pumuti pa yung balat ko.
11: Santon Plus Herbal Soap. Gamit na. Santon Plus Herbal Soap.
16: Sister Pain.
19: Ako si Bong, isang mekaniko. Talagang istorbo ang pain sa hanapbuhay ko. Kaya kasangga ko ang Sister Pain. Sister Pain, ramdam mo agad ang bisa. Kaya mag-Sister Pain ka na rin.
16: Sister Pain, tanggal ang pain. Fast and safe. Sister Pain. If symptoms persist, call your doctor. Ibilis sa mga butika.
20: Bush, amo, magpakilo ko sa humay, be.
21: O sige, lo. Ibutang ang sinako sa timbangan. Uy, sa mo ni imong sinakulo? Bugata ba ani? Nani ba to?
20: Bato good taon. Maunay resulta og epekto. Kung mo ispray ka og Latim Gas G Foliar Fertilizer.
21: Ah, di ko mo to. Iwad na to ni. Tuod no? Kasi na og kahimsog sa mga tipasi.
22: Ang Latim Gas G Foliar Fertilizer kompleto sa tanang elemento nga mapabugat sa humay og sinaw pagayod ang tipasi ini. Makaminos pagayod sa 30 ngadto sa 50% sa sinako nga abono. Busa gamay ang gasto, dako ang abot. Ang Latim Gas G Foliar Fertilizer pwede usang gamiton sa ubang tanom, sama sa mangga, mais ug mga utanon. Produkto sa Suyco Enterprises ug mapalit sa inyong mga suking agricultural supply. Latim Gas G Foliar Fertilizer, bugat ug bulawan ang ani.

0: isang pangalan, isang kontrobersya, isang makasaysayang laban na muling yayanig sa buong Pilipinas. Pilipinas. Ang impeachment process ni Vice President Sara Duterte ngayon nakatutok ang sambayanan. Katotohanan, kapangyarihan, hustisya sa bawat pagdinig, sa bawat revelasyon, isang tanong ang nais marinig ng bayan. Absuelto o convictado? Absuelto o convictado? Mula Pari hanggang Hulo, mula siyudad hanggang lalawigan, kumikilos ang mahigit 53 XFM stations kasama ang Solid FM nationwide upang ihatid ang pinakamainit, pinakamabilis at pinakapinagkakatiwalaang balita. Special coverage, breaking developments, live reports at eksklusibong updates. Mapapanood at mapapakinggan sa official Facebook pages at YouTube channels ng XFM Philippines. Ang laban ng politika na susubok sa kinabukasan ng bayan. BB Sara Duterte, absuelto o convictado? Tutukan araw-araw dito lamang sa XFM at Solid FM Nationwide. Mayong adlaw Tagum City. Ready na ba mo for a healthier, happier you? Kay niya na ang Yes to Health Incorporated Wellness and Pharmacy, your excellent choice in healthcare. Ang Yes to Health Clinic Tagum City, located at Door 8 M Central Building, Ganti Road, Magupo West, Tagum City, Davao del Norte. Abri gikan alas 9 sa buntag hangtod alas 5 sa hapon, gikan Sunday hangtod Friday. Anytime you need care, we are here. Good news, aduna gyapon kita free check up ug consultation every Wednesday, Thursday, Friday, og Sunday. Oo, free yun. Walay bayad. Because your health matters. Plus, mas baratong mga Yes to Health products available po diri. Safe, trusted, and budget-friendly para sa imong daily wellness. So, ayaw na pagdugay-dugay. Visit us now at Yes to Health Incorporated Wellness and Pharmacy. Your excellent choice in healthcare. Door number 8, M Central Building, Ganti Road, Magugpo West, Tagum City. Yes to Health. Say yes to health, yes to life.
1: Kung maminaw ka sa XFM.
2: Par, nakisulti ni mo par. Pakuratin ako ni mo asawa par. Ing na ba nga? Uyab na mo sa inyo ang katabang na batanon.
3: Exciting!
0: Exciting! Pilipinas!
4: Alright, balita rin mga tropa sa atong pagpareguban samtang 38 minutos, milabig oras alas 5 sa buntag. Hatod pagyapon ka na ito mga tropa, gato sa Santon Vitamin C.
5: Yes,
4: para sa immune system, lagsik perme mga tropa, mag Santon
5: Vitamin C. Alright.
4: Alright, Master. Richota, Master.
5: Richota rin kay Ani Ana. Okay, grabe kayo
4: nila sa itong... Ani Ana.
5: Bring me ni Konsehal Ayala, dakong tabang sa pagsikop sa suspek sa pagpatay sa LGBT member. Aba, Michael Ricabo sa XFM Bukidnon!
0: XFM Mindanao Reports.
6: Nahunong na ang pagtago-tago sa suspek sa brutal nga pagpatay sa membro sa LGBT community nga si Biti. Human kini malamposong nadakpan sa hinusang operasyon sa Kalilangan o Malaylalay, Pinti, Huibis sa Kadlawon, Agosto 6, 2026. Sa eksklusibong pakiginabi sa XFM News Team kang Police Lieutenant Colonel Jopit Paglinawan, DP sa Malaylalay Police Station, nagmalamposo ng mga operasyon pinaagi sa pakigalayon sa Kalilangan, Pinti, sa pagpangulo ni Police Captain Manehero. Mala ni Paglinawan tungod sa ilang confidential informant nga nakikoordinate sa ilang buhatan o positibong nasuta ang naimutangan sa suspect, rason nga narakpan kini.
7: Na ay confidential informant nakipag-coordinate sa atong buhatan, pinisikad sad ni sa katong namangoy programa ang usa sa ato ang konsehal diari, nainganyo siya sa iyang sa maong programa o nakig-coordinate sila sa atong buhatan tungod kay nahitabo nga kanideng suspitsado is kailan niya previously o kabalo siya nga o asa niya siya malukit.
6: Dugang pasopisyal, dako ang tabang sa inisyatibong o programang ang bring me ni Malabalay City Councilor Jason Chad Ayala og ni Mayor G. Wyren Pabilyaran nga nagkantidad og 50,000 nga reward nga nagdani sa komunidad nga muhatag og solidong impormasyon. Giklaro sab ni Paglinawan nga ang nagunang katuyuan sa maong operasyon mao ang paghatag og hostisya sa kamatayon sa biktima nga gipanawagan usab sa tibok LGBT community.
7: Tinuod no ang atong aim gyud ini is mahatagan og hostisya ang kamatayon ni sa atong biktima nga si BT Benito. Kani ang gipanawagan gyud sa LGBT community og kani gyud pinasikad po ni sa halangdon nga mando sa atong halangdong mayor si Atty. G. Wyren Pabilyaran nga mahatagan hostisya ang kamatayon sa maong biktima.
6: Mga katropa ron makalikay ta sa sakit nga dala sa pangit nga panahon, tumar pirme sa mga food supplements nga gama sa Yes to Health Incorporated, labi na ang premium D3 soft gel capsule. Alang sa nakayusang Pilipino para sa Pilipinas, ako sa katropang Michael Carrato Ricabo, XFM News.
5: Alright, alas 5.40 na mong kaning pinaliso sa illegal nga droga, arestado sa search warrant operation sa General Santos City. Ani na si Roel Dumantay.
0: XFM Mindanao Reports.
8: Arestado ang usa ka kaning pineriso human makumpiska kaniya ang ilegal nga droga sulod sa iyang panimalay atol sa search warrant operation nga gihimo sa mga personahe sa Tambler Police Station inubanan sa SWAT CMFC Jensan RIU 12 o PDEA 12. Nahitabo ang operasyon alas 4:13 sa kadlawon nitong Huwebes, Agosto 6 sa Purok Maunlad, Barangay Tambler, General Santos City. Ang dinapang suspek ila nga si alias Muhammad, 35 anyos nga minyo og panday nga nagpuyo sa maong lugar. Misulod sa balay sa suspect ang mga otoridad subay sa search warrant nga gi-issue sa huwes sa General Santos City Hall of Justice base sa impormasyon nga naghupot siya og mga illegal nga droga. Atul sa operasyon, nasakmit ang itom nga coin purse nga dunay unod nga tulo ka pakete nga gituuhang shabu. Nasayran nga ang suspect na priso na kadiadto niadtong tuig 2023. Human siya gidakop sa mga personahe sa PDEA 12 sa Purok San Roque, Barangay Labangal tungod usab sa pagbaligya og illegal nga droga. Sa kasamtangan, gitango nga suspect sa Tambler Police Station. Paliguna ang atong panglawas, paliguno ng immunity, pinaagi sa Santon Vitamin C, the alkaline vitamin C. Alang sa nakiusang Pilipino para sa Pilipinas, kini si katropang Ruel Dumantay, XFM News.
5: Alright, akan selamat Royal Dumantay dari XFM Channel Center City. Ano yan ang ato ang pikas bahay no kay alas 5.42 na mga katropa sa Surigao City Chamber Supak sa nilayang pagkansila sa business permit sa Kukalyong Shipping Lines. Ano yan si Level Okay.
0: XFM Mindanao Reports.
9: Gila yung gisupak sa Surigao Chamber of Commerce and Industry Incorporated kon SCCI ang sugyot nga pagkansila or pagbawi sa business permit sa Kukalyong Shipping Line. Kinihuman, mibuto ang nagpangusik nga reklamo gikan sa mga Surigao nun. Kabahin sa batik nga serbisyo sa mga kumpanya sa barko. Giangkon sa SCCI nga seryoso og bugat ang mga reklamo sa mga pasahero sama sa pirmi nga pagkadili sa biyahe, guba nga aircon, overcrowding o kakulang sa customer service o komunikasyon kung doon na sila abiriya sa operasyon. Apan, sumala sa chamber, dako o papil ang kukalyong sa ekonomiya sa Surigao City o sa Tibok Caraga Region tungod kay sila ang nagabiyahe sa mga kargamento o nagpalihok sa negosyo sa lugar. Kung kansilahon dayon ang ilang permit, sigurado maapiktuhan ang supply chain o ang lokal nga ekonomiya. Tungod niini, nibarog ang SCCI nga dili paangay bawion ang business permit sa kukalyong. Sa pagkakaron, hinoon angay una silang hatagan o higayon nga ayuhon ang ilang serbisyo ubo sa istrikto nga pagmonitor sa marina o guban pang ahensya sa gobyerno. Gisugyot sa chamber nga magsumiti ang kukalyong og service improvement plan o magpatawag og regular nga inspeksyon. Apan, nagpasidaan ang SCCI kung magpaugat gihapon ang kumpanya og dili mag-usab. Andam silang mosuporta sa mas istrikto nga legal nga aksyon. Batok niini mga katropa para sa instant nga energy pagtumar og premium D3. Alang sa nakaiusang Pilipino para sa Pilipinas, kini si katropang Lemuel Pagalaran kay XFM News.
0: Exciting Pilipinas.
5: Alright,
4: thank you so much.
5: Yes, alas 5.44 na mga katropa mong. Alas 5.44 na fire truck sa unresponde sa sunog, lakip na sunog sa Cagayan de Oro City, Rostom, Villafranca, XFM Bukidnon.
0: XFM Mindanao reports.
10: Hingpit nga naog daw ang usa ka fire truck gikan sa Station 1A sa Bureau of Fire Protection kung BFP Cagayan de Oro human apil sa nakong sunog sa Burgos GR Borja Street, Barangay 7, Cagayan de Oro City niatong Martes sa hapon, Agosto 4, 2026. Matod sa investigasyon sa BFP Cagayan de Oro Fire District atol sa pagresponde sa maong sakyanan, kalit nga nihagros ang kusog nga hangin dapit sa Cagayan de Oro River. Tungod ni inipaspas nga nikatap ang kalayo gikan sa mga kabalayan niya gama sa light materials padulong sa nahimutangan sa truck. Niabot sa fourth alarm ang sunog nga nagsugod pasado alas 5 sa hapon o gideklarang fire out alas 8 na sa gabi. Muabot sa 9.23 million pesos ang danyos, diin 8 million pesos niini mao ang kantidad sa naugdaw nga fire truck, samtang 1.23 million pesos ang structural damage sa mga kabalayan. Pito kabalay ang fully damage o tolo ang partially damage nga nagbilin sa 24 ka pamilya o anaa sa 121 ka individual nga wala nay mapuy-an. Base sa taho, walay namatay sa insidente apan adunay duha ka naangol lakip ang usa ka BFP officer nga nakasinati og first degree burn sa iyang bukton og dalungan, samtang kamulo ang pagpalong sa maong kalayo. Mga katropa, kapibang healthy yung gipangita mag-Santan Plus coffee mix ka na alang sa nakahiusang Pilipino para sa Pilipinas. Katropang Rustom Villafranca, XFM News.
5: Alright, alas 5.46 na mga katropa sa bungan sa Pulumulog, South Cotabato, gisaway sa Mayor Roman, mabulgar nga gagamit di ay og beating machine. Aba, Philip Oligario, XFM Jensen.
0: XFM Mindanao reports.
11: Nag-alboroto sa kalagot si Pulumulog Mayor Bernie Palencia sa sabungan nga natigayon sa Pulumulog Sports Complex sa Pulumulog, South Cotabato tungod sa pagsupak sa mayor's permit nga gihatag kanila kalabutan sa pagtugot kay magpahigayon og sabong apan labing ginabawal ang betting machine. Sumala sa mayor nga nakadawat silang impormasyon kalabutan sa maong pagsupak og sa pagresponde, napamatud-an nga adunay betting machine, hinungdan gisaway ang management og nagpaluyo niini. Alang sa mayor nga nainsulto siya maayo tungod sa kanunay nga wala pagtuman sa balaod sa Pulumulok. Makapila kahigayon na matud pakining gisaway apan nagpadayon sa pagsupak, hinungdan wala niini na punggan nga makapagawa sa iyang gibati o gigisi ang permit.
12: Sabi ko, ano man diay ang purpose aning permit? Pro na man ako gigisi ka na, di ba? So ano man diay ang purpose aning ang permit? Diba? Nga wala niyo direspeto.
11: Dugang pa sa mayor nga walay tax ang betting machine sa sabong kumpara sa tradisyon nga pamaagi, maong dili gayod kini patas.
12: Putong bet sa mga common individual, dito sa machine, do wala na siya, ako doon makita nga may taxa sa BIR or any local government. Tanan nga bettors, manggod, within the sabungan, dito mo taya. So wala yung buwis dito, sunod dito tanan sa operator. So that's why, amo pa nang wala nakita siguro sa ngato national government.
11: Nanawagan si Mayor Palencia sa tanang negosyo o investors sa ilang lugar na kanunay sundon ang balaod. Mga katropa, natagam na baka sa mga balatian tungod sa pagpasagan sa imong kalawasan? Mag Santon Plus Gold Herbal Capsule na. Araw matagam taman ng healthy lifestyle, pinaagi sa natural ingredients si ining mangustin, ampalaya, moringa ahos o spirulina. Santon Plus Gold Herbal Capsule. Alang sa nakiusang Pilipino para sa Pilipinas, kini si katropang Philip Oligario. XFM News.
5: Alright.
4: Thank you so much. Last report, Katropang Master.
5: Yes, alas 5.48 na Katropang Bong. Kapin na 25,000 nga siyabo nasakmit sa joint operation sa Karaskala, Surigao del Sur. Suspect arestado, Ale Vicente.
0: XFM Mindanao Reports.
13: Nadapa ng usa ka suspect sado og nasakmit ang kapin 25,840 pesos nga kantidad sa gituang shabu atol sa joint search warrant operation sa Karaskal Municipal Police Station og PIDIA Surigao del Sur dito sa Barangay Duyos, Karaskal, Surigao del Sur. Gipanguluhan ni Police Major Elmer R. Claret, Acting Chief of Police, ang maong operasyon pinagi sa search warrant alang sa paglapas sa Republic Act 9165 o Comprehensive Dangerous Drugs Act of 2002 gawas sa gituang 3.8 gramos nga shabu na recover usab sa mga otoridad ang lain-laing drug paraphernalia og usa ka cellular phone. Ang tanang ebidensya, husto nga gi-inventory og gimarkahan atubangan sa mga gikinahanglang saksi. May bisita usab sa lugar sa operasyon si Carrascal Vice Mayor Vicente H. Pimentel III. May padayag siya sa suporta sa lokal nga panggamhanan sa kampanya batok sa illegal nga droga og may pahimangno nga walay luna ang mga drug pusher og drug user sa lungsod. Sa pagkakaroon anaana sa kustodiya sa Carrascal Municipal Police Station ang sospetsado alang sa hustong dokumentasyon og pagpasaka sa angayng kaso. Katropa aron mabatukan ang mga bukol-bukol pag Xanthon Plus Gold Herbal Capsule alang sa naghayosang Pilipino sa Pilipinas. Katropa mo sa balita, Ali Vicente, XFM News.
4: Katropang Alay, salamat sa katapos ang report. Ay, well, disyata ka rin sa pagpanibaya kaya alas 5.50 na, Master.
5: Mga okay, birahe sa nalabong.
4: Napadresikuan sila si Bro Milan Ulog. Naadres si Alfredo Hicale. Hala, good morning kanyang tanan. Undi adresta sa Picas, mga katropa. Nausap din si Jam Guns. Ay, good morning, Gaw. Kasi mo si Jam Guns. Mga agaw na to.
5: Mga agaw na mo na. Sige lang. Agaw, no? Okay na, okay na. Jam Guns,
4: shout out ko sa... family Umaki. Umaki. Diri sa Kuyas. Taga Kuyas. Anak tay tinong. Talaingod. May buntang tanan ka. Mamili Relampagos. Good morning, Mamili.
5: Ma'am, good morning, ma'am.
4: Good morning, ma'am. Magdala kong ka karon, ma'am. Premium D3 capsule. Okay, murag gusto gyud ka musulay ani premium D3. Makita taon niya alas 9. Magdala kong capsule.
5: Ba.
4: Magnegosyo kog premium D3 capsule. Kay para kini mas mubas kog pagsamot ang 70 anyos.
5: Aba.
4: Si Joel, oh, Brad Joel nga pamungkalis. Kita mi ni Brad Joel na ito nakalabay nga. Adlaw, diris ko ano, diris sa may Tagum City. Naglingkod-lingkod. Sa may trading, sa basta na sa Tagum ra. O niya, napunin si Kuan, si Kinsabanay, si... basta si Bro Kidong. Hindi basta Kidong, ha?
5: Aba, bro. One morning mo bro.
4: May morning na mo diha. O nga rin usap kay Paring Karing Pipi. Basta, pre. Good morning, pre. Warte ko oras, master, no? Manamili tata, master. Gumikan kay ang oras din na ito.
5: Na panahon, pero din na mag-iko. Matun pa niya katropang alalabay. So, nakikisalamat mga katropa. Kanyang ubos ngay galas kanyinan. Ang inyong likod ka, pirmi ng gabarog. Wala lang, master, inaitan nini.
4: Yan mga master, nakakaisalamat inyong tanan mga katropa. Sagalan karon sa kanyang pwersa sa XFM Network Philippines. Sa pagpanguna sa among CEO President Doc Remilito ay sa among Vice President si Ma'am Olivine o kasimpre sa among General Manager Sir Edwin Gary. Gitimon kami sa among Station Manager Arnel Cortez. Kaabag sa Master Control mga katropa si katropa Gabalas o sa XFM Mati City. Atong kauban si katropang Keynes o katropang si katropang
5: Ralph.
4: Dili. Dito ba sa kuan, sa Mati?
5: Asa?
4: Si Kins o si?
5: Asa na?
4: Si Baki.
5: Si Baki. Si kuan, ang Pikong.
4: Ang Pikong.
5: Si Pikong.
4: Katropang Pikong. O din siyempre, naapo dito si katropang Bipo.
5: Okay, kana.
4: Alam sa ikusang Pilipino para sa Pilipinas. Ako si katropang Bong Umaki Algabri. Nagkasalamat. May buntag mga katropa!
5: Exciting!
14: Exciting Pilipinas!

0: exciting Pilipinas. Hangtod sa sunod higayon sa susamang oras ug istasyon. Daghang salamat sa inyong pagpaminaw, mga katropa. This portion is brought to you by Santon Plus Gold Coffee Mix. Alaga sa katawan sa bawat higop. Mag Santon Gold Coffee Mix. May mangosteen, chia seeds, turmeric, moringa, glutathione at collagen. Lakas, proteksyon at ganda, Santon Gold Coffee Mix.
1: Yes, to health!
0: Ikaw ba adunay gihambin nga balatian? Unsa ba ang hinungdan? Kung nganong kita nagkasakit? Unsaon ba para malikayan ang mga sakit? Atong paminawon ang programang The Secret of Health. O garon, ania ang atong Doctor of Naturopathy.
2: Kumusta mga higala o welcome sa programang The Secret of Health. Ani ana usab ang inyong bantay sa maayong panglawas, Dr. Remilito Uy. Magatudlo unsay mga sekreto para mahatagan og insaktong solusyon ang mga sakit nga dugay na nga wala maayo. Kahibalo ba mo nga ang pagsigi og inom og dili healthy nga kape or caffeinated coffee makaresulta og kusog ang palpitation sa kasing-kasing, kabalaka og ang kape nga naay caffeine makaresulta og sakit nga insomnia, lisod makatulog og uban pa. Mga higala, ang pag-inom og kape hilabi na gayod sa atoa nga mga Pinoy na himong habit na nato ni mao ato gyud pilion ang healthy coffee. Ang Santon Plus Coffee Mix mao nay kape nga walay caffeine, mao nay kape nga safe kaayo inumon kung gusto ta nga dili magka nervous og matabangan pa ang ato mga balatian sama sa mga hormonal imbalances like goiter, mayuma og uban pa nga mga sakit. Santon Plus Coffee Mix, puro natural, walay side effects o nya mapalit ni sa mga butika.
0: The Secret of Health.
2: Nagkape ka na, may tambal ka pa.
0: Santon Plus Coffee Mix.
3: Ako si JM. Kitira ang mga istorya na ako sa mga coffee lovers niya. Basta kape na gani ang atong iskutan ng healthy sa lawas. Santon Plus Coffee Mix, rugod ang the best. Sa kada higop niyo mo sa Santon Plus Coffee Mix, murara ka ng kakaunog mangustin, malunggay o soya. Ang pangutanan na ba sa uban ng kape? Wala. That's why dili lang ni paborito na ako hasta ang akong tibuok pamilya ga Santon Plus Coffee Mix good. Timan eh. Basta kape gani, Santon Plus Coffee Mix good. Sulayin ninyo.
0: Santon Plus Coffee Mix. Gihimo sa natural na ingredients. Mangustin, malunggay, ug soya. Santon Plus Coffee Mix. Kapi na, gamot pa. Mapalit sa mga butika. The secret of health.
2: Delikado ang naay hormonal imbalance ug dili balanse ang hormones. Kaysa mga babae, moresulta ni og mga bukol-bukol hilabi na sa breast or didi or suso. Mga higala, sa pagtuon, ang Santon Plus Gold adunay phytochemicals nga phytocyanin ug triterpenoids. Sumala sa pagtuon nga kining mga phytochemicals nga naa sa Santon Plus Gold mutabang nga pugngan niya ang pagtubo og pagdako sa bukol nga mao'y moresulta sa sakit nga cancer.
0: The Secret of Health.
2: Ang Santon Plus Gold adunay dako nga benepisyo nga mutabang para himuon og normal ang mga hormones sa mga babae og mga lalaki. Ang sekreto mga higala, ang kanunay gyud nga pag-inom og Santon Plus Gold kada adlaw para healthy og matabangan ang mga balatian sama sa mga bukol sa didi, goiter, prostate problem, diabetes, hypertension og uban pa nga mga balatian. Santon Plus Gold mga higala, mas gipakusog og epektibo.
4: Santon Plus Gold. Ako, usa ka padre di pamilya. Gikan sa trabaho, tabangan pa na ako ang akong misis sa mga buluhaton sa balay. Ako ang magluto, manlaba, o manlimpyo sa balay. Lagsik ni, ilalaki good ko. Pero, usahay.
5: Ang sakit o balatian, walay ginapili. Lalaki ka man o babae, sama sa arthritis, high blood pressure, diabetes, o daghan pang balatian. Karon, usa ra ka kapsula. Kaya ang daghang mga balatian. Santon Plus Gold. Dunay mangustin, ampalaya, malunggay, garlic o spirulina. Giusa sa usa ka kapsula para strike one ang mga sakit o balatian. Santon Plus Gold.
6: Santon Plus Gold.
7: Ang tinuod nga lalaki, tabangan ng asawa. Ang tinuod nga lalaki, nag-Santon Plus Gold.
0: The Secret of Health.
2: Sa panahon nato karon, nga dili na nato malikayan ang mga free radicals. Ang sige og tanaw og paggamit sa mga cellphone, paggamit sa computer, dali na kaayo maguba ang mga mata. Ayaw pasagdae mga higala nga maguba ang mata. Inom na og Visionix Plus Soft Gel para mapugngan ang pagkaguba sa mga gagmayng ugat nga naa sa mata. Ang Visionix Plus Soft Gel nga adunay lutein, zeaxanthin, beta-carotene og vitamin E makatabang nga palig-unon ang mga selula sa mata para mapugnan ang pagdevelop sa katarata, astigmatism, pterygium ug uban pang problema sa mata. Mag Visionix Plus Soft Gel para always healthy ang mata, mga higala.
5: Vision Next. Daghan ang natabangan.
6: Sugad ng anak ko sa akong panganay. Medyo di na kayo ko kaklaro. Naa siguro na daot na ugat atong pagutong nako. Muto nga ning tumar ko og Vision X Plus capsule. Mag 3 weeks ko aning nagtumar og naulian gyud ko. Karon klaro na ko pareha sa una. Salamat og dako sa Vision X Plus capsule. Ako si Noemi Panugan.
5: Vision X, sulay ang kaypektibo. Vision X Plus, mabalit sa inyong mga suking butika.
2: Good news sa mga listener nato kay adunay bag-o nga kape, ang Premium D3 Coffee Mix. Nagkape ka na, may vitamin D3 ka pa. Ang kape nga pwede sa adunay sakit nga diabetes tungod gipatamis sa stevia. Ang Premium D3 Coffee Mix makahatag og kusog sa resistensya og magpaligon sa atong mga bukog. Nagkape ka na, nag vitamin D3 ka pa.
5: The secret of health.
2: Osbon ko mga higala, ang sekreto sa maayong panglawas, ang pag-inom adlaw-adlaw og Santon Plus Gold Herbal Capsule, ang pag-inom og Healthy Coffee og Santon Plus Coffee Mix or Premium D3 Coffee Mix nga gipatamis sa stevia og Visionix Plus Soft Gel para always healthy ang atong mga mata.
5: The secret of health.
2: Kini na usab ang inyong bantay sa maayong panglawas. Dr. Remilito Oy, daghang salamat sa inyong pagpaminaw sa programang The Secret of Health.
5: Daghang salamat sa inyong pagpaminaw sa programang The Secret of Health. The Secret of Health. Bitin ka ba always sa kape mo? Bitin! Dahil ang kape mo ay sobrang ordinaryo. Wala kang nakukuhang sapat na beripisyo sa kalusugan. Dito ka na sa sapat at tapat. Santon Gold Coffee Mix 66 sa antioxidant compounds mula sa mangosteen, moringa, spirulina, garlic. Plus, ang Santon Gold Coffee Mix may collagen at glutathione pa. Kaya basta kape, Santon Gold Coffee Mix sa aroma at lasa, beripisyo at presyo. Panalo ka dito! Santon Gold Coffee Mix, your extraordinary coffee. Win-

0: Oras que tropas XFM a les Ais 3.
1: Express, palita sabuntat. Express, palita sabuntat. Headlines. Headlines. Headlines. Headlines.
0: Mga headlines sa balitang lokal, katropa reklamo kabayan sa mga overloaded nga sakyanan sa Tagum City. Sakay ang mga estudyante giaksyonan sa LTO 11.
1: Headlines. Headlines.
0: Personay sa Tagum City Police Station gipailalom sa surprise drug test.
1: Headlines. Headlines.
0: Suspect sa pagpatay sa LGBT member sa Malabalay City, malampuson na dakpan.
1: Headlines. Headlines.
0: Sa balitang international, drone nga adunay bomba na diskubrehan sa Osaka Airport sa Germany.
1: Headlines. Headlines.
0: Sa balitang sports, mga katropa, iala padayon ang pagdaog sulod sa ikatulo nga paglibot sa Toronto Open.
1: Headlines. Headlines.
0: Sa balitang showbiz, dagol na nawagan sa kapo artista o tabang pinansyal.
1: Headlines. Headlines.
2: Adlaw-adlaw may mga panghitabo. May mga balita nga ikaw o ako angay nga masayon. Bisan sa kapaspas sa kalibutan, sa balita, dili ka mabiyaan. Dinhi sa XFM.
1: XFM
2: Express Balita.
1: Express Balita sa Bunta. Express Balita sa Bunta. Good morning!
0: May buntag Luzon, Visayas ug Mindanao, may buntag Pilipinos all over the world. May buntag mga katropa. Ani ang pagkatod sa mga balita karong adlaw nga Biyernes, Agosto 7, 2026. Mga katropa, ako si Lars Sanyol og kini ang Express Balita sa Buntag.
1: Express Balita sa Buntag. Express Balita sa Buntag. Balita sa Buntag.
0: Mga detalye karon sa balitang lokal katropa, hatod nato kini sa Santon Gold ga Coffee Mix. Aron nga makabaton tag limpyo nga lawas gikan susulod paingon sa gawas. Inumta adlaw-adlaw katropa og Santon Gold Coffee Mix. Ang naasoy nga kape, mapalit na sa mga parmasya butika nga dol mismo sa inyong mga lugar. Giaksyonan sa mga personay sa Land and Transportation Office kon LTO Regional Office 11 ang taho kabahin sa nasiplatang nga tricycle sa Tagum City nga giingong overloaded sakay ang mga estudyante. Kalabot niini gipakusgan sa LTO Regional 11 ang implementasyon sa intensified road safety enforcement ngadto sa mga pampublikong eskwelahan sa Dakbayan. Kauban ng mga personay sa Tagum City Police Station ato sa pagsulod og paggawas sa mga estudyante. Dinunang gikasa ang operasyon gawa sa Visayan Village sa Central Elementary School niadtong Agosto 4 o Agosto 5. Gisundan kini sa F. De La Cruz sa P. Sagon Elementary School sa may barangay Mangkilam o sa Baguio Rinya Elementary School sa may barangay Magugpo North kagahapon sa buntag Agosto 6, 2026. Nakapunting matod pa ang among inisiyatiba.

0: subay sa inner lane dihang giingong wala kini nabantayi sa truck driver ug nabanggaan. Tungod sa impact, nalabay ang back rider samtang nalambusab sa kalsada iyang bana ug wala damhang natunong sa likod nga ligid sa truck ang maong asawa. Hinungdan nga nadaroh ug nalatayan kini, rason sa naangkong fatal injuries nga halos gikaputulsab sa tibuok walang bahin sa iyang tiil. Gipaning kamutan kining madala sa ospital apan gideklara gihapon kining dead on arrival sa niatiman nga doktor. Sa pikas bahin, gilayong gikusudiya sa Bunawan Police Station ang driver sa truck alang usab sa tukmang disposisyon nga posible kining magatubang sa kasong reckless imprudence resulting in homicide. Nunot niini, subling nagpahimangno ang kapulisan ngadto sa publiko nga mahimong mabinantayon kanunay sa pagmaneho ug paggamit sa mga kadalanan ug musunod sa balaod trapiko aron malikay sa disgrasya ug luwas nga makaabot sa nagkadaiyang destinasyon. Mga katropa, aron karon kitang healthy mag-Xanthone Vitamin C. Katropa mo sa balita sa Davao City, Marvin Ibano, XFM News.
1: XFM Report.
2: Nagasalamat katropang Marvin Ibano sa detalye sa report.
1: Express Balita sa Buntag. Express Balita sa Buntag. Balita Regional. Balita sa Regional.
2: Oras mga katropa, alasayos 13 na sa buntag. Karon sa detalye na sa balitang regional nga hatod ganato sa Xanthone Gold Herbal Tea. Katropa, aron nga perminting magnormal ang pagbawas sa matag adlaw, inom ta adlaw adlaw og Xanthone Gold Herbal Tea. Mapalit na sa mga parmasya butika nationwide. Suspek sa pagpatay sa LGBT member sa Malabalay City, malampusong nirakpan. Alang sa kumpleto detalye, katropang Hanilo Tabios.
1: XFM Report.
3: Malampusong nadakpan sa mga personahe sa Malaybalay PNP, inabagan sa Kalilangan PNP ang suspect sa pagpatay sa usa ka LGBT member sa Malaybalay City sa Sitio Sabang, Barangay Central Poblasyon, Kalilangan, Bukidnon, pasado alas 12:56 sa kadlawon, Agosto 6, 2026. Gila ang suspect nga si Rene Boy Sandulog, 19 anyos og residente sa Sitio Panamsamon, Ninoy Aquino, Kalilangan. Base sa report, nagpahigayon og joint follow-up og curfew operation ang Kalilangan og Malaybalay PNP. Batok sa suspect, human nakadawat og impormasyon nga nagtago kini sa maong dapit apan diyang giduol sa usa ka police officer aron sitawon sa paglapas sa curfew. Kalit lang kining nikuot sa iyang hunting knife og nisulay sa paglunggab sa maong pulis. Hinuon paspas nga nakalikay ang maong pulis, daling nasabdyo sa mga kapulisan og nadakpan kini. Gikumpirma sa kapulisan nga si Sandulog mao ang suspect sa nahitabong pagpatay sa biktimang si Nilbert Betty Dunggo Benito sa Barangay 1, Malaybalay City niadtong Hulyo 27. Na-recover sa gikan sa suspect ang usa ka hunting knife. Sumala sa suspect, iyang dahimo ang krimen. Humanibutiyag ang biktima nga maot kini og nawong o gisundan pa sa pamalikas. Samtang gimakap ni ini nga iyang gipanamastamasan ang biktima.
4: Ito, ato man siya. Sabay ito, batig ng naong daw sa mangyawa mo. Pasagda na po siya sa giyayaw ito. Naman sige po, ito na lagot po ito. Dala na ko ito sa ngit. Ito na ang ikonan. Isa na ang katulo.
3: Sa karon, mag-atubang kini o kasong direct assault o illegal possession of deadly weapon gawas pa sa naguna niining kasong murder. Mga katropa, para malikayan ang heart disease, tumarog Xanthone Plus Gold nga puno sa potent antioxidants nga mutabang sa pagpakunod sa oxidative stress o inflammation nga usa sa mga factors sa heart disease. Alang sa general wellness, tumarog Xanthone Plus Gold. Alang sa nakayusang Pilipino, para sa Pilipinas, ako sa Nilo Tabios, XFM News.
1: XFM Report.
2: Nagasalamat katropang Hanilo Tabios na nakagikan sa XFM Bukidnon. Samtang construction worker patay human natabunan og yuta. Alang sa kumpleto ni Dali, nakagikan sa XFM Jensan, katropang Chris Ligaspi.
1: XFM Report.
5: Wala nakalingkawa sa kamatayon ang usa ka construction worker human nga natabunan og yuta samtang nagtrabaho sa gikalot nga drainage canal at tubangan sa San Felipe Central Elementary School sa Barangay Colon Maasim sa Rangani Province alauna ang takna sa hapon ning nakalabayng adlaw. Giilang biktima si alias Tikong hamtong ang pangidaron o residente sa Barangay Amsibit Maasim sa Rangani Province. Matud pa sa kagawad nga si Amilito Pable samtang padulong kini sa Colon National High School aron ihatod ang iyang anak sa dihang naagyan nini ang maong panghitabo. Gisaysay pa nini nga samtang anaa sa ilawom ang biktima, nahugmak matud pa ang yuta og natabunan ang biktima na sayran nga natusok usab sa bakal ang lawas sa nasangpit. Dugang pagbutyag nini nga anaa matud pa sa 10 feet ang kalawmon sa gikalot nga drainage canal nga aduna usay ubay-ubay nga tubig rason sa pagkalangan sa pagkuha sa lawas sa biktima. gisulayan pa sa pagdala sa Balay Tabalanan City Kong apan gideklara na kining patay. Aron magpabiling healthy, tumar karunay Suntone Plus Gold. Alang sa nagkayo sa Pilipino para sa Pilipinas, kini si Katropang Chris Legaspi, XFM News.
1: XFM Report.
2: Nagasalamat Katropang Chris Legaspi sa detalye sa report. 42 anyos nga lalaki arestado sa Baybas Operation sa Kabadbaran City. 11 pakete sa gituwang droga na sakmita. Alang sa kompleto detalye, Katropang Junji Librias.
1: XFM Report.
6: Malampuson nga nasikop sa mga persona isa Provincial Intelligence Unit sa Agusan del Norte, kauban ang Kabadbaran City Police Station. Ang usa ka 42 anyos nga lalaki at atol sa gihimong Baybas Operation diin niining bulan sa Agosto, tuig 2026. Dito sa Purok Otso, Barangay Kauswagan sa Maong Dakbayan, giila ang sospeka sa pangalang Eduardo Togade, 42 anyos, o residente usab sa Maong Lugar. Na-recover gikan sa posisyon sa suspect ang 11 kapakiti sa gituhang shabu. Lakip na ang 500 nga mark money. Ana-ana karon sa kustodiya sa Kabadbaran City Police Station ang nasampit nga suspitsado alang sa hustong dokumentasyon. Mag-atubang siya og kasong kalapasan sa Section 5, Section 11 sa Republic Act 9165 o ang Comprehensive Dangerous Drugs Act of 2002. Mga katropa, aron dili madakpan ang atong panglawas sa mga nagkadai ang balatian, mag-Xanton Plus Gold o Xanton Vitamin C. Alang sa nagkahiusang Pilipino para sa Bali. Alang sa nagkahiusang Pilipino para sa Pilipinas, katrupa mo sa balita. Alang sa nagkahiusang Pilipino para sa Pilipinas, Junji Librias, XFM News.
1: XFM Report.
2: Nagkasalamat katrupang Junji Librias sa detalye sa report.
1: Express Balita sa Buntag. Express Balita sa Buntag.
2: Oras mga katropa, alas 19 na sa buntag o karon sa detalye na sa balitang nasyonal. Nihatod ka na to sa Suntone Plus Gold Herbal Capsule. Katropa, patung-patong balatian ay kabalaka. Inumi ka na pinaagi sa adlaw-adlaw o adlaw-adlaw ang pag-inom sa Suntone Plus Gold Herbal Capsule. Ang Suntone Plus Gold Herbal Capsule mga katropa, mapalit na sa mga parmasag butika katol mismo sa inyong mga lugar. Atong sayron katropa ang mga balita narukad gikan sa XFM Mega Manila.
1: Balitang nasyonal. Balita sa nasyonal.
7: Express Balita.
8: Weather update.
9: Mga katropa, patuloy na humina na ang dating bagyong Maymay at isa na lamang itong low pressure area o LPA. Ayon po sa pinakahuling bulletin ng PAGASA, huling namataan ng LPA sa 620 kilometers silangan ng Itiague, Isabela. Inihayag din ng PAGASA na wala nang nakataas na tropical cyclone wind signal sa limang bahagi ng bansa kasunod ng paghina ng sama ng panahon. Gayunman, pinapayuhan pa rin ang publiko na patuloy na subaybayan ang mga weather bulletin ng PAGASA dahil maaari pa rin magdulot ng pag-ulan ng LPA at umiiral na habagat sa ilang lugar. Samantala, patuloy pa rin na binabantayan ang bagyong may international name na Dolphin sa labas ng Philippine Area of Responsibility.
8: Express Balita. Express Balita.
9: Ito na po ang listahan, sinuspindi ang klase noong ngayong Biyernes, August 7 sa ilang lugar sa bansa dahil sa epekto ng low pressure area na dating bagyong Maymay at ng habagat. Sa Cordillera Administrative Region, suspindido ang face-to-face classes mula preschool hanggang senior high school sa parehong pampubliko at pribadong paaralan sa Baguio City. At inaasahang mag-shift muna sa alternative delivery modalities habang lahat ng antas naman sa buong lalawigan ng Benguet at Abra. Para sa Ilocos Region, ipinatupad ang paglipat sa online at modular distance learning sa lahat ng antas ng pampubliko at pribadong paaralan sa mga lungsod ng Dagupan at San Carlos, pati na rin sa mga bayan ng Bugalyon, Mangaldan at Malasige sa lalawigan ng Pangasinan. Sa Central Luzon, suspendido ang physical classes sa lahat ng antas at inatasa mag-shift sa alternative learning modalities sa Limay, Bataan, Santa Maria, Bulacan, pati na rin sa mga lungsod ng Angeles at San Fernando sa Pampanga. Sa National Capital Region ng Metro Manila, walang face-to-face classes sa lahat ng antas sa pampubliko at pribadong paaralan sa Marikina, Paranaque, Manila, Caloocan, Las Piñas, Malabon, Mandaluyong, Muntinlupa, Pasay, San Juan, Taguig at Valenzuela. Habang sa Quezon City naman ay sakop ito ng suspensyon sa pampublikong paaralan ang Child Development Centers, Kindergarten, Grades 1 hanggang 12 at Alternative Learning System. Sa Calabarzon, walang klase sa lahat ng antas sa buong lalawigan ng Laguna at Cavite, pati na rin sa mga bayan ng Balayan, Calatagan, Lian at Nasugbo sa Batangas at sa mga bayan ng San Mateo, Cainta, Cardona, Montalban, Tanay at Taytay sa Rizal. Sa Mimaropa naman, suspendido ang klase sa lahat ng antas sa mga bayan ng Mamburao, San Jose at Santa Cruz sa lalawigan ng Occidental, Mindoro. Pinapayuhan naman ang publiko na patuloy na subaybayan ang mga opisyal na anunsyo ng kanilang lokal na pamahalaan at ng DepEd para sa mga posibleng karagdagang suspensyon bunsod ng umiiral na masamang panahon.
7: Express Balita. Express Balita.
9: Kinumpirma naman ng Philippine National Police o PNP na umabot na sa 6 ang nasawi sa pinagsamang epekto ng bagyong Maymay at Habagat. Kabilang sa mga nasawi ang dalawang magkapatid na tinamaan ng rockfall sa Rodriguez Rizal, dalawang lalaking nasawi sa landslide sa La Trinidad, Benguet, at dalawang biktima ng pagkalunod sa La Union at Pangasinan. Ayon sa PNP, mahigit 3,000 individual ang nananatili sa 55 evacuation centers, habang 877 na pulis ang nakadeploy sa mga apektadong lugar at mahigit 10,000 pa ang nakahandang rumisponde. Samantala, sinabi naman ng Office of Civil Defense o OCD na patuloy pang biniberipika kung ano ang mga nasabing o kung ang mga nasabing insidente ay direktang dulot ng bagyo at habagat bago ito isama sa kanilang talaan.
7: Express Balita. Express Balita.
9: Umabot na sa 3.53 million pesos ang inisyal na halaga ng pinsala at pagkalugi sa sektor ng agrikultura dulot ng epekto ng bagyong Luis, Maymay at pinalakas na habagat. Batay sa ulat ng Department of Agriculture o DA, field offices sa Central Luzon at Western Visayas, nasa 362 na ektarya ng mga agricultural area ang naapektuhan habang tinatayang 146 metric tons ng produksyon ang nawala. Patuloy naman ang ginagawang assessment ng DA upang matukoy ang kabuuang lawak ng pinsala at maibigay ang kinailangang tulong at suporta sa mga magsasakang na apektuhan.
2: Oras mga katropa, alas 24 na sa buntag o karon sa detalye na sa balitang international. Nihatod ka na ito sa Vision X Plus of Gel Capsule. Katropa, aron makita o maabot ito ang mga ambisyon, dapat din abermindi ito ang vision. Inom daan lo adlaw og Vision X Plus of Gel Capsule. Na-discoverihan sa mga kapulisan sa Osaka Airport sa Germany ang Osaka drone nga dunay kargang bomba. Matod pa sa mga otoridad, Osaka empleyado sa airport ang nakamatikod sa maong drone nga nahimutang dool sa Osaka cargo plane sa Ukraine. Tugon ini gipakalat ang ogi pakalat ang bomb disposal robot aron susiyon ang lugar. Magitaon kung aduna pay kauban nga mga drone sa Leipzig Halle Airport. Malapusong sab nga natangtang sa mga robot ang detonator nga gilakip sa maong drone aron malikayan ang posibleng pagbuto. Samtang ang ikaduhang didurahang drone na amigo dool sa usa ka eroplano apan gamay ra ang nahimong damyos. Og walay ikataho nga nasamdan sa maong insidente. Ikonsidera sa Interior Ministry sa Germany ang maong hitabo isip usa ka bag-ong hulga sa seguridad sa nasod. Ilabi na sa mga airport o kuman pa mga kritikal nga mga imprasaktura. Human sa pagkadiskubre sa bomba, gipataas sa mga otoridad ang alert level sa tanang airport sa Germany. Samtang napatayon pa ang imbestigasyon aron mahibaluan ang tinubdan sa katuyuan o katuyuan sa maong mga drone. Oras mga katropa, alas 26 na sa buntag.
7: Balitang sports, balitang sports.
2: Detalye katropa sa balitang sports. Hatod ka na to sa Turbo. Ang Turbo katropa, dili lang siya pangkama kundi dili pang sports pa. Aron nga maskog ang ato ang panglawas. Mag-Turbo Meal Enhancer. Matag adlaw. Ayaw po na inadlaw eh, basig maluya po. Maluya si Mrs. Ang Turbo katropa mapalit na sa mga pharmacy butika na doon mismo sa inyong mga lugar. Nagpadayon ang impresibong dagan sa Pilipina Tennis Sensation nga si Alex Ayala. Uman makasulod sa ikatulong hugna sa National Bank Open sa Toronto, Canada. Pipila lang kaadlaw, human niyang makuha ang iyang titulo sa WTA Tour sa Washington. Sa iyang second round match, ipili ni Ala ang Amerikana nga si Alicia Parks. Pinag sa score nga 6-1, 4-6, 6-2. Kusog ang sinugdana ni Ala, diin dali niyang nakuha ang unang set. Apa nakabawi si Parks sa kaduhang set. Isang paniini, ipakita sa Pilipina ang iyang kaligon o disiplina aron makuha ang deciding set o masilyuhan ang kadaugan. Ining ikaunom nga sunod-sunod nga kadaugan ni Ala sukad sa iyang makasaysayang kampanya sa Washington. Dinahimo siyang unang Pilipino nga nakadaog sa WTA singles titles. Tungkol sa iyang padayon nga maayong performance, nagpadayon sab ang pagsaka sa iyang pangalan isip usa sa mga bag-ong kusgan nga magdudula sa women's tennis. Sa ikaduwang hugna at tubangon ni Ala ang Amerikana nga si Cathy McNally. Diin gilauman sa usa ka usa-usab kini. Kalisod nga olisod apan makapadasig nga duwa alang sa Pilipina tennis star nga magpadayon sa pagsigarbo sa Pilipinas sa international nga entablado. Oras mga katropa, alas 6:28 na sa buntag. Didali karon sa balitang showbiz sa Tokyo kini katropa sa Clear Skin Beauty Show. Sa mga misis, mga maring, mga palangga nga medyo dili kay kampante sila mga pamanit. Pulihin na katropa ang inyong mga sabon og Clear Skin Herbal Soap. O sa ka-herbal nga sabon, mapalit na sa mga parmasya butika nga dol mismo sa inyong mga lugar. Sa headline, si Dagol katropa nanawagan nanawagan sa iyang kapwa artista og tabang pinansyal. Naglisod na si Dagol katropa. Ato sa iron ang detalye. Katropang Inday Erica.
10: XFM Report. Showbiz News. Showbiz Balita.
11: Good morning. Yes, usa ka maayong adlaw nga Biyernes today mga maring. Ay nako mga maring, mainit-init nga balita today. Naghangyo og tabang sa iyang kapo artista ang komedyante nga si Romy Pastrana, basta ilhan nga si Dagol, tungkol sa mga hagit sa iyang giatubang karon sa iyang kinabuhi. Matod pa sa 69 anyos nga komedyante, naglisod siya sa pinansyal nga kahimtang tungkol sa kakulang sa mga proyekto o trabaho sa entertainment industry. Bisan pa niini, miingon si Dagol nga mas maayo ang iyang panglawas ikumpara sa miaging tuig. Diin kanunay siyang na-admit sa ospital alang sa pagpatambal. Ibuti ang usab niya nga nag-antos siya sa mga sakit sa malalamang sa sleep apnea o apnea o problema sa baga samtang padayon pa usab ang ginabantayan sa mga doktor ang iyang kidney. Dugang paniini mga maring na problema usab si Dagol sa iyang tuhod nga maoy hinungdan sa kalisod sa iyang paglakaw o sa pagtindog o taro. Ay nako, amping gyud ya Dagol ha. Ino may siguro ang turbo eh. Pwede na mga maring matuato ang showbiz balita today. Ako na si Maring Inda Erika, dili guapa, dili Miss Tessa. Apat ayaw ko piyansa, basig mapuhon, maako na ka. Dahan kayo, salamat na bye!
10: Showbiz balita.
2: Daga salamat katropang Inda Erika sa detalye sa report. Huwag kinay kapait nga masinati sa artista bagay pag-abot sa panahon nga wala na kay proyekto. Huwag na makuha ni mo, mapait siya kadiha labi pagdiwa pa ka makatigom. Huwag ka makapundar, huwag ka kanaganing makamuntar o negosyo. Una nga, niguti yun. Ay nagka-oras mga katropa, eksakto alas 6:30 sa buntag.
10: Express, balita sa buntag. Express, balita sa buntag.
2: Og mo kato naglangkob sa mga balita karong adlaw nga Biyernes, Agosto 7, 2026. Mga balita nga hatod kanato sa mga produktong gigama sa Yes to Health. Dakong tabang kini katropa mga pari aron nga mamintinar ang kahimsog sa tuwa mga panglawas. Sa ngalan sa tuwang sparring partner sa technical side katropang Gabalas, atong station manager katropang Arnel Cortez, atong general manager sa XFM Network Philippines katropang Edwin Garing. Ay kamang hawa musunod na ang bullseye atong makauban si Arnel Cortez. Alang sa nakayusang Pilipino para sa Pilipinas. Ako si Katropang Lara Sanyol. O kini ang Express Balita sa Buntag.
10: Express Balita sa Buntag. Balita sa Buntag.
12: Adlaw-adlaw may mga panghitabo. May mga balita nga ikaw o ako angay nga masayon. Bisan sa kapaspas sa kalibutan. Sa balita. Dili ka mabiyak. Dinhi sa XFM. XFM. Express Balita.
13: Kung maminaw ka sa X.
14: Sa una, pobre kami. Ang lusod at tag-isa na dyan kabuok bulan.
13: Kung maminaw ka sa X.
14: Sukad na minaw sa X. Dato na mi. Ang lusod at duha na kabuok bulan.

0: at Casino Plus Wednesday at Casino Plus. Win every Wednesday.
1: Ikaw ba adunay gihambin nga balatian? Unsa ba ang hinungdan? Kung nganong kita nagkasakit? Unsaon ba para malikayan ang mga sakit? Atong paminawon ang programang The Secret of Health. Ug karon, ania ang atong Doctor of Naturopathy.
2: Mayong adlaw ug welcome sa atong programa The Secret of Health. Kini ang inyong alagad sa kahanginan, Dr. Remilito Oy, usa ka Doctor of Naturopathy. Magatudlo kaninyo unsa ang mga sekreto sa pagbaton ug maayong panglawas. Atong paminawon ang ilang mga sekreto ngano nasulbad ug natabangan nga naayo ang ilang mga sakit.
3: The Secret of Health. Santo Plus Gold.
4: Ako si Don, saka maestra, magka-ulcer po. Nag-research ko unsay maayo ug nigawas niya ang Santo Plus Gold. Akong gisulayan, si duha ka semana, nakuna jud kaayong kausmanan, dili na mosakit ang akong kuto-kuto.
3: Santo Plus Gold.
5: Mapalit sa mga butika nga duol sa inyong mga lugar.
3: The Secret of Health.
2: Ang sekreto ni ate, nagtumar siya og Santo Plus Gold 3 times a day. Unya, wala pa kaabot og sa kabulan, nigaan na ang iyang paminaw. Unya, wala na po siya giatake sa iyang hapdos nga kuto-kuto. Kung gusto sab ninyo nga matabangan nga mawala ang inyong mga sakit nga gibati diha, ang sekreto, inumo og Santon Plus Gold adlaw-adlaw. Labi na kung naamoy giantos nga sakit sa kuto-kuto o hyperacidity, heartburn o GERD. Unsa di ay ang naa Santon Plus Gold nga makatabang sa pagsulbad niya ng sakit. Sumala sa pagtuon sa mga eksperto, ang pag-inom og Santon Plus Gold kada adlaw, makapamubo sa asido sa tiyan, hangtod 85% tungod kay aduna kini bioactive compound nga gitawag og alisin nga maoy pinakakusog nga pangkontra sa mga bakterya sama sa H. pylori. Ang H. pylori mao ni ang hinungdan sa sakit nga gastric ulcer. Ang Santon Plus Gold aduna usay kini bioactive compound nga flavonoids para mutabang sa aron dali maayo ang mga ulcer sa atong tiyan. Busa, kung naay gihambing nga mga balatian sama sa gastric ulcer, hyperacidity, or gusto ka nga makalikay sa mga problema nga sama niini, bata sana ang pag-inom og Santon Plus Gold kada adlaw.
3: The Secret of Health.
6: Vision X Plus user, atong paminawon.
7: Ako si Martin Usaka Wilde. Kapoy kayo ang trabaho. Kasagaran mapiktuhan akong mata. Sulod sa 5 ka tuig na ko pag Wilde, medyo naan ako'y problema sa akong mga mata. Di na ko kaklaro og mga gagmayng litra. Gamitan lang ako og antihos para maklaro. Sukad na ilhan ako ang Vision X Plus. Dako kayong katabang sa ako. Kay ni arang-arang lagi ang akong mata. Di na pareha sa una. Bisan karon di na ko kinahanglan mag-antihos. Kay maklaro naman ako ang litra. Mao nga salamat gyud sa Vision X Plus.
6: Vision X Plus. Ang Vision X Plus gituyo paghimo alang sa mata. Adunay epektibong potent antioxidant sama sa lutein, zeaxanthin, beta-carotene o vitamin E na makatabang aron malikayan nga makabaton og glaucoma, katarata, pterygium o guban pang mga sakit sa mata. Vision X Plus. Mapalit sa mga butika.
3: The Secret of Health.
2: Sa kada adlaw sa atong mga gimbuhaton, importante nga klaro og tataw ang atong pananaw. Kay dinhi nagsukad ang kahaom og kainsakto sa atong gimbuhaton. Kung aduna nay problema og hanap ang atong pananaw, mo resulta ni nga mahimong limitado na ang atong gimbuhaton. Busa ayaw naghulata nga musamot nagkahanap ang imong pananaw, mag-inom og Visionix Plus Soft Gel. Ang Visionix Plus Soft Gel adunay taas nga antioxidant, dili lang usa o duha, kun dili adunay upat nga mao ang lutein, zeaxanthin, beta-carotene og vitamin E. Kini nga mga antioxidants makatabang aron mabalik ang mga nangadaot nga mga selula sa mata. Tungod sa mga free radicals o gikan sa UV rays o mga siga sa ato mga screen monitor like cellphone at computers. Maong batasana jud kanunay ang pag-inom og Visionix Plus kada adlaw para atong mata pirmi klaro og tataw.
3: The Secret of Health.
6: Zanthon Plus Coffee Mix User.
8: Kani ato sukay ko mga pero pag-abot na kong 40 anyos, na ako'y ginabati nga acid reflux, inatawag nila nga GERD. Upusa ang kape nga mahinungdan niini. Sa kadagang kape nga akong natilawan, Zanthon Plus Coffee Mix rajud ko niya. Dili lang acid reflux iyang natambalan, pati akong arthritis hantud karon. Wala na ko gakiang-kiang. Archie D.I. ni Tagapanabo, office worker.
6: Sa kalami sa aroma, wala na kay pangitaon pa. Zanthon Plus Coffee Mix. Kape na gamot pa. palit sa mga butika sa inyong lugar.
3: The Secret of Health.
2: Ang Pinoy pertigyod kahilig mo inom og kape. Mas okay nga pilion nato ang kape nga makahatag og maayong panglawas. Nagkape ka na, may tambal ka pa. Magsanton Plus Coffee Mix ka na. Ang kape nga puro natural, walay side effect, pwede mo inom ang mga bata 2 years old pataas. Tigulang og bisan kinsa. Ang Santon Plus Coffee Mix adunay suya nga naay isoflavones nga makapugong para dili tubuan og mga bukol og ubang klaseng sakit. Inom na og Santon Plus Coffee Mix.
3: The Secret of Health.
2: Good news sa tanang coffee lover. Bag-ong produkto sa Yes to Health ang Premium D3 Coffee Mix. Nagkape ka na, nagvitamin D3 ka pa. Ang kape nga walay delikado sa naay sakit nga diabetes kay stevia ang gipatamis. Ang Premium D3 Coffee Mix mupalig-on sa mga bukog o resistensya.
3: The Secret of Health.
2: Hangtod sa sunod nga programa sa The Secret of Health.
1: Daghang salamat sa inyong pagpaminaw sa programang The Secret of Health. The Secret of Health.
9: Boss Abo, magpakilo ko sa humay be.
10: O sige lo, ibutang ang sinako sa timbangan.
11: Uy, unsa mo ni imong sinakulo? Bugata ba ani? Naani ba to?
9: Bato good taon, maunay resulta og epekto. Kung mo ispray ka og Latimgas G Foliar Fertilizer.
10: Ah, di ko mo to. Iwad na to ni. Tuod no? Kasi na og kahimsog sa mga tipasi.
12: Ang Latimgas G Foliar Fertilizer, kompleto sa tanang elemento nga mapabugat sa humay og sinaw pagayod ang tipasi niini. Makaminos pagayod sa 30 ngadto sa 50% sa sinako nga abono. Busa gamay ang gasto, dako ang abot. Ang Latimgas G Foliar Fertilizer pwede usab gamiton sa ubang tanom, sama sa mangga, mais ug mga utanon. Produkto sa Soyco Enterprises ug mapalit sa inyong mga suking agricultural supply. Latimgas G Foliar Fertilizer, bugat ug bulawan ang ani.
1: Naghahanap ka ba ng maaasahan at abot kayang sasakyan sa Tagum City para sa travel, business, family trip o kahit mang araw-araw na biyahe? Nandito na ang DMs Rent-A-Car Tagum. Sa DMs Rent-A-Car Tagum, maraming pagpipilian para sa inyong biyahe. Meron silang motorcycles, hatchback, sedan, compact SUV, MPV, and AUV, midsize SUV, pickup, at van. At good news, ang rates ay sobrang suwak sa budget. Motorcycle rentals starts at 500 pesos only. Sedan starts at 1,000 pesos only. Kaya kung gusto mo ng komportable, safe, at affordable na rental vehicle, DMs Rent-A-Car Tagum ang perfect para sa'yo. Visit their office at Pioneer Street, crossing Cristoray Village, beside Blue Panda Gas Station, Mankilang, Tagum City. At ang nilang branch sa Crossing Ursua, 300 meters away from Big 8 Hotel, Manga, Visayan Village, Tagum City. Tawagan mo na ang DMs Rent-A-Car Tagum sa 0912-207-5162 or 0912-535-9334 or i-visit ang kanilang Facebook page at DMs Rent-A-Car Tagum. DMs Rent-A-Car Tagum, your affordable car rental solutions in Tagum City. Katropa, kung nangita mo og di kalidad nga garments o customized apparel, adto na ta sa kasaligan og subok na sa kalidad. Sunrise Multipurpose Cooperative. Sunrise Multipurpose Cooperative. Kay dili sa Sunrise, dili lang ordinaryo nga panahi ang ilang serbisyo, kun dili customized apparel solutions nga sakto byud sa imong gusto ug panginahanglan. Ang ilang espesyal nga serbisyo naglakip sa sportswear, jogging pants, school uniforms, PE uniforms, personalized t-shirt ug polo shirt, personalized jacket, sports jersey sublimation, banner, rubberized printing, knitting collar and cuffs, print and press, ug daghan pang ubang mga related services. Sa matag-order, masiguro ninyo ang high-quality products, excellent craftsmanship, o customer satisfaction sa matag-order. Kaysa Sunrise Multipurpose Cooperative, importante nila nga malipay ka sa imong order. Busa kung para sa eskwelahan, opisina, sports team, negosyo, o personal nga gamit, ayaw na pagduha-duha. Basta quality garments, Sunrise Jund!
13: Bisitahan sila sa Purong Katuparan, Magugpo South, Tagum City, or i-contact sa 0907-489-6723 or 0965-748-0768. Bisitahan usab ang ilang Facebook sa Sunrise MPC Garments. Basta quality garments. Sunrise Jud!
14: Zantone Plus Gold user, atong paminawon.
15: Okay, kung pasalamat sa Zantone Plus Gold, sir, tumanggod, sir. Hindi gandum akong dinulan niya dugo. Dugo na ko, nabalasa ko, sir. Kay batin, mahulog na noon ang cancer. Pagkadungog na ko, Zantone Plus Gold, akong pagsulay, sir, nakahuro o block at nakita ko nga, adunay alibiyo akong pamati. Doon niya, normal na sa bakong menstruation.
14: Zantone Plus Gold, adunay malunggay leaves na dakong tabang aron protektahan ang imong atay o kidney. Labi na sa mga mahilig mupaon o parat o junk foods. Ang malunggay makatabang sa pagdetoxify sa atong lawas. Zantone Plus Gold. Mapalit sa Shopee, Lazada o mga butika sa inyong dapit.
16: Zantone Plus Coffee Mix.
17: Ako si JM. Kinira ang mga istorya na ako sa mga coffee lovers niya. Basta kapinagani ang atong iskutan ng healthy sa lawas. Zantone Plus Coffee Mix regun ang the best. Sa kada higop niyo mo sa Zantone Plus Coffee Mix, murara ka na kakaunog mangustin, malunggay o soya. Ang pangutan na naaba sa uban ng kape? Wala. That's why dili lang ni paborito na ako hasta ang akong tigbuok pamilya ga Zantone Plus Coffee Mix Gyud. Timan eh, basta kabigani, Zantone Plus Coffee Mix Gyud. Sulayin ninyo.
16: Zantone Plus Coffee Mix. Gihimo sa natural nga ingredients. Mangustin, malunggay, ug soya. Zantone Plus Coffee Mix. Kapi na, gamot pa. Mapalit sa mga butika. Zantone Plus Coffee Mix.
14: Vision X Plus. User, atong paminawon.
18: Ako di ay si Jimmy Torres. 34 anyos, taga Bukidnon. Sa kamekaniko. Dugay na day ko nagproblema ani sa ko ang mata. Magsige na lang og gabon-gabon, napagipagluha-luha. Tapos grabe ka katol. Grabe ka hasol labi na sa linya sa ako ang trabaho. Girekomendahan ko sa akong suod nga higala na magsulay og Vision X Plus capsule. Ug ipalit tapos gi-maintain. So wala damha, nalibyuhan ang akong gibati. Wala na tong paggabon-gabon, katol-katol og pagluha-luha. Dako akong pasalamat sa Vision X Plus capsule tungod sa paspas og hapsay nga resulta. Maong kamo nga nagibati sama kanako og Vision X Plus capsule mo para masulayan ang kapiktibo sa produkto.
14: Vision X Plus. Ang Vision X Plus. Gituyo paghimo alang sa mata. Vision X Plus. Mapalit sa mga butika.
16: Premium D3. Ang vitamin D3. Nagipakusog sa VCO o Moringa Oil.
19: Kada adlaw gyud ko nga nag-take o Premium D3, sir, kay di ko ganahan na magkasakit. Labi na gyud kay akong trabaho na sa hospital. Mahadlok kong matakdan o mga sakit dito. Nag-Premium D3 gyud ko para siguradong protektado ko adlaw-adlaw. Ako si Franz, Usaka Medical Staff.
16: Premium D3. Ang vitamin D3. Nagipakusog sa VCO o Moringa Oil. Mapalit sa mga butika.
20: Daghan ang utanan nako. Unsa ang akong sikreto nga sa akong edad nga 70 gano active pa ang akong sex life? Well, simple ra ang akong sikreto. Paminaw, proper diet, exercise, og Turbo Supplement for Men. Sulay ganin ninyo.
16: Turbo Supplement for Men.
21: Oh, yes.
16: Turbo, may maca at clavo wasca, mga natural herbs na nagbibigay ng tunay na lakas at bagsik na pangmatagalan. Turbo Supplement for Men.
21: Mas lalakas ka pa.
14: Zantone Plus Herbal Soap.
22: Ako si Kent Figueroa, taga-Antique. Ang problema ko ay dami ng pimples ko at ang lalaki pa. Matapos kong gamitin ang Zantone Plus Herbal Soap, nawala ang aking mga pimples at pumuti pa yung balat ko.
14: Zantone Plus Herbal Soap. Gamit na. Zantone Plus Herbal Soap.
16: Mayong adlaw Tagum City. Ready na ba mo for a healthier, happier you? Kay ni ana ang Yes to Health Incorporated Wellness and Pharmacy. Your excellent choice in healthcare. Ang Yes to Health Clinic Tagum City located at Door 8 M Central Building, Ganti Road, Magugpo West, Tagum City, Davao del Norte. Abri gikan alas 9 sa buntag hangtod alas 5 sa hapon. Gikan Sunday hangtod Friday. Anytime you need care, we are here. Good news. Aduna gyapoy kita free check up. Consultation every Wednesday, Thursday, Friday, og Sunday. Oo, free yun. Walay bayad. Because your health matters. Plus, mas baratong mga Yes to Health products available po diri. Safe, trusted, and budget-friendly para sa imong daily wellness. So ayaw na pagdugay-dugay. Visit us now at Yes to Health Incorporated Wellness and Pharmacy. Your excellent choice in healthcare. Door number 8, M Central Building, Ganti Road, Magugpo West, Tagum City. Yes to Health. Say yes to health, yes to life.
23: Kung maminaw ka sa XFM.
24: Hi,
0: May pagkakapoy sa trabaho kay nagpabilin. Pero ang sweldo, hagbayrang nilayas. Ano? Anxiety?

adlaw-adlaw may mga panghitabo nga angay mong masayran. Tungod kay ikaw, kabahin sa Kateringban. Sayri ug pamilawa ang mga kabahin sa mga tinubdan sa mga balita. Dinhi sa Bullseye! Bullseye! Programa sa XFM Philippines. Magtagik sa halalum ug lantip ng opinion sa mga controversial karon. Bullseye! Bullseye! Dinhi sa inyong paboritong istasyon, XFM!

0: Uban si Katropang Arnel Cortez. Bullseye.
1: Bullseye. Good morning, friends. Sige lang, kumusta? May buntag ka rinyo tanan. Mga katropa, welcome. Welcome. Welcome, welcome, welcome, welcome, welcome. Welcome mga igara sa tubag para kumunuman sa tulumano ang Bullseye. Bullseye. Bullseye. Hoy, adlaw karon mga igalang Biyernes. Pizza 7, tabay galas bulan sa Agosto 2026. Sangan may galas kinatibok ang pwersa sa XFM Network Philippines 107.1 XFM Tagum. Ako gyapon, ginis ka tropang Arnel Cortez inyong makauban. Ang doon na magahigala, alas Jess and Dagnas Buntag. Okay, Biyernes man daron. Alas pagtunol ninyo may galas labas ng mga katikaran, mga balita. Isugisgutanan, din ikaw ko kung isuna doon ay rakong kalambigitan. Pansa din pa mga igaras po aginod sa unahantog dito sa pagtunol sa atong mainiton nga pagpanimbaya sa atong mga pinalangga o suking tigpaminawan. Ilabi na giyod mga igala sa 23 ka mga barangay nga naglangkob sa atong dakbayan. Mayong buntag may magpanikay sikay ninyong tanan. Bullseye! Bullseye! Mayong buntag sa atong mga katropa. Hindi may igala sa sentrong bahin sa syudad na may igala sa mga area or point of convergence. Mga tapukanag tao, palengke, di may galas terminal, huguman pang mga lugar, mga higala. O, karo mga orasa, naghinahinay na sa pag-able sa ilahang mga tindahan, alang mga higalas pagsugat na sa laing adlaw. Medyo, tanaw na ito ron, maraga nakarangkada ng bidlisyo sa adlaw. Expect ang mga higala nga init karong adlaw mga kaigsunan. Unlike sa nakalabay ng mga adlaw, kagahapon, init man sa tugahapon. Alas 7:02 na may kalandag na sa itong dulumanon. May buntag sa itong mga katropa ni Osab, mga itong mga kaigsunang men in uniform, itong mga kapulisan, no, kasundaluhan, no, maayong pagpanikay sikay kaninyo ang danan mga higala. Itong mga katropa diha sa ilahang tagsa-tagsa ka mga area of responsibility, no, ang atong mga security guard, no, nagbantay na sa ilang mga AOR mga higala, sa inyong ibang bantayan ron. Hala, good morning, good morning. Ito mga teacher, ang ato mga igalang mga, okay, mga street sweepers na to, mga traffic enforcers. Alam, mayang buntag kaninyong tanan, mga katropa, sa ato mga kahigalaan diha. Nga, magkaroon na yun, gyapon, mga igalas pag-servisyo sa gobyerno. Pinagi mga igala, diha, sagag mayang mga butang. Hinlos karsada, paghipo sa basura, no? Pagmintinar mga higala sa mga park, nga mahimo kining kanunay conducive kay ubang mga tao hugawan, no, sag asa lay pamilin mga igala ng ilahang mga basura. Kun ngano nang ingana mga kaigsunan, ha, para maadto kag park mga kaigsunan, maadto ka og e-park, hinlo kaayo nga binlan nimo basura. Ayaw. Kay dili man lang ka ikaw ra ang mugamit niya na, no, para man astanan. So ayaw pong hugaw-hugawi po. Sa ito mga katropa o sab, din may galas sa lalawigan sa Davao del Norte. Mayong buntag, ganin yung trend. Kaya may galas na nukad sa Island Garden City of Samal. Mayong pagbalik kay Sika o sab. Kaya may galas sa mga taga-Panabok. Good morning, di alamin na kang Mayor Jor Rilampagos. Ang maabtikon, magahigalang mayor sa Panabo City. O kanunay may galang nag... Ginibang naglantaw sa kayuhan sa dakbayan. Ayong pagbalik kay Sikay diha og makita masad nimo magahigala ang kalambuan sa Panabo karon. So kasama kabaton kag leader mga katropa nga ang hiuna-huna, dili ang kaugalingon kundi dili ang tao, mulambo gyud mga higala ang imuhang lugar. Pero mga leader gani ka mga higala og di nimo maduolan. Yung mga leader ba nga, ako nakaanha ko ng opisina ni Mayor Joe mga higala. Og na kay tuyo niya, makaingon kag unya na lang. Okay. Og na kay tuyo ni Mayor Joe Rilampagos aning Panabo, mayon kag unya na lang ko. Nga labi nag paminaw ni mo, ang imong tuyo di ka importante, makaingon kag ay, uwan man ni mo, chika-chika raman ni ako. Di dalas ako. Nga naman, tuyo daghana naglinya mga higala. Musod, usa-usa, o tinagurha. So dito, sa mga problema, ana, namatyan, na ospital, no? No, sa padiha, napahawaos yuta. nagkadaiyang problema mga higala gidangop dito. Atubangon na matag adlaw, atubangon na matag adlaw. Pero ting taas ba itang puno. Yang opisina kana yang labi. Punog tao mga higala kada adlaw. Ya, utana mangutara ka unsa dainay. Naay namatyan i-transport mga higala gikan diri paingog bukid noon so manginhanglag sakyanan. Tuwa dito hanok mga higala siya ha. Pag baka kita gani ka mga higalag opisina sa mayor gamingaw, namo rag delikado. Kado na, sinuod. Kung kita gag opisina may higala sa government official ba nga, murag di gani maduulan? Wala na, murag ka ng opisina sa kanang CEO. Problema ng mga CEO kay mga private man na. Oh, pero ka ng mga butang na itong mga higala, mayor, gobernador, no? Uban pa din mga higala ng mga positions gobyerno, unya makita ni mo nga sa maning opisina ni mo nga kuan man kayo, no? Private man kay dating. No, pag nga na gani mga higala makaingon kag di man siguro ka public official. Alas 7:06 na maigalan dagna sa atong bagbana ko manuman may muntag usab di mga higala sa may Santo Tomas. Okay, umara sa maigala di sa may Carmen, no, mga katropa na to, diya mga higala sa kining sa Wata, yes, Braulio Duhali, sa may Asuncion, New Corilia, Kapalong, Talaingon, good morning. May good morning usa sa mga katropa na to, diri sa may Laak, o diri mga higala sa Mawab, may buntag sa may area sa Mawab, Davao de Oro, parang ko ni Agab, si Agab diya, Ralph, palew ko, ing na siya nga tawagan na to, tong kuan tawagan na to tong 9 number gi butang na ko diya sa topic na to alas 9 pero ato i-briefing daan i-text na to daan nga ako to

Gala sa may mako, mabinig pantukan. Good morning! Good morning! Ato mga tigpaminawan, din may gala sa may Nuevo Iloco. Mga suking tigpaminawan ato mga higala, diya sa may Andili. Good morning! Good morning! Mga taga-Andili, mga higala. Diya sa may Panibasan. Laos ito mga higala sa may Elizalde, no, sa Onse. Pasaka na dito mga higala sa Manlamudaw. Paingon dito mga higala sa Tagbaros. Ang doon na dito mga higala sa may New Leyte, Panoraon. Good morning nyo diya. Mayong pagpanik kay Sika sa itong mga kaigsunan diya makaroon nga nakatune in na may gala sa itong pagpanagumanuman diri mga igala sa itong manong bullseye. Alas 7:08 na mga igala ang tagnas buntag. Ato nang timbayon taon-taon mga igala itong mga suking tigpaminawan nga nakatune in na o niya may gala karoon sa tuang social media account nga nagtanaw mayong buntag ninyong hurot. Kita na kabanginaot nga namo may galas kapis kay kamaya nining nga tagna ah. Og ang grasyag panalangin sa tunabaw nga magkagagahom may muda nagbudagaya ka natong tran. Ning laing adlaw na usab laing panid na usab mga katropa sa tubag pagkabuhi. Ibabaw ning madanlog tang kalibutan. Ato sa ni mga igalang timbayaon ha. Ato mga kaigsuunan nga nasa YouTube.

Alas 7:09 na, mga higala. Maing buntag. Ha, check attendance sa ako, mga membro sa Aguanta, ha? Right lang. Nya, sabay sa ninyo diha og higop og mainit nga Santon Gold Coffee Mix, mga higala. Kinakuha kaya ako ning apason, kailain nagmabugnaw. No, mas namik yun imno ning init-init pa. Ah, pastilan, pagkalami. Kaayo! Oh, kamo diha, kumusta man? Maing buntag, nakakape na mo? Sinapagtimpla na mong kape ninyo diha, mga katropa. Unya, kung wala pa kakasulay, ane, pagpalit, mga higala, makasulay ka. Santon Gold Coffee Mix. Nami kayo na, mga katropa. Adunay mangustin, adunay malunggay, adunay kining turmeric, chia seeds, o glutathione o collagen, mga kaigsunan. Okay kayo na siya. No, mga katropa, katong mga di mahiligog herbal, I mean, di mahiligog capsule, kaya makalimot, ha, pwede mo skape. Bullseye. Maing buntag ni Flores Pina Cabalfin. Good morning. From Davao City. Good morning. Ikas Turil, mga higala, no? Romy Sal, maing buntag. Good morning. Oh, Abel Manlangit, mayong buntag. Asas na may dipulog ba nino? Good morning. Nadette Savareta, mayong buntag. Marina Donio. Good morning. Good morning. Si Eufrasinia Babael, mayong buntag. Sini? Good morning. Also to Ben Karaan in Bacoor, Cavite. Uy, bago na. Ben Karaan, yun. Saimil Lumutos. Saim Lumutos, day. Mayong buntag, Sir Arnel. Pa-shoutout sa akong amahan o si Silvio. Ngayon na minaw sa imo habang nagkape og Santon Plus Coffee Mix. Good morning. Oy, pagka the best kayo, ha. Thank you. Salamat. Good, Ma'am Ellen Chungson. Mayong buntag. Thank you. Marina Donio mana. Si Kuryanong Hilason. Baliktad man gani. Bahaw ex-marines pa. Upat lagi ka tong upat. No? Ilan na dong gibawi mga higala ang ilahang... Sa day, kinibang ilahang pasangil, kang saldi ko, mga higala, o kang BBM, o kang Romualdez. Duhara na kabutang, mga higala. Either tinuod nga gibayran sila sa Picas Campo, or nabayran sila sa Picas Napod Campo, laing campo, aron man lang higala nga mubali. Pero kung 18 versus 14, awatong yapod na mo toos 14. Amo. Asa man mo? Oh, naiupat karon may gala matudla ni bali. Oh, di sad kaka kanang iyan ang mga tao. Manitan mga higala kanang upat. Nga ni bali karon. Bisan pagka 20 pa na notaryuhan ng ilaha mga higalang statement diha. Magduda na katanan sa isulti an ang tawhana nganu man bali-bali man. Kaya asa magyut tinuod ani nimo? At least tong tuwa 14 may gala tuos pikas, isa na tong side. No, gibarugan to nila. Aw, gawas kung mubali na tanan. Gawas kung mubali na sila tanan, bagay gala. Pero samtang, kanapang upat, aw, kanang upat mga

0: Gala matoy matawag na to nga way mga baruganan, no? Machine bag na kabit-bit mga higalag isa ka malita. Pwede man gud na nga ginahinay kuot, ba ginahinay kuot nga baliktad na lang kay total makakwarta man ka. Pila may offer de sa imo speakers? 50 mil ra. Gamay kayo na. Himuon na to nga kuan. Isa ka malita, sugot ka.
1: Ayaw!
0: Si, huna-huna po na ito, mga higala. Matay, no? Sa una, sige na ko bang hatod aning malita. What you go, kabahin? Now is my time. Ako na ning panahon karon. Wala na na kredibilidad, mga higala. Bisang pagbubali na sila tanan. Yes, bisang pagbubaliktad na sila tanan, mga higala. Muingon. Joke raman tong amo. Kanigyo'y mo itinood, oh. Kanigyo'y mo itinood. Balihon nila panalitan. Dili man si BBM mo'y nakadawat o malita. Si kuan man, si Marculita man. Si Sara may nakadawat o malita. Mutuo pa di mo. Hindi sila katuuhan, mga higala. Oh. Yung ano man, lahit naman sa nilang side. Pula-puti man. Oh. Muna nagkapait niya.
2: Bullseye! Bullseye!
0: Sige, si... Mandi ay itong isa ka Marines nga ni baliktad. Taga Manay? Kababayan siguro to ni Erwin Tulpo.
1: Ayaw!
0: Bantogra! Bantogra! Oh, lumon na ito, lumon! Ay, lumon kan mo pastilan! Reynaldo Alejandrino, good morning, katropang Arnel. Hey, don't answer, huy! Ha? Sagdi na ninyo yung si Lula Lurna ninyo, eh.
1: Ay!
0: Ah, lahit man po ding ahoy ni.
3: I talk to my where the...
0: Yes, good morning, Mr. President, good morning. Alas 7:15 na may galang dagnas buntag, Reynaldo Alejandrino, ba diha, panabong anong... City of Lubak-Lubak manabos Arnel Labinas Tadico Road. Grabe mura naman ang tunaan sa Cabao, dagko kayog Lubak. Kasi dili po na magaygala sa syudad, no? Kanang Tadico Road. No? Kay bisag sa nakalabay magaygala nga mga mayor, dugay na manginagi, no? Dugay na manginagala gi kuan diha. Dugay na nang bangag diha. Pero agi mo ginatrabaho man karon. Pero sa kumagkaibaw, mga higala, na iyabago na si national government, mga kaigsuunan. O, dili na sa syudad. Kay, mulaos man na, mga higala, palaos man na o kuan. Inibang Santo Tomas, mga katropa. Alas 7:16, ang dagtak na Santo Bagba na gumanuban. No? Lucio Lumagbas, Pinuno. Ah, grabe na, Pinuno naman tani. Reporting for duty. Sir, as aguanta party list present, sir, from Pandan, Liluan, Southern Leyte Chapter, aguanta party list, mayong buntag, idol. Kuya, gini si Katropang Lucio Lumagbas pa. Rabi na yung pag-agwanta ni mo diyan. Reporting for duty, maka. Good morning, salamat kayo, sir.
4: Thank you.
0: Jeffrey Biolango, mayong buntag, Robert Atay, good morning. Nodya sa may Ronda Cebu. Oh, membro kaya po ni sa Aguanta Party List, may gala Ronda Cebu Chapter. Oh, may buntag. Irene Guangco, gikan diya sa may Villaros, Osamis City. Mayong buntag usap, Ayan Simbahon. Good morning, Dol. Salamat sa Santon Coffee o Santon Gold. Nga maoy, gi-maintenance ni Mama Amay. Uy, di basta-basta salamat.
4: Thank you.
0: Mag, manghinaot ko nga, kanabang mapiskay ang panlawas. Isa pa ning isa din, rebe, si Numhar. Sa naman to siya mga katropa. So, si Super Mario na ana. Kato akong basher mga higala nga pikas uba ba mga igsoon nga nagdrive og tricycle dito may gala Cebu. Asa na to? Oh, si Edison Kapampangan may buntag. Asa na tong kuanin umhar diri? Marina Donio nalibat may buntag. Marina Donio, Anisito Duhay Lungsod. Good morning. Si Joel Bunag, Cubs. Good morning, Cubs.
4: Good morning.
0: Mayong Biyernes, Cubs. Gikan sa Wainahot Partilis. Muna mga counterpart na to, ha? Muna mga igalay counterpart na to, aguanta man ta, sila way na hot. Oh. Ang atong kontra, mga igala, katong hayahay. Muti kontra na to, nga partilis. Kita, mga igala, kanato ng mga kauban, kanang way na hot partilis, antos partilis. Oh, kanang... pero ang mga kuan gyud na ang mother party ana mga higala agwanta. Ayan si Bao Numhar, buenos dias katropa. Yes, buenos dias tambien. Numhar desde ciudad de Zamboanga. Cuidado. Alas 7:18 na. Anong pampingo naman na to ni? Saim Lumotos, Weng Bundag, Abs, Joel Buna, good morning ni Muria. Anisito Duwailong sa Diyoscoro Briso from Leyte, good morning. Good morning. Nagkadagha naman ni atong attendance, oy. Nazario Beler, kaisa na lang basahon ako, ha. Edisyon Gabampangan, Felix Edpalina, Fernando Ligaspe, good morning. Rodel Pasqua, good morning. Isa pa may ni Celine Duero, Florito Abatayo. Good morning. Super Mario. Maing buntag ni Muda Super Mario, no? Good morning. Insan Bangkore, Ronnie Mabulis. Good morning. Maing buntag ni Arturo Canoy. Good morning. Si isa pa man, okay na. Jupiter Baho di ay. Good morning. Muna ni sa YouTube, Aritas Picas na po, mga igala kay Mangluod ni. Malindas Facebook kay 7:30 pa man ang 30 minutos lagi sa programa mga igala, budget para sa greetings. Nakubungot sa ito yung mga igala. Maing buntag, Jimmy Dagundon. Jamie naman o. Edward Lara from Panabo. Good morning. Levi Ivanyes, maing buntag. John Diampon. Good morning. Hundangan na ng impeachment, wala na may ayo ng halata na kayo ng tirada. Sige lang, kay Bernice Rob, pagkalunis, gaya na isgutan na to. Mag-isgut na ta, maghigalag numero sa suertres. Marina Donio, ayaw lang po din taon ng way na hot, Sir Idol, oy. Depende na ninyo ka ito mga pamembro sa party list ni Cubs Joel Bunag. Nga, way na hot party list. John Jampon, mayong buntag, Nancy Camilo, good morning. Good morning, Sir Katrobang Arnel. Wala na ko'y inom-inom mong santon diri. Wala pa delivery diri. Aguanta na ko. Pastilan. Rilin Navarro, present. Aguanta from Maniki. May buntag diha. Rilin Navarro. Good morning. June Jampon, Kuya Toto Villanueva. Good morning. Ann Mindres. Good morning. Si Vency Jewers, Verhil Albiso. Uy, pare ikaw manin na pre. Murag nagpasimple na kagsilip niya. Reporting for duty na sa deka pre, ha? Good morning ni muda pre. Ann Mindres, Iron Strab, Alexander Algabre Senior. Di basta-basta ni nagini mo ni isi-isi may gala ka senior naman. Si Paribubong. Dong Tuling, Angela may buntag from Kuwait, Tata Antipuesto. Mayong buntag daw itimbayang ika 24 nga barang ika 24 nga barangay sa Tagum, ang barangay Pandisal. Nandada yung ana. Ano to si Buan? Napaman sila gab, no? Ipalakaw ragod sa ilaha gab ng mga bikiri. Ipapangutan na bago sa may ilang ikasulti aning mura naman iguhong ning mga malunggay Pandisal nga putpati mga igala simenteryo dapit na na may maninda. Awa ba't isupak, ana, may gala kay negosyo man, pero loosan ning naipwesto ba, no? Kana bang naibikiri, yun ba? No, naibikiri, ana, may gala magkuan, uni at bangang kag malunggay Pandisal. Oh, malunggay Pandisal. Palit na mo. Oh, papakdol, ayaw kol. Ba? Nga, ana, magbaktas-baktas sa dalan, maghinahinay mga igala mo, pundos daplin. Uniya, naman na sila idala nga, kuan ano, idala nga ubin. No, ano na magluto na? Hinoon, Pandisal ra may ilang dala. Pero malunggay, kadugay na may ilang, nanay alugbati, Pandisal. Kalabasa, Pandisal. Kadugay na mga higala, kuan na ginakan ng lauoy, Pandisal. Di ba? Ang akong concern ana baga kay igsuonan, no? Akong concern ana. Kining atong mga naay mga establishmento gabayad gyud nagbuhis. No, comply na mga higalan everything. Ano na kung kada may galang mga mobile bikiri kung nagabayad basad, no? Di ba ta mo himong kontrabida ang inyong panginabuhi kay panginabuhi man sad na, pero kung ang atong panginabuhi makaingon may galang anong mawat ang panginabuhi ang uban, ay bayan-bayan siguro ta. No, ngano man? Dili magkita ra mo kaon may galang kanon. May mga pamilya man sa to sila, no? Nya maniguro ta. Ato nang isgutan nya taon-taon mga higala kay mora bagyo ni kasagaran na hitabo aning nasod na to. Mga katropa, no? May libro nga i-introduce mga higala sa isa ka ekonomista kaniadto. Anong gitawag niya may higala og tragedy of the commons ba? No? Kini bitaw ang mga common na to, ang mga resources, mga kaigsuonan, no? Mahubsan, ha? Mahurot, madaot, gumikan kay ang mga tanan, naghuna-huna mga higala nga, may tag-iyaan eh. No, kita man, pag pananglitan, managat ka. Ang imo lang huna-hunaon, pilay mo makuha. Di na ka maghuna-huna mga higala, pilay makuha sa uban. So, samtang naapay mo, mukabya, la, sige, karga, karga, karga. Hantod madugay mga higala, gumikan sa atong limitado nga resources, unya walay control mga higala nga ato ang panguha may gala sa mga recursos sa paghuna-huna nga ginabuhi bitaw ko. Mao sige huna-huna sa uban. Mao gihuna-huna sa tanan. So, walay control mga higala ang paggamit sa resources. Mao nang kung kaniadto na yung mga baybayon mga higala nga na yung mga duol ras baybay nga mga area nga daghang kay isda, nadugay may higala pati isda nan layas na. O, tanan lagi ni noon mo diha, kasi naaada ang lugar, wa na'y makuha. Kana mga tagad, mga naa sa, kana mga naa sa namuyos baybayon, no, di ba, makatestify mo, ana nga, sa una, bisag di ka mo palawd. Bisag di ra ka mo palawd, di ara kasunahan. Makita ra ka mga higala, di ka mo palawd kayo. Magkakuha na ka, mga igsuon. Pero karon gukuro na ni mong isda, tuwa na spusod, may galas dagat. O gusto kang isda, yung lagmi. No, doon na ni mo tuwa na spusod sa dagat may galang ano man ni palayo na sa katilingban. No? Munang pag-anla ni mo mga higala diha sa medyo mga mabaw, kato na lang mga bugaong mga higala mo'y makita ni mo. No? May man tong mga bugaong mga higala kay mo agwanta man tong bumho. Na di ba biduang na ako ang may galang isulti. Una, i-relate na to na mga higala kay gusto na ko sa Lunes isgutan ako ng pack silica mga kaigsuunan. Kay grabe na ka damaging mga higala sa resources sa Pilipinas ba, no? Ako nang isgutan, ihanayla na ko ang iyahang details mga higala para dili pod mahisgot-hisgot lang. Kanang naagyoy mga tukma ng mga datos niyatong isgutan sa Lunes na pohon. Ha? Alas 7:26 na may galadag na sa tubag pa na kubaduban. Maying buntag diha ni Marso 2, no? Mayong buntag. Romeo Carillo Lubiano. Back na sad. Si Merlin Herbosa, Mir Ramada, Jimmy Karulasan Limpangog. Mayong buntag. SP Bueno, Vilma Yungko. McLean Caniete, good morning. Good morning diha. Good morning, Katubang Arnel. Nagkadaghan na jud bitaw ang membro sa Aguanta Party List diri sa Balambad, Cebu Chapter. Ya. Yeah. Sa may plano ninyo ana mga higala? Ha? Gina ta? Ha? Sama, daganan ta nalang na may higala og 100 meter dash. De, kay pagmudagan magutaan na, mudagan ta. Magkakwarta na ta. Adili na ta agwanta. Pabilin. Pabilin ta. De, yun sila nga. May man daw nang naikwarta po. Kay, kanang agwanta, agwanta party list, makaamuma po dito sa gaagwanta. May lagi og, kanang kami mo, kanang party list mga higala, manang uban diha, kapit toko. Oh, ngano man para makapundo ka, no? Para makapundo ka mga kaisyon ng simple. Sao man nimo sige. Kuan ka, party list ka pero perti ka supakan nimo sa admin. Oh. Hey, ila man gihapon ang buhongon ilang kaugalingon. Sama pananglitan mga higala datong tingog. Oh. Ambot og sige da mga higala anak nga kuan. O sige da anak mga higala nga kausa. Kato mga amang siguro iyaha, no? Kay tingog ba iyang dala? Tingog. Mo siguro na iya mga higalang dala. Tingog partilis. Oh. Di ba buhay pinakadaghag kwarta mga higala to nakalabay ang eleksyon? Tabang bahalag campaign period ba? Makatabang bahalag ba campaign period? Baka zero. Labi man nilang pamulitika yun ato. Nga, nga makawang mong pangutana ka, nga ano lagi ang ubang mga party list nga? Membro man sa Agwanta o may kwartahay? Nga ano man, simple kayo. No? Dili man sila iya sa admin. No? Wa po'y labot mga higalang admin sa ilaha, dili po na sila itang iya. Sayon ra kayo. Kinsa man dahil na ang, kuan, o sila, Sidri man na. Silang Martin manggihapon na mahigala. Huwag ang mga iyang pamilya. O, trupa manggihapon na. So, muna ang bulahan. Muna, musod-sod taan na mga higala. Diha unya, wala, mahugrat ang tigpirma. Hinoon, makatabang yung ka. Makatabang magyug ka hinoon. Kaya namay i-alokar. Pero di yung kayo ngon mga higala nga mahulukop ni mong Pilipinas o panabang. Panalitan ka ron, hatagan lang kag 5 million. Saan yun ang 5 million? Ano? Usahon ni mo ng 5 million. Sulay ng 5... Kita, dakan kahit ng 5 million. Kaya may ato. Pero gamitan ng 5 million, itabang sa kanang naikalamidad. Di ba mo kayong gitilapan, Raman Bay?
1: Pinoon!
0: Lagi! Tinoon na! Tinoon na mga kaigsunan. Pero at least, makatabang yung kahinoon. O, munsa may plano ninyo na agwanta. Ha? Ipadayon na na. Kaya irehistro na ako na ron. Musayo kong undang kaya para ma-registro na. McLean Ganiete. Good morning, katropang Arnel. Oh, may buntag niya kaya nagkadaghan naging kunosibo. Si Okinodge. Okinodge, ha? Katropang Sir Arnel. Pa-shoutout Aguanta Party List Uruqueta Chapter. Pa-shoutout po ni Lula Nena. Uyo, ha? Lula Nena. Good morning, Lula Nena.
4: Good morning.
0: Alas 7:30 na may galantag na sa ato magbanag kumaruban. Patakaampuan ni ato kalaki. Sige na timbaya. Ayong buntag ninyong tanan niya, ha? Ah, dirita ba ikala sa ato mag-ampos bullseye? Hindi na nasa taman yung baya, bagay galag na kadaiyang mga lingwahe kay masa nakasabot naman mo ko yung buntag. Alam mo yung buntag ninyong tanan, mga katropa? Arita sa ato, ang bubong mag-ampos bullseye, may galaro kita mabuligan, mag-iaan sa ato, pagbanag-ubanuban, dinang like, ado na sub, mga katropa.

0: Hinumdumi ka nun ay mga igala. Ang dautan mo sanay. Gumikan kay mga tao nga doon ay mahimong matarog ng iyong pus lamang.
1: Tropang Arnel Cortez.
0: Sama kay sabay ko, sama ka usap pa mga igala, kumusta ug maayong buntag kanin yung tanan nakapitla-pitla naman ta ni. Unsa naman yung mga katropa ni? Ha? Uraga. Ang ako magunggiyo na ho na lahi niya akong gilitok lahi. Balik. Sama ka usap pa igala, kumusta ug maayong buntag kanin yung tanan? Gabula na ilaing kuana na kanang musik mo. Hayag-hayag pud akong naong kay mura naman yung kuana gi. Mayang buntag ni mo di akol, Eman Moreno. Wala no? Uraga, lain man kay tanawon sa lain na magyunang naong nako, pero sina ilaing pamaagi ana nga mo nindot. Kini yung suga na to murag pang hotel. Murag di gyud siya pang studio bay. No, ilisan sigurado nag pang studio. Katong ana ba katong pin ba no? Ibitay diya niya mo ana diri. Kay mura man tani gihulbot mga higala. No ang istoryahan ni. Usa na to ni pagkahalinan og santon aning ibutanaw nga nilagom na magasig ininom og santon katropang Arnel. Inuod bitaw na. Na. Buyo-yo bayag gyud kog ingana mga higala. Wala ko yung tao na oy. Ato naman ang madawat, maot man gyud tagdagway pero naman sila yung pabaagi siguro nga munindot-nindot. Pangitain daw ninyo. Ay, ako ay mo palit, no? Palitan na to. Katong pin light, may tawagan na pin light. Oh, katong mation gyud sa imo ba kay grabe naman gyud kay no. Katong mago may laki mago to nagtaod pud ani. Nga gibutangan kay mo lagi daw ni tama unya dugay na ko sa istasyon, dugay na ko sa studio, mangyo ingani nga suga may gala sa istasyon.
2: Dino.
0: Ya kay mo man daw ni recommended po sa Shopee pud.
2: Ay.
0: Di sa taka ingon lagi mga igala. Sa puton ko magtanaw lagi. Naong na kay nako na sa puton ko.
2: Dino.
0: Lagi. Mo na pasaylo agyo ko. Kay bahala kag bisan pagtaas kag kuan ka diha taas kag sa ni, taas kag ranggo agyo ko ilabot. Kay dugay naman yung mga igalan. Akong kinabuhi ba? Hapit 20 katuig na may igalan na ako sulod sa Anchor's boot. Kila na ka-estasyon, no? Ayay kong Bombo, ayay kong Labridio, ayay kong GMA. Ano kung kita may igalan sukad o suga nga sama ni ini? Wapo dahil mo recommend si Shopee may igalan suga, pero... Sige. Eh, kanbasi ko na ninyo, be, kay... Di mo punta ka... Ano, iyaman po na, no? Mabanay ko na yung kaloy nga, ah, iya po na. Pero magkuha na lang taga-top mood mag-produce ta. Produce na to, kay... Ay, masaputo na punta mga igala nga. Agtang lang ni mo ang gasinaw, mo gani. Nga, mo... Kuha na din mga igala nga, ang Santon Gold, Santon Plus Gold Coffee, na igluta tayo, nga pagtanaw sa ako... Katropang Arnel, mura man kagalagom. Mikado ta ani. Oh, kay agtang lang gani kuno gamay galang kasinaw. Ay nako. Elmer Labiaga, mayong buntag. Oh, mayong buntag diha. Then Luna, good morning sir. Gibuli man to si Marcos sa Kalinan. Mga estudyante tabla na silang Claire. Eh nangayo nagpasaylo ba ito? No, ang DepEd mga igala sa Davao City nangayo pasaylo. No, kay tawag ni ini may igala, ako ni batasan to mga bata. Dahil gano'n lang, gina, mga katropa, bisag sa, bisag ako naman siguro, mga kaigsunan. Gab, tabuni siguro ng... Lain na, di kasi pwede, no? O, katurag yung yelo ang dapat niya. Yelo rag yun, no? Mura po tagihipa ato.
2: Pinawa!
0: Sige, kana, murag arang-arang ron. Arang-arang, kana, buhi-buhi ko, anak gamay. Kato isa, lagom, oy, murag patay, oy. Kana, okay na siguro na, no? Ako na ganyan ng dagway, ha? Sa puton gyapon ko. Alas 7.38 na, mga igala, ang tagna sa atong pagpanaguban-uban. Kasi ako na ba siguro, mga igala, presidente, mangod gyapon na, no? Huwag man kumubutara ng Marcos. Adyo kumubutara na, tinuod lang. Pero pag muagi na diha mga higala, huna-hunaan na lang. O nga, ang pagtahod, ang respeto, ibutang na, nagya po, ipabilin nga po na to. Kaya nga no, ug imo sa nabuhaton, ikaw magyapoy maalkansi. Pwede man ka mga igala, bitbiton ka sa mga gwardya niya, diyaw niya, itambog ka dito sa kilid, luoy ka. So, kanang imuhang kaligot-got, no? Kanang imong kasuko, iri, kuan lang na, no? Pungila na, no? Kanang imong kasuko niya, ano man, abinibo karon, di na po madamay galang rally-rally. Unlike sa una ba, no, nga, pwede ka mag-people's power, pwede man karon mga higala, pero, dili na, gahi na ron. Ang imo na yun, mga higala, paabuton karon 2028, election. Pero, lain pa yato, mga higala, mag-una pa mag-yununta ang election karong November ba? No? Karong November, mga igsoon, para sa barangay, sa House of Representatives, Kongreso, no? Duha man ni kabalay. Sa House of Representatives, mga higala, no? Tuanay House Bill dito. Nga, gusto may higala, i-oktaba na sa kini mga higalang election, adto na sa 2028. Baguhay lamang, mga kaigsoonan, naana po'y counterpart ni ining a bill, no? Sa Senado. Ang nagpasa, Senator Chis Escudero. Nga, gusto na sad mga higala nga i-oktaba ang eleksyon. Ayay, imbis kay nagsugod na tag-ngisi-ngisi kay... Ayay! So naglibog karon mga higala ang mga mudaganay pagkabarangay official. O nangandoy nga, sila na po'y... tama man po na, no? Kamu na po'y servisyo kay... Balik-balik maning uban. No? May uban di may gala ng gungis na lang ang ilang barangay, pariya na sila sa ilang barangay hall, gilumot na pod. No? Wala gihapon mga higalay uminto. Wala gihapon mga higalay development. Nga naman, sa pagka-development na ng sugar roll, magkaya ng inyong kapitan. Mas daghamang present niya mga higala dito sa sabungan kaysa dito mga higala sa iyong opisina. Diba? Muna unta nga, at least man lang mapulihan na. Unya, kano sa ang last election? Sa Kapitan 2023. Tama? No, Gab, no? 23. No, October 30, 2023. So, sakto-sakto ra yun. Nga, by 26, mga igala, magtulo na katuig. Di na po, kay i-extend na po. Agwantaha na lang ng imong suga kun atong ipadayon mangkaha ng agwanta party list. Mau gani, no? Maura man to, nagyaw-yaw, ragog ko. Uy, may buntag di ay ni, kalapit na kong malimtanda, si Echo Lima. Good morning, katropa, kay Alvin Liano, nga nakaturbo na sad. Uy.
2: Ayaw!
0: Sabas ka ni, ha? Mo, kuan gyud di ay. Jay Promising, Tingog sa Tambaloslos ang representahan sa Tingog. Tapos sa Tingog daw sa UBabs. Hoy. Pod sa imong Cubs, Jude Asidri. Cubs din na si Jude. Oh, Cubs pang pugani daw to mga higala si Saldico. Ang buto kasa na sila nga seminaryo mga higala. Ang ilang mga Alipuris nga taga Dabnor, nahilom na pod ang case. Pondo paniid na. O, muna ay trabaho sa uban. Pondo da paniid. Alas 7.43 na may galang dag na sa itong bagman na gubanaman din natin may galang sa itong tulumanon. O, sa itong kinimagay galang mga tupiko kagahapong adlawa ni attend magagatropa si BP Sara Duterte o kinimagay galang misa pasasalamat kalabot o kalambigitan kini baga kaigsuunan sa Ugos naman ron kining kadayawan sa Davao mga kaigsuunan. Ya di basta-basta ni basta kaninga mga panahuna mabisi gyud mga higala ang dakbayan. Pero kani mga panahuna kani adto kung wala lay coverage muuli gyud ko. Eh di matabang ang ka-traffic ana mga higala. Oh, di gyud matabang. Ang kasagaran ko no, naay gani. Ang kasagaran daw mutambong o kadayawan dili mga taga Davao. Mura gud pug diris Tagum. Ang kasagaran mula ag atong dako nga Christmas tree diha. Dili taga Tagum. Ang mga taga Tagum tuan na nuksok dito mga higala asa nang adto. ang mga taga gikas sa laing lugar nyo, Corilla, gikas Kapalong, gikas Panabo, gikag Dabaw, na ganito yung gikag Dabaw in town, taga Agdaw. Nagdadag kwarta, natagak pabitaw ng kwarta, mga higala dari sa kwan, na hurot na gininoon. 100,000 ang nawa. Okay, gikag Dabaw, ni Dayo Radri Miguel, lamutan na atong Christmas tree nga dako. Wa, nanon niyang kwarta. Now, kagahapong adlaw mga higala, gi-interview si BP Sara Duterte, no? Doon na siya yung mensahe kang anti-Claire. Oh, kini mga higala nga mensahe, tama yung kayo ni mga kaigsuunan, no? Abini mo, kita din he. For example, kini atong programa, pwede ta makipagbardagulan diri, no? Ubang mga opisyal sa gobyerno, pwede na sila may gala makipagbardagulan. Anay pahabol, katropa, wala na appeal si Ryan Pina Florida o mga number one nga turbo user. Grabe, wak manakit inyong mga batang, ana. No! Ha? Eh, pag magamit kang turbo, mga igala, kuang yung gana, lihok yung gana. No? Wak mo sakit ang batang, ya? Grabe naman, ha? Kuang gini, ha? Tigasin, gina, tigasin. Si Ryan Pina Florida. Kay number one magkuno na yung may gala nga turbo user. Oh. Okay kayo na mga katropa. Ayaw mo atong kang tulpo. Binuang itong iya. Itong iyang kwan. Dito mo, diritas turbo. Ayaw na diya kang tulpo kay yaga-yagaan mo, anak. Now, matod pa mga higala ni BP Sara, mga katropa nga, dapat ko no si Auntie Claire, no? Maging professional. Tama man. Tama jud na, bay. Ngayon man, si Auntie Claire, spokesperson na mga higala sa palasyo, sa Malacañang, sa gobyerno, sa administrasyon, rather. No? Siya, mga higala, ang mutulay sa tao o unsa tong dili masabtan sa tao kay di man pud kabalo mo pasabot niyang presidente.
2: I talk to my
0: at least mga higala na spokesperson niya kahibawong magpahiluwas. Naon siya naman noon eh nga ang spokesperson. Mao naman noon mga higala ay makipagbardagulan sa mga komento or mga pasangil, mga isyu nga iba to sa iyang pangulo. Mga kaigsuunan. No? Diba? Asa man ka mangitag admin nga walay mo criticize na agyo na siya. So na ay spokesperson, okay, tama na. Pero imo bang tumpangan ba nimo sa level nga unsay gamit nila? Dili dapat ang imong style diha, no? Professional, diplomasya, dili kay mo naman oi numero unong palaaway. Si Auntie Claire, wapay gi-istorya mga higala, naong palanggang nangaway na. Diba? O, paminaw na ito mga higala, interview, no, sa mga media mga higala kagahapon, no, sa kang Vice President Sara Duterte. Doon na siya yung mensahe kang Auntie Claire, mga katropa.
1: XFM Katropa.
3: Si Claire Castro is a spokesperson of the President and the Office of the President, or hindi ko alam kung kaninong spokesperson siya. Pero by the fact na spokesperson ka at merong C ng Office of the President dyan, dapat maging professional ka sa mga sinasabi mo. She doesn't have the liberty na tulad sa atin, no, na pwedeng magsalita ng kahit anong iniisip natin at kahit anong opinion natin. Kasi nagsasalita tayo para sa sarili natin. Pero kapag may C, sa likod mo, sa harap mo, kung ano yung professionalism na hinihingi galing doon sa opisina na yon, yun dapat ang ipakita at ibigay mo sa taong bayan.
0: Kang Auntie Claire.
3: Claire Castro.
0: Kang Auntie Claire, mga higala, na i-flag sa Pilipinas sa likod, na ay seal, mga higala, sa Malacañang. Flag sa Malacañang. Banner. Na asay sa iyang atubangan, napoy seal mga higala sa Malacañang. Pero pag mo istorya siya mga higala, pastilan. Palingkira, yun. Manay pasabot ni BP Sara nga, kita, pwede tamo istorya para sa, on behalf sa atong kaugalingon, mga igsoon, atong mahuna-hunaan, wala problema na. Pero, pag spokesperson ka, no, and you are speaking on behalf of the office, no, ingana, di ay muna baruganan sa opisina. Mo na professionalism sa opisina? Marites kay dagway. Diba? Tapo na akong pasabot, no? Nga dili siya dapat magpadala sa kainit sa politika o sa mga gipang bato kang BP, kang BBM, no? Sa iyang kuan, dapat nagkuha sila laing spokesperson nga ang trabaho makipagbardagulan. Kay naay mga tao palangitan. Naay mga tao nga di ganahan aning ingani nga style kining atong programa. Naay mga tao nga dili ganahan og banha. Naay mga tao nga wala lang, no? Kuan lang sila mahigala kanang mga regular citizen nga ang ilang tumong mga higala, wa sila pakialam ang mga politika, nagnegosyo lang sila, no? Ang ilang mahigala nga kuan lang, no? Wa sila pakabanaan na. Nya pagtanaw nila mga higala, pati sad sila imbis kay dili man ta na to Duterte sila, nya di po kay sila maka Marcos, pero ang ilang leaning nga kung kinsay naas gobyerno ilang suportahan. No, kinsay administrasyon ilang suportahan. Karon pagtindog sa imong tigpamabang, nga mauna no'y makaingon nga man layas na mga tao. Ano ba? Pero apparently by gamit na gamit kaayo si Anticler, nga naman, wak man siyong tanggala. Unaw na, dugay-dugay siya may galaglingkod. Siguro mahuman na lang ang term ni Marcos. Siya gud ang ipabilin diha, mga kaigsunan. Pero siya po mga igala isa sa mga rason nganong ang mga tao sad labi na mga igala na sa ubos nga kining strata mga igala sa katilingban, no? Siya po dahilan may igala nganong maglagot sa mga tao nganong magpangagot ang tao may igala sa ilahang administrasyon. Siya sa dahilan, no? Kay imbes nga ang kuno ng mga sayop adto man ipamahid may igala kang Duterte adto man pamahid mga igala sa uban. Muna'y rason nga, negative yun ang rating sa iyang presidente. Ayaw! Oh? Kanang, nagani mga panahon ba nga maglibog na ka, unsa man ni si Claire Castro, no? Is she speaking on behalf sa iyang kaugalingong opinion o sa iyahang opisina? Kay, ang iyang opinion, dili mag-matter na to. Watay labot anang iyang opinion. No? Watay pakialam anang iyang opinion. Kaya kung mabarog siya may galang na sa SIL at tubangan na sa iyang opisina, mga kaigsunan, dili magmatter ang iyang opinion diha. Ang tanan niya magmatter diha ang facts. Ang tanan niya magmatter diha, o sige, gihimo sa iyang ilang administrasyon, sa iyang presidente, no? Niya dapat bridge siya, no? Bridge. Tulay siya. Dili siya tigputol sa relasyon mga igala sa gobyerno o tao. Lahi man siya kaya pag... Kuan man siya kanang attack dog. Mura ganang iro hiniktan ba nga di ka kasod begala kay naghikot siya sa gate. Nga nagatubang palang daan nimo, has ka nang isuga mga igala. Saan nimo pag atraka na di gyud ka kasod. Alas 7:52 na may galang dag na sa atong bagba nang kabadoban samtang. Rayon ta mga katropa. Now balik ka na to. Ang so may kuan niyo ana, no? May buntag nimo dia Alfredo Hicali, tama ba na? No, ganang giingon ni BP Sara nga dapat mahimong professional si kuan kabalo ko pagkalunis ani, banat-banat gyud ni si Anticler. Na. Tama na, mubalos na gina. Kuyo na mubalos bay. Mo ana na pud na mo pakit, mo ana na pud na og mga nang iyang mga newspaper nga gipangkating. Oh, mo ana na pud na. Nakita niyo to? Mo ana na pud. Mo ana na pud na si Anticler. Makaingon lagi kausahay ka mo mga batang gamay, oy. Tanawa na pagkalunis, pagkikposta ko, di ba, balos yun na si Anticler. Pagkait nakahibaw ba si Karon kay, business man ron, napa may preskon ron? Simple na, may gala nga, pabalunan ka karong si Manaha, makalagot ni mo. Pabalos na, may gala karong si Manaha. Birahan na yan as BP Sara, kaya sa ingon ni BP Sara ganit, Gab, dapat si Anticler maging profesional. Kaya diha lagi mga higala na mo, mingon lagi na si Anticler nga, professional ba ang ipapatay mo ang pangulo?
4: Wala na.
0: Alam na 'yan. Oh. Professional ba ang kini po mga media uban mga igala, ila pong sugnuran? Eh, wala man ay tubag si Anticler, ugay mangutana. No? Ugay mangutana ba? Alam na ay mangutana dayon. Oh, ma'am, Arnel Cortez po from XFM Network Philippines. Ano po ang masasabi? Ano po ang reaction niyo, ma'am, sa sinabi ni Yusek, sa sinabi ni BP Sara na dapat daw po kayo maging professional? Mo ana dayon abay. Mo mo sa tawag ganin mo attack mode na dito. Ano dito? So, ha? Maging professional. Ano lagi na, no? Maging professional. Ibalik natin ito sa kanya. Professional ba ang mag-hire ng isang killer para ipapatay mo ang pangulo?
4: Ay,
0: Timan na. O niya, naanay mga muprint na yun na. Oh, sabi niya na hindi magsalita pag naisil mo. Ano na? O ano ito? Nagsalita siya, naka-headlines, naka-naisil ng Office of the Vice President. Na ana, expect ka sa Lunes, ana, na headline ana.
4: Ayaw!
0: Ha? Expect ka sa Lunes na headline ana mga igala. Wa man siya kabalos good kay gagahapon man sa hapon. Wa pa ni kabalos karon may igala mo balos yun eh. Bigyan si Auntie Claire nagpangagot na si Auntie Claire karon nagpangahig na, no? Laom na kay mga igala yuta nga sige nang kahig sige kahig kay gusto na mo dasmag. Oh. Oh, isog man kayo. Ambot unsa na nga klase may igala unsa na nga rasa na? Isog kay na mga katropa para makabarog na karon na timan eh. Ulog-ulogan mo na, kargahan mo na sa reporter, ma'am. Ano po ang masasabi niyo, ma'am? Yusek, ano pong masasabi niyo? Sinabihan kayo na dapat kayo maging profesional. Birada dahil na unya, may gala. Alright. Alas 7:55 na may gala. Tak na sa tubag, barugubaduban, giniuras at ganin yung mga igsoon sa Santon Plus Gold. Ang Santon Plus Gold ba? Ado na yung mangustin. Ado na yung ampalaya. Ado na yung garlic spirulina. O gado na sa gini mga igala ay kinibang ahos. O, garlic gani. No? Abi nimo mga kaigsuunan sa daghan naman kayo food supplement katropang Arnel unsa may kalainan ni Santon Plus Gold sa inyong sa ubang mga food supplement kani ang among masiguro ninyo gigama kini mga higala gisiguro sa Yes to Health Incorporated nya kini mga higala gigama pinaagi sa GMP or Good Manufacturing Practice. No, dunay mga clinical study mga higalang gipahitabo bag-o ni mga higala moabot sa merkado. But pasabot, nasulayan na daan, tested kini mga kaigsuunan, nya kanang 500 milligram diha mga higalang. Dili na 100 ha, 500 na, no? Eh makaingon mo barato lagi tong ilahang san kuan lagi dito katropang Arnel, ilahang tawag ani oy kining ilang herbal. Tagpila man, tag Jesus lagi to. Unsa kadako? Ana gamay ra pod, 100 ra to. 100 milligram ra ng gagmay. Ana bitaw, gagmay? 100 milligram ra na. Ang anatua mga higala, ang Santon Plus Gold, dako na. 500 milligram ka na siya mga higala. Able na, kanang usa ka kapsula, nga masuplayan ang vitamins and minerals nga wala ni mo makuha sa pagkaon. Munang sa isap lang daan ka kapsula mga higala ngayon mong ginainom, matag-adlaw sa Santon Plus Gold. Matinga ka, katropang Arnel, lami lagi akong paminaw. Dili lang nini muna paminaw, mga kaigsuunan. Kung dili, ninindot yun ang imong sistema sa lawas. Nga naman, sa'yong nagigay explanation, Ana, your body needs multivitamins and minerals. Naurag yun na. Naaday na sa Santon? Yes. Una-una, naaday ha ang mangustin. Grabe na mga igalag multivitamins and minerals, no? Yan, ano mang, ninot man ako, akong kuha lagi katropang Arnel, ni baba lagi ako ang kuha, sugar, na may ampalaya di habay. Ang akong HB katropang Arnel, normalize, na ay ahos niya mga igala sa Santon. Punang whole package na siya, no? Vitamins and minerals, pagkaon na siya mga kaigsuunan, nga makahatag og sustansya sa itong lawas. Mauna nga, inigsigi ni mong gamit, mga igala, isa kabuan, o mga uban nga ni, simana pa, makaingon na yun, og, nindot man kayong maminaw. Nakainom kong Santon Plus Gold. No, kana kay, simple ra kayong rason. Your body needs vitamins. Your body needs minerals. Kaya mo nagkikinahanglan niya, galihok ko na. Muragod ng makina, mga igala, no? Tubilan yun na nimo permiunta, no? Imo gina mga igala, i-chins oil yun nimo na permiunta, mga igala. O sa kuan problema, mga igala, dili maayang pagbawas. Nga naman, na problema sa gut. And remember, by everything starts in the gut. Sa manang gut ba, katropang Arnel, no? Kini ba? Atong tian ba, tian? Ang tanan magsugod diri. Pagkadili, maayo ang sistema diri, mga igala, sa atong tian, apektuhan ang tanan lawas, tibok lawas nimo. Tinood na, mga katropa. Pagdili, maayo ang pagbawas nimo, bugat ang lawas. Pasintabi sa mga nangaon, ha? Pagdili, maayo, dili, regular ang pagbawas nato, mga igala, bugat ang lawas, mga katropa. So, dapat regular na siya, no? Kaya nga naman, basura gud na. Dapat malabay na. Kay mo na isa mga higala nga mahimong resulta kung magatumar ka mga higala ng Santon Plus Gold. Munindot ang imong pag tawagan ni kanang bowel system bay tawagan na pagbawas mga kaigsoonan. Musigunda diha lami kay tulog tinuod. No, labi na yung taon sa mga idaran nga kinawat-kawat ang tulog kay malagot sila ba nga. Pag makamata na, makamatag alas 2 sa kadlawon. Ka-experience na mo ana. Pag makamata nag alas 2 kami kay mga batan-on pa makamata may mamalik may tulog-tulog bi pirmi.
5: Ayaw!
0: Oh, kami mga batanon, makamatamig, alas tres pa ng litan. Muniya, kay kaihion. Gamay rin tagpilaw na muhagok namin. Problema man kini mga idaran, in taon, mga higala, nilang tamutawag og tiguan kay sakit kuno ka istuhon. Problema man kini mga higalang idaran na makamatag alas dos, bisag unsa og piyong, di nakabalik. Pura, maaana yung tawag ungo mga higala. Maaana yung tawag wakwa kay sa'yo pa kayo mga higala. Nagsige, nagdakoy-koy ng kusina, di amay soo na sige nag... Nagkinagilkil ng mga hirimintas mga higala sa kusina. Ngano man, nag-init og sayo, naglungag og sayo. Ulong agag alas 2 kadlaw, tama-tama pag alas 6, bahaw na. Wa may lingaw, mga nakamata naman niya. Sa kung saon niya piyong, mubali naman dito, mubali naman dito. Di naman yun makatog, mubango na lang. Ikaw kuno anak be. Oh. Nakasulay man po ko anak, pero most of the time, pag makamata ko, magpangihi, may galas, sa stove. Oh. Pero kasagaran yun ba, ilabi ng mga idaran. Nga na ang problema eh, no? Nga, gamay na lang silag to, gano man. No? Gamay na lang silag tinulgan, kaya gano man. Kana lagi ngayon mo, na concern kay makamata. Unya, pagkahuman, kay kaihion, di nakabalik ugtog. Muna, mag-init na lang mga, sa yung mga pinapod. Unya, no, sa'yo lagi magkinagilkil lang mga hirimintas diya sa kusina. Unya, maaan pa yung tao kay mugawas man. Aksyon na magli-li sa gawas kay pwede na ba manilhig? Oh. Pwede na ba manilhig? Oh, ya tuwa pa yung mga jatot dito gadula kay gabi ipagod. Tuwa pa yung mga anak sa jatot dito mga higala nga nagbalibol pa. Na siya na no ay maaan. Sayo hapon ni mo nang oy. Asa man ka na malbal. Oh. Kung nang uban mga senior citizen nakasulay aning Santon Plus, kung nakayong sila nilami gyud akong tulog, ninindot gyud akong tulog. Garantiya na bay. Garantiya na, no? Karon dayon adto mo dito sa mga butika. Pamalit mo. Oh, garantiya gina. Bisag one capsule a day lang. Oh, one capsule a day. Bastante na kayo na. Ang Santon Plus Gold, bay, mapalit ka na sa naguna magabutika sa inyong lugar nationwide. Diri sa station mapalit na. O okay, imo sab sa clinic mapalit na. Pero mas mayon adto mo clinic pa check up mo, no? Naman ng Biyernes, abli man na mga higala, no? Wala lang nag Sabado, pero Domingo paingon Biyernes na ana siya. Only Saturday wala siya mga igsoon. Libre ang check up diha. Oh, daga na mga nakasulay may higala na tong check up. Alas 8:02 na may galantag na sa itong bagbanag-ubanuban. Ato sa maminahon si Antic Lerga, bagunta mo commercial, kaya na siya ay kuwanda rin. Nga dapat kuno ang mga senador, na napot siya gitira din rin. Ikaw, Antic Lerga, tira ka lang ng tira, no? Oh. Dapat kuno ang mga senador, dili bias. Oh. Iyala na iingon kung ang tanaw niya ang senador mudapig ni Sarah. Pero dili nila naiingon kung tanaw nila ang senador kontra ni Sarah. Oh, why is that? Muna ba tiyos tao nga, oh, pag sila tulog po lagi nga, klaro kaayo nga, dutan si Sarah. Di ba lagi, oh, may lagi mo ingon nga, dapat patas ka. Oh,